0: din. Pero uyon baka ni ana ang katawahan. Sa uy, pasagdan na to, kay immune man ang presidente. I don't think na umukuhaan ka na adjourn, no? So, lahi na siya adjourn ng sitwasyon. So, you have to look at every situation, no?
1: Yes,
0: Now, kung murder, that is a palpable violation of the Constitution. Not only betrayal of public trust. So, sigurado impeach siya. And then, after impeachment, sigurado na yun, a criminal case, kung removed na siya, no? Pero, I can understand nanong wala ka ng immunity sa ubang officials, not necessarily the vice president alone. Members of the Supreme Court, let's say, pili Chief Justice na sinfi ba ya ang member sa Korte Suprema, tanan ka na sila, cannot be removed except only by impeachment. Ang members of the Commission on Audit, members of the tanang mga COPELEC, no, tanan ka na sila, cannot be removed except only by impeachment. But the question is, they can also be held liable criminally.
1: Meaning, di gapon sila...
0: So, ang pan lang, problema lang sa Vice President, kasi siya ang sunod sa Presidente. Pero, kung imong i-expand ka ng immunity, na pananat yun, you will no longer realize when to stop. Muna ang problema diyan.
1: Pagkadungog ka man, God, paging... Yes, sir.
0: Kanang immunity, wala gid gihatag expressly even diha sa Batakambalaod kay mismo ang Constitutional Commission no balaka nga it can also be applied sa uban.
1: Pagkadungog ko mangod mahitungod sa immunity. Pagkadungog mangod na ko mayor sa immunity, ang pikas mayingon nga dili immune. Ang pikas mayingon nga immune from suit. So gi-ukay-ukay sa nako atong Batakambalaod. Pagbasa ko sa section 3 sa Article 7, what man nakastate dito nga immunity, correct. Word immunity, word even immune, wala diya. O niya, butos ako na nga basin o naso na una sa mga framers sa Batang Balaod nga kawa man gilati sa Batang Balaod, sumasin na sila na nga bisan ang presidente o ang vice-presidente, nila sila immune. Kawa man nakabutang sa Batang Balaod. Di ba? Pagkadungong na ko sa mong pamahayag mayor nga na yun ka nga dili sa maayo, lugar nga na immunity bisan ang vice-presidente, bisan ang presidente. Nagkaroon ko nga husto siguro ko sa panahon nga basig maunay na sa utok sa mga premier sa itong Batang Balaod. Kaya mismo si kani mayor sa itong nagpayan Oscar Moreno o saka abogado lantip nga abogado o niya din naging house prosecutor pa kani adto mao sa iyo nang huna. So basig mauna pero mo lagi na unsa kabugat ang jurisprudence kining mayor nga angay nato nga pagasundon kun atong ikumpara sa atong Batang Balaod. Unsa ka bugat?
0: Bugat yun gihapon. Now, la may solusyon ni ana, which is a constitutional amendment. Constitutional amendment. Nga the president and the vice president shall be immune from suit. Pero ang kontra sa tibo diha, John, ang tanan sa tagutra kaya nga, no? If you grant immunity from suit, ang problema diha, posible mag-abusar. Unang problema. Well, unang distinction, ang primary distinction, why the immunity is given to presidente and not to the vice president under our system. Because di man pareho ang ilang trabaho.
1: Okay. Kung ano sa Batang Balaod, attorney?
0: Ang vice president is only technically a spare time.
1: Okay.
0: Kung
1: usbo na ito, Batang Balaod, attorney, balihon sa na ito. The president and the vice president shall not be immune from suit. Nga malipay siguro ang kinabag ang katawahan. Attorney, kung natong emphasize sa Batang Balaod.
0: Pwede. Problema sa diha, ang presidente will be faced with court cases na dili na niya makaya. Okay, all that the katong kontrapartido will have to do is file criminal cases against the president. Paalag, madismiss, paalag. Huwag ka ng problema.
1: Magpungusi ang kaso.
0: Huwag ka ng rason sa immunity. Huwag ka ng rason sa immunity para makafocus siya sa iyang trabaho.
1: Pero siguro at kaning mayor kung mag-mabot ng panahon nga usabon at Batang Balaod siguro mas may siguro emphasize di asa ato matakang balaon, no? Para wala confusion.
0: Yeah, pero ang kwan na sad, we need to trust the Supreme Court.
1: Yeah.
0: We need to trust. Ang kaulahian yun, kundi na tamo salig, kundi na tamo salig, hindi siya problema. Hindi na nato masabtan ang consequences. No? Muna, muna na ang consequences ng galikayan sa Batakang Balaod nga ang presidente madistract sa iyang focus sa pag-atiman sa katawahan. So, of course, he's supposed to be the highest official of the land. So, medyo pikild yun nga ang highest official and kapitan lang 24/7 na presidente. Sa ako, okay lang yun na, pero It's just unfortunate. Pero dili angay kabalak ang kining Vice President Sarang.
1: Kay may dip po pa siya.
0: Bailable man.
1: Bailable.
0: So, napagyapoy presumption of innocence. So, no, the level of proof is proof of guilt beyond reasonable doubt. Kwan lang, yun, naalay mga optics na yun. Honi ka ron, kana politik, kana na.
1: Okay. Oo, labi pa gid kay kana bang ihisgot og mga butang nga naglabigit sa kalabi na kini sa impeachment magdaba immunity guban pa kay si Mayor Moreno naging kuan gyud siya House Impeachment Prosecutor kani adto. Ang ako lang tuod kun panlitan ang iyang pag-ingon nga abo ngalit sa kong kaso ko Your Honor kay mao kini magdaba wag ko mag-hire bumidya ra tong ako kung panlitan mamitigit na diha mismo sa ang depensa unsa may posibleng silot the kining mayor kung mamitigit ha mapagaan ang nasgutan ng kaso di sa hukmanan tungod kay kumbinsido ba ka ang hukmanan nga kumidya ra to ang iyang gihimo sa presidente abis sa presidente attorney
0: well,
1: mayor unsa maging
0: kaso lisod ka na i-predict June no pero I would say nga kuan sa siguro no lugar ang importante diya is na ay full trial na mahatag niya ang iyang side nga nung iya tong nasulti nung iya tong nahimo and then naman po yung mga depensa diyon nang iyang sulti nga conditional man aya raman eh kung mamatay ako tapos di ko mamatay way problema pero ang problema is the way she had delivered the message. And tanan niya, katawa na kakita, John. No? So, kana explain lang yun, John. Paga na, no? Dukar, lisod siya mo ingon nga she will be acquitted. Sa ako is pananlitan. Kung na ay conviction, sigurado na ay mitigating na 6 years na ba yan?
1: Ang mitigation ba, attorney? Kung panlitan, attorney, kaning mayor, mamitigit panlitan, posible ba nga diya sa iyang conviction, dili may uban ang perpetual disqualification from holding office? Posible ba? Kung mamitigit?
0: You raised a very valid point, no? It's a very valid issue. Especially if the impeachment in the Senate will fail, no? Now, if the impeachment, dito sa impeachment, she will be acquitted. Or walay vote na, let's say, 2/3 in favor of her dismissal. Then, ang question is whether the judge sa korte, sa Session City, can remove her from office perpetually. Medyo bikil na John. What the Senate cannot do, usa ka judge iyang buhaton on her own. Bikil na siya.
1: Finally, Mayor, ang kasamtangan karon nga criminal case nga naa karon sa hukmanan o ginpakipadakop ng vice-presidente, makaapiktar ba sa iyang kaso sa impeachment, diya sa Senate Impeachment Court? Or ang unsa may dangatan sa Senate Impeachment Court nga trial, makapiktar ba dito mismo sa criminal case dito mismo sa hukmanan? Attorney, Mayor, sir.
0: Generally, tubagun akong primero, ang criminal case makapiktar ba sa impeachment case? My answer is no.
1: Okay.
0: My answer is no. Even assuming na makonvict siya sa criminal case, so beyond reasonable doubt, no? Now, ang question sa Senado is, okay, assuming na she committed the crime, sunod ka na, ang problema niya, John, kay kanang conviction will go all the way to the Supreme Court. Kaya iya man ang question on yun, kung conviction. So, mahuman na lang niya Kongreso, abot na tag 2027, wala pa na 2029, wala pa na mahuman dito. Sa, pero academically, istoryahan na ito, pwede paghihapon, bisan ma-convict sa criminal case, pwedeng na-acquittal kung kulang ang vote for dismissal. Mora na, John. Kumbaga, it does not mean na kung dili makuha, let's say the magic number is 16, let's just say, for the sake of discussion, kung kinisera, John, dili siya ma-remove. But that does not mean that she is innocent. Kaya diha sa impeachment, it's not the guilt or innocence that is being looked into. Kaya dili na siya judicial trial. No, John, but it is, the question is she fit to continue in office? Mona John. So, bisan pag dili siya makonvict, it does not mean na innocent na siya. It does not follow.
1: Okay.
0: Dili lang siya tangtangon.
1: Now, what about ang impeachment? Makapiktar ba? Kung unsay nangatan sa impeachment, makapiktar ba sa iyo mismong kasong kriminal nga matupani mo, hayan mo abot pagkunta Suprema? Taas nga panahon pa.
0: Okay. Now, even assuming, for the sake of discussion, mayingon ang impeachment court na guilty siya of all the offenses, appeal na ang grave threat, no? That she has committed it, that he, because of that, Monijun ang kuhan, because of that, she has committed with a culpable violation of the Constitution by committing a crime, and she has betrayed the public trust, no? Ang pero kana John, ang problema niya is ang decision sa korte would not be based on whether she would be fit to continue in office. It would still be based on proof of guilt beyond reasonable doubt. Lahi ang level of proof sa impeachment. Sa impeachment, now, to put it impeachment, kung 16 senador believe that she should be removed, she should be, she's guilty, bisan o preponderance of evidence lang na yun, bisan o substantial evidence lang na, dili kinahanglan ang proof of guilt beyond reasonable doubt. Pero sa korte, sa Quezon City Court, na ay mere shadow of one doubt already will dictate her acquittal.
1: Mayor, sir, salamat kayo sa imong paghatag panuminapit kay Karabuntag. Sunod, basi magkanabi ito patapag-usap kayo. Dako pa rin yung eskutanan eh. Dako pa rin yung eskutanan. Labi na kinibagong kalabuan
0: ka. Wala pa sa bank deposit.
1: Wala pa. Oo,
0: wala pa. Wala pa.
1: Oo.
0: Kala, bugat na. Lagi, bugat na. Kaghan niya mga istorya mo nun.
1: Mayor, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Sige, John.
1: Ayon nyo naman mga aksyon na atong kani mayor sa Rakbayan o Gusaka Law Professor karon sa Xavier University. Kani usab impeachment prosecutor. Sumuntang kasinatian, dakong kasinatian, kunisgutan nato ang issue sa impeachment. Ito panahon ni kani Presidente Irap Estrada. Sa among pagbalik kaman sa panumdum, DICT Region 10 must be palapad pa sa ilang kampanya batok sa naghita ng fake news sa social media. Kung saan ka ni Kalapan, kay kulang pa siguro mag-duwalay kay samtang nagpalapad sila. Murang nagpalapad po na mga nag-iimog fake news, di ba? Kay mas milapad na sa mga yun. Kaya ito, mga mantago, naglakbit lang ang City Hall nga naabot yung 30 ba ito kapin ka mga sana? Trolls. Gahimog mga fake news. Karabago na, kanoon ko, 60 na, na times 2 na. So, siya kay ipikto sa gipalapdan nga kampanya sa DICT. Region 10 bato sa fake news nga mas milapad man gani noon ang lugar fake news sa karon ha kun isgo iba sila nato sa mga pamayag gikan City Hall nga gikas 30 kapin na to na himo 60 kapin ba to ka mga naghimo mga fake news batok sa kagamanan sa Rakbayan particular ni sa ato mayor sa Rakbayan. Standby sa mo pagbalik.
2: ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita magamping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Nahibalo ba mo nga anaay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees. Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayan Center, uguban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
9: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna.
8: Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
9: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: Nangita ka ba og Ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, steel bass, Panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa Ligon nga to, tawag na 0918-9644-524.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban.
14: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga buti.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
7: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Priya, hindi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Ipiktibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
8: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
13: Bugas-bugas, ug katul-katul,
14: i-DTX 500 na!
13: DTX 500,
14: aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas
13: ug katul-katul.
14: DTX 500,
13: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Magnum Opinion. Si Congressman Antonio Tinio sa iyang mensahe ug opinion.
17: Ito na naman po tayo, may motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ang Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangan ang patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas ba ka-demand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangan magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
18: Oras, alas 8:24.
19: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
12: Magnum 45.
18: Atong girisit pag-awaydin at pag-inabi sa taga DICT, Department of Communications, of Information and Communications Technology. Atong girisit, mga dawa, kaya doon na silang convention na timing, mag-awaydin silang convention, so gil karong dawa to. Parisata sa ato mga balita, karoon sa ato Magnum National, why nakita ang pag-abuso? Si Kani Senate President Franklin Rilon sa pagpag-abuso o guard of arrest, bato kang VP Sara Duterte. Kini human sa payag sa kampo sa Vice Presidente sa timing sa pagpagawas nini ilabina nga nagpadayon pa ang impeachment trial. Matod ni Dilon nga dunay gisunod nga proseso o reglamento ang korte sa pagpagawa sa warrant nga nakabase sa pag-ila sa probable cause.
1: Mayroong reason, mayroong limit or mayroong reglamento kung kailan mag-i-issue ng warrant of arrest ang husgado. Mm-hmm. At

0: og nahadlok sa iyang kaluwasan ingon man sa iyang pamilya. Kinuman voluntaryo nga mitahan sa Quezon City Regional Trial Court sa pagawas sa arrest warrant sa kasong grave threats. Mato ni Adjong nga makita sa aksyon sa vice presidente ug makaduda nga siya pa ang himong biktima taliwala sa mga reklamo ng giatuba.
1: Kung makikita po niyo, i-review niyo po yung naging demeanor niya, yung naging the way she spoke. Mukhang ang takot na takot doon yung mga mga pulis. But the fact of the matter po that nandun po siya, how ironic, no? How ironic na the reason why she was there ay para magpiyasa, mag-post bail on an allegation of a grave threat. Accused siya na siya yung nagbabanta. So mukhang ito lang ata yung nakita natin na kung sino pa yung nagbanta, siya pa rin yung biktima. I think that's very clear how ironic it is.
0: Ang pamayag ni House Prosecution Spokesperson Giyong.
2: Gipe McCartney House Prosecution Congressman o House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga dunay kalabutan sa politika. Ang pagpagawas og arrest warrant bato kang BPSR 30 tungod sa kasong grave threats. Mato ni Ridon nga wa kini kabaturan og ang angayan nga basulon sa Vice Presidente mao ang iyang kaugalingon tungod sa mga gihimo nining aksyon.
3: Hindi ho totoo yun. Linawin ho natin yung dahilan bakit ho merong impeachment proceedings on threat at merong ho criminal proceeding on grave threat. Kung hindi ho nagbanta yung pangalawang pangulo laban sa pangulo, sa First Lady at sa House Speaker, wala naman ho tayong pinag-uusapan nga kaso. Wala naman ho nagdadramang pangalawang pangulo. Wala hong pwedeng sisihin ang pangalawang pangulo kundi siya lang, sarili lang niya. Kung bakit ho niya sinapit.
2: Ang inyo nabati mao si House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
0: Kumpiyansa si Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ni Vice President Duterte nga mapamatud anilang inosente ang Vice Presidente sa mga kasong giatubang ini. Kinuman sa pagpagawas og warrant of arrest sa tulo ka iyap sa kasong grave threats, matud ni Lim nga masaligon silang mugawas ang kamatuoran.
4: Keep the faith and of course trust in, I think we have no choice but to continue trusting in our legal system. As lawyers, we have to be able to trust that, you know, the law will eventually ferret out the truth and we will be able to show eventually that the Vice President is innocent of the charges leveled against her.
0: Ang pamahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: Gibot yag ni House Prosecutor Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga magparayo ng ilang pagpresentar sa mga sa testigo nga si kanhi DepEd Special Disbursing Officer Edward Pajarda sa impeachment trial bato kang BPSR 30. Kinibisan pa sa gitawang nga kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Mato ni Tolosa nga di kini makabiktar sa nagpadayong impeachment trial batok sa Vice Presidente.
5: Ang mga nakalatag na ipipresenta natin, yung representative of the Philippine Statistical Authority, no? Tapos naghingi din tayo ng subpoena para doon sa kay SDO Fajarda. But syempre subject yun doon sa capacity niya to attend as witness dahil nga alam natin, narinig natin nung I think 2 weeks ago, no? Sinabi he's indisposed, nagkaroon siya ng sakit.
2: Ang inyo nabati mao si House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr.
0: Gipamugos ni Kabataan Partyless Congressman Rene Co nga diigo ang budget sa education sector sa 2027 nga na lamang sa kapig 975 billion pesos. Mato ni Co nga kulang kini aron matubag ang panginahanglan sa kakungon sa mga pasilidad, seguridad ug uban pa.
6: Hindi po sapat, in fact, kulang at ramdam ng mga iba't ibang sektor sa loob, teachers, students, faculty administrators, yung budget cut. Mm-hmm. To give context lang kung ano po yung mukha ng budget cut na ito, kita at ramdam ng Department of Education yung pinakamalaki na budget cut. 44.5 billion pesos po yung tinanggal. Sa state universities and colleges naman po, 10.8 billion ang tinanggal. At sa Commission on Higher Education o CHED, 12.5 billion po ang tinanggal.
0: Ang pamahayag ni Kabataan Partyless Congressman Rene Co.
2: Gibotyag ni Senator J.V. Urseto nga prioridad niya sa budget hearing ang zero balance billing sa mga ospital. Mato ni Urseto nga dakong tabang kini sa katawhan labi na ning panahon sa krisis.
7: Ating binibigyan ng priority. Yan ang aking priority bilang principal sponsor and author ng universal health

0: Carlo, so talagang ipaprioritize natin. Gusto natin maramdaman ng taong bayan, ng ating makababayan. Yung UHC ngayon, lalo na meron ng zero balance billing, gumaganda na rin yung coverage, no? Gumaganda na yung mga packages, e-packages at iba pa, may yakap na. Puhos natin para ito yung ano man ang crisis na ating kinakaharap ngayon at nararamdaman, kahit papano sa healthcare o sa medical expenses ay kung sakali naman eh, kahit papano eh, makabawas tayo, malaking ano to, bagay, kagaanan sa ating makababayan.
1: Ang inyong nabati mo si Senator J.V. Ercito. Karon sa tumagong international, sa batika nagpareyag siya ang kasubo, si Pope Leo sa kaimtang sa ugnasilitang kahadlok sa mga sibilyan nga apiktado sa gubat tali sa Russia o Ukraine o sa tungatungang sidlakan. Matod sa Santo Papa nga ang mga inosyenteng sibilyan nagantos karon sa maong panghitabo. Narawagan usab si Pope Leo sa mga leaders sa naskutang mga nasyon nga ipaagi sa malinawon nga dialogo ug dili solusyon ang gubat sa ilang mga panagbangi. Samtang nagpaabot usab sa pagampo ang Santo Papa sa mga biktima sa nasgutan nga gubat.
2: Sa Iran, nagbahat si Iranian Parliament Speaker Mohammed Ghalibaf nga mahimo kun mahimo sa mas grabing pagpangatake batok sa Amerika. Kinuman sa gihimong pagpanglusob sa ilang tulo ka mga air tankers nga ana sa Karg Island, Strait of Hormuz o Gulf of Oman. Mato ni Ghalibaf nga lauman na sa Amerika ang paspas bugat ug masakit nga panibalos gikan sa Iran. Samtang nagpasidano sa bang Iran nga atakihon ang mga kritikal nga infrastruktura, enerhiya ug lana sa tunga-tungang sidlakan.
1: Sa Amerika mo kapin sa 2,000 ka mga tao ang gipangsikop sa New York City sa ibigayong immigration crackdown o gitawag nga Operation Rotten Apple. Mato ni U.S. Homeland Security Secretary Mark Wynne Mullin nga ang maong mga dinagpan duna sa mga kasong kriminal ug uban mga gang member.
3: Over the last 30 days, Operation Rotten Apple has taken over 2,100 criminals off our streets. That's the worst of the worst. If you're here illegally, regardless of your status, if you're a convicted criminal or not, you're still in this country legally, and it is our job to hunt you down and to deport you. And we will do that to our best ability.
1: Ang inyong nabati mao si U.S. Homeland Security Secretary Mark Wynne Mullin.
2: Sa Nepal, nagparayan ang search and rescue operation sa mga otoridad sa Nepal o China sa mga nagpabiling missing human sa pagbaha. Subay sa report, 1,300 kapatayng lawas na ang napalgan sa gipagayang operasyon. Yung sa mga missing, 800 niini mga langyaw, gikan sa 34 ka mga nasod, nga sagad mga trabahante, turista o pilgrims. Hisayran nga kapin 84,000 ka mga apiktadong ka mga tao karon sa Nepal nga nagkinahanglan o tabang.
1: Karon sa tumagdong business, itutukan sa Department of Agriculture kung DEA ang pagpaligon sa local production isip pagpangandam sa Super El Nino. Mato ni Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel Divisa nga lakip sa nanggimo nga mga lakang ang pagapunapuro gabuno sa mga maguma ug pagsiguro nga igo ug ligon ang sistema sa irrigation sa mga umahan sa bisan-asang bayan sa atong nasod.
4: Ang una, ang gagawin ng DEA at ang ginagawa ng DEA ngayon, palakasin yung local production. Naging maganda yung harvest natin first, second quarter. At ngayon, ang tututukan talaga, halimbawa, if you look at the case ng Indonesia, ngayon ay na-achieve nila yung self-sufficiency dahil namigay sila ng maraming fertilizer. Ngayon, ganun din yung ginagawa ng DEA. Kailangan natin talaga mag-invest sa ganito na mga infrastruktura para lalong mapatatag yung ating flood control. Kasi yung flood control sa baba, ano lang naman yun eh, may pupuntahan at pupuntahan ng tubig. Kung nilagyan mo ng dike, may dadaluyan pa uli yun. Eventually, kailangan makarating sa dagat ang tubig eh.
1: Ang inyong nabati mao si Agriculture Spokesman Arnel De Mesa.
2: Giagad sa Department of Labor and Employment kong Dole Region 10 ang mga nangitag trabaho nga paimod sa nagitanyag sa Dole nga trabaho agad job fair. Kinipagayan ko sa September 14 ng tuiga, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa 5th level SMCDU downtown ng syudad. Ang mga job fair kabahin sa handog ng Pangulo Serbisyo sapat para sa lahat isip pagsaulog sa iyang adlong natawhan. Samtang alang sa mga interesado, salmot lang ko na Dalikit lang og ipasa ang iyong gikinahanglang mga requisitos. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling taas og 7 centavos ang balor sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 49 centavos sa pagsira sa trading na itong adang biyernes kung itandi sa 62 pesos og 42 centavos sa pagsira sa trading na adong-adong Webes. Samtang sa nagparang tensyon sa tunga-tungang silakan, tungod din yung kasamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 100.16 US dollar per barrel, kinibisak og 1.45% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 98.72 US dollar per barrel.
1: Karon sa ito Magnum Sports, nagparayag si Pinay Tinistar Alex Yala sa kaandam nga ipakayab ang bandilang Pilipinhon sa tennis sa 2026 Aichi Nagoya Japan Asian Games karon September 27 ni tuiga. Madaliya lang malipayon siya nga ikauban sa Team Pilipinas sa mga torneo. Ginoog nga pa ni Yala nga uman sa dula nini sa WTA 500 Singapore Tennis Open sa September 21 hangtod sa 27 ni tuiga. Mubiyahe gilayon siya paingon sa Japan.
5: Yes. Before that, I believe I'll be in Singapore. But yeah, I love playing and competing with the Philippine team and in, you know, the SEA Games, the Asian Games I've also done. I think it's a really fun environment and I love being with the team, especially this last SEA Games in December. I had such a great time and I think they're really memories that stick with me. And you know, the Asian Games happens once every 4 years. And yeah, I found myself drawn to competing in that aside from other stuff.
1: Ang inyo nabati, mao si Pinay Tennis Star Alex Yala.
2: Giaghati John Gilmore, aktub tigpamaba ni Mayor Rolando Clarkson yung katawahan nga suportahan ang mga atleta sa rakbayan. Kini ilabi na ang maabot nga pagsalmot sa Judo Association sa syudad sa Batang Pinoy 2026 karong Desyembre 12 hangtod 18 ni tuiga. Mato di aktub nga suportado sa mayor ang mga atleta ang magdalag pasirungog sa rakbayan.
6: Niyangyo po ang maong grupo nga suportahan niya po ang mga players na to sa judo nga mo compete dito sa Batang Pinoy 2026 nga ipagayon sa Bacolod City. No? Unay ginaba sa supportive kini labi na sa larangat sa paugdat sa kusog.
2: Ang pamahayag ni John Gilmore aktub tigpamaba ni Mayor Rolando Clarkson.
1: Inyo nabati ang Magnum Guada 5 ni Gadawa, Lunes, September 7, hangtunugma timani ayo kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi managatong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong paragiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga gilakbitan ko na natong Sabado, kung angay mang dakpon si VP Sara, kaya nakasala man ka siya, bisag nakapiansa na, hala dagpa. Pero, kumusta man ang mas dagko pa kayong buaya, nga binilyon natong kwarta gikawat nila. Asa na sila? Hala dagpa sila. Bisag kinsang gamhanan sa politika, kasuhin na ninyo og dagpa, kay binilyon natong kwarta ang gikawat nila. Kwarta, nga sulbad unta sa dagko og nagkagrabitang problema, karong panahuna. Sa Balitawag Serbisyo,
2: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhin lamang sa Balitawag Serbisyo, Magnum Radio.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
9: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858.
12: Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health o siyempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ni sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamas sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inumatagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
24: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
25: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog but trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway igpit upol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
28: Alas 8:49.
29: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
30: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
31: Kini mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan ug Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido, ug karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
20: Alas 8:50. Igala, kumusta mayong gabuntang kanyang tanan? Welcome sa Dobregoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
31: Magnum Rapido, Rapido.
20: Adlaw na sab karon mga igsoon nga Lunes o ga pizza 7 na may gala sa bulan sa September tuwing 2026. Niyata may gala sa ikaduhang simana na sa buwan may gala sa September. Niyata may gala sa bulan sa mga Bermans o kalimot may gala sa paspas kapag ligid sa adlaw mga igsoon. Niya na takaroon may gala sa ato may galang Christmas countdown may gala. Nga doon na nalamang kita ay 108 days to go, 15 hours, 7 minutes, o 50 seconds, Christmas na.

Ay kalimot may gala, 108 days to go na lang. 15 hours may gala. Ato nang isilibrar mga eksyon ng adlaw sa Pasko. Advance Merry Christmas kanyang tanan, mga suking tigpaminaw.

0: mayo nga buntag na sab kaninyong tanan may gala o nga laing nga hugda may gala sa pinaguban sa atong programa may gala sa Magoma Rapido. Balik ko na ito adlaw karo may gala nga Lunes, niyata karo may gala sa ikaduhang nga simana para may gala sa atong mga igsyong buwan may gala sa September. Mayong nga buntag inyong tanan mga suking tipa minaw nga na karo may gala sa inyong tagatag sa kamangan ni mutangan kung asa manggaling kamo karo mga panahon na mga gala. Okay, so para sa ato mga kaigsunan nga naga pangutana kung kumusta ba, madayon ba dili ang barangay eleksyon? Maugyapon may gala, napagyapon tas 50-50 nga chance tungod kaya wapang mga hingpit nga balaod. Ang balaod may gala nga nag-ingon nga mag-eleksyon takaroon may gala karong umabot November 2. Wala pa may lain pang balaod may gala nga nagsapaw. Although kamulo silang trabaho karon buwat og laing balaod. But kana may gala, di pataka siguro muna mga igsyon nga 50-50 pa ang chances. Basta kay may gala, doon ay giluto nga balaod ang lower house, doon na po giluto nga balaod nun ang Senate, aron may gala sa pag-postpone sa eleksyon. But wala pa may gala ay balaod pa hangtod karon nga gipirmahan ang presidente aron may gala nga mag-postpone sa eleksyon karong November 2. O naapoy nagulat nga abogado nga kung doon ay mo isang at nga balaod nun, iyas ang isang at sa Supreme Court aron petisyonan may gala ang maong balaod. Okay? So therefore, mga igsoon, 50-50 pata sa tsansa may gala. Mag-eleksyon pag dili, mga igsoon. Pwede mag-eleksyon, pwede pong dili. Pero matulpas kanaganan, mas maayo unta mag-eleksyon. Ang uban usab, mga incumbent official barangay, matulpas na dili unta sa mag-eleksyon. Para sa magtuloy-tuloy sila. Bahin ang tao diya, mga igsoon, sa baruganan kung maipadayon mag-eleksyon o dili karong November 2. Pero kung unsay na latin sa balaod, ang balaod nag-ingon, September 28 hangtod October 5. Balik ko na ko ha. September 28 karong bulan na paingon sa October 5 mao ka na gilatid sa balaod may gala para sa mga filing sa mga certificate of candidacy sa magpapili sa barangay official o sa SK. Dayon October 22 padulong October 31 sunod bulan mao na may gala ang campaign period. October 22 padulong October 31, campaign period na siya. Aron nga pagka November 2, mauna na mga igsoon ang election day. Okay? Election day ang November 2. So sa karong bulan na, kung walay mo sapaw nga balaod sa kasamtangang balaod, mauna siya may gala karong bulan na ang atong filing sa Certificate of Candidacy sa September 28 up to October 5. Kana ang anaa sa balaod, mga igsoon. Anyway, sa tanan na itong mga igsoon nga nakaroon sa natatag sa mga panimalay, sa mga igsoon na itong nakaroon may gala, nakapahimutang na sa ilang mga transistor radio, sa ilang mga monitoring sets, karong gabuntaga, mayong gabuntag, especially sa itong mga OFWs nga nakaroon may gala sa gawa sa nasyon, ikamonitor ka na itong may gala, pinagi sa itong live streaming, inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakamonitor ka na ito, may gala pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat ka kanyang tanan mga suking tigpaminaw. Salamat sab sa itong mga viewers. Ni mga taktas, kabuntagon, may gala, kamonitor ka na ito, mga igsoon. Pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow may gala sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dine sa ito sa Rakbas, Cagayan de Oro. Assalamualaikum, murag maturay, barakato, mapia, mapita kanyang tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa yaldon yung tanan just bukid sa itong mga igsong lubad, mga maguma sa tanan nga nakar may kaladas kabukiran. Maupay na onjuan sa inyong tanan, diyan napita may kala sa provincias Kabigin. Niya may kalang atong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adawa. O kilingabahin sa itong programa, hatod ka na itong mga igsong ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni Sudan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa lakaw sa panahon may kala, sulod sa Philippine Area of Responsibility, wala na'y bagyo, wala'y low pressure area. Dito sa gawas may gala na ay bagyong gamonitor. Si dati bagyo may gala nga si Pilandok. Palayo na siya pag-ayaw mga igsoon gawas sa Philippine Area of Responsibility sa Gilayon may gala nga 1,000 kilometers. Dito na pita may gala sa may extreme northern Luzon area. Ang mao may gala nga kasamtangan na to karon nga weather condition is naa nagpadayon may gala ang paghatak niani may galang habagat. That's why karong Simanaha, karong Adawa may gala, daghang mga lugar dito na pita mga igsoon sa Luzon, Visayas area or pipila ka mga bahin sa Mindanao ang apektado sa mga pag-uwan. Kusog ang mga pag-uwan may gala dito na pita mga igsoon sa halos Luzon area karong adawa. Kantong ipangbahaan mga igsoon nga hangtod karon taga taga atop paghihapon ng tubig. Labi na sa probinsya sa Laguna, taga atop ilang tubig. Sa may probinsya sa Pampanga, lahong paghihapon ng tubig sila mga panimalay. Sa may Bulacan area, o guban mga probinsya, even Sambales, nga mga bahapahangtod karon madugangan pa rin ang tubig karong adawa tungod kay kusog mga pag-uwan ang masinati karong adawa to napita sa may Luzon area. Even to napita sa may Mimarupa area, sa may area sa Bicol region, o sa may Visayas area. Maula nun may gala, especially na rin napita sa Negros Occidental Oriental, Cebu City, Tibok Province may gala, o even Bohol at mga sa may Cebu area, maula nun mga igsoon. O dinis ato sa pulo sa Mindanao, daghang mga lugar unya sa hapon ang makasinati may gala sa mga pipila ka mga pag-uwan mga igsoon, dala na may gala sa mga localized thunderstorm. Kusog ang mga pag-ulan unya sa hapon may gala di sa ato sa pulo sa Mindanao, mga igsoon unya mga bandang alas 4, alas 5, alas 6 sa hapon sa gabi ang makasinati sa mga pag-uwan may gala. Of course, yung napita sa may Caraga region, sa may Davao Peninsula, sa Bukidnon area, even this ato sa Northern Mindanao, kagayan di Orobis Amis Oriental, doon na yung mga pag-uwan unya nga masinati may gala, especially sa may Bukirong Bahin, this ato sa Cagayan de Oro, especially napita sa may Taguluan, then napita may gala usab sa may areas Villanueva o sa may Opol area. Doon na mga lugar niya ang makasinati sa pag-uwan unya, especially sa mga Lanao provinces. Kana may gala dala sa mga localized thunderstorm, mga igsoon. Ang atong temperatura karon may gala, inani, kaganin ang kadlaon, mitalat na may gala og 26 degrees Celsius. Ang tibok adlaw makasinati lang ta may gala ang 34, diyang tungyaging adlaw 37. Karong adlaw is 34 degrees Celsius actual nga heat index. Ug ang ato may gala nga actual nga kainit. Ang atong heat index may gala karong adlaw mag-range ta may gala from 40 to 41 degrees Celsius heat index na may gala. So medyo arang siya itandi sa kalabing adlaw. Labi na sa actual nga kainit sa miaging adlaw 37 ta. Karon is 34. Kana ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. So sabang higayon kini kapon yung alagas kanginan kanyang ang kurban kini si Magnum Manny Agustero hantod taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan niya kung magatong mga top stories mga headliners. Unahod tayo kailang uluhan sa itong mga dako mga balita balitang lokal.
1: Magnum Rapido Rapido
0: uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal kini kabay natong kanato may gala ni Barangay Kapitan Romeo Bacaro sa may Barangay Tablo ng Siyudad. Sa uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, gumikan may gala sa depresyon. Labi na sa iyang pagkawala siyang silpon. Usa ka batanong lalaki ang naghikog, nagbitay, din napita may gala sa Barangay Lapasan ng Atundakbayan. Biktima ang waswerte, patay. Samtang karong buntag, laing usa na usab ang gumikan gihapon may gala sa depresyon. Usa na sab ka tao ang naghikog dias kanituan nakaplagan karong buntag patay. Mabubutan detalye kato atong kauban proceeding may gala sa area. Samtang sa pikas gamandog mga dagko mga balitang lokal nga nahipo sa mga igsoon gikabutyag may gala People's Day kon adlaw sa katawhan karong adlaw ilusan sa mayor na napita mga igsoon sa barangay Pagatpat ni Gato Dakbayan karong adlaw. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang na sudon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang na sudon, may gala, sunog dito na pitas Mandaluyong City. Tulo ka mga gagmeng bata na apil o katusta, patay. Samtang mga katauhan sa mga probinsya dito sa Central Luzon area, nag-alboroto na tungod sa grabe kalahom sa tubig sa ilang mga subdivision, sa ilang mga panimalay nga until now. Wa pagyod buhog pa tungod sa mga nangawala ng flood control human gikawat ang mga kwarta. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international may gala usa ka fighter jets gikabutyag may gala nahagsa duha ka mga piloto patay. Standby sa mga dagko mga butang atus gutan karong gabutag may gala sa programa nga tong Magnum Rapido. Ning adlaw karon mga igsoon nga Lunes may gala og flag raising. Sa ato magbalik ang ato mga butang iskutanan og mga follow ups. Stay put lang. Oras maginikanan alas 9:05.
1: Time check was brought to you by EQ Punts. From day 1 to toddler. EQ-tin niyo mo.
2: Pirmig ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karunda yun.
3: Babalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakabuti ka.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon ato, naun na 0918-964-424.
10: TJX 500.
11: Ako sa Jubilin.
12: Sobra kataas akong blood sugar.
11: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
12: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: TJX 500.
13: Mabali sa mga butika.
10: TJX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
10: DTX
15: Coffee Mix. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagan di orog Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
18: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
15: Oras alas 9:14.
19: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
15: Balik na mga flagoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga butang at iskutan karong mga butang. Ilabi na may gala sa itong mga follow-ups ng itong himoon karon mga Exxon. Karong bulana may gala sa September, mauni ang gitawag may gala nga National Suicide Prevention Month. Pero, naunsa na ba hinoon kini? Imbes kay sa taas-taas ka panahon, wala na yung mga paghiko ganitabo din sa itong lugar. Pagtungtong yun may gala sa bulan sa September, sunod-sunod na mahinong hikog may gala. Imbes kay naata sa National Suicide Prevention Month. Na tanawon tani may gala kay niyaktong nakalabay nga adlaw Hikog ni ambak ni napitas lapasan may gala sa rooftop patay. Ni Angto na yung Sabado, Biyernes, usapon may gala kalalaki ang nagbitay ni napitas indahag patay. Pagka Sabado, usak ka babae ang nagbitay, nag-suicide ni napitas sa may kugman, patay. Pagkahapon, usasab kalalaki, depressed gihapon may gala, naghikog, nagbitay, naslapasan, patay. Karon, naanasay naghikog, patay. So na may hinoon ni may gala, imbis kayo na ata sa buwan sa September, isip National Suicide Prevention Month. Pabuta may gala, si Magnum Kia, kay naasay na karon sa may lapasan area, niyaning lalaki may gala, naghikog, patay. Pabuta sab si Magnum Angie Alzado, kay naasab siya karon niya napita may gala sa may kanituan, kay karong butag, naasay naghikog may gala, nakaplagan, patay. Nah, naunsa na mahinoon ni may gala. Nangahurot na naman itong mga pamaagi unsaan pag-convince sa tao nga dili solusyon ang papakamatay kung doon ay problema, may ahinsyas gobernong pininatong matawagan, maduulan, masaysayan sa itong mga suliran, pero naglangi naman hinoon eh. Imbes kay nawala na sa tataas ng panahon, may gala. Ba't karong bulan sa September, pagsulod yun nato sa September, isip National Suicide Prevention Month, mura mag-unprevented man ang ilang may galang paghikog. Standby, kalabutan na may gala, kay tagad na rin pagtagad, karong kabutaga. Samtang sa pikas gaman, pabuta sa may gala, kay karong adlawa, mga eksyon, diasab karong gipahigayon may gala sa may barangay pagatpating atong syudad, ang usa may gala ka, kining gitawag nato mga eksyon nga People's Day. People's Day na napita may gala sa barangay Pagatpat. O niya, tulo na maginginoon ni may gala sa usa ka simana. Duha ka KSB, duha ka People's Day. Usa na yon ka KSB. Ambot, usa na kahago ni mayor ni may gala. Giganahan na maginginoon siya pagkatubang sa mga tao, mga igsoon. Karong adlaw, Lunes, ang adlaw sa katawhan kung People's Day, naadya karos barangay Pagatpat. Unya pagka Wednesday, Merkoles, Pizza 9, diha na siya may gala ang People's Day sa Barangay Puntod. Puntod na siya. And then pagka Sabado, Saturday, diha na siya may gala sa Barangay Carmen ang KSB. Grabe may gala, kiningin entertain sa mga problema sa mga tao. Sa usa ka semana, katulo na gid may gala ang pagatubang sa mayor, duha may gala ka People's Day, usa ka KSB. So, kana may gala nga kiniabang atong paghisgutan may gala kay ang atawan karon kun kamo nakaduol diyan napita sa maya pagatpat diha lang sa mo kay Lunes man pagka Wednesday dito dayon may gala sa maya barangay mga igsoon sa Puntod. Okay, dayon pagka Sabado diha mo sa barangay Carmen. Okay, mura may gala ang ato karon may gala nga kaliukan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? So standby lang, kalabutan na may gala. Samtang, doon na lang silaing modus karon may gala, gawas ani mga igsoong mga fake news nga maghimo may gala sa kanabang post dyan mismo sa mga social media, sa Facebook, lahi na sa modus karon may gala. Kay naana sa mga tao may gala, nga kapangayo og kwarta. Adios. Basig kabahin isa kaning kwan ba? Kanabang Pasko. Mangayog kwarta may gala, mangayog sapi, o labi na may gala sa ilang gamit-gamiton ng ngalan sa mayor. Kay matod pa sa mayor, wala mang sukad, maski sukad siya may gala, mahitabo nga mangayo may gala o kwarta. Siya ang pangatag sa kwarta during may son sa People's Day. Karon mga hatag na, kwarta, mga tagbugas, mga tagpon na kwarta para sa pangsudaan o guban pa. Pero dili siya ang kapangayo, siya ang kapanghatag. Pero naakaroon may galay katuyok-tuyok sa atong dakbayan, gamit ang pangalan sa mayor kay mangayo ng kwarta. O muna may gala ang ipahimdom-dom sa mayor nga karon may son nga nana sila yung budos. Doay igo, una, gubuon niya ngalan kay sigig pangayong kwarta sa mga tao. Dispalibot, ikadua, rugan ang budos is pagbuhatag, makasapisab. Busag yagat sa mayor nga ayaw magtuon niya na kay wasukan siya ang kapangayo o kwarta niya sa mga tao. Siya, matod pa ang gahatag o kwarta kada semana sa mga tao.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Na kada may gala, mga budos baya ba kada? Kay gasingabot na baya mga eksyon, ang eleksyon na may gala, gasingabot na baya. So pag singabot sa eleksyon, nananin na kadayang mga racket o mga budos, pag panapi may gala o bantayan ninyo na, labi na kamong doon mga establishmento. Okay? So standby, kalabutan na may gala. Samtang sa pikas kaman, pabutasan mga eksyon, tungkol kay doon na siya nagpakitabang din may gala, tungkol kay doon ay bata may gala nga nawala, na missing. Usa kini ka 13 anyos may gala, o nag-eskwila diya sa Taguluan National High School, nagtinda kini siya may gala o impanada, niadto pa ni may galang adlaw nga Wednesday, sa miaging simana, alauna sa hapon, mga eksyon, nawala kini, wala na magkauli silang panimalay. Gikan niya ito, hangtod karon may gala, wa na yung magkauli. Asa magkakini kabantiol ni bata abi gala. Naadik madunig dula, mga eksyon, ano bang sa mga kompyuteran may gala. So, amot kon asa nakapaingon. Kung galing na amoy na seran, kay nagpakitabang may gala ang tagtungo din sa itong sibihan, na palihog may gala ng rugar matultulan ang ginikanan niya ni, usang kini may gala ka 12 years old ka bata, mga eksyon, nga doon ay height, matod pa nga more or less, mga 4 feet, matod pa ang height niya ni may gala. O gikabot niya, matod pa mga eksyon, usang kini ka 12 years old ka bata, nga matod pa may gala, na ninda na kuno kini mga eksyon, o kini abang impanada. Apanaon siya may gala pagkatindahan na wala man. So, standby kalabotan eh. Kay kini abang usasap kini may gala sa in town, gaantos ang ginikanan kung asa na. Kay imagine, magsimana na may gala karong sunod adlaw. Hangtod karong, wag hindi makauli isang panimalay may gala, kini ko siya ka 12 years old gabata. So, paliog na lang, kung doon na mo may gala ay makita niya, masiplatan ba ka, pakireport na sa kapulisan sa Taguluan, kay gipangita na nis ginikanan kung asa rin nakabantiol ni bata. Missing man siya, may gala. Niya, diapon ko no sa Taguluan, naapo ko no, ikapanuroy niya, nga manuroy nga mga madri, mangayo og donation, kay gamit ko no sa, gamit sa ila sa sigurong kaliukan, unya na sa isubri ihatag. Nakalaruwas ang inyong madre sa madre magin na tinood. Kay base nagsutsuot lang na sa pagkamadre, pero dili din na tinood ka madre. Maulagin yung panahon lagi may isoon sa Disembre. Panahon na may gala sa beer months ba? Daghan ng mga budos may gala. Kung dinis kagyan di oro, na magpatuong gisugos na sa mayor mga yung kwarta, diyas taguluan, naapay magpatuong ng madre, magtulisit po. Magdala-dala may galang subri. Sus, para asa mga kanin may gala. Kining mga madre na raman, unta niya sa simbahan, mga eksyon, puno nangabot na mas gawas, tuyok-tuyok, may gala, dadalang subre, kay mga ayaw, magtulis itong kwarta. Daga na lagi kayong mga kwa lagi, mga eksyon, mga rakit ba? Basta padulungon may gala ang Pasko. Daga na kayo may gala, mga nagkaniyang rakit, mga eksyon. So, standby lang, kalabutan na may gala, kay kinintanan, ato rani may galang himay-himayon, kini kung ugaling, kinsa mga kining mga impostor, nga rugar, di na maghago bitaw gani may gala unsaon pagpangitang kwarta gusto lang sayon may gala pinagis pagpanigbas grabe sa tinigbasa nga makalilisang may gala standby kalabutan na mga eksyon samtang sa pikas kaman pabutasan may gala tungod kay hangtod karon grabe pa may gala ang kiniabang pangutanas tao nga unsa na maning Pilipinas nga daghan na magkaisa sa mga bendalo i-bend may gala ba balion ang balaod para mahimong balaod. Kay karon may gala na himong para ang hiskutanan gyud. Ngano may gala nga ang vice presidente do na may kaso gipasaka may gala og do na pagiwaran. Dili mga igsoon sa kanabang ang pagproteher sa balaod sa presidente og vice presidente mo ni sang duwa pinakataas nga opisyal sa tung nasod. Dili nimo pwedeng pasakaan og kaso ang presidente og ang vice presidente while na paslas posisyon. Ngano man? Kung ordinaryohon lang nato pag-file-file ang kaso kini duha ka mga opisyal may gala. Like for example, ni kanikang Sara karon may gala, gipailang kaso niya na iwaran. Rugar kung ang presidente ni Sim Gapon imong buhatan na anak, kasuhan nimo, mga prison ni duha, kinsa magdubalas Pilipinas? Kinsa magdalas Pilipinas may gala? Ang Abu Sayyaf? Or kinsa may lingkod niya mga eksyon? That's why ang balaod nagproteher sa duha ka mga tag-as ka opisyal sa nasod. Kung suko man kayo mo kang Presidente Bongbong Marcos, kung wadagin mo mo angay sa pagdumala ni Presidente Bongbong Marcos, antusa, kay dili ni sila pwedeng mapailan og kaso, hangtod may gala, naapaslas posisyon. Hinoon, kung gusto kayong pahinan sa kaso, unaha sa ang impeachment. Sama karong kang Sara Duterte, Vice Presidente. Unaha sa ang impeachment. Kung ma-impeach man galing sila, siya, matangtang, pagkatangtang niya pagka-Vice Presidente, that's the time, rapiduha siya sa kaso. Rapiduha siya. Kay ang balaod nagproteher aning duha ka mga opisyal. Kay kung yan yung nayuhon lang nato sa pagpasakang kaso, mga prison in duha, kinsa may magdumala sa Pilipinas? Kinsa may magdala, may soon sa Pilipinas? Kaya ang presidente, gipailang kaso may gala na priso, ang vice presidente po, nga maoy, ang vice president may gala, usan ni siya mga soon ka ispertire. Reserva ba? Reserva ang ligid. Kung maplatan may gala, kung unsay mahitabo sa presidente, automatic mag-take over ang vice presidente. That's why kining duha ka mga opisyal, protected ni sila sa atong balaod, nga dili panimo ni sila mapailan og mga regular cases, mga criminal cases, hangtod naapa sila sa posisyon. Pagkawala na nila sa posisyon, matangtang baka sila tungod sa impeachment, that's the time. Pero nakulat ang tanan, naunsa na ba ni? Nga ang vice presidente, unang-una is naapay ongoing nga impeachment bisag ang tawa, mahimuot ang tawa ng impeachment. So ay makuha ta ng impeachment. Kining billions, trillions ka kwarta nga gipangkawat, muna dapat unta lakagun pagpailang kaso. Wala man. Wala man itabo. So, muna may galang nga nakurat ang tao, ngano man eh? Ngano man eh, mga igsoon, karon laman yung sukad na hitabo. Ay, muna matupasuban nga ang balaod, pwede biyang balikoon. Balikoon may gala. Muna gitaw ni Tulpo, Bendalo. Muna si Tulpo nahilig sa Bendalo. Bendalo, mga igsoon. So, matumasuban nga, pwede din na. Ah, nahimo man lagi. But, unsa utaban nga mo may gingos korte. Ang korte man nag-ingo, naalala na di mo na respetuhan, korte man na. Pero, balikon ko may gala, ang presidente o vice-presidente, dili sila pwedeng yanuhon mo pag-file o mga kaso hangtod na paslas posisyon. Kung wala na, that's the time. Ang remedy ra gyud nga matangtang siya diha aron mapailan nimo kaso is to file a impeachment.

0: 50 million pasaka. Kung mangawat ka, 49 lang kapin. Aron di ka mapasakang kasong plunder. Pero ang balaod, despite nag-ingon nga pahilan kang kasong plunder, kung mangawat ka og 50 million plus, but si Marcolita lagi na pahilan man lagi kaso, wala man siya mangawat tong kwarta, mga gison. Wala man siya mangawat tong kwarta sa kwartas gobyerno. During election, na ay nag-donar kaniya, like sa tanang mga politiko nga naimu donar, ng mga higala, aron gamiton sa pagpangampanya. So, di simpo nang nitabo kang Marcolita, pero tungod kay tirador man siya, di mismo may gala sa pagingusog nga mapailag kaso ang flood control ng mga kawatan, ang gipapriso siya. Gipailan siyang kasong plunder, kawa may lang makita nga kaso kang Marcolita. So, plunder na lang. Pero sa na nga, wa man siya mangawat. Ay, gamitan ta sa gitawag Bendalo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna man ay uso ka ron, Mengson. Uso-uso man eh. So, muna ay klaro, may gala, gamatan pa siya man. Unsa na yun nahitabo? Muna ni nahitabo, mga Mengson. Muna ni siya ang nahitabo. So, hangtod ka ron, may gala, na himong talk of the town, mga Mengson, ang nahitabo, may gala, karong mga panahon na. So, unsay ligid, unsay kapaingnan, unsay mahitabo sa tung nasod, ang tubag, abangan sa susunod na kabanata. Morangin na, mga Ikson. Abangan ang susunod na kabanata. Kay hangtod karon may gala dito sa Metro Manila, dito na pita may gala sa mga probinsya sa Central Luzon, taga ato paambal ang tubig sila may gala sa ilang mga balay. Di, badulan ng mga balay. Tungod sa kalahom kay tubig may gala. Unsay hinungdan, nagbaha tungod kay ang kwarta para sa flood control, gikawat sa itong mga halandon na kwartan. Gikawat, gipangsulod sa malita, gipangdeliver sa ilang mga panimalay o silang opisina. But until now, maski usaga, utok o bisan man gani katong medyo taas-taas ng mga kawatan, may galas gobyerno, naara gihapon sila, may gala, nagtikaw-tikaw hangtod karong panahon na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna'y nahitabo, mga Ikson. Okay? So, hulatan na to. Unsa sunod ka senaryo may tabos Pilipinas. Kutob ra kita sa pagtanaw kung unsa'y nahitabo, mga Ikson. Okay? Sa ato pagbalik, bulyadas ta sa ato mga hiskutanan. Oras, alas 9:30 buntag.
2: Time Check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Beans. Mabaka sa mga butika.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
2: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, nalipong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Naika ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
7: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
11: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
3: Oras alas 9:35.
4: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
3: Balik tayo kay Pagoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. This time, may gala. Kadyot, aso, i-check, mga Exxon. Standby, Magnum Angie. May gala sa usha ka nakaplagang naghikong patay karong buntag na napita. May gala sa may kanituan niya ito nagbiyan. Unaon sa nato ni may gala nga nagpakamatay, naghikong siya na napita sa barangay lapasan ng ato syudad. Usap kay problema ng maong batanong lalaki, may gala. Cellphone man daw hinungdan, pero siguro basi nakakontribute lang na. I-check ta, Magnum Kia. Unsa hinungdan yon, ding tanan. Go on. Yes, Magnum Kia. Diyot mga egsyon kaya...
6: Yes, sa Magnum.
3: Anara, sige.
6: Yes, sa Magnum. Nini nga tungura, kasuntangan karon nga gihaya ang pating lawas. Nini nga si James, 21 anos, nga usaka merchandiser sa usaka establishment sa tonga shootouts kagandi oro Magnum. Diya sa simbahan sa maya lapas uno, ako na lapsap, parang gilapasan ng atong asyudad. Inon nga, ibiyahe po ni karon Magnum Money, iyang nga lawas. Maulit ito sa ilang balay sa maya Surigao kay dili man siya taga diri magsamamani naga diri lang siya nagsaka sa iyang iyaan tungod sa rason kaya kanin siya nga estudyante sa kaning engineering pod unya tungod kay medyo kapos pod sa finances pod magsamamani naga decide sa ani siya nga magatrabaho isip po sa commercial advertiser. So ito nga minabay nga adlaw pod magsamamani dili lang tungod lang kaya nawalan siya sa cellphone tungod kay nakatrigger isa lang sa mga nakatrigger sa iyaha kay kanin mo daw nga si James pod magsamamani kaning hilobon bitaw nga kaning klase sa bata.
3: Oo.
6: Unya kaning dili kayo ni sa ingon nga hiliga mag-share pod sa iyaha pod nga gibati. Unya ato nga tungura tong adlaw nga minabay adlaw pod magsamamani kaning si James is kaning dugay siya nakauli tungod sa rason nga nawala iyang cellphone.
3: Oo.
6: Unya wala siya nang abrihan sa iyaha pod nga maraga igagaw magsamamani. Unya naka side na na is maraga nakasab-an kuno siya kay dugay siya nakauli. Niya kanigisan na siya sa barangay naka-trigger. So human nga na buntagan ni siya magdamamani, wala siya nakauli diretso sa ilang palay.
3: Oh.
6: Isa wala kasaban siya pero wala katong atay magigasaban siya maraga gidip-tip ito to niya magdamamani.
3: Niya,
6: before ni siya nakaplagan, nagsulat pa ni siya o gamaraga suicide. I mean a note sa iya nga notebook po magdamamani nga gikaingon nga ting nagpasalamat siya sa pagatiman sa iya wala na siya diri sa Cagayan. Unya naga sorry po siya kay gikaingon nga maraga para sa iya pala ta maraga nagpabadlong kuno siya magdamamani pero kato lang gid wala sa kapanangin nga dili siya makauli tungod kay naguba na nakawat ang iya nga cellphone sa usa sa rason din naka-trigger siguro ani iya nga kasakit po magdamamani kato nga pagkawala sa iya nga cellphone pero hinaon kini nga si James. Wala pa doon sa ingon yung history nga nagpasakit siyang kaugalingon or nag-attempt pa ka ni siya magdamamani. Pero ang nagtuo yung pamilya nga posible marag nagka-pent up na bitaw yung frustration gani nga marag daan naging siguro ni siya nga nakabati o ga depression po magdamamani. Unya kanin po isa sa rason gani nga wala pa siya makatiwas o ga eskwela niya nga kwan nga kurso nga engineering. So marag isa na marag nagtapok-tapok na niya nga gibati siguro ang kagulan ng magdamamani.
3: Nausan
6: na tanan. May nakatuklod po sa iya ha.
3: Okay. Okay.
6: So, karo, ang yung pating lawas magdamamani, since dili pa man gin siya yung mabiyahe, kaya nagan pa man gin process po ng mga death certificate na pinakaya, weekends ni siya po nakapasan sa kinabuhi magdamamani, wala pa yung opisina sa kaning gobyerno, di pa makaprocess ng papeles. So, karon nga, adlaw nga Lunes, karon po nga gitakda po nga ibiyahe po sa iyang pamilya once nga matapos po ng pagproseso sa iyang mga kinangang nga
3: dokumento. Pila edad niya gani sa nagpakamatay?
6: Sa maya Surigao.
3: Pila edad siya niya?
6: 21
3: anyos. So nagamit siya, nagbitay siya.
6: Yes, wag na mamani na nagamit siya. Sayangas
3: kinabuhi, oy.
6: Dato na siya nakita sa rood sa iyang kwarto. Tungod kay pargataw-taw, namanggod po siya nga wala ni gawa. So, nabala ka na po iyang mga kabanay magdamamani. Ilipin na kayo, nakipuyo. Oro man po ni siya nila. Dili yung magiging siya nga lumad niya taga Cagayan de Oro. O gas, sariha nga nag-abrihan ang kaning iyahang para yang gi katulgan wag naman ito na kaplagan kay na isgutan gid pod nga ulitaw.
3: Okay, sige.
6: So mga itong pretty poor, kilabot ini nga usa ka na palgapatay niya sa may barangay lapasan ni atong asyudad para sa Magnum Rapido kini. Sa Magnum Hunter 23, kaya bilhin na usa sa balita o servisyo
5: Magnum Radio. Magnum Rapido, Rapido.
3: Salamat Magnum Kia Bilidosa. Kalabot na may gala sa Osaka 21 anyos. Kasi James may gala ang nagpakamatay. Sayang kang kinabuhi mga igsoon in town. May gala sa niskutan nga biktima. Karong buntang pod, usa siya may gala ka lalaki siya managhikaw. O niya mga igsoon, patay na siya mga nakaplagan. Karong buntang may gala. Sunod-sunod-sunod yun sila. Sa pag-tungtong yun may gala sa bulan sa September, isip may gala mauntang atong gitamod may gala ang bulan sa September isip National Suicide Prevention Month. Imbis na wala na unta din ibalik man. Niyas Magnum Anje, isa detalye karong buntag sa iyo mga igsoon may gala, di mga taktaan, nakita niya po naghikog patay na pita sa may kalaanan ni atong syudad. Niyas Magnum Anje.
2: Yes, so Magnum Manino, live kita karon din sa Pinoy Ana nining usa ka members sa LGBTQ community. Diin, kini siya Magnum Manino kung at birth, usa ni siya kalalaki pero nanman siya po na sa nahisgitan ng Federation for Magdumani. So, kibot niya, kakinahisgitan po na big, di ba, napal ka na lamang naghimo, no, sa pag kanyang kutlos ang kinabuhi din po sunod sila po nga pinayanan sa Maya Zone 5 sa mga barangay, kung sa kalaanan, barangay kanituan ni ato nga asyonal. Ganiman, nakadalikit na po na itong mga otoridad po na tinhi, naghimo na po silang investigasyon o sa initial Magdumani na wabot sila nakita na timailhan nga doon ay foul play sa kamatayan na hindi po nga maupo nga patanon. Nganigibot niya po na Magdumani nung kaninga maupong biktima, napag siya dinisulod silang Pinoy Anan. Ang matasagawas Magdumani yan po, ang members pamilya, wala po naghatag ng panugod sa tuwang mahinabi po dyan sila o nagbibili. Ito sila po Magdumani nung sa paghatag o detalye. Mahinungdan nga ito lang po nang girespetuan po ng nahanggay po nga kihimo po Magdumani nga pagablibad sa tuwa kahit kung lagi privasiya po nung ina po din po nga kiya una-una. So, karon ingat ta sa kaning kasutangan sitwasyon po dali ni nana hinuon po dang ilaha po nga kaning uyaha po mga kabanay dinapod sulod sa Pinoy Anan pero sa karon Magdumani nung wagid po ya kaning go signal kung pwede ba po dyan sila mahinabi samtang si kapitan na Padla na tawagan mo po na to siya Magdumani nung kay para matultulan magita to ang naisipitan ng lokasyon sa iya pong abahin, biktima lang igapon sa depresyon, pero di po siya makahatag og kanipong detalye kung sa unsang pamaagi, Magdumani nung nisangpot yun po, hindi pong desisyon na maghimo sa paghuno sa kinabuhi. Kaya lagi, kailangan po na po ng mga kani-informasyon po Magdumani nung sa pamilya kung gusto po nila nga i-share o dili. Kung gusto po nila, sumo po na makakapitag detalye. Pero karon aman din ni Magdumani ihapong isuon man na ni sa sulod ng bahay na itong Gisoleno approach kung basin po di ba maghatag o statement. Pero wala man po Magdumani. Ang ato gingikuan ang tanat akong kaningang lawas sa napagawas na ba pero di mo ko na ito makita din po Magdumani no, kanarap na sa boss ng bahin. So, giingon sa iya po din pong kaning mga kasilinganan din nga wala pa na ani ano wala pa daw sa nakabantay nga na ni ani punerarya ang ilahang na nasairan apa din ni gihapon sa sulod ang nahisitan usab nga biktima o ila kini niya ipablatter po Magdumani mong insidente o mo depende na po niya sa disposition sa pamilya kay matod po ni kapitan na Lance Padla kaganiha nga lagi nakaani na din po ng atong kapulisan pero sa patayng lawas magdepende kung asa sa pamilya no i kaninga pa plaster kini kung dili ba po sa mga pribado nga mga kaninga punerarya o baka na doon po na sa ato pa din po publikong punerarya kay naaman po na magdemanda no din sa Maya City Memorial Park sa Bulun City para kay kamaman aning atong syudad pero as to sa iyang identification magdemanda nag-limit lamang ang mga katawhan po din sa paghatag og detalye o ang iya po din po members pamilya nag wiper gid po magdemanda no ato man sila sulay nga kung pwede ba maka hangyo interview gamay kung unsa bay kaning ila po maingon po din po nga trahedya no nga nahidangatan po dyan sa ilaha po din po membro sa pamilya kaya lagi susama sa imbibot niya Magdumani no natal karoon sa suicide prevention month pero nakatala na tag upat ng mga insidente sa complete kit po Magdumani no nga paghimo ni ini ilang paghuno sa kinabuhi depression pero di na sana to ma-elaborate po Magdumani no pero sa karoon na nga pwede gito mahimo no Magdumani pagpaabot lang po sa pahisubo o din po sa pamilya po din pong nahisitang 25 anyos kaya ganit man din sila mga kaning kabanay o ano yung mga lingkuranan na di nakabutang. Di na po sure kung kanibang mga lingkuranan kay nagatubang mangod po din po sila pong balay po.
3: Kini siya Magdumani, nagbitay gihapon.
2: Mo ay initial nga itong nasairan Magdumani nga naghimo sa pagkakas kinabuhi po gihapon sa pagbitay, pero naay mga lingkuranan din sa gawas sa kaning mga one monoblocks magdumani basin na paggamitan po ni sa paghaya siguro po di po ta kalimutan na din pa sa ilahang sa mga tao din kaning usa sa mga kuan kaning lingkuranan din ni ba para ni siya din ni sa haya or nay na nay gihaya din ni sa una or din ni sa ilaha intention ili sa try lang kanin to be pangutana lang ta maki ma'am maki-confirm lang ko ma'am. Ah, di lang walang ta sa na video magmani no kay. Angay pa da sila. Kaning diniling ko
3: jaga. So ang patay magdumaji na pa wala pa mahilab ti dia.
2: Napa daw dinhi sa sul.
3: Napasul
2: ko to. Kaning ma'am, mautana lang ko pa potential disturbo na may buntag. Kaning lingkod na din sa gawas kay para ang apo. Ah, say mo birthday si mong apo pero natunong man pud din sa balay nila puno ng biktima. So wala pa na dili pa na intention nga hulman para ole mo tara na sa barangay naghapon ang birthday sa kong apo. Yung ko instructions si kapitan ni bilin din kay basin gamiton sa hayaan ni nila. Kuhaw na gid ani la pronta. Awala pa wala ba ang kapitan manhi pa mo kapitan karon. Si kapitan Lance Padla magud magdumani no siya man nag-inform na to lagi kalabot kung maong insidente din sa ilaha pong lugar kay animal buto so kay aging adlaw burto. Nagani gyapon nagsuri gyapon si kapitan Lance Padla din sa Golden 36. So, for magdumani nung karon sa ato pong nasairan, pulis mo lang, wala pa yun ba? Wala pa yun. Wala pa yun. Wala pa yun. Nag-himo. Nagulat
3: wala pa yun. Nag-contact diba? Siguro sa pulinarya.
2: Ah, so, okay. Pero nag-adto naman ka, diba sila ma'am? Nag-adto na. Republater pa daw kuno magdumani nung. So, mag-contact pa din po ng pulinarya.
6: Pahing muna dari. Gikan makalilangan niyang mama. Naras Marlax, sundo na karon.
2: Pwede rin ako kaysa ito. May sinyo, ma'am. Kano sa inyo last siya nakitaan?
6: Gabi eh. Istorya kami gabi eh.
2: Pero wala yung mga
6: tendency. Wala. Istorya pa sila sa among barangay, iski chairman. Iski kagawad po na siya. Barangay 36 man me.
3: Iski kagawad din
2: ah. May katkay likod magdumani no ilang kapitan Roa. Pero karon kay katong ilang first kagawad naman to na yun ang inyohang pa, diba? O si... kagawad ni Kanar Agad, siya naman din po ang bagong kaning kapitan karon kay lagi atong giatubag po nga kaso ni Kapitan Roa. So, siya dito siya nga kagawad. Pero naman siya lagi diri sa...
6: Pero butante gapon nagbarangay 36.
2: So, kanin siya nga kaning kagawad ninyo, ma'am, nga sa SK... Kuan siya, kaning bibo siya. O sa siya, sa klase yung pagkatangkod sa inyong nasairan din.
6: Bawas na siya, mag-lid. Muna'y palito, eskwela, trabaho. Eskwela, may nagsiyos eh.
3: Ay, eskwela pa na gihapon eh.
6: Sad.
2: Diba? Naamay, asin, naamay mga nangabot. Basin, membros, pamilya, siguro na, or sa ba?
3: Tagasam yung kaliwatan na di ay.
2: Taga-asa din kaliwatan na nila, ma'am. Tagawas nung ano, sila na po sa 36, niya karon din po sa kalaanan. Kalaanan kanituan. Aha, magyod, taga-bukid nun, ginis lalo, ma'am.
6: Ambot, eh, yung papa, murang naman sa Usamis. Ha?
3: Usamis po.
6: Yung mama, taga-asa sila rin. Bukid nun, yung papa, Usamis.
2: Pero sa inyo na, sir, ma'am, din nirasulod sa ilag yung balay. Sa yung kwarto na kayo. Ilang balay magod magdumani no ang second floor, wala pa siya na human. Kaning mga braces pa lamang, kaning metal nga mga brace magdumani da yun. Nano hinoy atop ang kaning first floor, luag-luag man po na ila pong balay po da din. Da yun, kung maingontag kaning sa sulod, no, nakagrills man po nila mga bintana, so di kayo po nila malili. So dako-dako po nilang hawan sila pong kaning asala kay nakas. Try man tag sulod po magdumani pero nalatas na gawas karon po da din sa ila pong panimalay. So kanin po magdumani nga insidente, unsa gyud orasa gadi inyo na diskubrehan mo mga alas 7? Alas 7 naman to ba? Kaya alas 7 na po ito nagtawag si Kapitan Lance Wadla po magdumani no dito sa mga upong area. Pero so far, karoon no sa ito ang nasayran mo sa itong otoridad, wala daw ko na sila nakita po na timailhan na nagyod po yung nagka-interes sa kinabuhi nini po nga nahisitan nga biktima nga giingong SK kagawad din sa may barangay 36 ng atong syudad. Siguro magdumani na dito po ng... Di na sa kuan kang ikanaragad magdumani na. Oo. So kani siya pud magdumani nga mao nga panghitabo no ikasubo gyud in town, pero sa atong kaisunan no pwede gyud punta modangop sa ato pa din po nga mga kaning professional no health professional na to, like sa ato pong CSWD, dinha pa din pud no sa ato pong barangay naman tayo BCPC, dinha pud sa iko social division ng BCPC pud magdumani niya dayon, dinha pud no sa ato pa din pong kapulisan, pwede man ta mo kaning kwan na magpatabang yapon kung gusto ta ka istorya or sa kaning kwan gyud no sa ato apong simbahan, kinapod sila yung kaning psychosocial po, psychospiritual po magdumani nung kaning mga personahe nga mo andam po nga muhatag o pagtagad sa inyo hapon if ever nga nakasinati mo depression, nanginalang mo ka-istorya, kay lagi, nakag-imo po mo sa paghambi na o kaning mental health problems, ilabi na sa inyo po mga gipang ato ba nga mga hagit sa kinabuhi na yung mga panahon na. So, sa karun magdumani nung subli, ikasubo. Ika-upat na ni, sa ato pa rin pong pag-dumdumunta sa Suicide Prevention Month, nga doon nagit po'y mitaliwan tungkol na giniini pong depression. Live gikan, dinis may Zone 5, kalaanan kalituan ni atong syarat. Kawan na to si Magnum Ramon Balabak. Dinis Magnum 320, Angel Sadas Balitaw, Serpisyo, Magradio. Magnum,
3: rapido, rapido! Salamat Magnum, Angel Sado. Yung nabate, may gala. Usap na rin ka iske kagawad, may gala sa may barangay 36 ning atong syarat. Apan na naghunos sa kinabuhi, may gala tungod sa depresyon. Managing untag, ibalik-balik, may gala ang problema sa tao, package na na siya nga natagi problema pagkatao talis kalibutan, but ang problema, may gala, may solusyon. O kana, may gala, kung doa ka gihambin, pwede ka muna hindi mo nga, rugar, makikuan ka ba? Rugar, makikshare ka sa problema mo, basin doon ay tao nga makahatag ka ni mong giya, aron may gala sa pagsulbad, kaya wami problema nga, way solusyon, mga igsoon. Ayaw nyo sayangyan, kinabuhi, may gala, kay gasa ka na sa Ginoo, papakamatay usab, na kung sala ka na. Kaya kinatong kinabuhi, gipahulaman na ito ni. Gikas kay tasaan, huwag dita pwede may gala, magbutbuot na ni paghunos, mga isoon. Lupad sa atan, dito na pita, may gala, sa maya barangay pagat, pati nga itong syudad. Dintuan dito, may gala, gipahigayin karon ang People's Day. Karong adlaw, People's Day, karong Lunes. Pagka Merkulis, People's Day na sab, dito spuntod. Pagka Sabado, KSB na po, dito may gala sa may barangay Carmen. Wag ini pahulay ning mayor, may gala pagkatubas mga problema sa tao. I-check tas Magnum Persyed Blanca, gikan sa may barangay Pagat, pating ato syudad. Magnum Persyed.
7: Tama ka, Magnumani, no? Karong panahon na natingalat at dinis sa barangay Pagatpat. Kay last nga People's Day, Magnumani, gamay kay itong tao dinis sa Pagatpat.
3: Unya?
7: Unya karon gitriple ang tao, Magdumani.
3: Wa man to mga isyuhi, man to og indigenous certificate of indigency.
7: Kani karon di nagita na kaingon ani nga way issue kay grabe kadaghan tao.
3: Jesus, Ginoo ko.
7: Way puwas linya sa mga tao karon dini sa barangay Pagatpat, Magdumani.
3: Oh.
7: Sa i-explain na na ni Sergeant Aktob karon kay grabe. Si Sergeant Aktob, Magdumani. Na-addict naman ni siya karon.
3: Sa?
7: Na-addict ni siya sa Pananaw Pickleball.
3: Ay, naunsa mo sa nintaw, nag-awat-awat naman yun na sa Pickleball.
7: Iya kong gisikrito ang nga na lugar dinis Cagayan.
3: Oo.
7: Nga mo'y pinakadabis kay tanawan sa Pickleball, Magdumani.
3: Nga no, pinakigol yun kayo? Pinaigap yun lugar yun? Kita yun tibak, ada?
7: Ay, ambot lang kanya. Magdumani na si Sir John Aktob, Magdumani.
3: Okay, bae. Hello, Sir John, may buntag ka ni mo.
8: Good morning, Magdumani. O sa Tanantik Paminaw sa imo programa karon, may buntag ka na.
3: Ang gabangdula ko ng Pickleball, paglalaki bayot. Kunya, ikaw murag na adik ka na sa kuno, matumpan ni Magnum Persyed, di ba siya kumuingon nga, rugar ang imong gatanaon niya ang mga lalaki, kundili, kitang laki ang ato mang yung opposite sex mo yung atong lugar, ikakuntas dula siguro po niya. Pero, tinood na, Sir John, nga na medyo, na kwansan ka sa kigol o pickleball?
8: Kwan Magdumani, kabahin sa atong wellness program, Magdumani. Pasingot gamay, tanaw daghan.
3: Hoy, gido.
8: Wellness ni tanan Magdumani kay naapod tay coming tournament sa City Hall kay gidala na gid ni Mayor Clarex ang pickleball diri na gid sa City Hall Magdumani
3: City Hall na
8: mga tournament para sa mga empleyado no karong umaabot nga September ay kamulo ng arrange mo na nga medyo apil-apil sa tag ensayo gamay kay unyag malupig tas mga katong mugbo o palda Magdumani
3: o kayo. Ayaw yun.
8: Kinang lang, di kita malupig. No?
3: Dapat lang.
8: Kita kayo mo patigbabaw sa ilang Magdumani.
3: Oo, anag yun. Pero, tanda ko na ka na kang budula ka ng mga pickleball, kay dali ka magkauyab niya. Kaya na ko na yung mga asawa niya, mawali, kadlao na. Dito na ko na usay kayo magbiniraha dito sa CR.
8: Mawagin nang depende, ines-discarte Magdumani, kaya na may uban, BS mangyapon kayo.
3: Bugnagsimod sila?
8: Minus wag siya.
3: Patundo sila ko John Tabs, unsay pamaagi ana aron nga dali dali sila. Mawala na ilang diferensya. John Tabs ra.
8: Katong iya, dala puto kana bitaw yang bangas-bangas mo nag-usap bangas puto siyang isa puto siyang hinagiban magdumani nga dali siya maka
3: ang iyang
8: makakuan waka dagit sad.
3: Apro ang iya kuno, bututok lang kuno ang babae siya mga 3 seconds lang. Disgrasya na. 3 seconds Mora. Lang.
8: Murag mubo ra man kay nang 3 seconds bisag lima lang siguro kay aron makakilo pa ang duha ka mata.
3: Tiaw mo na nga gahom sa katao 3 seconds lang mututok wala na. Kuha na.
8: Labaw pas lumay magdumani.
3: Sobra pas lumay na.
8: Plus, labaw pas kana, lumay.
3: Napayang bungot niya.
8: Labaw pas ang damid.
3: Kana, sapa pas ang damid. Napayang bungot nga mo sa musangyan daw na. Wala na. Ipasaylo na mo sa musangyan na. Uy, ginoo ko. Anyway, biyakas na ito ng Kigol Ball. Kinibang, kumusta niya? Kay Martin pa ni Magdum Persen, ni triplik ang ginagano sa taon itong unang pag People's Day, yes, barangay pagatpat. Sir John.
8: Tinuod ka na magdumani, no? Gani, imo maning natuki sa kahanginan itong naging panahon, no? Na medyo dunay gamay nga kontrobersiya na hitabo sa barangay, no? Medyo okay kay karon magdumani, ni triplik yun. Gani, nangotanat ni Kapitan Jude Fuentes, ang bagong kapitan din, he. Mukabat sa almost 2,600 ang ilang naisyuhan sa Certificate of Indigency. Kay dako, biya po ding barangay pagatpat magdumani. And then relocation sites, no? Kanang medyo nagkinahanglan gid sa gobyerno. So mo itong nakita sa nato, nga murag zonal libre gan, no? Wala na bitaw itong kinahanglan pa kang zonal clearance, ato pa ka sa zone leader, magpa napay clearance pa ngayon. So wala na nagipangayo ni Kapitan Jude Fuentes ang iya may siya ng indigency kay mo requirement na to. So karon dagan kayo no gani pag abot ato gani da buntag murag napuno na ning elementary school sa pagatpat no sa tao abot pa sa gawas pag dumani ang linya
3: no.
8: Pero so far karon may man ang dagan and then gipaspasan sa ni mayor kay aron pud nga dili sad mabulad sa init ng pipila nga dagan kahoy dire pero tungod sa kadaghan magnuman ini ni overflow gyud na initan gid ang uban pero karon plaster naman and then may man pud ang flow no sa katawhan ani dagan pa kayo ang tawo ron nga galinya kay malagi to 2600 plus ang naisyuan sa barangay
3: oh.
8: And like before nga murag medyo lisod ang pagkuha sa indigency so karon mas dali ipadali gyud no nagkasinabot man pud si kapitan o si mayor nga dili lisod-lisoron gid ang tao kay galisod na ni sila daan kinahanglan dili lisoron aron ma-avail ang serbisyo sa People's Day magdumani.
3: Okay, so sa pagkaroon unsa may nagunang sudiras tao nga ilang gidangop karos mayor da so diyan
8: kaning kan magdumani kay una man gud is madali kyat man ka mayor no kaning gid pamugas kaning ilang mga inadlaw-adlaw nga galastohon mas ginagmay lang and then naamang gyapon ni as one stop shop man gud ning People's Day no naa ato mga frontline offices sa City Hall no na gyapon ang paghatag sa mga kaning check up no sa mga senior citizens mga pagpanghatag pod sa mga reseta no kinahanglan no sa uban and then pwede ka magbayad sa imong buhis din eh pwede ka mag-adto bayad sa mga bayaron noon sa business permit pwede gyapon ka sa civil registrar og dunay mga delayed sa inyo ang rekisito sa pwede po sa kasal, magpa-kuan din rin, magpa-register. So, mga services niya po, no, nga, dili na kinahanglan o daghan equipment, more on, kanibitang pag-atubang lang sa mga concerned na departments ang pwede din rin magdumani, no? Unlike sa kaning Clarex sa servisyo sa baryo, nga, naagintanan halos po, no, ang City Hall. Kani, more on, kana lang yung pag-atubang lang na nga kinahanglanon kayo nga masolusyonan na yun. Hindi na kinanglan ng mga equipo pa or mga mga request. Halos magdumani din. Nagya po ng employment, no? Mga concerns sa mga city scholars, mga ginikanan. So, naagya po din rin magdumani.
3: Okay. Now, Sir John, murang nag-start na karong simana ang kaduha, ang People's Day sa matag simana.
8: So good na karon no karong Miyerkules dayo no nata sa natay lain nga People's Day gani sa Gunson unta to pero naluoy sa mayor sa tong mga kauban nga empleyado kay murag maladangan siguro sa kasagunson no una nga Monday and Wednesday niya po natong schedule gikan sa barangay niya tabok tas lain barangay tabok-tabok lang ni sa distrito Magdumani, no, ang mao nga People's Day. Tinuod niya yung promise after itong sa sector, itong mga like sa itong single parent sa PWD, karon di nangita na po siya lain nga sector sa itong Katilingban nga matagaan niya po sa pagtawagan niya, matubang niya Magdumani. So wala ni gikan sa ordinaryo nga mga tao, tabok ta sa mga lain sector aron po nga ma-adduan yung tanan sektor Magdumani. Kay ngayon mga like mga busy ni sila like sa PWD, paglisod, so tagaan sila ng oras ng solo parent. Naapoy panahon nga malupig po sila lugar sa kadaghanan muna nga nangayo na may data ng atong CSWD. So kana tanan pag mo di naman gudi ganahan si Mayor Magdumani o gamay ra tao. Gusto rin niya nga kinanglan pag maghimo tani nga people say daghan maka-avail mo to nga nangita na po ng lain sector na maka-avail sa maong People's Day. Piliyon lang, gira sa avail or gira sa ato ang City Quantum Gold Magdumani.
3: Okay, so sige, good luck sa inyong kaliukanda. Siguro, basig may panawagan ka para sa katungkuman makahabol pa pagdalikat niya sa maong People's Day sa may pagatpat, Sir John.
8: Salamat kayo, Magdumani. No. Atong panawagan, labi na itong nakakuha na sa mga requirements. Nga mo dalikat sila diri sa ato ang pagatpat elementary school. No. Naapa, nangatubang atong mayor, gani. Ataman pa ta sa mga alas 12 ani mientras naapay muli niya di ginibiyaan mahimo may extend pa man gani og makita nga doon na pay panginanglanon nga kinahanglan at imanon ang mga katawhan. Willing atong mayor ana Magdumani kay naandan gina niya no og dili kaya like sa uban barangay nga nag-extend ta hanto alas 3 pa sapon buha to na pero sa karon hinahinay naman pod no ang mga tao nga sayo man ni dalikyat. So hopefully katong wala pa nakadalikyat mani na aron pod nga dili po maulahi ang inyong pag-anhi nga ma-avail ang serbisyo sa People's Day ni Mayor Clarence Uy Magdumani.
3: Okay. Now, Sir Jerry, pagkutana ko lang, no, kung magdula ka niya sa kanibang pickleball, ang babae, pinakigol man yun na. What about sa inyong mga laki? Na po'y pinabukol po, ana?
8: Kinanglan mo po ay mong short aron mo.
3: Mubukol siya.
8: Maibog po sila gamay.
3: Ana, di na dula. Adi, again, doon mo ni nagkanigin gusto mo dula. Sige lang mo.
8: Okay. Eh kinanglan gina mo bagay-bagay gina
3: bagay nimo
8: og nagpakigol ang babae ang lalaki po magpabugdol po aron po nga mo kwan ba mo blend ang duha ba kay nindot man nga magblend gid ang managlahi nga binuhat Magdumani.
3: Oo, usul ni ari ang dula agi day ba sa dilang mo practice ko tus balay ana aron nga mo apil ko nang pinabukol. Sige.
8: Pero gusto kag lantaw lang gid puros babae na ibag-o.
3: Puro ra babae.
8: Puros babae na ibago kanang gitawag og stepper dance kay medyo ug-ug gid kay Magdumani.
3: Kuy, makasalanatan siguro ana.
8: Mahilig man si Magdumani, ningita daw siya kanang mga gym nga naiga stepper dance kay mayo po daw tan-aon. Pinakigol gihapon Magdumani.
3: Nindot gid kag tan-aon ana. Siguro maglikan na lang ta kay loyal man ta. Ako loyal man ko, so di na lang ko magapilapilan ng mga butanga.
8: Wala lang tay buhaton nga action kay ang matud palagi nga wa may sala atong mata igo ra man ta gitan-aw.
3: Tan-aw ra man siya lagi.
8: Di lang ta action og lain. Tan-aw ra gyud.
3: Oo, kay kita ako pareha sa manta mga loyal man ta so ato is tan-aw lang ta. Di lang ta muhikap lang para nga walay kuan, walay
8: di ta makasala.
3: Di ta makasala. Sir John, salamat ka sa sir, may buntag nimo.
8: Salamat kay Magdumani og may buntag sa tanan.
3: Sige, be, Magdumper sir.
9: Okay, Magdumani no. Sir John nagto.
3: Kay gauban-uban kanila dia ni Sir John paminaw ko, makatuon na pud kag ambot sa kay itsura nimo kung magpabukol-bukol pud kasi imo sab. Kay ngilara siguro
9: kay. Kay Magdumani bang pagita ako ninyo, unya pagpangita pagtago sa kahoy. Klaro kay Magdumani gitibaw antian.
3: Hisos Ginoo ko. Tibaw antian pag ubos ubos, sos ka bukol pa imo.
9: Grabe na sigana bidu ang sigana ang. Unya mo to pa ni Sir John nagto, ganahan lagi ko na area Magdumani nga sere nakabalo.
3: Ana dai iya dai.
9: Sabak kung asa dapit sa Gapananaw Magdumani.
3: Iya lang na kay tagaan sa nato siya shad og iya sang kagawasan.
9: Oh, nako no sa kinibang First District sa CDO.
3: Nay dagan dia.
9: Oh, nako no Magdumani nga magingkod-ingkod lang daw karito, inuminom lang kag tubig. Katalutan law lang ka Magdumani.
3: Pwede makauyab ka na pod.
9: Ambot ta sa ganiya kay nang siya nga nako no area gyud Magdumani. Sa First District sa Cagayan nga na ako no di ang nindot ko no kay tanahon nga pickleball nga gadula.
3: Kay, pasado siguro kay naman.
9: Kuan Magdumani 6 p.m. Until 9 p.m.
3: Kay, sakto gyud ang oras sa
9: Mao ko no nang pinakanindot kay Magdumani tanahon diya sa maong lugar.
3: Tibak na siguro gigpanggamit sa siguro ana. Tibak.
9: Ambot basag na uso na may ni pickleball karon adaghan na magigayo ga kabuangan ni pickleball.
3: Daga dali karon mo makauyab ada. Dali ka kan kauyab gyud.
9: Unya. Dali niya ang padol magdumani, mahal kang padol. Kita na una ko sa presyo sa padol.
3: Oh.
9: Grabe ka mahal kayo.
3: Pila day na?
9: Naitag 30.
3: Naitagan dia sa naitagan dia sa kaking oh.
9: Sus. Ambot ka na og okay basab ka na may
3: parato na ala kaking dagan kayo nang kita ko nganu man kantos wag ana nga total ka nang dula adi magina ingon nga unsa ka dula para man gina pang pauwag-uwag ang klase dula. Sige.
9: Basta kay sare nang kabulo di sa gasaba ino ko
3: asa di man magbater sa imong padol gamater na kun unsa ka dako kanang imong pinabukol.
9: Sus, you know ko pa sila na kay bawal man epod ko ka na mag jogging pants magdula magdumani.
3: Adili pwede na.
9: Dili pwede mag jogging pants.
3: Disqualified ka dia.
9: Oh, dili
3: kailang ipagawas gyud nimo nang imong kuan gyud tinaguan.
9: Ambot ka ko lalaki magdumani ambot lain load sir kay tanaw noy.
3: Di man pagbanad na.
9: Wala no kay sige. Nauso man gyud ang pickleball karon bisan asa ka mo paingon.
3: Mm.
9: Mga basketball court gihimo naman pickleball gym.
3: Oh.
9: Kay dito gyud lagi magdula magdumani bisan asa ka mo paingon.
3: Oh.
9: Matag barangay karon.
3: Mm.
9: Mga budiga unsa pa na diha.
3: Wapo da kung magdula ta kita mga lalaki magbrief lang ta.
9: Sus, you know ko.
3: Brief ka tong brief sa fighter ba?
9: Dinduta sa lalain atong brief ng fighter kay okay na bitaw tong boxer, boxer short ba?
3: Baka ba to pang
9: kay,
3: oh.
9: Hita man gud magdumani magsugod.
3: Kay,
9: kung hita ba na diretso na so grabe ka nipis kay murag tibak.
3: Ngilara kay datong lagom kitang mga hita. Sige na.
9: Kino. So gay ka na sa location magugos sa vlog sa balita ang serbisyo. Magdum radio.
3: Salamat magdum presyon.
10: Magnum, rapido, rapido.
3: Daggan na gisa nga buang may ganing kigulbol mga igsyon no kay ganas las pinakiat gyud mga tirada ba nas pagtuwad mga igsyon kita may galang medyo lagom-lagom pero okay ra sa mga lalaki pod patsada siguro na mga igsyon kung ato hiktag lambong ato may galang produlson eh ha kay basi pagtuwad ato may gala medyo bugim it man gamay mga igsyon ang gitawag lagi it me games
10: magnum rapido rapido
3: basi pagtuwad ni moy usa man it me games man eh usa nang it me games. Ang ring ba, may aksyon na magpiit siya. Ha! Kuy, kangilad baka ayaw mga egsoon. Matod palagay ni Binrock Mountain nga dito sa bukid, labi dito sa tubo, magdula, mga magyapon lang pickleball dito. Pero sabot sila, ilang hiktan may gala o tangsi ang ila may galang ring the bell.
10: Magnum, rapido, rapido.
3: Kinanglan may gala, hiktan ni mo. Aron dili, mga pilog labyog. Kantora may gala ang mubukol mga egsoon sa tubangan. Ha! Gilara ka dias natubo dai dia yung pita mga igsoon sa kuno. Dia sa gitawag nila mga igsoon nga kini abang area may gala sa Mintalao. May buntag dia kang Binrock Mountain. Kay aksyon sa siyag pakigol. Kuy kangilan bagi kayo mga gala. Kung lagom-lagom taglubot mga igsoon medyo dapat yun ato may galang kiskis ang ginagmay may gala sa kini abang muriatic acid.
10: Magnum, rapido, rapido.
3: Buan tag muriatic may gala aron nga medyo mo aksyon sa hayag-hayag sa mga tungkigol may gala matod pas taga Santa Ana siya from Santa Ana to any point of prejuntin man eh murag mo aksyon sa siya kiay na sab para siya makadul-dool siya sa mga gapakigol sab
10: magnum rapido rapido
3: kana magumpikol ball dali kayo magkauyab ka na usay minyo imong mauyab ah, okay ra basta kay as long as nagkasinabot mo matingala bitaw din kubang mga minyo may gala. Ilang mga bana kay nagpikulbol ko nilang mga asawa. Mamauli, may gala, kadlaw noon.
10: Magnum, rapido, rapido.
3: Pagpamauli, islang balay, kaluya na ba? Wala na, gakulob na. So, manilang asawa matulog, mga isyong gakulob naman. Imis kay gikas, pikulbol. Ha, Diyos.
10: Magnum, rapido, rapido.
3: Kalami pa na yung may galang, dagpasaas, butay, may galas, lumi. Matatas, taga na tubo, nga kalami pa, dagpasas, butay, may galang, nga naiyapay, balay, lapinig. Wala tayo igong oras. Kay asa pa tayo makaabot niya ni may gala ng kigulbol mga igsoon. Sige. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban katawhan labing gamhanan. Managlahi ba ng itong baruganan? Hukom sa katawhan ng matuman. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero ni Hilamang sa Balitang Serpisyo. Magnum Radio.
10: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 10:09.
11: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: TTX 500.
17: Ako sa Jubilin.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
18: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
17: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
15: TTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
15: TTX 500.
20: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: TTX 500.
21: Ilan nalang subong imo
22: sugar?
20: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
15: gito. TTX 500.
19: Mabibili sa mga butika.
15: TTX 500.
23: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
24: Wow. Catalina Habagat. Ang left ko balang nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
25: Sa isa ka adlaw.
24: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
26: Juice 7 lot. High blood gid ko.
27: Ano sa una ang imo?
28: Blood pressure. 180 over 103 times adigin na ako.
29: DTX 500.
30: O pagkatapos nga nagnubo ako
15: TTX 500.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

Mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, hello, hello! Ay, usa ka mahimsugon ha, babungahon nga adlaw sa tanan-tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati mga higala. Welcome, welcome ning atoa ang bago na usab nga edisyon ning atong tulo manong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Dog Hands Libanolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. At the same time, kauban na to ang atoang mga paborito kaayo. Ginagamit na nato mga higalang mga herbal food supplements. Huwag ka itong mga mahiligon nira o ginom o herbal. Libagalimtan, DTX 500. Kana. Huwag yun ay pagsada kaayong klase sa herbal nga i-maintain bitaw. Binagin to may mga high blood, may mga diabetes. Mag DTX 500 at the same time mga tuang alkaline base nga klase sa vitamin C. May! Mighty C! Ang ato ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Ang ato ang mighty C higala. Patsada ka ay ni kay mauni siya ay vitamin C. Vitamin C mga higala. Nga dako kayo og tabang. Labi na gyud sa may mga high blood nira. Kanto may mga diabetes. Sa mga nagkaedad na we look younger mga higala kung naka vitamin C ta kadaan law. Matanon ta eh. Basta naka vitamin C ta. Dili-dali nga mo kunot ang ato ang pamanit. Dili ta magka wrinkles. Dili-dali mga higala. Nga mugabok ang atong mga bukog. Layo ta higala sa mga arthritis. Mga joint pains. Layo ta sa osteoporosis. Basta kargado ta og vitamin C mga higala. Mag mighty C na. And at the same time, usab ang ato ang kolesterol. Ato ang mapakunhod mga higala. Basta naka mighty C higala. At is one capsule a day. Buntag o gabi mga higala. Naaha sa pinakaluol nga butika sa inyo mga lugar. Then ato din ginapanimbaya usab di ay ang ato ang mga solid nga mga consumers nga kanunay nagka-D3Bio. Nagka-D3Bio, nagka-DTX Coffee Mix, nagka-DTX Premium Coffee. Diba? Ang kape mga higala nga gipangita og kanang kape bitaw nga ginagamit na gyud sa kadaghanan. Walay lain mga higala. Ang naguna nga klase sa herbal nga coffee kana agarons butika. Walay lain ang atong DTX Coffee Max. Then naantay bago kaayo karon nga klase sa herbal nga coffee. We have DTX Premium Coffee usab. Kining tanan mga higala na ani siya sa pinakaduol. Adto aninyo ang inyong mga butika
kay available na mga higala ang atoang mga Clinica products. Piliang kanunay ang Tatak DTX, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, DTX 500. O guban pa nato nga mga Clinica products.

Anyway, mga higala, proceed ta sa to ang mga pipila ka mga hisgutanan, mga topic ko. Tagaan na itong bagdagan ron. Eh, hisgutan na to ang research revealing mga higala sa health sa ito ang ba-ba. Health sa ito ang mouth is very extremely critical to the health sa ito ang whole body. Sa ito pa ang kahimsog day sa ito ang oral health. Kung healthy day ato ang mouth at ang ba-ba, na ano ni si dako kaayong impact sa pagpa-healthy sa ito ang lawas. At this biotic oral cavity, mag-increase mga higala ang risk na ito sa pag-develop of chronic heart disease. Tanawa na? Kung naan ito yung problema sa ba-ba. Mga oral cavity, no? Daot ang ngipon, no? Poor ang atong hygiene, nabaho ang atong ba-ba, bad breath, tak, gataas day ang risk sa pag-develop sa chronic disease, sama sa pagbatunog heart disease, cancer, and dementia. Oh, tanawa na. May connection na siya. Unang-una, tungod kay ang ato agong ba-ba mga higala, kung na'y mga kagaw gud ang ba-ba, maka-apekto man gud ni siya. Unang-una, sa to ang kasing-kasing. Kay ang kanang mga kagaw gud mga higala nga naas ba-ba, actually ang atong kasing-kasing o kaning ato ang mga balbula, mga tubo sa tong kasing-kasing, i-close connected na sila. Ginagani na ay naisakit nga gitawag nga rheumatic heart disease, which is kaning rheumatic heart disease ang sinugdanan ani is caused by rheumatic heart fever. Unsa man ang rheumatic heart fever, mao ni siyang kahimtang diin ikaw kanunay nahihilanat na itrangkaso o niya may pagpanakit sa tutunlan. May hilanad ka, kasakit imong tutunlan, kanunay, pwede ni siya mag-lead to have rheumatic heart disease. Kay kasagaran gud nga cause ana mga higala, kagaw manggod. So kung daghan ang kagaw ang ba-ba, ang atuang kasing-kasing pwede nga maapiktuhan. Kay sa gikaingon ako na ang mga kagaw, pwede na siya nga muadto sa mga tubo sa tong kasing-kasing. So, pwede mag-lead ang mga higalas pagmatunog heart disease and cancer and dementia. Kabalo mo unsay pamaagi aron nga ma-maintain nato ang oral health nato. Gawa sa gatutbrush ta everyday, gawas ni ana. Na ay inexpensive way mga higala para mapa-improve nato or mabalansi nato ang mga microorganism sa atong ba-ba o mapa-improve nato ang ato ang panglawas. Ang gitunlo mga higala is kining gitawag nga oil pulling. Easy kay ni siya og inexpensive. Dili mahal, dili gastoso, simple kaay nga pamaagi, pero makapa-improve sa balansi sa mga microorganism sa tumbaba, na magini mga kagaw alang na tumbaba. So kung mapa-improve na to ang mga ang mga microorganism, mabalansi sa tuang mouth mga higala, mapa-improve na to ang atong panglawas. Pinaagi aning gitawag nga oil pulling. So how does oil pulling work? Usaon man ang oil pulling. So kung manotice ninyo dira nga na amoy poor nga oral health mga higala, no, tagan mo daot nga ngipon, medyo na ay bad breath kana,
kung naamoy ing ana nga kahimtang, pwede mo gamit oil pulling. Pwede ta mag-oil pulling. Nay mga cases usab, bisag wala kay daon sa ngipon, pero ga bad breath ka. Kagaw na siya. No. Ang causes anang bad breath. Kaling gitawag nga halitosis. So ang maayong tambal ana is kanang gitawag nga oil pulling. Unsa man ning oil pulling? Kaling oil pulling mo ni paggamit mga higala sa oil nga sama aning cold compressed extra virgin coconut oil. Actually kaning BCO, kaling virgin coconut oil mga higala nindot ni siya gamiton nga i-oil pulling. Oh. Muna nga kung naamoy ingani nga mga kahimtang nga mga cases, ang atong ba-ba manggon mga higala na ay billions of microorganism o mga microbial toxin nga gakos o gitawag nga gingivitis, tooth decay o chronic inflammatory condition. Muna yung naa sa tuang ba-ba. Pagkadaghan kagaw dira mga higala. Pagkadaghan microbiotoxin mga higala. Nagakos og pagkadaon sa tuang mga ngipon. So, ang buhaton, ang oil pulling, ipuga mga higala. Ipuga ang oil or i-kutsara, tang sa kutsara, ang BCO. Ang pinakasimple nga pamaagi, kanang aton D3-bio. Kanang aton D3-bio. Muna'y pinakanindot na to nga gamiton nga i-oil pulling. So, ang buhaton sa D3-bio, kay kuan mana, ang D3-bio na to, kuan mana siya kanang liquid soft gel mana siya. Ang uban, gapalit og BCO. No? Ginakutsara nila na, ibutang sababa, no? Oil pulling na ilimugmog, igargol. No? Ang atua, ang D3-bio, ipuga lang sa baba. Dayon, igargol. No? Sulod sa pipila ka mga minuto, ibutan na ito mga luha ka minuto. Ang mga kagaw atos tutunlan nimo sa ngipon, mga kagaw, mga toxin, mga mikrobyo, nga naa sa tuang baba. Patyon na to mga higala. Patyon to sa BCO. Kaya ang kanang BCO good, binagyan ka ng D3-bio na to, naana siya ay antimicrobial properties. Kaya niya nga patyon ang mga kagaw nga naas baba. So ana lang ang buhaton. No, ing ana ang pamaagi sa oil pulling. Ipuga lang or usapon ibutang sa baba. Igargol sulod sa mga luha nga tustulo ka minuto. Yeah. Ang oil pulling gatabang kini siya sa pag-eliminate. Kung buhaton ta na mga higala, let's say for example kada adlaw ga oil pulling ta pagmatas buntag. Oil pulling din ta. Duha ka soft gel maka na sa buntag. Ato ang ginausap, ginagargol. Ang oil pulling, katabang na siya sa pag-eliminate sa mga microorganism o mga toxin nga naa sa baba na to. O niya, iyahang ginapareduce ang microbial toxic load mga higala sa itong lawas. Therefore, thereby, ga-improve ang itong immune system o ga-reduce ang mga inflammation sa lawas. Muna'y nakanindot kung magamit ang D3-bio. I-oil pulling na ito. So, unsaon ganitong oil pulling? Ipuga ang D3-bio sa baba. I-gargol. Sulod sa duha nga to sulo ka minuto. Pwedeng iluwa. Pwede pong imnon mga higala. Ang mga kagaw ato, patay na. Oh, patay na mga kagaw ato. I-try ninyo, labi na yun kung naamoy bitaw bad breath, naamoy mga kadaotan sa ngipon, ay halitosis, daot ang ngipon, no? Kanunay mo gasakit ang tutunlan, kanarabang pag kanunay bitang tonsillitis, no? Pwede ba na mag-lead mga higala sa pagbaton ng tonsil stones?
Pwedeng tubuan ang mga bato, mga higalang, yung mong alingagag. Sakit kaya na. Kating sakita na eh. Ang tawag na ng stone cell stones. So, maglinas pag cause yun og baho sa baba. So, ang sekreto, ana, ditribayo, ipuga lang sa baba or usapon, igargol. Sulod sa mga duha ka minuto. Yan. Ano yung sekreto? Then, according sa study, kung mapa-improve na to ang atoang oral health, mga higala, ang atong health sa atong baba, dako siyang tabang sa pag-improve usab mga higala sa atoang overall health mga higala. Okay, mura na rin sikreto. Usa sa mga sikreto aron nga healthy ang atong lawas, kinahangran healthy ang atong oral cavity. Healthy ang atong baba. Walay mga kagaw. Kung sa itimailhan, pag walay kagaw ang baba, dili baho ang baba. Kaya kung baho ang baba, sintabis kumakain, nagana kagaw. Si oil pulling ang pinaka-the best, anak. Ang D3 bio, duha ka book D3 bio.

0: Layo ka mga higala sa mga pagpanakit sa ulo. Layo ka mga higala sa ubo, sipon o trangkaso. Yan. Muna yung nakanindot sa oil pulling. Gamit mo o ditribayo. Nagpapa-improve siya sa imuhang kasing-kasing kapanindot sa mga higala sa imong imuhang. Labi na gins may mga diabetes, may mga high blood. Nagpapa-improve siya sa kolesterol. Level na to, makontrol na to, nga dili magsigi o taas ang atong kolesterol, muna nakalindot sa D3-bio. Anak lang buhaton, pwede na sa mga bata, kung namoy mga bata, nira nga. Kalunay masakiton, bitaw, sige sakit-sakit. Oil pulling ra ng sekreto, anak. Ipuga lang sa babas mga bata, kada buntag. Kay kung healthy ang oral health sa bata, healthy ang panglawa sa bata. Layo ang bata sa mga balatian, nga dala sa mga kagaw. Imintay na lang yun na. Himuan na lang ng gunang vitamina ang D3-bio. Pwedis bata, pwedis mga dagko na, may edad na sa mga senior citizen. Ana, imintay na lang yun sa mga buntis. Nindot ni usab sa mga buntis ang atong D3-bio. Kaya aron nga layo sa sakit-sakit ang mga buntis. Layo sa mga balatian ba? Ha? Dagan usab gatas ang mga gabuntis. Dayon na ay protection ang mga buntis gikan sa mga kagaw. Muna yung nakarindod sa D3-bio. So, us muna ko, pwede na itong gamito ni siya as an oil pulling. Naa sa pinakadool ng mga butika. At tuanay ng inyong mga pharmacy, pangitaan ninyo mga higala dira ang aton D3-bio.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
1: DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
1: DTX 500.
6: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Mag D3-bio na ta sa may mga ubo, hilanat, sipon, trangkaso, plema, pagpangatol sa panit, sakit sa tutunlan, sakit sa tiyan, UTI, mga sakit nga dala sa kagaw. Pag-inom na sa D3-bio, natural herbal kini nga antibiotic, antiviral, nga mupatay sa bacteria o viruses. Herbal, natural, may balatian ka man o wala, guardyado ka sa D3-bio. Mapalit sa mga butika. Usbon ko ha, pag-inom sa D3-bio.
1: D3-bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio.
9: Ako si Erna Amiga, isa ka vendor. Madugay ko nagiging problema ang pabalik-balik ko nga ubo. Sang nabatian ko sa radyo ang klinika D3-bio, akon giniging tilawan kag ako na pamatud-an nga epektibo gid ang klinika D3-bio batok sa ubo.
10: Sa D3-bio, dasig ka mag-ayo.
1: D3-bio, mabibili sa mga butika. D3-bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3-bio ka abyan. D3-bio.
11: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni yung system D3-bio. Tatlo kami sisa isa kadla. One month lang nakuha ng galing sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3-bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3-bio. Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong

0: kapod nga maginom sa GTX Coffee Mix. Manamit gidman kag hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix mga pinata.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kuday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
6: Mighty C! Alkaline, the vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.

0: Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika.
2: Si Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwak. Nagsuway ko na ning tambal na klinika. Akong gipalit, gisuwayan ka ning Itribayo o PTX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect o nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Dunya kong katoto ko o kaya, may man ako open sila sa balola. So, pero may kong kapala o pero magaling di kong tuyo din para magpasapalit lang dito.
1: Itribayo! Mabibili sa mga butika.
3: Hello, may ngadlaw. Kisa itong alan.
4: Ako si Borix Valencia, taga Dipulog, Anahaw.
3: Gatumar ka og D3 Bio?
4: Oh, gatumar ko.
3: Nganong gatumar man ka og D3 Bio tayon? Sa maray mo hang gibatyag sa una?
4: Nagsigi ko og sunggo. Grabe, nagikay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
3: Nanluspad na ka, o saman, maglipong ka?
4: Oh, nagluspad na di ko, ana. Sige, sunggo. Yan, galipong ko, nakatumar ko, ana. Naulian ako. Nagproblema mayo. Oy, huna-huna naman ganing dadon ko og doktor niya kay kining kapigado lagi. Mutong nga ni tumar lang ko ana. Kaya nakadungog man ko sa sibya sa radyo. Mutong naulian ko.
3: Unsa yung ngalan ganin ni mo tay?
4: Ko si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magpalit sa ito ang mga clinical products o uban pa ng mga produkto na inyong ginainom.
5: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiil,
9: basin aduna kay diabetes.
8: Mag DTX 500,
9: epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes,
8: mag DTX 500.
9: Karun na yun.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
1: Pamangka sa mga butika.
5: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Extra Fizz.
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo. Magnum Opinion. Si Palas Press Officer, PCO Undersecretary, Attorney Claire Castro, sa iyang mensahe ug opinion.
3: Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So makikita po nila kung saan ito dinadala. At so yung transparency, pinag-usapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So, nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaari masabing questionable.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pod. I became more active. Healthy na kayo tanaw.
9: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras, alas 10:46.
0: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:47. Kala kumusta mga ito kandanan. Welcome sa ato pregupan din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may galang Magnum in action. Kala lao may galang nakaroon nga Lunes o kapitsa. Siyete na may gala sa bulan sa September 2026.
0: Magnum in action.
1: Naunta na mga namina, may gala. Kumusta, kumusta? Maingot to ang tanan, ha? Init ang ato nga palibot karon sa nakbayan.
0: Magnum in action.
1: Ngunit may gala sa ato kining gingon, may gala nga panay na itong gimonitor, may gala kining kabalaka sa tanan. Labi na may gala ang supra kainit nga itong matagamtam. Karong pipila ka mga adlaw, hanto na sa sunod tuig mga egsoon.
0: Magnum in
1: action. Ang El Nino hanto sa Super El Nino.
0: Magnum in action.
1: At alam mga namina, kumusta? Mga nata, may kalang anamo sa mga panglawas. Labi na sa itong makaigsunan. Kakaroon na kasunod, may kalang nining adlaw ng Lunes o kapit sa 7 sa bulan sa September.
0: Magnum in action.
1: Apas na pito magpanasya ng may kalato na mga nanda. Pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginoong Jesucristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos sa Espiritu Santo. Simugyata ka na mga laing adlaw. Salamat ginoong Jesucristo. Ngayon mo kami gito nining laing ka doon. Salamat ka na buhay ginoong ang maghihatag na mo. Salamat niyang tanan. Kami magpasalamat sa mga imong gaming ibantayan o sa mga minahal sa kinabuhi, sa mga kaubang, sa mga sibihan. Labi na batok sa mga nagkariang pagdisgrasya, katalagman, batok sa mga kaaway. O kami mag-aampo sa ginoong Jesucristo. Diya ka nimo. O mag-aampo ngayon tayo mo kaming kanunay proteksyonan. Iiway kami sa tanang katalagman sama sa bagyo, baha, tanan. Alino guguban pa Ginoo nga diin na moy among nga magkakasinati matagkarong unya. Kaya magunsa kami ginugwaga sa pinagi kanimo ang tanan among ihangad. O gamong iampo ngayon tayo mo kaming proteksyonan. O ipalayo kanunay sa tanang mga katalagman. Ginoong Jesus kami sa magpasalamat sa mga grasya nga maghihatag ka namo. Sa matagadlaw nga tanang kami magampo sa kanunay ngaunta sa tanang panahon imong ibubo sa abdini ang grasya ka namo ilabi na ni ato mga nagantos sa karaplina. Amo pangayon sa ganimong ngaunta imong kami kanunay hikapon sa amo mga balatian. Huwag tanga Ginoo ilabi na ni ato mga nagpasakitun nga nakaroon sa nagadang tamburan. Sa loosap kami Ginoo sa mga salangan imong dekanimo. Igumang kami anam sa lungato sa mga kasala ka namo. Kiling tanam, amo kipangayon na ikang Kristo imong bugtong anak buhig nagari. Hanto sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Ang talang mga namin ang may gala, may ngoto kayong talan. Ilabi na may gala sa ato mga kanunay na kasunod din sa ato nga tulumanon. May ngoto. Sa ato mo chinta ka mga barangay sa Nakpay sa Kagin de Oro. Sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental.
0: In action.
1: May ngoto kayong talan. Labi na may gala sa ato may gala makaigsunan sa Kamigin. Labi na sa ato mga kamerikaduan na naminaw karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: May ngoto sa atin. Labi na may gala diya sa ato nga mga nagkanya mga vulcanizing shop. Naghangin na minaw may gas mga vulcanizing shop. Ladies, balulang o.
0: Magnum.
1: Sa ato mga automotive shop, tanang may gala mga shop sa mga tindahan. Nga kanon rin nagmonitor may gala sa ato programa. Mayong auto ka rin yung tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay, good news and bad news may gala.
0: Magnum in action.
1: Dinita may gala sa dinita may gala karon sa good news. Ang good news may gala karon si Manaha may gala Duaka People's Day. Ang matigayon may gala din sa ato sa Nakbayan.
0: Magnum in action.
1: Muna good news kay pag alagad may kasakatawan.
0: Magnum in action.
1: Muna good news may gala ng ato masinati may gala karong panahon na. So, o sabay bad news may gala.
0: Magnum in action.
1: Kay din sa ato sa Pilipinas may gala. Muna talag sa ito makapatig good news din eh. Ang mga good news may gala mabati na ito naras mga lokal sa LGO. Pero kung mag-isikot may gala bad news may gala good news sa nasyonal. Wala. Ano man. Lisod may gala kay ang ato karon paliton mahal. Lisod may gala kay ang ato may galang dalas karon mahat ako kayo. Usa ka piso. Mobilo may gala kapin sa 60 pesos. Tungol may gala karon pirmi ang bad news may gala tungol kay una. Ang corruption may gala way kasulbaran hanto karon. Bad news may gala tungol kay mga tao may gala daghang way trabaho. Bad news may gala kay na pay init kayo. Apektado may gala nga ito mga mag-uma.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala kaya dito sa Luzon, labi na sa Bulacan, Pampanga, gubang lugar, hangto ka mga tao nag-antos gapon sa kinibang taas ka tubig. Di naman kang hawa ang tubig may gala, labi na ito sa Bulacan.
0: Magnum in action.
1: Muna yung bad news may gala. Napailang bad news, politika na ito din eh, nagpasulabi. Gikalimta sa politiko may gala ang tinuod ng problema sa Pilipinas. O nag-focus may gala sa mga hinangal nila sa ilang politika.
0: Magnum in action.
1: Diba? Kaya sa mga mingod yung aritin o nabi, pataas kamot. Wala ay, tana, muna mo ng sitwasyon. Muna usay, makadismaya may gala kining atong gobyerno, ang atong mga opisyal, kanya ay tinood ka problema nga dapat ilang ipangandaman, pinakining Super El Nino, dapat ilang imonitor, o sa ba, o sa kumusta man, kining kabalaka, posibleng na ilinok anytime, o sa paning mga problema may gala ng ato din eh, ay ang ato mga halandong may gala, ito ang nagpukos bagi sa hinangal nila sa ilang personal, kay mahandlog sila, mga priso sila, paglain na ang administrasyon tungkol na may gala sa binuang may gala o ga corruption mga igsoon sa Pilipinas. Iningatong bendalo may ga bendalo mga igsoon, di ba? Mao na pinakapad news may gala karon sa ato nasod sa Pilipinas. Mayado ang katawan may gala kay wala na sila, wala na matuno ba, muraga sintunaw na gikayo, wala na sila mag-focus dapat ang ilang giatiman ang kanabang maghimo nag ligasiya kining administrasyon. Ligasiya mga igsoon nga dili kalimtan sa tao kung mga wala na sila. Ay ligasiya mo naman corruption mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Mo na bad news may gala karong panaw na. Sa ato nga palibot, di na sana. Ato din ang bad news may gala. Sa national, may karabi ka bad news. Taghang kayo.
0: Magnum in action.
1: Karon, kung isingisi may gala sila, oh, sige na. Pastilan kini nga gobyerno may gala.
0: Magnum in action.
1: Diya tinuod nga daghang problema. Tuwa may gala. Sige lang gapon og debate-debate in sunang suna. Pastilan ginoo ko. Dalanta mga istorya. Kapoy na.
0: Magnum in action.
1: Mga igsoon, so nga to side tas katarong. Di ta mo side sa hinangal. Maura gina.
0: Magnum.
1: Ug asa may gala ang hinangal, ato lang sa bayon. Dito tas katarong may gala. Dito tas sa kabang tarong may gala. Di ta mo side may gala sa mga buwang-buwang sa atong palibot.
0: Magnum in action.
1: O muna mga igsoon. O so samtang may gala, samtang dugang bad news may gala, mga dawa, presyo may gala sa gasolina, musaka, pastilan doon 5 pesos mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Siya mo ka na, di ba? Muna yung mga dili maigit talanaon karon. Undangan sa nato na may gala atong politika. Dini sa tamo focus siguro kay kining administrasyon mahumana ko ni. Pag-ambag may gala nini sa kining tuig mga igsoon, wala na, medyo kalampag na ni kay suspiling na guna sa Certificate of Candidacy, meaning, ang tanang butang sa kalibutan ma dunay katapusan. Lahigit may galag maghimo kag tinarong, maghimo ka may gala og makapalipay sa katawhan. Kaysa maghimo ka may gala kasuko sa mga tao og nguban itong luho naman gani nang uban. Sumona may galang atong ipangandoy isip nga katawhan, mga ipangandoy sa katawhan may gala nga kanus sa bata makapahuway sa hinangal, kanus sa bata makapahuway sa mga iskandalo, kanus sa bata makapahuway sa mga controversial sa atong nasod karon. Oro controversial may gala.
0: Magnum in action.
1: Sinala to tagsatagsaon kay balo na taon sa netabo sa itong nasuwa na iwa mahibalo.
0: Magnum in action.
1: Wala na iwa mahibalo may gala. Ngato na lang din eh. Iampo na to may gala. Nga magmadaogon ng katarong batok sa mga demonyo may gala sa itong palibot mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Wala naman tayo mahimo. Wala mahimo may gala. Kontrolado ang tanan. Usawa mo na to ni may gala karon kung atong palibot may gala ngatong nasa gobyerno. Wala gin sila mag in fairness na po yung mga nagunahuna pero mas maya mo itong mga babalaon, pirmi sila focus nga, wala akong sila ito na eh, dinisa ta. Dinisa ta may gala sa gikinalas mga tao karon kay gibutang tas mga tao para magservisyo nila. Mura ginana, dinita ito na yung i-focus ni, ang dalas ito, nako na kayo, sao na ito na eh. Di ba? O patawag doon sa mga may solusyonan eh. Kini nga ito karong kamahal sa palaliton. Kining bahaw sa may solusyonan eh. Na, di ba? Unya, kining ang trabaho, murag, wala na, nakang kayo trabaho. O so, kining atong kainit, usaban, ready na ba ta mo? Atubang ane. O inana, may galang dagan nun ta?
0: Magnum in action.
1: Wala man may galaw, sa dismayado gilang tanan, naghang kayo kay ang mga kakahitabo sa palibot, wala damha o wala kinahanglan sa wala lugar kinahanglan sa mga tao. Wala ganila kinahanglan na. Kaya ang ipangitas mga tao karon makaginhawa tas kalisod kayo. Usahan natin yung makalabang tanin daghang kay kalamidad. Dili may galang sige politika, oga, kinibang, sige, may galag, lakag, mga igsoon.
0: Magnum, in action.
1: Samo na siya. Anyway, tamklangan, may galang, nagunang mga ulang sa mga balita, may galang na sa atong balitang lokal.
0: Magnum, in action.
1: Sa atong balitang lokal, may gala, gingon, mga igsoon, layan usab, mga tao, nakitang patay, may gala, di askalanan, kas relocation.
0: Magnum, in action.
1: O, so, sa kapatanong, lakis, may gala, nakitang patay na sab.
0: Magnum, in action.
1: Samtang karong, si Manahal ang may gala, gikan itong pizza 4, last week may gala, upat na ka mga tao ang nakitang patay silang balay. Tungod may gala sa mga problema, ilabi na sa depresyon.
0: Magnum, in action.
1: Doon ay niambak may gala, doon ay aslastapas dinara. So upat may gala, no? So seryo, alarming kay upat kong kabok. Tungod may gala sa problema sa pamilya, problema sa kwarta, gugma. Upat may gala, gikan to pizza 4, hangtod karong adlaw. Upat may gala ang lugar nakitang patay tungod sa depresyon.
0: Magnum, in action.
1: Samdarog ang balita may gala, gingon, matod pa, kawat may gala sa water meter. Padayon mo may gala, nas barangay bugo, grabe reklamo ni Kapitan. Kailing may gala, kay kapis 20 ka mga water meter. Di asa ang residensya, yung mga residente ni may gala, Gipang kawat.
0: Magnum in action.
1: Pero mato pa may gala sa siyo de Bulidi. Doon na kuno ilang ipasakag kaso may gala mga kawatan. O nag-warning na sila may gala sa mga kinay mga pamalit o mga scrap irons. So doon na kuno ilang inapailan o kaso may gala nga mga suspect sa kawat sa water meter. Why nila sang ipahinumduman? Gi-warningan may gala ang mga pamalit may gala o mga scrap iron.
0: Magnum in action.
1: Grabe sir, may gala ng kawat, may suon. Diba? So, pagpangawat pa sila, dili ang pagpangawat nila, dili na bang water district kung bayan na, ang ikawatan na kanang tagiya sa meter, diag i-assign sa iya, ikaw mo bayan na mawala na. Mamuna, may gala, dagan kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Samtarong ang balita, may gala ang lokal, gingon, may gala, kalabot sa init, may gala, El Nino. Gingon, may gala, mga pandanom, padayon, may gala, nangadaot karon. Tungod sa sobrang kainit, may gala sa panahon. Samtang buwatan, may gala sa atong DA, atong buwatan sa City Agriculture, sa probinsya, ang nagpahimang nogin, may gala, padumdum sa mga katawhan. Kinayo sa rabay-usay, mukalit lang ulan, mawala na sab, katumitan din nga kusuking ulan. Wabi na yung Las Lumbia, may gala, tunyagi sa badom atong kusuking ulan, may gala, din eh, halos di makita ni mong unahan, uy, pagabot may gala tungo sa mani, kahawan ba kay ka malaba ka siyuta sa makabot ng ulan din sa amo.
0: Magnum in action.
1: Sumining bariw-bariw ang ulan mga ikson. So mauna nga, ang di may gala, kanuna yun nagpahimang no, nga kung mahimo, kinahanglan may gala nga, kadisa yun mutanom, paghuwat yun may gala sa unsa may abiso sa itong gobyerno. Para may gala nga dita mahinaya kay sayang, di ba? Mugasto ko ta, magpapapatagpilti abuno niya. Unya mugasot ang tao may gala para mo tanom unya ang resulta mo rulag sagbot may gala nanubo na ato mga ipangtanom.
0: Magnum in action.
1: So dita magakuan what signal ta, what signal dita mo diretso may gala para gyud nga dili ta tao maalkansi sa atong kahago pa niya gasto pa tag kwarta tungod may gala din atong panahon ato ginimbantayan mao na nga Magnum Radio may gala kanunay magmonitor para nga ang katawan magiyahan nato nga ayaw gyud ayaw ayaw sa mo pagpananom. Mananong ta, kanabang, wala problema ka ng pagkaon na ito, labi na dapin sa sapata, kaya pwede nito makabobo, pero katong na sa mga ibabaw nga bahin, nga wagi tubig, may gala nga, ang atong isaligan, uwan lang, na din sa kita mananong, kanong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Muna may gala, samtang sa itong mga rekong balita, may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala, Vice President Duterte, sa iyo pamahayag may gala, nga wa nagisalig sa PNP o sa gobyerno. Ultimo isa yung mga bodyguard, wag isa salig may gala. Pero gitubag may gala sa kanagkuhan sa PNP nga, ayaw salig, isad mi kay ang amo diya, di man may wala man. Di ba? So, di man ato mabasol may gala ang vice-presidente. Kumuna siyang unahuna. Kaya isa may magdahong may gala, vice-presidente ka, yanuhon ka lang may gala, paggawa sa kinibang warrant of arrest. Di ba? Unya talaon may gala ang kaso, kriminal. Unya 2024 mga eksoon, dapat dito na kung namin nakita nila nga pagpanghulga, katong nga panahon, pag sunod simana, nag-file silang kaso. O inanaraman na, file ang kaso. Para nga dili madudahan may gala, kini may galang timing, karong panahon na. 2024 may gala, lugar na nahitabo, mag-hapit na mag-2027, ayah pag-file ang kaso, pas-pas pag-iw kayo. Ni apay-pian sa may gala, pwede tindakuha kayo. Murang kaso may gala sa kining mga dagkong kaso. So muna may gala karon ang Vice Presidente sa Pilipinas, siya may gala ang ikaduwa nga pinakadako, may gala nga lugar official. So dili ni mo masala siya kung di siya musalig. Di ba? Kung isa nga wala ko salig, kaya pasikpat yun ko, wala tayo mahimod ya, iya man ang unahuna. Kaya mismo nakita man niya kung saan ang lugar na nahitabo sa ila, sa pamilya, matur pa niya. So di na nato i-question na may gala ka nang kakitabo niya, kaya may nata mo istorya may gala niya, siya mismo sa iyang kagulingon, di na ito masala siya kung muna na iyang unaw na kay siya mismo may gala nakita niya nausa naman eh supaya nagtabo sa itong nasun nganong inanin naman eh siya Vice President diba naman gustong unaw na nga kini siya mayor di kina basta-basta makuha ni mo kini congressman di ka basta-basta kini gobernor di na basta-basta ni mo kay mga taas high profile nga mga tao na sila niya Vice President sa Pilipinas kung siya may tabo matikloho si Bongbong Marcos simba kung siya may tabo siya may mapuli. Pero simple may gala, simpleng korte may gala, ni file o kaso sa iya mga eksoon. So ni dawa sa kaso, o niya ipagawas ang warrant of arrest. Di bibo kang Pilipinas, di ba? So nabibo ang Pilipinas may gala, di lang pang Pilipinas, pang abroad pa. Mabit na po may gala, di lang Pilipinas, pang abroad pa may gala. So maunang isyo karon. bisag asa ka may gala, mutlingi may gala, talk of the town kaya punsya, talk of the town kaya sila yung nasol, hindi pa kasato. Yang bisi presidente may gala sa Pilipinas, iyano ra kay may gala ang ipagawasan o ga, kining itawag may gala, o ga, warang to pares. E sila nga, wa may labaos balaod, walang labaos balaod, pero din sa ato, ang balaod kipang usab. Nya kung nga, o ga, wapay labaos balaod, ay nag-usaban ng balaod. Pero kung sabon mo, di ka mo to, labaw ka pas balaod. Amo na may gala, ang usa ka buta may gsonso. Mao na may gala ang mga bad nyo sa atos Pilipinas. Nga nga itong expect may gala, nga unta ang tinood ka problema, maunta may gala itutukan sa itong gobyerno karon nining nahibili nilang pipila na lang ka mga bulan. Dili sa tanang politika, limiti sana, dito na taha, pwede ba itong 2028, dito na makita. Ay, di niya mag-iapon sila may gala. So, wala nila malugag, ikalimta nila ang tinood nga problema. At dini sila may gala sa kining magproblema sila kung kani mga tao ay laglakagon. Mao'y makalingkod may gala, pag-abot may gala niya sa panahon.
0: Magnum in action!
1: Hindi may gala kumanta kas, pagtagal may gas para kumanta sa itong tulungan na itong oras, alas 11:04.
2: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang!
3: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pa ang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igpito Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras sa alas 11:09.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Miguel Apetal sa paragumando ni sa itong tulong Miguel atong Magnum in Action. Sa itong iso itong tagas, pagtagas Miguel Apetal. By the way, happy fiesta advance yan as Barangay Puntun o Barangay Bunbun ba ni? O so Barangay Puntun Miguel Apetal, kanong pizza Jess?
4: Magnum in Action.
2: Fiesta rin Miguel Apetal, Barangay Bunbun Miguel
4: Apetal.
2: O Barangay Puntun. O so, happy fiesta. Nakakaliwag ka Miguel Apetal sa Barangay Puntun Miguel Apetal. O so, karong pizza Jess ang pistas Puntun, di ba? Pizza Jess.
4: In Action.
2: Ang fiesta, pizza Jess, Puntun. Oh, pizza Jess. Oo, so itong kaoban din ni Miguel Apetal. Insya nga, uraga, taga Puntun man. Insya, wala ko nagpuyo dito. Hadlong sa pamistahan.
4: Magnum in Action.
2: Alasa, wala sa kuno. Wala pa. Kaya puro, sandaw pa kayo, sandaw.
4: Magnum in Action.
2: Mag-ambit talaga sa kong sa kinugtunga, mga egzoon.
4: Magnum in Action.
2: Anyway, so kita happy fiesta sa Dia Miguel Apetal sa Barangay Puntun. Ding atong dakbayan. Sa atong isyo, Miguel Apetal, pabuta kay mag-update yan punta, Miguel Apetal, ito abyaan, Miguel Apetal, ilabi na kinibang inlinyo. Kaya di man lang kita ang monitor ni ang atong United Nations Weather kining Bureau, mga egzoon. Usa ni Miguel Apetal nga ilag yung gi-monitor yung pag-ayo. Ang atong kining ang United, ang UN mismo. Sila, Miguel Apetal, lugar nanagyod sa ilang pag-monitor, kanunay gin sila may gala gapahinumdom sa mga nasod dili kay UN man United Nation man nakayo sa mga kanasuran ang sa kining kining weather agency nga bantay kita usa may gala Pilipinas sa lugar ila lugar sa mga nasod nga ila may gala nga gikwalugal gi pahinumduman o giwarningan nga kilanlan mangandam mga igsoon mangandam sa epekto may gala nining nasangpit nga kining linog.
4: Magnum
2: ano, kining nasangpit may galang kainit sa panahon.
4: Magnum in Action.
2: Nababita na nga kung tanaw na ito may gala dito sa Indonesia. Until lang may gala kaghapon, kita na ito may gala ang palibot sa kinibang bukid. Grabe may gala, kung yun, no? Makita ni mo ang karabang asog yun siya, makita ni mo nga lugar, di kayo kwa nipis, pero kung magkalayo siya, makita ni mo may gala nga asog yun, may soon ang nasa itong palibot. Mao na may gala ang gitawag nga haze, mga igsoon. In fact, gani karon kung mangita kag mga kiniba mga face mask sa mga kapalitan nato kaniadto, ilabi na sa mga kwan kini nga diya sa atong mga butika, pharmacy, hurut-hurut. Hurut-hurut may gala dunay atong kapalitan nga
4: in action.
2: Tulo ka tindahan, tulo gyud ka pharmacy may gala, wanay ilang stock kay hurut-hurut. Ya naman sa ibang naghambalik ka skill diya, pero mo lagi na may gala nga nipis kayo. Kaya itong kapaliton may gala nga nas pharmacy yun nga 3 layers may gala. Amo itong sulubong pero hurut-hurut lagi. Pastila, no? Tungo sa aning haze may gala, daghan ang pamalit na kaning mga haze mga igsoon. Ipikto na lang may gala sa kinibang atong kitawag ng linyo nga naman. Tungod kay dito sa Indonesia may gala, tungod sa kainit ng panahon, munang ang ilang lasang dito, nasunog ang tudkaron kasi gagyapon. Nawa gani karon maabot na may gala sa kapin may gala sa 600,000 mga igsoon ka dola sa 0.6 million may gala ka hektarya may igsoon ang gilamoy sa kalayo karong panahon na.
4: Magnum.
2: Yagataan sumunay kay kasakaman. Wala na. Katong ilang bubobos helikopter. Wali, magsilbi. Unya, tungkol kay nas bukid. Di ba, basta-basta saka kag bukid may gala kay mupatay lang ka ng kalayo kay namas lasang. Diba, pagsulod ni mo nito, baklay ka niya. Saan mo naman, magtalo ka sa katarong nga tubig niya, imong ibis-bis, may gani magsilbi. Mauna nga sa ila dito, gipasagda na lang may gala nila kano sa mahuman ang pagsilaab sa kalayo. Kana, ipikto may gala sa El Nino. Muna na siya ipikto sa kainit sa panahon. Remember, may gala nga, ingo pa na nga drought, na mga sana hulaw, lahi may gala ikumpara sa unang panahon. Ang hulaw may gala. Sumana nga para nato, ato may galang kay monitor unsay gabuhaton sa atong gobyerno, unsay gabuhaton may gala sa DA, unsay ilang mga buhaton karon, unsay matabang nila sa mga tao mga igsoon nga maapektuhan unya lugar nining apitado na, nining nasangpit may galanga, kainit sa panahon.
4: Magnum in action.
2: Di pa malima o kay nababata September. Kaming pagit may gala, kaming pa lugar. Muna na siya, nagsugod na, pero papa lugar o sa kwan pa, hinahinay pa ba? Hinahinay, nagsaka pagit siya. Ang iya may gala mo, full blast ani, maragito na sa October, onya, November, December. Dito rin sa Enero niya, Pebrero, mga gala, hinahinay rin mawala. Muna ilang tanaw. Natanaw, tagapon may soon kay lugar haron nga mamonitor na ito, may gala, kay dugay-dugay. Tala, September, October, November, December, January, February. So, mga lima kabulan, mga igsoon. Diba? Lima unong kabulan, kining epekto niya na po'y panalagsang dagko kay tagkusog nga ulan, nga atong masinati, may gala, kining panahon, nga atong gisubay karong panahon na.
4: Magnum!
2: Kabuta na kay, imonitor ba na ito ang mga, atong mga kalas, atong mga kwa, no? Atong mga mag-uma, labi na itong tuwas mga ibabaw nga bahin. Ay, ulan panalagsa, pero mulagin na, maka-ulanan kang kaisa, initon po kang tag-isa kasimana, lisod na mga igsoon.
4: Magnum in action!
2: Samta sa lang iso, may galang pabuta sa ato, may galang, reklamo.
4: Reklamo i Magnum!
2: Reklamo i Magnum, may gala. Di akaroon sa barangay Bugo, agoy, grabe may gala, grabing palag na ipagayang may gala si Kapitan Kailing. Kaya, dias barangay Bugo, may gala, grabe mga igsoon ang kawat karon sa water meter diha. Diba? So grabe, may gala yung Kapitan Kailis, sus Magnum Joel. Kapiros, 20 ka mga water meter, ipangkawat din eh. Ilusob mis kawatan din eh. Agoy, naunsa ba mo ba? Nabatong ipukutan na si Director Kanyo, kaya lugar, daghan mga ito, guwiste man eh. Now, doon na naman kung ilang ipangpailag kaso ng mga kawatan, unya, doon ay warning na nila sa mga kanibang pamalit o mga kanibang scrap irons. Ngadili ka nila paliton, labi na ni kay kwarta mo ganyan, pagtang-tang ni mo na, ay patimbang ni mo na, kwarta naman na. Yan ganyan mga kawatan, magtanaw sila, mahalo ng dili, basta ang ila, ipatimbang na, at least makapaitog bugas mga egsoon. Diba?
4: Reklamo, imagnom!
2: Pamona, may gala. So, nga ito, manggudiya, lisod. Kaya mga kawatan, ang gikawatan nila, mga pubrig, yapon. Nalagos kayo nila mga meter kay, kanabang na yung mga gakutay sa mga balay-balay niya, mauna yung ipangkawat sa mga kawatan, bumigala, o water meter. Di reklamo gina mga taong pubresab kay Mupay, lisod ganing bayad kurinte, ano kaning suga, kining nay tubig, kawaton pag yung water meter, nga sila na may bubayad anak mga igsoon, di na bang water listrik anak, kung nawala ang imong water meter, mga igsoon, ikaw mubayad ni anak.
4: Reklamo, imagnum!
2: Mabuta may galak, itong inabiyon si Kapitan kining Kailing sa Barangay Bugo, o niya ato sir may galak dayong inabiyon may galak sa Director Kanyo. Kalabot din ato ni may gala, nga nung ato ning itagas pagtagal, nga naman, karon may gala, ting init, na kinalang tagtubig, kunya, ang atong tubig may gala, although, pa may increase kay, pangutala na to si Director Kanyo, kay, o mag-increase sila, basta kay, muna, amping-amping lang kita, di ba, kay, mahal lang ang atong tubig, kunya, pangawatol pala itong water meter.
4: Reklamo, imagnom!
2: Mabuta na may gala, ito ni itagas pagtagal sa itong reklamo, imagnom.
4: Magnum in action!
2: Samta may gala sa lang iso, may gala tutagas pagtagad, pabuta may gala. Kaya ito may galang isgutan, kini may galang atong umabot eleksyon sa 2028. Actually may gala, kini mga pagitabo karon nga tuwanay, nanay, like for example, ang sentro magod din eh, lison magod may gala, mag-discuss ka sa isyo kung din mo lugar itutukan ang usang katao. BP Sara. Kinadya may gala, nakapukos ang iyang kontra sa politika. So, grabe nga lakang may gala nga doon niya. Now, muna nga
4: Magnum in action.
2: Para na ito may gala, muli kayo makagdili, naagin ang isyo. Pukos, makasintro ka sa isyo. Kaya mo may hot isyo karong panahon na. Dili man kalini rubrido. Wala man may gala kang risa antivirus. Kundi li nasa usa ka tao lang. Ano, usa na rin katao sa Pilipinas, nga lugar na gagok doon. Baka mamudagan. Example, si risa antivirus, ang andam lang kaysa kay mudagan siya. Si Lenny Robredo may gala, wapay klaro kay sige pa sa ginong at dagan ka, rinana ba? O so, wala may mga issue may gala, controversial kining mga dunay gidungog may gala nga kunuhay managan. Gawas may gala kang Vice President Sara Duterte, kay kung tanawon man kundi mo, ang issue may gala, murag ang salan sa tibok Pilipinas, o salang katao, si Sara Duterte. Kaya naman kita lang sa iya, na-focus man yun. Gika sa impeachment, katong na warrant of arrest. Tanan mga igsoon. Namo na nga, huwag ikaw nga Pilipino, kayin ka nga, sana ba nga itong nasun may gala nga kadagas problema, nga nung dini magka-focus sa usa. Kinsa ba din isang Vice President naman eh? Diba? Muro inanay mong isang, Vice President, taghang kay ka-interest na nung wala magin nila, tirahe may gala, gawas aning usa ka tao. So inana may gala ang dagan mga igsoon. Isulman kayo, kusampol, Hontiveros, wala man nila nakaga may gala nga mudagan mag-iapon eh. Daan, nagsagayin nga, kung mulaing mudagan siya. Ulo ba sa mingon nga, nag-declare nga mudagan ko. Nayoban niya, si Lady Robredo, naroon na sa mga survey may gala nga, ipalutaluta ang alan, para rin ignon may gala, kusog kayo, bahala na huwag kinsa niya. Now, wala man yun. Focus na magiging sa usaka tao nga babae mga igsoon.
4: Magnum in action.
2: Naman na may gala nga atong isgutan ang 2028 election. Kay mo man ang pulot-dulot may gala sa 2028 election, presidential election.
4: Magnum in action.
2: Adin may gala, ang vice presidente nagdeklarar mag-usag sayo nga mudagan sa pagka-vice at pagka-presidente may gala sa 2028. Di tanawa, itamusak sa isyo nga daghang kayo. Diba? So, niya sa mga survey makita kusog kay siya na mauna may gala siguro ang iyang premyo o iyang ganti may gala sa iyang pagdeklarar nga mudagan dapat lagi yung tawa to magingon siya kay para dili gid may gala lugar may tabo nga sama niya pero ang issue man gud ang mga igsoon sa kadaghang kas problema sa Pilipinas karon nag-focus sa ta sa usa ka tawo ato sa pakita sa mga tawo nga murabaga nakita ta nato sa mga tawo nga focus ani, di sa nato limtan tanang politika kay muabot rata niya. Kini sa may galang ikinanlas mga tao o ang solusyon sa mga problema karon nga itong yatubang.
4: Magnum in action!
2: Wala man may gala, saka kay kaya ang dollars pa lang ni mo. Ang palaliton, saka, di ba? Normal man na. Kaya ang dollars mo saka o ang imong produkto, imong paliton sa gawas na nasod, sumahal. Sumunan pagbaligyan mo din eh, mahal. Kaya mahal na mas pagkumpra ni mo, dollars man. Mauna may gala nga ang epekto sa ato din eh. Niya pa'y gubat sa Iran, may galag. Amerika nga, o ingon na, di man eh gubat. Kuit-kuhit naman eh. Saka gabo na nga itong krudo. So, tanan may galang problema na ah. Ang atong gobyerno, di masabta ni mo kung seryoso bagid mo nga gasulba na nga problema. Kaya wala man kay baha, so sino kong baha mga igsoon.
4: In action.
2: Kanaan mo may galang baha dito sa Luzon, although nang hupa ng tubig dito, pero dili malikayan may galang nadapay lugar dito nga ang baha may gala, ang tubig na pa silang tugkaran mga igsoon.
4: In action.
2: Kining tanan may gala, napangitabo karon ipikto ni Parani Kinesia Bonesia ang ipikto may gala sa coming election. Now, mula itong gingon mga igsoon nga ang COMELEC, di ba? Mula itong gusto namin na nabiyo may kasi Atty. Carlito Ravillo, kaya lugar taas kay may gala ang ilang lugar, ang pag-filing sa ilang certificate of candidacy, gisugyot karon muni atong tanahon, kaya ang COMELEC, sila naman ang gahimo sa ilang guidelines. Sila na gahimo sa guidelines sila, tanahon nila nga maapike, muadya sila. Basta kay mag-election sa 2028, pero sa mga guidelines, ang gahimo may gala niya na sa guidelines may gala, sila na ginas COMELEC.
4: Magnum in action!
2: Nakarakaroon na gusto mag sa June may gala by month of June, kinala may gala, ilang gusto nga ipakwagyo sa June, filing na sa Certificate of Candidacy. Pero kung isgutan na ito may gala sa, katulad ng utana mga sa barangay, Magnum Joel, karong November, alis na ito na isgutan kay iklaro man na nga 70% na sa mga congressman, pila diyang may gala sa Senado, nagkamurag na uyon sila may gala nga ipospo na gyod. Dito sa 2028, may gala after sa presidential election ang barangay. So kamodya nga doon ay plano, kaya mudagan, lugar, sige na may problema, muraga, andam-andam lagi hapon mo, kasi sadig, masadig, mausap, kung naon na aning ato mga magbabalaod. O niya, akato sa mga lugar, murag tanda, last na gikwani, ayaw sa, kaya na pa'y imong panahon, duwa katuig pagod ni Kapin, ayaw mo mag-eleksyon sa barangay, mga eksyon, di ba?
4: Magnum in action!
2: Muna, may gala, doon ay mga pangutahan naman ko, sa barangay eleksyon, muraga, hinahan naman ito gingon ni Congressman Bambi nga 70% sa mga congressman, mga igsoon ang nagkauyo na. A pabor may galang i-postpone gyud may galang election dito na sa 2028 November. o niya samot na karon nga makarason gyud sila nga naman. Di ba? So kanang baha di ay grabe bang damit sa mga eskwelahan ana. O di ba sa Luzon, halos entero Luzon may gala. Gibahaan mga igsoon. So kana dako ka ng indikasyon nga pwedeng irason nila labi na kay nangaguba ang mga eskwelahan, nga damage may gala ang ilang mga sulod sa eskwelahan. So kung mag-eleksyon ta niya mo may itong gamiton ina lugar. So at least may gala sa barangay election kato magkaigsunan ta, maghutuwa ta lang ta kay ma-final na siya kung naana may gala bagong balaod nga ila may galang mapalabang yun ana. O kay karon namurag sa second reading naman sila.
4: Magnum in action.
2: Pag third and final reading ana, ahuman na impas na mga igsoon.
4: Magnum in action.
2: Ang ato lang din nga, ang ato din eh, din lang ta may gala sa atong nakining national election, presidential election. So sayo-sayo may gala kay June next year. So karon no, karon September man karon sunod na ni murag katunga na ta sa September. So makurat ka na lang October na. Di ba? So October. Unya ang mga tao may gala labi na October pag November magsugod nagdawat sa mga grasya may gala gikan sila mga sa mga gobyerno. Malimtan may gala ang pizza kay magsige tag focus ani. Pag ambag may gala sa 2026-2027 na ta, diha na. Bibo na lang itong nasunan na.
4: In action!
2: Mauna nga, tanaw na itong mga igsoon, nga kini nga itong sitwasyon karon, mununot mo ni may gala, ilabi na sa politika sa ito, mas, kini nga sitwasyon, mas mubibo pa gini siya. Sigurado mas mubibo pa may gala, kini nga itong sitwasyon may gala karon sa politika. Ito, katulong na itabo sa ato sa Bado, Kasara Duterte, Vice President. Usa na to may gala nga indikasyon para sa 2028. Kanang tanang kapangitabo, muna na siya. Muna na siya may gala, pero may ilang controversial din eh, gawa sa Vice Presidente. Of course, ang atong Presidente, controversial. Sa corruption may gala, kaya muna ang kakitabo. Ang ilang administration karon na kaning gusto ko na itong dili, kaning administration, mawala na ni siya. Gawa, so doon ay kausaban may gala, no, mag-election sa 2028, aka na, murag tanahon ta, pero wala pa may nausap ang atong balaod. Ang balaod may gala nag-ingon nga sa 2028, election yun ta. So meaning, karon kailan ang paspas yun. Kaya paspasan yun. Kung dili may gala paspasan, unya lugar makaabot kin may gala sa 2028, sigurado may gala nga, basta lagi, kanang atong istorya may gala, kanyang mga pagtuo sa uban, daghang kay mang laya sa Pilipinas mga igsoon.
4: Magnum in action.
2: Na tanawa lagi kini mga isog kay karon nga sus mga istorya murag sila tagya sa nasod mga igala. Kini sila may gala una ning mang layas mugawa sa nasod. Sigurado kina. Di ba kun tanaw nimo o kana mga igsoon o sempre kay lahi man kita sus lahi ra man ning ato gyud di ba ta tawo ra man kuta. Mga igsoon tawo ra ta. Nayo ba mga tawo gahilom pero sige lang. Sige lang okay ra nara. Pag makalingkod mga igsoon, na, muna itong gingon nga, delikado. So, atang-atangan tala may gala, kay kung tanawin mo karon sa itong nasod, kalit-kalit may gala na mo gawas ng isyo pak, bibo kayo. Wala na sa may gala. O, so inana ang dagas sa itong nasod sa Pilipinas karon panahon na.
4: Magnum in action!
2: Kini may gala guban, tagas, pagtagas, may gala guban, dinisato, tulumano itong oras, alas 11:26.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
2: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pag dugay pa, mag-DTX 500 na.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Ay ginapitas para kumantin sa itong tulumunod. May galang Magnum in Action itong ura sa las 11.30 na. Asel Chick Miguel at Tupagulog Espelibo. Dokay, igawas na kayo may gala sa ubos pa silan. Init kayo at tumatagbo. Init yun. Ang musa, matong, mutagbo may gala. Muna ito nga makita. E doon sa, atong bukid nga bayan. Doon na ba yung mga panag-om kanong panahon na? Asel Chick itong kaban. Magnum si Alzado. Magnum si Guayad. Magnum si Alzado.
2: Magdum Joel na sa tanga pag-monitor karon sitwasyon sa tanga panahon hinabihan nga kainit ang atong na experience ni ini pong atak na pero kung iyong sa atong kaning sitwasyon gid pod Magdum Joel na kagadya pod malipay pod ini labi na mga ginikanan dahil labi na ni atong adunay mga gipang lambahan nga gusto pod lang mabuhat sa init madali pod og pagkauga ang ilaha pod den pong mga hinayhay dayon kung muisgot pod den pod ta sa atong pod den pong dagan sa trapiko gikan man ta lugar dinis may kalituan paingon dinis may barangay Bulu ani atong syudad daw sa lawas na magyapon pod ang kaning sitwasyon sa traffic pagdum Joel na nata sa Silver Creek ini mga orasan di man kayo po na taghan ang mga sakinan nga gapangagi pa ingon lugar sa may kalituan or basta kadi sa may barangay Bulua ning ato nga syudad so susama po
1: ba itong Joel na may sa bukid nga bayan wage sa gabal na wage makita na to nga gabon nga magpahipi
2: Yes, one of Joel na alam po sa itong pag-monitor po sa haze na pagyapun tayo mamatikdan kumintag pangat na lugar din sa kaning murag mo naman guro ni Ambu na to no sa pay pangkantituan paingon sa may kaning pagat pa to kaning nasa atbang kay kwan man hazy gyapon ka siya pod magduma Joel no uga kay siya murag lakit gyapon ni sa ato pa din po nga dili lang ni siya no kaning tungod kay distansya niya tungod siguro sa kabugnas pa naon pero murag na gyapon ni siya possibility nga appeal gyapon ni ang atong nakita pod pag Joel nga murag foggy lugar
1: Basig haze na, haze ba, haze?
2: Oo, ning aso, gikan lugar sa kaning Indonesia, nga naabot din sa ato. Kay panahon
1: mag- itanawin mo, magnumanji, lahim man ang aso bitaw nga, ang aso nga, kanabang mo rin na naglapog din eh. Kanda naging nga portion niya, makita ni mo nga baga ang aso, pero kung tanawin ni mo, uniform ang palibot, di ba? Uniform ang palibot, di ba?
2: No, mara siya ganing ni haklap lugar
1: mo. Oh, inana, inana.
2: So, nahapol mo yung Joel. So, manang adigit din ang yun. Ang atuwa po.
1: Tinon, tinon. Lubog, lubog.
2: Sama lang ka rin. Oh, lubog. Inana, oh. Yung Joel na kay kung ang taon mo, kundi mo katong kauna sa mga bilabay, mga andaw. Mga
1: oh.
2: Ni abot din ni lugar ang haze condition. Oh, naanata ka rin sa may Zaydas, kung yung Joel. Magigit niya po ng atuwa po nga mamatikdan. Diba? Oo, kaning huwag niya po na ito mamatikdan po pag duman Joel.
1: Uh-huh.
2: Ng kaning kumutan out sa unahan, no? Oy, mga differentiate na ito, horizon, mag Joel, no? Nga ito ang makita, naagyod, naagyod, diferensya nga dako. Kung itandi na ito sa niagi po nga, color blue, gyud unta ka.
1: Oo, oh, correct, na, correct. Oo,
2: lubog, mag duman Joel. So,
1: lubog,
2: sa
1: tinon,
2: himo na biya po sa pag-abiso ang ato pa rin pong buhatan sa City Hall, sa office, sa DOH, na itong mga vulnerable ng mga sectors, at itong mga kaisunan po nung naaya po conditions ng mga baga.
1: Anigay mo kumpiyan sa face mask lang kita. Oo. Aha.
2: Sige, so,

0: kay no karon na ato akong panahon, di ko na tumatag ang mag-enjoy sa pwede itong makuha po ng mga balatian, labi na niini ko nga nahisipitan po nga haze po, nga nakapekto na din sa ato sa kaninga Northern Mindanao. Talawa na po sa kainit sa panahon po ng mag-enjoy no, ato pwede po painom naman ito kaigsunan, nga maghimo niya po sa pagbandong silang kaugalingon, kay grabe git kainit karon, magdalaga po pagpamaypay sila akong kaugalingon, aron po nga malikayan, ang mga posibleng po nga pagkaluya o pagka-dehydrate po dahil po nining ato akong sitwasyon. Dalagi nagpagawas ka ganiha mag-enjoy no, CDR&D, o gaila po din po nga kaning heat index nga report na 40 plus man to, ila po nga pahibalo ato sa publiko aron maandam lagi ang katawhan na kung magawas ka sa itong panimalay, dapat preparado ta batok sa kainit sa itong sitwasyon sa panahon. Uh-huh. Okay,
1: sige, okay.
0: Live din sa may Zayas na tamagong dyan, Zayas Barangay Carmen ng atong syarat. Kinis Magdum 120 Angel Sado sa balita o servisyo
2: Magnum Radio.
1: Alright, salamat din naman kay Miguel Pusongaban, Magnum Radio Sado, Kaimtos Panahon, Maygala. Pilang to pag monitor sa Haze Big Zone, kining aso Maygala nga gikan sa Indonesia. Diba? So lahigin kay kung normal ang atong palibot, tinaw gina tumakita, pero doon ay pagkalubog sa atong palibot, kana Maygala, muna ni siyang aso. Kay kung ay maghalapog sa diya sa usa ka lugar, so ang aso na lang gina sa tipog na sa diya sa palibot. Pero kini sa Maygala, lahos-lahos.
2: Magnum in action.
1: Amo na Maygala sa makita kalabot sa abdini. Anyway, sa ito paraguman din sa ito, sa dinit na Maygala kalong sa atong
2: reklamo i Magnum.
1: Sa ato Maygala ang reklamo i Magnum, atong tagas pagdagad Maygala karon. Kining reklamo Maygala ni mismo si Kapitan Spencer Kailing sa Barangay Bugo nga matod pa niya, diya Maygala sa iyang barangay, grabe kung kawat sa water meter. Naingo ni Director Kanyo, doon na ako nagtulong ang mga kawatan Maygala, nga ilang nga tulo ba to, duha? Ilang gifailan ng kaso? Ilang gifailan kaso?
2: Reklamo, i-Magnum!
1: Yan, nag-warning na sila sa mga mamalita Maygala o ice scrap iron, kaliligin mo palit ang mga kinawat, mga egsoon, nga mga water meter. Yan, mas speak kasi niya karon si Kapitan Spencer Kailang. Kapitan, mahingot to ni mo.
3: Yes, ito Magnum Jack, sa talagang paminaw sa Magnum Radio.
1: Aha. Uh-huh. Sa sabtanta muraga ikaw mismo ang grabe mo kasuko kayo na dito ni Agi Simana human na grabing kawat nung daghang ka na biktima niya sa kawat sa imong barangay Kapitan sa mga water meter nga iya sa water district Kapitan.
3: Yes, ubay-ubay na gyud niya po risyo kayo karon lang nag-release lang ko karon og letter of reference of endorsement dito sa buhatan sa county na itulo ka buka akong gipirmahan din tungod kay gapabayad na ang county og 2,500 pesos for replacement sa maong water meter.
1: Aha.
3: So, hasol na kaayo and kamulo pa mi karon og bugna og dugang mga volunteers no nga ko mag-asa magmonitor pero gasulod gihapon. Kita ra gibantayan and naana ko yung mga report karon, I don't know, alleged report no base sa mga taga Bugo nato nga naa ko noy isa nga nakamotor.
1: Oh.
3: Niya nagkuha og meter nga naka-county og uniform. So, huh? Mupo ni Among Sutaon karon o pangayoon na ko ang CCTV camera nga kung asa ni siya na site niya pag-abot dito sa area pagtanaw nila na wala ang meter nga naadig po kung asa ilang meter. So, I don't know how true is this allegation. Hopefully, dili magamit ang county uniform o pud kining nagpaila ng mga kawatan nga sulod din gawa sa Barangay Bugo.
1: By the way, kining gini mo naka-county na ay nakamotor niya gikuha sa kaudi ang water meter. Di ba kani siya, sumani, usala ni ka insidente, di ba kani kanang nasangpit nga tagyan ng water meter giputlan o kinibang tubig kay wak kabayad. Siyempre, kuhaan mo nila ng water meter, balik lang na kung makabayad na, Kapitan.
3: Mauna atong giverify karon no, sa first nga monitoring na to, no, as part sa atong search and operation, Sir Magnum Jojan.
1: Aha. Okay, so sa inyo lugar diya, Kapitan, pilag yung tanan sa imong iapiap diya ang mga water meter nga, sabi ni, last week lang, ito ni Agi Simana, mauni one time lugar, aling kasimanahan, mauni ang nawala ng mga water meter sa inyong barangay last week. Pila tanan yun, Kapitan?
3: Actually, ni kabat na ni, kung dili lang ato ni Agi Simana, ginatotal na to, niabot na ni 20 kapin.
1: Aha. Oh, nali kuan sa no kining kay mo lagi na no kay kining mga uban nga mga katong lugar nakita diha mo tong usa nga lugar dunay nagkuha diya sa water meter, the rest na wala na, murag nangawala na lang litso.
3: Yes, maulig na atong ginatanaw ang likod o kilid bahin sa atong barangay Bugo. Kaya dito sa likod ng bahin, no, tagulwan boundary na to, dito sa Bugna. And for sure, gawasulod ni sila diri sa ato sa barangay. Kita ra ang gabantayan.
1: Aha, mawagyan, no?
3: Kaya ato miagi, murag 3C ka water meter ang nakuha, no, sa barangay Puerto.
1: A Puerto,
3: so, for sure, maura ni sila ng mga tao o kining isa. Kaya ato miagi, nadakpan man to, no? Atong dito dapit sa Bugna, nga kung 300 man to ka plus siguro ka mga meter nga nakuha dito sa
1: mga barangay Bugao. Oho. Pila 300 ka water meter?
3: Oo, 300 sa Mantibugao.
1: Mantibugao. So dito lagi murag dito nila gitapo kaning kaning mga kinawat siyo nila, no? Kay ang authorized ani nga magawid ani kaning water district naman, pero kung nadia nagkaayo nga water meter, kana sigurado kinawat gina siya pa kining kapitan.
3: Yes, Magnum Jojo.
1: Oho. Okay, so at least karon na ang sumunay ang nitabo dia lugar kung dunay mga mawala nga water meter dia, diha ba mo diretso sa inyong opisina or matos police?
3: Ato pa silang ipaagto sa police blotter, no? Kuhaon nila ang police blotter for record.
1: Oh.
3: Then muani din sila diri sa atong barangay, atong sulatan base sa nawala, no? As part of the support sa document nga gikawat yun para dokumento ni sa kung asa madawat pod dito sa county nga wala nagbuot-buot ang gikawatan sa meter. So at least kanang ilang ipabayad nga 2,500 pesos balihang yun ni barangay in behalf, no, sa nawad-an sa meter nga kung mahimo una ang manggali ng replacement, deduct na lang dito sa water bill sa pila ka bulan.
1: Amogin, kaya mo na ila, kanang water meter, once nasa imo na assign, unya nawala, dili man ma, dili man na kwan, kaya libre. Kung dili, bayaran ni mo na mismo, ikaw nga lugar, assign anang kining water meter, imo na nga bayaran, hinahinay, hantun nga ma-kwan mo, ma-impas. Pero takang kag another water meter, pero katong nawala, 2,000 mo siguro, ang ilang bayad anak, kada usa, I don't know, pila.
3: 2,500, Magnum Jojak.
1: 2,500?
3: Mm-mm.
1: Siya lang kag 2,500, niya, may lisur kay karoon niya, lugar, pabayaron ka sa lugar tungkol kay gikawat niya, mayroon ba kusalang kabuhok, kundi rin, nahimo ng pamugas, kapitan, bro, nahimo na ng livelihood sa mga kawatan, nadali kayo na kawaton, niya, mahalin magina kay mga burunsi mo na, kanang na water meter, kapitan.
3: Yes, Magnum Jojak, no? So muna nga, nitabang punta sa atong mga biktima sa water meter, diandi nato diri sa barangay after sa blotter. Then attach nato tong sulat nga atong ipirmahan with dry seal, so ato po to ipaabot dito sa county opisina aron ang katuwang taong igo-igo ra nga na ay kwarta unya dili pud maka-afford sa 2,500 pesos. So at least dito na lang labing duol hangyo nga dito na lang idudak sa ilang monthly nga payment.
1: Inahinay. So ikaw to murag ihapak lang dito hantun mga impas kitya. Okay, so karon nga ko murag na murag last week meaning murag paspas kay kinawata diya sa water meter.
3: Yes, Magnum Jojak.
1: Oo. So karon murag wala nahilom pa karon. Siguro kan esgutal man eh, siguro ang ilang mission diya humana kay gikas Puerto Bugo ay dunog. Asa na po sila mo paingon ani mga kawatan. Anyway, so si Kapitan, salamat kayo, no, kay ato sa inabiyon si Kapitan na si Director Jericano kalabot ini. Ilabi na kay Kuarba, no, kining duna na man kuno nang adakpan, pero nang adakpan kawat manggihapon eh dunog ano duna na kuno ilang ipailag kaso. Lahi man gud mo file ni mo kaso kung lalagi na adakpan nimo nga na priso na kay basinog dili sila maka, pero kung ikagi pailag kaso gawas nun ba sila? Apirme pa na mag-suroy-suroy, mangawat kaya po na, Kapitan.
3: Yes, Magnum Jojak.
1: Oho. Okay, so Kapitan, special kailing sa barangay Bugo. Kapitan, salamat din mo, maingot to ni mo.
3: Daghang kayo, salamat Magnum Jojak kung sa tanong tigpaminaw.
1: Okay, thank you very much.
2: Reklamo, i-Magnum.
1: Inabat na may galas, Kapitan Spencer Kailing. Oo, so barangay Bugo may galas. So grabe ang reklamos mga katawan na diya. Grabe ang kinawata, may gala sa water meter. O mula gina, no, kay mato pa ni Director Kanyo, ito yung nabiyo si Director Kanyo, kalabot nini. Doon na kung nila na-file ang kaso, pero kung ma-file ka kaso, ngawa pag ina ma-preso, mangawat pag-iapo na, gawas doon mo na. Kini man mo't pasabot, may gala kaysa ang kaso man gawin, mo't pasabot nga, kung napailang ka ng kaso, napapriso ka kay nayoban niya, ayaw papailang kaso, kini siya. O, so, pagumana na, iwaran pa man na. Yan, di man ni may gala, kay di man ni basta-basta madakpan ni mo, kay tanaw lang, uy, nalatay warant. So, muna, ang uban ana, magtago-tago mo na. Nara sa syudad, pero dili na sila ingon nga mulaya, sarag, yapo na sa din, eh, makabinta na, mangawat lang yapo na, maundang na na, kung mga priso na. Amo, kinamagala ang mga kanang kabuhato ng ubang kay mamala ilang livelihood lagi.
2: Reklamo, imagnom.
1: Liyama speak kasi niya karon si Director Jerry Canyo, bang chairman sa board sa COWD, kay mamala ilang biruan ng problema nila, kinig yung kawat may gala sa water meter, maistig, wisting bahin, amo na ang iyang problema, but pila ka gatos na baka, pila ka gatos ng nga wala may gala ng water meter nga gipangkawat diya sa COWD, kay dali man kani ibalik yagod, kay brunsi man eh. Naspi kasi niya si Director Jerry Canyo. Director, may ngunto ni mo.
4: Magnum, Jujak, mayong ngunto. May ngunto sab sa itong mga tigpaminaw sa tanan nga nagsunod sa itong live stream. May ngunto ka itong tanan.
1: May ngunto, Kapitan. No? Ano, Kapitan naman, Director. No? Kining, Director, ang Barangay Bugo, si Kapitan Spencer Kailing, muna sana, video ni Piaita, ni Kwasa ni Tingik na po sila. O alarma po sila tungkol kay grabe po ng kawat sa water meter diha sa ilang barangay. Lugar kini water meter, bisag burag may barangay, Gusa, Carmen, Bonbon, sa kasa naman sila po strike. Na nakabot na ba sa inyo ng atensyon kining lain na po nga pag-strike sa mga kawatan diha sa Puerto o Barangay Bugo? Kining Director Jerry Canyo?
4: Yes, Magnum Jojak, no? Nakadawat kita o balita na adunay 20 kapin.
1: Uh-huh.
4: Ang mga water meters ang gikawat dihang dapita sa Bugo o parte Bugo sa Puerto.
1: Oh.
4: O kining niya mura o nahibulong kita ni ini nga kalihukan karon Magnum Jojak kay mo may pinakadako kining niya nga na-experiencehan nato sa pila ka tuig ta nga nagmonitor ni ining pagpangawat sa water meter.
1: Aha.
4: Siguro naagid siguro yung sindikato ni ini na siguro yung kapamalit sa water meter aron nga mapuslan basigili lang siguro kini pagpatimbang.
1: Uh-huh.
4: Na siguro yung mga lain nga siguro gagamitan ni ini aron sa inyo ni ana mapuslan usab nila kini nga mga metro sa tubig. Magnum Jojak. So kining niya karon nga panghitabo Magnum Jojak ato nang gihangyo ang barangay sa Bugo nga magpa-blatter gayud tanan kato nakawatan ni ini aron sa ingon ni ana mahatagan nato og solusyon. Karon Magnum Jojak atong gi repair usa ang ilahang supply sa tubig. Para nga na usab sila ay magamit kahit tiginit na pag-insap kaayo karon.
1: Uh-huh.
4: So di sa pwede nga mapakgang, maputol, mabalda ang supply sa ilang tubig diha Magnum
1: Jojak. By the way, Director, no, panlitan og kinesya nakawatan. Unsa may buhaton niya mag-report sa pulis? Automatic bang ibalik sa lugar iyong tauran pag-usab ang usa ka residente nga nakawatan? Of course, sa ato nasabtan, murag ang mubayad anang nawala nga water meter sa ilang custody, ang katumang assign ginana nga lugar katong lugar na assign anang linya. Siya may mubayad, di ba? Murag sila ay mubayad ana kung dili lang mabantayan pag-ayo ang ilang water meter. Kining Director?
4: Duha kini kabahin, no? Magnum Jojak, kung ang water meter naa sa tukaran sa ilang balay, naa sa ilang property line unya nakawat, sila ang mubayad ni ana, no? Magnum Jojak.
1: O sa ilang,
4: pero tuwa dito sa public stub out na to, kanang gibutang na to, dapin sa dalan nga na ay mga pila kami truko sa uban, mga public stub out na to, ang water district, maoy mutubag ni ana nga panghitabo, Magnum Jojak.
1: Okay. So, meaning, kung nasa imong balay, kilid sa imong balay, so, ikaw mo mo sagot ni ana, sila mo mo tapal bayad ana. Unya, okay, pero kung kato, kanang na-stab out niya, inyo ba na pagbuot nga diha ipamutang para sa yun ra talaon o galilion sa mga mag-reading, ana? Mo ba na?
4: Yes, kanang mga public stab out na ito, Magnum Jojak, ato kanang proyekto sa Cagayan de Oro City Water District sa pagsiguro nga ang atong mga metro gayon mabasa sa atong mga water meter readers, no?
1: Aha.
4: Kaning niya usab kanang mamonitor usab nato ang kawat sa linya sa tubig.
1: Mm-hmm.
4: So mo ka na nga doon na kita i-clustering sa
1: nag-clustering
4: water meters magdum dujan.
1: Mga bonay na nga kung tanaw ni mo karon labina ka ng mga slum area, ano mga lugar nga sikit-sikit ang balay, ang tanan nga water meter nila naagis gawas mura galinya o daghang kayo ana.
4: Yes, maugi ka na magnum jujak kay mao ka na usab ang usa sa atong estratehiya pamaagi aron makulang-kulangan usab ang atong non-revenue water kay usa-usab sa hinungdan sa atong NRW maoman kining kawat sa linya sa tubig.
1: Oo.
4: So mao ka na nga duna kitay mga clustering sa atong mga meters kay para nga maminusan kining pagpangawat sa tubig o kana usab ang kining pagmonitor sa consumption mas madali kayo sa atong mga water.
1: Ana ba safe kay na siya director kay narago siya sa gawas unya ang imong balay to sunahan. Imo lang pakutayan og tubo. Now kung nay mo kanang ilang tubo imong tubo kinahanglan imong ginabantayan nga walay ni putol ana kay muagi ra ba ang tubig sa meter. Pag-agas ana gatuyo kang meter bayaran nimo sa og dito na sa ilang lugar. Ipilit ni Muskirin sa ilang hagdanan diya. Kunasto nga ang lugar before mabot sa meter, ataas kayo, murag usik kayo. Pero kung tuwa sa gawas ang sa taba, kanang sa ang clustering niya to sa ang tos gawas, so kinanlan ikaw gin nga tagyanan nga linya, imoging imonitor imong linya, guwa pa na putol para nga dili ka magbayad og dako, kining direktor.
4: Maogad ka na, magdapusak, insakto ka nang naang ang kanang na ang linya sa tubig gikan sa atong gi-clustered mga metro paingon sa konsumante
1: konsumante
4: gikan ang pagabantayan pagalimahan
1: bantayan gyud
4: nga dili usab manggalik kay usahay na usab diha ang problema labi na kanang naay mga dagkong sakyanan usab nga moagi na mahimo kanang hinungdan nga mubuto mo liki usab ang ilahang tubo.
1: Mo na siguro usahay nga magreklamo ka nga ang akong meron nun tag 400 so tag 500 na ba pinakadako nga niabot man ig 5,000 amo na siguro na nga kunay dito wa nimo tanawa nga duna na ba di ay dako kay buslot dito amo to nga usik-usik siya nya di ka kibolo ka mo agi ra ba sa meter ang once nga ang tubig mo gawas na mutuyok na ang meter niya so alkan si gyud mo na nga kinahanglan bantay pare kay kasi mo linya para gyud nga dili lugar gyud na lugar mebo ani mo duna ba ina nga buslot ana kining direktor.
4: Mao kay gyud na magdum jujak no kay mo lagi ang atong experience man kaniadto nga daghan ang gapangawat sa linya sa tubig.
1: Oh.
4: Nya matingala ang tagiya sa linya anong hinay na
1: hinay.
4: Akong linya gikawat naman day ang linya sa ubar ni usab nga mga silingan niya mo na nga moabot siya mura na lang sa brugar og tulo so mo ka na nga doon na kita yung mga public clustering sa atong mga metro. Uga, mao ka na itubag na to sa mga panghitabo sa water filterage. Pero kining niyang pagpangawat sa water meter karon mga magnum judya, matod pa sa initial nga taho, kay ato naman kining ipatuan sa atong personahe sa Cagayandero City Water District, medyo bahin-bahin. Na ay diha sa Reyes Subdivision o sa uban nga mga kasikbit nga lugar, doon ay parte sa clustered nga meter aduna usay mga gikawat ng metro diha tungod sa ilang balay. So kana karon mag medyo natingala kita kay ngarong 20 ka buhok mura magdang harvest mura mag
1: harvest
4: kayo.
1: Grabe kayo. So, by the way kanang usa ka water meter director pila ka kilo maabot ba na usa kilo tungas kilo.
4: Almost 1 kilo kanang nang copper niya na niya magnom jujak no.
1: Moba?
4: Hapit mag sobra sa tunga sa kilo, mga almost 3/4 ang ipugaton sa copper nga naan niya. Mao ka na magnum jujak, isa usab sa atong tubag ni ining kawat kay kada bulan ga i-monitor taman kining kawat sa metro. Usahay moabot og 40 kapin, usay moabot og 60.
1: Kada bulan?
4: Ka metro ang gakakawat kada bulan
1: Uy.
4: So mao ka na nga mo result kita karon sa atong gi-recommend nga mag-change na kitag metro sa plastic na.
1: Plastic
4: na metro ang atong gagamiton karon.
1: Ang atong hard plastic, siguro hard plastic?
4: Oo. Katong class A gayod nga klase sa plastic nga dili usab dali matunaw sa kainit sa adlaw, dili usab dali nga maguba. bisag na siya sa kining niyang open area. Mm-hmm.
1: So sa inyo nakita ani direktor mo ni rason nganong lugar kakawaton siya tungod kay dali kay si mahalin kay Burunsi man eh. Unya mahal kay kilos Burunsi makakita makapangawat kag duha ka buok. Uy, wala na murag tungasako bugas na, direktor.
4: Yes, actually duha ka mga kining butang ang atong gisuspitsahan ni ini Magnum Jujak.
1: No? Oh, duha, duha.
4: Una kining pagpatimbang sa Burunsi.
1: Oh.
4: Kining niyang water meter ilang gubaon, ilang ipatimbang.
1: Ang ikaduha.
4: Ang ikaduha ni
1: gamiton.
4: Ini. Gamiton siya na ay mga apartment nga gipangbuhatan nila og taksa ro karkalinya na usay kaugalingong metro. Ang atong isang gisuspitsahan ay mga boarding houses nga diin kada kwarto na ay kaugalingong metro. Mao kini atong gisuspitsahan Magnum Jujak kay kining ni recycled man gud kining niya para gupalit sila og kanang dili girugar brand new kay mas cheaper man. Mao din ilang gamiton sa ilahang mga rooms no nga pag-monitor usab sa consumption sa tubig sa nagrental sa ila. So duha ka mga aspeto atong gitan-awan ani karon kining pagpatimbang o kining ni ang pag-resale niini sa mga nanginahanglan ilabi na kining na ay mga boarding houses ay mga apartment nga yatagan no sab dilag monitoring sa ilaha.
1: Bali ang mahitabo ani usa lang ang nagpakutay meaning like example Juela Cobra ako ra nagpakutay pero ang akong kay na may like example mga apartment diha so lima ka kwarto so usa lang linya akong ipaga so kada linya kada kwarto butangan ako og usa ka water meter para nga mo na ang ilang basihan sa pila pero no niya matag bulan.
4: No, okay.
1: Pero usaray linya, usaray linya.
4: Isaray linya, oo.
1: Oh, mura ba nagpara sa Kogon Market ba? Sa Kogon Market, usaray linya sa Sibdara, pero nag-distribute siya og mga linya dito sa mga sa isdaan, diya sa karnihan, diya sa painitan. Nanay mga meter, unya mura to'y basihan sa kinibang atong kwan, sa atong Sibda nga dito magkuhan sila ila pong magbiling sila mo na ilang basihan inana kay direktor.
4: Yes. Insakto ka na Magnum Jujak. Mao ka na nga sistema so kinahanglan sila mo provide og ilang metro.
1: Oh.
4: So naay mga ingon ni ana nga panginahanglan nun, nga dili na gidugar kinahanglan nga timbangon.
1: Di na.
4: Oo,
1: nalikon pa kay Japan man na. Japan nalikon kayo.
4: Mao gayon. Mas dako ang presyo ni ana Magnum Jujak kay kanang na ang pagpatimbang medyo barato.
1: Oh.
4: Ya kanang atong metro actually kung paliton kana brand new 2000 kana kapin.
1: Oho.
4: Ang brand new ni ana so kung ipatimbang kana na alang sa pila ka gatos.
1: Oho.
4: Siguro ang usa ka kilo ni ana og mao kana ang atong gidudahan nga mga rason nganong nagkadaghan kining mikuyanap ning pagpangawat sa atong water meter, Magnum Jujak.
1: Ah, okay. So, kanang giingon ni mo, no? Ang interes kita, nang giingon ni mo nga aron nga wa na ikawat. So, nasiguro ikawat gapon kay, pero nasiguro ikawat gapon, pwede ni siguro kayo kay gikan aning na ikaper, himuon na lang yung hard plastic katong yung water meter. Pero kung ang ikaduang rason, lugar nga katong na gamiton sa mga boarding house o kuban pa. So nagyo po ikawat nga may tabo, gawa sa itong ubang ipatimbang nila. At yun ito wala ipatimbang, pero nagyo po mamalit katong mga boarding house o mga apartment nga nagkinalan anak, direktor.
4: Yes, posible yun ka na, Magnum Jujak.
1: Oh.
4: Nga di ba yun siguro na ito mapakgang, ma-zero, oh. Yun kining niya nga mga panghitabo. Pero siguro basin makulang-kulangan.
1: Kulang-kulangan.
4: Oo, makulang-kulangan na ito.
1: Kaya kung napagani mangawat, meaning inyo nang hard plastic na, so, mas barato ni siya kumpara sa kaper.
4: Oo, medyo barato kining niya ang plastic, no, Magnum Jujak, no, tungkol sa material, lugar niya nga gigamit. Kanang na, gigamit naman usap ka na sa uban ng mga lugar, nga plastic na ang mga metro usap sa uban ng mga water district.
1: Aha, kay kana siya kung once nga naana na siya direktor no nga plastic na ang water kaning water meter na atong gamiton para malikay ng kawat og naga napagani kawat sumining kana dito na lang sa mga apartment ug boarding houses na paingon ang baligya ana direktor.
4: Yes, posible kana no, posible kay kana.
1: Oh, sila na suspek ana.
4: Oh. Kaya wala na may laing magpahimulos niya na kay di naman ka na matimbang kaya naman ka nang naa.
1: O, gina, muna may tabo. So, muna sila, pero atis, maminusan kay di ba siya ang nakadagan ang uban po, mahandog po pamalit o kakinawat. Muna ito nakita. Anyway, so, sa harsap na ito, Director, tinood ba nga na inyo na pailag kaso ang mga suspect sa kining paspas kakawat sa water meter, Director?
4: Yes, Magnum Jujak, doon na nakita yung mga nasangat nga kaso actually. Doon ay uban nga wala ma-identify ang identity niya. So, pero nana, naka-binbin na karon sa opisina sa atong prosecution. Kining mga na-identify kung naay mga CCTV unta nga mahatag ang atong mga kaigsuunan diha sa barangay sa Bugo or sa Puerto Bacaha kung asa man nga lugar nga nakawatan sa metro. Kanang CCTV, mas may kay ka na, makahatag ka na og tabang sa pag-identify nato aron sa ingon niya na ang pagpasaka sa maong kaso dito gayon sa nangawat nga hingtungdan usab nga biktima, makahatag gayon siya reklamo bahin usab niining pagpangawat sa Metro Magdalenjak.
1: Aha. Okay, so unsa ba imong mensahe ani no as chairman sa atong board sa CWD para sa mga katawhan labi na katong ubo sa lugar water district nga nagpakutay karong panahon na.
4: Yes, Magnum Jujak, ang atong panawagan no sa atong mga kaigsuunan unta nga kung naay mga ingon-ini nga kawat na mga ingon-ini nga panghitabo, kung pwede matabangan kita sa water district kay ang atong panginanglanon sa tubig labi na karon kay El Nino, medyo nakita sa pag-monitor gayon nga dili unta kayo maapektuhan ang atong mga konsumante. So kining pagpangawat sa Metro, madaot gayod ang atong supply niini sa tubig kay imbis ka moabot unta sa tagsa-tagsa nato ka mga Pinoyanan, mamahimo naman nga nahigop na dito tanan kay nag-leak naman ang mao nga tubig, no? So ang atong panawagan nga kung pwede ang atong mga kasilinganan diha, ang atong komunidad, ang atong barangay, no, barangay officials, magtinabangay kita niini kay ang panginanglanon sa tubig kita mang tanan ang mamahimong apektado niini, labi na kung dako kayo niya ang mamahimong leakage or losses nga masayang lamang og apektado usab ang uban nga mga linya, no, Magnum Jujak, labi na kung clustered ka na adunay duha, tulo or upat, lima ka mga metro ang ikawat. Ang uban usab nga mga consumer nga naka-cluster diha, mahimo usab nga maghinay ang supply sa ilang tubig. Kay tuwa naman dito ni buhagay naman tanan ni atong mga gipangkawat nga metro. So ang atong panawagan uban sa liderato sa atong kapulisan, si Colonel Pahi nga unta, mahatagan kini og seryosong aksyon uban sa atong mga porok leaders diha sa atong barangay, sa atong mga barangay officials, barangay kagawad, nga kita untang tanan magtinabangay aron sa ingon niya na masulbat ta kini nga problema kay taud-taud na kining problema sa pagpangawat. Sino
1: na taud-taud na? Oo. Wala pa kadiya sa water district, kawat na.
4: Mao. So medyo kinahanglan na gid kini aksyonan, although kita usab sa board Magnum Jujak at una kita yung mga aksyon usab. Ug usa niya na mao ang paghulip sa atong mga metro sa plastic, no, kita gayud moy nangusok ni ana nga mailisa na sa plastic aron sa ingon niya na makulang-kulangan kining ni ang galastusan kay kapit na sa milyon, no, Magnum Jujak, modaga nag 3 million actually the past 3 or 4 years nato nga pagmonitor sa kining ni ang expenses sa kawat sa atong water meter, modaga na sa 3 milyones kapin kapisos ang nahimong nawala lamang tungod ni ining pagpangawat sa water meter na to, Magnum Jujak.
1: Grabe gina. Anyway, so Director Jerry Caño, itong chairman sa board sa CWD. Salamat kay Director. Maingod to ni mo.
4: Dagang salamat, Magnum Jujak. Maingod to. Karatong taran.
2: Reklamo, Imagnum.
1: Alright, ginabate, may gala si Director Jerry Caño, may gala. So, sana ka 3 milyon na ang lugar, ilang kwinta-kwinta sa mga nangawala, may gala. Worth ha, sa mga nawala, may gala, nga mga water meter. Ah, grabe sa doon kayo ba?
2: Reklamo, Imagnum.
1: Bugo, may gala, sa kasa, kining lugar, din eh, Reyes ta, dito ta. So, inana may galang dagan, so duha na ikaklase. Patakabalo may gala, duha kaklase. Ang duha klase may gala, ang sini, kining klase may gala, skawat. O so, duha kaklase may gala, unya ang usa kung makawatan ka automatic pulihan na sa kining water district. Pero ang usa nga dili pulihan, ipagbayad gyud ka kanang water meter nga nasa kilid sa imong balay. So dapat imo nang kurulon og bantayan imo na kay kun dili nimo bantayan na bayad ka mga Exxon.
2: Reklamo Imagnom.
1: Bayad ka mga igala kung di mo na siya bantayan. Amo na yung problema na ipagbayad ka mga igala. O so, ipagbayad ka mga Exxon.
2: Reklamo Imagnom.
1: Anyway, so, katong nasa, katong na yung muraga clustering, i-cluster nila, kanabang daghan kayo sa imong barangay na iga daghan niya, kana, kung mawala siya, automatic mga Exxon, ang water district mo ay mo himo sa pag lugar puli, ana. Unya duha ang usa duha ang kung naay mga awat ang uban ana ipatimbang ang uban basig do na may galay mga nag-order say order kana ba naay mga budingao sa mga apartment diha kapoya kay mahal man na palit sila so palito nimo og tag 500 ihatag dito nimo so mura ilang ibutang ang meter may galay to amo na ilang ibutang ang meter mga Exxon
2: reklamo Imagnom
1: amo na ilang ibutang may galay nga meter may galay dito sa ilang kanibang mga usabana kanang ilang apartment pero ang ilang may galang linya usa ra ka linya matag lugar matag kwarto matag room do na may galay ilang supply ka tubig sila ra magbiling din ana mga Exxon kay nana may ilang meter nga basihan nila pila ang nagasto na gamit ka tubig muna ang pagtuosan may gala sa atong direktor sa CWD.
2: Reklamo.
1: Sa atong paraguban din, may kasi atong tulong may gala. Atong Magnum in action.
2: Magnum in action.
1: Oras, alas 12.05 na. Na ako noy, naghikog taga, niay iski naghikog. Uy, niay iski naghikog. Taga, ato yung pa-check may gala ni, kanyang na naghikog, iski mo niyo, naka, nai, ay, dulog ko pa niyo, pero alang i-check may gala niya, iski ko no, naghikog. Taga kuan na igibutang na dinhi nga barangay ato ning tagaas pagtagal may gala kay text man ato karon ani Felix may gala Felix Aircon anyway sa ato bragos sa tulong may gala tong oras alas 12:06 ato kanato sa Wados Quality Store ang nagusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogan, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit.
11: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
12: Cityo and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
13: Nahibalo ba mo nga ana ay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayan Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
17: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong.
0: maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong panan-aw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matan-aw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausabang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
2: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. o tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila na mo ang among kasalanan bato kanimo o sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
20: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:20, gala kumusta maingunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas mga lokal agarayan ang Departamento sa City Hall magigtagbo o magkatagbo uban ang pag-asa isip kabahin sa pagpangandam sa mas grabe pang kainit sa panahon. Sa ato Magnum National Campo ni Vice President Sara Duterte gihagita sa DILG nga magpagawas sa kibirinsya nga giharas kini sa mga otoridad atul sa pag-serve sa arrestwarrant. Sa ato Magnum International, 5 katao patay human mag-overshoot ang Osaka cargo plane sa Miami International Airport. Sa ato Magnum Pesas NFA, siguro magparayan hangtod sa 2028 ang Binding Bigas. Mayroon na program sa ato Magnum Entertainment. Singer nga si Jaya, kung Jaya mingong mas manakumplito ang iyang kinabuhi diyang napalga niya ang Ginoo. Sa ato Magnum Sports Pilipinas, idagdag mag-host sa katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
20: Magnum Noontime News.
4: Mga Ekson, kumusta? May ngunto ka ng adlaw-adlaw karon nga Lunes, September 7, 2025. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
21: O Magnum Aileen, ako rin.
4: O karon sa retailers ng Magnum Lokal, magtagbo ang mga ikundang departamento sa City Hall. O ba ng pag-asa, aron isgutan ang posible pang masintiang kainit sa panahon dala sa El Nino. Maduban ni CDRMD Head na Nekabagat nga kabayan kini sa pagpangandam aron masiguro nga ang kaluwasan sa katawhan, supply sa tubig, pagkaon ug uban pa. Samtang ingon ni Habagat nga sa pagkakaroon wa pa sila'y narespondihan nga direktang epekto sa kainit sa panahon.
22: Well, sa karon wala kaman kaya itong data yun nga ingon nga direct siya nakapik ang kainit yun nakaingon sa iya. Ano? Siguro, sukad na itong medyo taas na itong heat index, sila po mismo nagkawa na sa how to protect themselves. No? Sa akong giingon, hantod pa ni siguro sa first quarter next year, mo nga unya, natay pa higayon na meeting, uban na itong mga kauban yung departamento, ang pag-asa, para makita nyo na ito sa outlook, no? Atong weather outlook, hantod na mahumaning El Nino. Para ang atong preparasyon, kaya gipagpuan man ni Mayor Clarex nga ang atong preparasyon, especially sa mga sektor ng Maygo, hindi lang ang atong agricultural sector, apil na ang mga kaning possible nga mga sakit nga Maygo, no? Sa atong mga kabataan, uban pa nga kaning susubra sa kainit. And then of course, pinakusalan ni isa ni atong water supply.
4: Ang payag ni City kung CDRMD head na Nick Habagat. So karong hapon pa.
1: Yes, Magdon John.
4: Karong hapon pa sila magtagbo, no? So naitaga pag-asa na.
1: Naipag-asa ilang para masayran po nila siguro ang mga forecast pa Magdon John sa mga musunod pang mga adlaw.
4: Okay, serious sige na siya maglumaili, no? Kay mismo ang UN United Nations kining weather agency. Pirmi sila og monitor gina ni kay nakita nila nga ang impact og ang epekto ani sa mga nasod nga magian aning El Niño. So mangandam gyud kay sigurado sila nga ang epekto ani di gyud makaayo sa usa ka nasod kung moigo na kini siya.
1: Dugang Magnum na lokal gipasabot sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 10 nga kung unsa ang nagunang katuyuan sa Pamana LGU led livelihood program ubo sa peace and development buong bansa mapayapa matod ni Attorney Edgar Riquilme, Regional Program Coordinator sa DSWD Region 10 nga ang programa makatabang sa panginabuhian sa mga organisasyon ingon man sa ilang komunidad.
3: So unsa day ni ang Pamana LGU LED. This is a program sa part ni siya sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa program under DSWD kung asa naghatag og livelihood programs, no, sa atong people's organization nga identified sa komunidad kung asa makatabang sad kini, no, para i mapalambo maong people's organization, dili lang people's organization, pati na ang komunidad kung asa sila nagpuyo. And pinakaunang rason nga nauna ni siya nga programa para ni siya makakontribute, no, sa atong kalinaw o kalambuan nga naa sa komunidad. So kami sa DSWD, dako among pagpasalamat gyud kaning among partners sa local government unit, particularly sa province, sa cities and municipalities, kamuman ang naa sa ground nga patuman sa pag-implementar ni ANA.
1: Ang pamayag ni Attorney Edgar Riquilme, Regional Program Coordinator sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa kon PDBBM sa DSWD Region 10.
4: Alas sa 12:24 sa pagkitabagan karon sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC Region 10 ang mga senior citizens galikayan ang dugay nga pagkatulog aron magpabilin ang kahimsog sa ilang panglawas. Matupan ni Maria Ginger Pailago, Regional Information Officer and Project Development Officer 2 sa mga buwatan nga base sa ilang nabantayan. Talagsa na lang ang mga hamtong gagawas o gapil o outdoor activity karon nga panahon na.
5: Nadili kay sila ga-expose og dugay og katulog. Mao gyud ang common. So pag 8 hours natulog, 8 hours gid sila. And seldom na lang kaayo sila makita nato sa kadalanan, no? And mga attend og mga party as needed lang, as a recon kung kinahanglan lang. But they, sa ilahang panimalay, this milestone age ninyo, and most of them, nagpabilin gid sila sa healthy and aside sa active sila sa morning, pagting pahulay, nagpabilin sila sa ilang tag sa kapapanimalay.
4: Agapayag ni Maria Ginger Pailago, Regional Information Officer and Project Development Officer 2 sa NCSC Region 10. Alas sa 12:25 na sa itong Magnum Road Hunter.
23: Magnum Road Hunter!
4: Ato sa pamina, may gala karoon sa itong Magnum Road Hunter. May gala si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Diya sa Kapistano, Garland, ning atong dakbayan. Magnum Kia, kumusta karoon dagas na pikudya?
24: Sa Magdamal Road, no, sa Osman Gapon, ang adagan sa traffic on this lokasyon, ganoon din sa may kapisa ng Garland Street, sing atong asyon. Doon na lang mga igayon, Magdamal Joel, nga medyo mahinay ang pagaginod, pero din na po rin nga madugay. Tungkol kina naman po yung mga kain traffic enforcer po nga gamit sa palibot, aron nga pagsiguro, nga din po rin nga madugay ang kanina pagaginod din yung mga sakinan, nga padulong sa pagbagsag sa mga direksyon po Magdamal Joel. Sama na naman din sa may Kapistrano, ga din sa may Gikan, din sa East Rina Bridge, palawas din sa may Garland area po Magdamal Joel. Isigilan po na ito ang alakaw sa panahon. Nagpabilin paghihapon nga naggalagiting ang kainit diri sa mga gawas nga bahin sa dili gyud kumpiyansa dagit nga pirmi og gapayong og ina magdagan tubig aron marikay nga ma-dehydrate pod Magdamal Joel. Kung isip dat po to nga karangitan karon na binaka ni bitaw to nga ginasitian nga haze Magdamal Joel. Medyo lubog pag gihapon Magdamal Joel, no. Oo, kay kung may kung nara ka diri sa duol dili kini mo siya mabantayan, pero kung wala ka diri sa mga bukid-bukid
4: kung duol ra magud siya murag lang siya Magnum Aileen, no. Kung duol pero kung naay mga bukid kana mga lagyo ba? Like for example, pantalas dagat nga karon og sa normal nga panahon, makita nimo siya labi na ani nga walay ulan, tin-aw siya pero karon gagabon gyud.
1: Nipis kay matabunan, matabunan ang mga matabunan. Bukid.
4: Oh, so muna na siya, muna nang aso nga dili lang diri sa ato, tanan na ni siya sa halos bisaya sa Mindanao.
24: Durubog, yung sa Magdamadroy. Pero kung napod ka sa dire sa may sentro syudad, mabatayan yung mga kaninga haze. Pag mulan pa, kani mga dagko nga building po Magdamadroy. Oh. Kaya di naman pwede mo maklaro nga. Medyo lubog, magkita na itong palibot. So, dala kita permit sa mga.
4: Hanap siya.
24: Hanap-hanap. Kanya, diligid kayo nga ito nga kaning parehan ng sariya itong Magdamadroy. Itong wala pa haze. Nga, klaro yun kayo. Busan tuon nga kaning. Pero karon, magkita gini mo nga medyo lubog itong kawanangan. Kung diri ka manapod sa may sentro syudad, dito ka maglando po sa mga bukiron nga bahin. Ito nga pag ulagwain sa kong panahon, o sitwasyon sa dagang traffic o dito ka syon sa mga pahisyon na Garden Street Sing at ang syudad para sa Magdum Road Hunter kini. Si Magdum Hunter 23 Kevin sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Samtang sa itong Magnum Haze update, karong mga orasa as of 12 noon, Magnum Joel, ang monitoring sa air quality index diha sa may Tagulwan station, ang ilahang air quality index diha naasa 104 kung unhealthy for sensitive group. Mm-hmm. Ug main ganit ang unhealthy para sa sensitive group, Magnum Joel, kini, katong mga tao nga dunay respiratory disease sama sa mga asthma, mas makaayong limitahan una nila ang pag-gawas-gawas sa ilang mga panimalay. Samtang din sa Cagayan de Oro nga station, ang ato ang air quality index naasa 100 kung unhealthy for sensitive groups. Samtang sa Iligan City, naasa 175 kung very unhealthy. Diin, ubos ni ini, gipay magnuan ang katawhan, ilabi na ang paglikay gyud sa heavy traffic areas. Ang mga tao nga dunay sakit sa kasing-kasing o katong dunay mga sakit sa ilahang

0: kayong limitahan po ang paggawas panahon sa udto ug hapon. Kinahanglan usab mag-amping ang mga vulnerable kutong mga tandugunon nga grupo, ilabi na gyud sa mga bata, tiguwang, mabdos ug adunay mga balatian sama sa asthma, allergies, o may sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pwede og kinahanglan o mas maayo magdamjowel nga magsulob og hustong face mask, mas maayo gyud nga N95 kung magawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Pero kung wala kay medyo mahal-mahal man pud ang N95, pwede duplihon lang nila katong mga ordinaryo nga face mask. Sirad ipod ang mga bintana sa inyong pamimalay kung di maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan nga makasulod kini o ang mga particles sa haze sa inyong pamimalay. Paggamit og electric fan o air purifier kung do naman gani aron makatabang sa circulation og pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa inyong pamimalay. Og ayaw kalimot pag-inom gyud og daghang tubig og pagkaon sa mga susansyadong pagkaon aron magpabiling lig-on imong panglawas og respiratory system.
1: Alas 12:30 lang karon sa tong lakaw sa panahon.
2: Magnum Weather Alert.
1: Nata magalas si Kevin Canes pag-asa weather forecaster. Sir Kevin, maingod to ni mo.
3: Maingod to sir, maingod to sa itong mga suking pagpaminaw. As of 8 a.m. ganiha, itong ganimonitor ng Tropical Depression International ng mga Corban ang sigawa sa Philippine Area Responsibility. Yung siya mo si formerly Pilandok na siya sa kalayon ng 1,195 km east-northeast of extreme northern Luzon. Hindi siya may pagliho pa east-northeast-wide sa kapagpasaw na 10 km/h. Samtang din sa Tostibok Mindanao, mga sanatin ang sa panalagsang pagtagom, nagtunos mga pangalawin ng kalangitan, inuban ang status sa papapagulan, inat o pagdalugdog tungkol na siya sa localized thunderstorm. Mula kay hinay nga tos kasarangan nga hangin magagigitan sa habagatang kasalpang direksyon, bugang karigatan hapsay nga tos kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Tandakbayan magagigitan sa 25 degrees Celsius to sa 24 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental posibleng maabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw ni Sidla ka niyang 5.33 sa buntag ang masalo po niyang 5.47 sa hapon. Atong Philippine Standard Time 12.32 p.m. ang galangang balitan panahon gikan diri sa DSC Pagasa. Pinisigan din kadi sa salamat.
2: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12.32 na.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
8: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news! Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries! Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Magnum Noontime News.
8: Alas sa 12:35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Gagit karon ni DLG Secretary John Vic Limulya, ang kampo ni Vice President Sara Duterte, nga magpagawas og ebidensya nga giharas kini sa mga awtoridad kiniatol sa tinguha sa kapulisan nga ma-serve ang warrant of arrest batok sa Vice Presidente sa kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Maduwa ni Remulya nga doon na sila'y video nga magpapatuon nga walay kamaturan ang payag sa Vice Presidente nga giharas kini sa ilang panimalay.
9: Just to clarify the narrative, she said that she was harassed, that she did not trust the PNP or the DLG. As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
8: Ang payag ni DILG Secretary John Vic Limulya na rin ingon ni Vice President Sara Duterte nga sukat pa sa 2023 nakasilite na siya og pagpangharas rason nga nawada na siya og pagsalig sa gobyerno og bisan sa kapulisan.
10: Naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nanghara sa bahay namin, nanghara sa akin simula ng 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Si ano ba talaga ang gusto naggawin ng administrasyon na ito sa akin?
8: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
11: Gitawag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga katawanan ng mapahayag ni Vice Presidenta Sara Duterte. Kini may kalabagitan sa gingon sa Vice Presidente, pero ni body ang kinabuhi human mugawas ang arrest warrant batok ni ini. Mato ni Chua nga wala sa dagway ni Duterte nga dunay bahad sa kinabuhi gani susamang nagikan pa kini sa parlor.
12: Nakakatawa ito statement ng ating Vice President. Kasi kung maalala ninyo, nung nagbanta siya, ang sabi niya kung may mangyari sa kanya, eh patayin ang ating Presidente, ang First Lady at saka ang Speaker. So bakit naman may pipilitin na may mangyari sa kanya? Baka dapat niya protektahan siya dahil yung kanyang sa mga pagbabanta niya. In any event, ito namang sinasabi niya mga ganyang klaseng mga papatay ay wala na naman lang, hindi na nag-i-exist yan yung mga EJK. Kaya sa tingin ko naman, lahat naman ginagawa. At ako naniniwala, wala pong bearing yung sinasabi po niya. Noong nakita ko naman siya nung Sabado, parang wala namang ano eh, wala namang threat sa itsura niya eh. Mukhang galing pa ng parlor eh.
11: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Igwapa man.
8: Kada igwapa man na siya. O, in fairness po sa Bishop City, kwangit siya. Kwa mo na, kanay nganay.
11: Mistisa.
8: Mistisa.
11: Oo.
8: Oh. So, butangalan mo nagpulbos gabay niya, samot ka pula. O, di na kinalaman itong parlor. O, so, sa pagtanaw ni Jill Chua, nagwapa rin kayo.
11: Gwapa, wisi siya gabi.
8: Muna isang parlor mo siguro ni. Oo. Alas 12:39 na sa tadugang balitang nasuroy paggawa sa Land Transportation Office ng LTO ang resolusyon sa paglapas sa balaod trapiko ni MMDA General Manager Nicolas Tony III karong adlaw. Bado ba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao lakip sa mga gilapas ng balaod ni Tory ang paghulip sa plaka o paggamit sa blinker. Lakip na ang pagbutang og sticker sa MMDA. Irugang pa ni Lacanilao nga posibleng maabot sa kasong administratibo o pagbawi sa driver's license ang paglapas si Tore sa mga balaod trapiko human sa pag-agi sa pribado rin ng sakiran sa EDSA busway.
13: Hindi pa po tapos yung kaso niya. Although may mga penalties, so tatlo kasi ang naging violation niya. Una, tampering of plate. Pangalawa, yung paglalagay niya ng mga stickers dun sa sasakyan na MMDA, bawal din yun. At pangatlo po yung blinker. May mga penalties po yan na babayaran. Standard po yan, nasa batas po kasi natin yan eh. Pero yung mismong resolution po nung kaso niya, hindi pa po tapos. Within the day po, matatapos po yan. Ang mangyayari po dyan, ang power go yung sasakyan at saka yung lisensya. Kaya at least nababawi ko po eh, pagka
8: yung
13: mga ganyang pong mga pangyayari.
8: Ayon pa yaga ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao.
11: Parang nanawagan si Pison President Modesto Floranda sa gobernong hatagang pagtagad ang buhis sa lana. Kinitungod sa gitakdang big time oil price hike. Ugmang adlawa, maatan ni Floranda nga pinagyanta niini, hayan matabangan di lang ang sektor sa transportasyon na panlagip na ang tanang Pinoy.
14: Talagang seryoso ang gobyerno na talagang tulungan. Hindi lamang dapat ang isang sektor, kundi yung ating mga mamamayan, ay talagang yung buwis sa produktong petrolyo ang kailangan galawin ng ating pamahalaan.
11: Ang pamahayag ni Pison President Modesto Floranda.
8: Alas 12:41 na karon sa atong Magnum International. Dito sa Amerika, 5 ka mga taong patay ug 5 ang samaran human mag-overshoot sa runway sa Miami International Airport. Ang usa ka cargo plane isulayan sa Amazon Air cargo plane ang pagtugpa sa airport yang natigayon ang insidente. Tungod dinhi, gimando sa Federal Aviation Administration ang pagkasilar sa tanang flight samtang mi-responde ang mga bombero. Matod ni Miami Dade County Mayor Daniela Lavin Cava, nga sa pagkakaroon na katutok sila sa mga pamilya sa biktima ingon man niadtong mga samaran.
15: Today is an incredibly difficult day for all of us here in Miami-Dade County. Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway, and now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected and to everyone who is grieving tonight. And we're also praying for the injured and for their families.
8: Ang payag ni Miami-Dade County Mayor Daniela Lavin Cava sa pagkaroon ibisigana sa National Transportation Safety Board ang maong insidente.
11: Sa Indonesia, kapisyon to 70,000 ka mga paserong nalukong human temporaryong gisuspenso ang operasyon sa 8 ka mga tugpahanan sa mga nasod tungod sa pagbusikan sa bulkang Anak Krakatu sa Indonesia. Subay sa Transport Ministry sa Indonesia, kapig 1,500 ka mga flight ang nalangan sa mga tugpahanan nagpabiling sirado hangtod ning panahuna. Giyong may nagunang apektado sa temporaryong paghunong sa operasyon sa mga airport ang mga flights pasulod o gawa sa Singapore nga og duna sa international routes nga gilakipan sa Doha, Sydney o Kuala Lumpur. Hisaran nga gipagawas ang desisyon nga temporaryong pagsirado sa mga tugpahanan human sa test di nasutang ang abo gikan sa bulkan mikatag paingon sa West Java.
8: O garon sa itong Magnum, beses kipaniguro karon sa National Food Authority kung NFA nga magparayon ang programang Binting Bugas meron na sa Administrasyong Marcos. Kini umpisan pa man sa bayag sa Department of Agriculture kung DA nga posibleng maglisod na ang parayon ng programa tungkol sa pagkuwang sa supply sa bugas gikan sa mga mag-uma. Matod pa ni NFA Administrator Larry Lacson nga dili muhunong ang ilang pagbaliga sa 20 pesos nga matagkilong bugas. Bisan na misaka ang production cost susama sa pagdoble sa presyo sa abono.
16: talagang pinaghandaan din po ng DA yan. Meron din po silang nakaparada na 10 bilyon para sa 20 bigas meron na, na pwedeng ibigay sa amin, i-release sa amin para ipambili pa ng mas maraming palay. So kanya hindi po kami kinakabahan dyan. Gusto namin yung 9 bilyon. Eh, meron pa po naka-reserve na 10 bilyon para pambili ng palay. Naku, malayo po sa katotohanan yun. Po, ako nga po ngayon sa NFA, kami na po ang nagpupush na dagdamihan na natin ang ating mga outlet ng 20 bigas dahil parami ng parami ang aming milled rice kasi pinaspasan namin ang paggili. Parami po napoproduce ng milled rice ngayon. Hindi po totoo na bilang na ang araw ng 20 bigas meron na.
8: Ang ipayang NFA Advisor Larry Lacson, Santas to Forks Street, ang Osaka, US, alalo para karon sa 600 pesos 44 centavos, Canadian dollar 45 pesos, Oga 14 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, Og 96 centavos, Australian dollar 44 pesos, Og 94 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso, Og 97 centavos, Kuran won 4 centavos, ang euro 72 pesos, 52 centavos.
11: Oga ron sa tong Magnum Entertainment. Gibutiag ni Queen of Soul Jaya nga ang tanan sa iyang kinabuhi karon gitugyan niya sa labaw makagagaho. Mato ni Jaya nga dihang nasabtan niya ang Biblia, masabati niining mas kompleto na ang iyang kinabuhi karon. Gidugang pa sa senior nga ang pagserbisyo sa Ginoo, ug dili ang kwarta mao'y makapalambo sa kinabuhi sa usa ka tawo.
17: One thing is sure na parang kailangan ko laging tinatandaan na I am loved and I am whole because of Him. I'm nothing without Him. Literal, I can go on a litany of things na alam kong sa Kanya lang lahat galing. Sa Kanya at para sa Kanya. All for Him, all to Him, all because of Him. That's it. I can't describe anymore. Akala mo yung pera, gaganda buhay mo. Actually, yung maraming nasirang buhay dahil sa pera, di ba? Fame, hindi nila kinakaya. But I'm really, really positive that, yes, in my olden days, kung hindi man ako singer pa rin, most likely I'm a worship singer for church, which ginagawa ko naman, yun din yung masaya eh. Leading a worship team, that's kind of where I wanna go one day. Ganun, serve Him.
11: Ang pamahayag ni Queen of Soul, Jaya.
8: Alas sa 12:46, ganoon sa itong Magnum Sports. May mag-host sa katapusan ng Duaka Windows sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Pilipinas subay sa anunsyo sa FIBA Executive Committee. Ang ika-unom o katapusang window ikitakla sa Pebrero sunod tuwig. Dinis sa nasuda, giingon ang Pilipinas mo ay mag-host sa Jordan sa unang adlaw sa window o gamasaksiyan usap ang adula sa Australia batok sa Syria o New Zealand at bang sa Iran. Samtang sa katapusang adlaw mo ay mudula ang gilas Pilipinas batok sa Syria, Australia batok sa Iran o New Zealand batok sa Jordan. Isarang ipagawa sa komitiba ang desisyon naman sa malampusong pag-host sa Pilipinas sa fourth window sa milabayang simana sa Group E sa qualifiers. Mga aksyon yung debate at kompleto ni Tali sa atong Magnum Non-Time and News sa lakarong alawad law karoon galunis, September 7, 2025, karoon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, kaniya ang Departamento sa City Hall magtagbo karong hapon uban sa pag-asa isip kabahin sa pagpangandam sa mas grabe pangkainit sa panahon sa Magnum National Campo ni Vice President Sara Duterte. Giagit sa DILG nga magpagawas og ebidensya nga giharas kini sa mga otoridad atol sa pag-serve sa arrest warrant sa atong Magnum International. Lima ka mga tao patay human mag-overshoot ang Osaka cargo plane sa Miami International Airport. Sa atong Magnum Business NFA, may siguro magparayan hangtod sa 2028 ang binding bugas. Meron na program sa atong Magnum Entertainment. Singer nga si Jaya mingong mas nakumplito ang iyang kinabuhi diyang napalga nini ang Ginoo. O sa atong Magnum Sports Pilipinas, idagdag mag-host sa katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mga eksonti man lang sa agawasong katilingpan, katawan ang labinggam hanan. Managlay ang mga atong baruganong hukum sa katawan ang matuman. Hang tunugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum, Joel Jacobo.
11: O Magnum, Aileen Acurin.
8: O sa mga news writers, yung itinina, Lana Delgado o news manager Aileen Acurin. Dini lamang sa balita o serbisyo.
11: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
19: DTX 500 Health Alert.
20: Uban nimo kanunay ang DTX Coffee Mix. di ba? Namiig yun mga higalang kung nagkakape. Patsalag yung kaayo kung naay kape mga higalang nga ginainom kada anlaw. Naminag yun kung ang imong coffee nga ginainom healthy nga kape. Man dili pa maka high blood nimo. O, ganang kape nga dili maka high blood, maka diabetes, maka arthritis, maka insomnia, maka hyperacidity. Gamit mong kape nga patsada. O gamit mong DTX coffee mix. O naas mga butikan. Or either, ganahan mong patsada pag yun. Kanan DTX Premium. Kape na mga higala nga. Pampahilting yun na. Kape yun na nga tambal. DTX Premium Coffee. Pangitaan ninyo, atuan ninyo na sa mga butika na mo yung mga pharmacy. Kung asa ninyo napalit ng inyong DTX Coffee, naapod na yung DTX Premium. Basahan lang, no? Color black, yahang karton. DTX Premium Coffee. I-try na, ah. Try na mga higala nga klase nga kape. Anyway, usa sa mga problema sa mga may high blood mga higala, kining triglycerides. Eh, kining triglycerides mga higala, pwede man kunin siya nga magbara sa mga kaugatan. Makuha na ito niya mga pagkaon sa carbohydrates. Kusok mo kaon ng carbo. Sugar, usaka na nga itong triglycerides. Kusok na mo kaong rice. Pwede niya siya mag-cause mga higala pagsaka sa blood pressure. Muna nga, usa sa mga patsada kaayong imnon, ani, makatabang mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Lungod kaya nagatabang kini mga higala sa itong mga blood glucose nga muubos. O nga, mausab mo'y rason, muubos sa bang itong blood pressure. Labi na sa mga may mga diabetes. Ang DTX 500 na anis ay mga ingredients nga makapakorek mga higala sa mga dili normal nga pag-release sa mga hormone. Ilabi na kadtong may epekto sa vasoconstriction. So gamit mo og DTX 500. Naaha sa mga butika. Mag-inom ta og Mighty C, ha? O, ang alkaline-based nga vitamin C nagapaligon sa tuwa mga kaugatan. Importante nga ligon, healthy, himsog ang atong mga ugat. Aron mapalayo ta mga higala sa peligro nga epekto sa high blood pressure sa mga blood vessels. Delikado ning high blood. Ma-stroke ta kung natay high blood. Mahubag atong kasing-kasing. Magka-heart disease ta. Magka-kidney failure ta kung natay high blood. Magka-daot. Magka-problema ta sa tong atay. Magka-fatty liver ta. Dayon makabuta na makahanap ning high blood. Dayon makakoske ng erectile dysfunction. Lisod ng tindogs manoy. Kung nanay high blood. Ginamaintain mga higala sa elasticity sa ugat. Aron malayo ta sa aneurysm. O pagbuto, o paghubag sa mga ugat sa utok, tungod anang pagtaas sa blood pressure. Mighty C kada adlaw. Mighty C. O, naas butika. Isabay ninyo na ang DTX 500 o Mighty. Save yourself from danger of having hypertension. Take the power do every day. Mighty C and DTX 500. Naasa pinakaduol nga butika. Mighty C na to o barato kay na. Dayon parisa na to mga higala sa DTX 500. May diabetes na may high blood. Ano ito sa mga concerns sa itong mga texters regarding sa pag-inom sa DTX 500, sir? May hyperacidity, may high blood. Pwede ra ba makainom ani kapila pod sa usa ka adlaw? Ma, mas maayo or sir, mas maayo kaduha sa usa ka adlaw. May high blood, may hyperacidity. Sa ay magurog na itong mga higala, magkulba ta. Kulba ning atay hyperacidity. Kaya murang magpalpiti po ng itong ginhawa. Buhion ta, makaratol. Imni na og DTX 500. No, imni nagmaitisi. Kaduha. Sa usa ka adlaw.
21: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas. Muna yung makasurbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhin sa Detribayo o DTX 500.
22: DTX 500!
23: Mabilis sa mga butika.
22: Detribayo!
23: Mabibilis sa mga butika.
24: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
25: Libre?
24: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
26: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
24: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment Born for Happiness.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Higit na pita sa ito paray komando ni sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action.
16: Magnum in Action.
5: Dapat ay butang may gala itong iskuta, no? Dapat ay takay gipebolo may gala karon sa buhatan may gala sa DA, Department of Agriculture. Sunod si mana mga isoon, musaka na ang mga palaliton, labi na ang mga farm products. Saka may galang precious bugas, saka tanan, no? Ilan ang gipebolo karon kini may gala, labi na kay nata sa kainit, unya, dito sa Luzon, nga daot sa tungos bagyo, tungos sa baha, dinhi sa ato may gala, tungos kainit. So, karon pa lang, ang mga, ang atong buhatan may gala sa DA, ang nag-abiso na daan, nga sa sunod semana, hayaan musaka, ang mga, ang presyo may gala sa mga nagunang palito, labi na sa mga farm products, mga egsoon.
16: Magnum!
5: Siyempre, yung mutang pagkaon, saka may gala ang karne. Tama na ito yung monitor, karne. Diba? So, saka ang presyo sa bugas. Mga lagot mon, muna na may gala. So, bantay-bantay kita. Kami na itong giingon. Nining ato may gala ang kahimtang karon. Ilabi na kining sobra kainit may gala. Sigurado kin mga egsoon nga ang ipikto ani. Kay ang ato mga pagkaon, giga mas bukid. Ang ato mga mag-uma, ilang trabaho, magkatanom sila dito, once makaani sila, dinhi dalon may gala sa ubos na. Kani man mahimo silang kaon tanan dito. Ang produkto may gala, dinhi nila dalon sa ato sa ubos. Aron na ibaligya dinhi. Inanay karong nga dagan nga niya atas kainit sa panahon. Ini nga El Nino. Usa man may gala, ilang itanom dito. Suwapot ay makaon dinhi. Karon dili pa kay nato ma-feel may gala kay napaman. Pero mabot may gala, ilabi na kumabot ning ikawalakan may gala nga full blast gid mga igsoon. Nining gitawag may gala nga kining gitawag mga igsoon nga
16: Magnum in action.
5: Super El Nino. Sigurado may gala nga daghan ang mga una, ang unang gutman sila, mga mag-uma. Kaya wala man sila matanom. Ikaduwa, kita sa ubos, kaya ilang mga abot, din naman nila dalon para atong mapalit mga igsoon.
16: Magnum,
5: na kung ang yuta ng liki, abog na lang dito, patay na mga tanong sagsagbot, may gala, saon na lang din siya. So, muna itong gingon sa itong mga, sa itong katawan, kung mahimo, katong mga gastador kayo, agawa sa itong nagkangay kwarta, ka na nubra nga, galison sila, hurot silang kwarta, okay na na. Wala tayo question niya. Pero katong mga itaon, kapaningkamot nga, makakaon sa ikatulo sa kadlaw, kanang atong bisyo usahay dia ato sigurong minus-minusan, di ba? Bisyo na to dia, sa mga bisyo na to, lugar wala unta na. Kaya atong salbaron may gala o atong isave ka na, kaya mabot ang panahon may gala nga mas mumahal ang mga palaliton, at least dapat tayo magamit mga igsoon kaysa ato lang nga itaya sa suwertres nga may pulos, inom may gala nga, inom diha nga lugar magdaot as baga ni mo, sa garilyo ka may gala nga kadagkos gasto, uguban pa. Kanang way mga nada, may gala nga mga bisyo, mga igsoon, wala o nato na karong panahon na.
16: Magnum in
5: action. Iba buta, may gala, katugay po ng follow-up sa itong paraguban sa atong tulumanon.
16: Magnum
5: in action. Magnum in action, yung lagas kainan. Magnum, Juela Cobo, sa Balitaok, sa Bisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balitaok, sa Bisyo, Magnum Radio.
5: Oras ala una dos.
17: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Mabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalrigan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, sa Tibuok Pulo, sa Mindanao Kutub, sa Maabot, sa itong programa din sa Magnum Radio 99.9 FM. Atong programang Barug Mindanao. Adlaw nga Lunes karon, Pizza City, bulan sa September 2, 2026. O ganya, kauban sab nato karon atong partner si Binsayro Serona Elyorin. May hapon ni mo partner Binsay.
5: May hapon ka nimo, partner. Nilo abrugin niya. Mingaw na ko ka nimo da. Niya na kita balik sa atong inadlaw nga programa sa Magnum Radio 99.9 FM o dina sa Facebook Live.
4: Para sa biyo na ka relax-relax ta kay murag na trangkaso to gumikaning kakusog sa init o niya sulod dayon sa bugnaw nga istasyon. O labi na sab kay nasab tela ang mga programa. So mangapon sab labi na gito sab diya ni Mayor J. Bago ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter sa Lungsod sa Opol. Ay ngom na nusab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak. Ug sa atong Mayor dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarix Oy.
5: May hapon hurot kang Mayor Clarix Oy ug dina sa mga higala ta sa City Hall, kang kagawan Marlo Tabak ug uban pang mga higala nato.
4: So partner Vince, ang mga naguna karon nga mga isgutanan labi na gyud kay nakugang ang tibuok nasod gumikan usab sa gipagawas nga ASIO nga sa warrant of arrest sa may Quezon City Regional Trial Court. Og sa mao nga mga pangitabo, nang gawas ang mga nagkalainlain nga mga opinyon sa nagkalainlain nga mga sektor sa atong katilingban. Og sa imong obserbasyon, partner Vince, niini nga mga pangitabo kay daghan sab nag-ingon nga how could the vice president being charged of a grave threat sa korte nga she was immune of suit sa korte because she was a vice president. Pero sa akong gisusi, kinaman sa blagitay 1987 Constitution, wala man dito gilatid good specific nga immune of suit ang vice president. Only ang president man lang o ang mga justices sa Supreme Court at ang mga kumili commissioners. How about sa imong kay, naaman tayo libro lagi sa 1987, gibasa na to, wala man ni specific.
5: Actually, ang nasa 1987 Constitution, wala magigibutang ang immunity sa presidente o sa vice-presidente, bisan tanan. Pero ang jurisprudence, ang Supreme Court nga ruling has been consistent nga immune ang president from suit kini siya usakad ang latest nga decision niini katong decision sa kaso nga gi-file ni kani senador o karon mamaya-mayang liberal congressman Laila De Lima katong iyang gi-filean o kaso si presidente Rodrigo Duterte. Ug niingon ang presidente awang Supreme Court nga presidente is immune from suit. There's a long line of Supreme Court decisions nga naglatid nga presidente immune from suit ug walay naibutang da sa constitution ug sa jurisprudence nga appeal ang vice presidente nga immune from suit. Ang kini magud angay nato ipasabot nagtuon nga kitag balaod og anybody who knows how to read and write and comprehend makasabot nga dili labot ang vice presidente og uban nga mga impeachable official sama sa ombudsman, membro sa Supreme Court og sa mga constitutional commissions dili sila immune from suit. Ganing nako na basa last week nga nga balita nga mismo Supreme Court iyon nga naging sa ombudsman nga kanang mga huwis nga badlungon pang pahilin niyo kaso.
4: So ang ako sab na aman sa Article 11 Section 6 sa 1987 nga the president could be charged through impeachment case nga i-file sa Congress.
5: Dili na to libugon ang impeachment o ang kining criminal case. Kay ang main issue sa impeachment is ang fitness to rule. Ang katakos nga mugunit sa dagko nga posisyon sa gobyerno, murag 30 na sila kabuk, ang presidente, vice-presidente, ombudsman, justices of the Supreme Court, including the Chief Justice, ug ang mga commissioners sa Constitutional Commission, kining Commission on Audit, Commission on Election, ug Civil Service Commission. Buka na silang impeachable offense. Ang issue diha is
4: criminal.
5: Ang criminal ang
4: ipasa kang kaso.
5: Ato klarohon ni para dili malibog ang katawhan. Ang impeachment is not a criminal case, it's not a civil case, it's not an administrative case, it is a sui generis, it's a class of its own. Ang main issue is ang fitness to rule ug ang kaduha ang is dismissal position.
4: Dismissal on your barring of to hold any public office.
5: Disqualification. Ikatulo, ang evidence is dili pre sa criminal nga proof beyond reasonable doubt. So, muka na siya ang impeachment. Ang criminal procedure, criminal case, is mukini ang dito sa atong mga korte, violation sa revised penal code, violation sa balaod nga dunay penal provisions. Ang kining kaso ni Vice President Sara Duterte, grave threat is violation of the revised penal code. Ug ang sentensya ni Ana, di ko sure sa imprisonment, pero naman kina siya administrative and other penalties, apil na din na ang deportasyon o i-appeal ba sa korte ang perpetual disqualification from in holding public office. Pero klaro kita di ang criminal na siya. And wala man nagpasabot nga tungod kay dunay impeachment, dili na mo apply ang atong revised penal code.
4: So sa ato pa, but she could still appeal it sa Supreme Court regarding ana.
5: Siguro unsay wala ko ka sure pero hearing naman na sa korte. Kinala ka nag-proof beyond reasonable doubt. So mamaging ka na nga wala pa may desisyon, dili man wala pa may sentensya pero nakitaan nga dunay probable cause. Kay ang pasabot ini partner nilo, tudlo man ako sa una og political science mga 20 years ago human ako college. Tukod tungod nga nag-impeachment, wala mo nagpasabot nga wala na nag-function ang pillars of our justice system. Nag-function nga po itong piskalya, nag-function itong kapulisan, nag-function itong korte, nag-function itong prisuhan, o more importantly, di ang itong komunidad nag-function nga doon may protection nga po batok sa mga krimen nga gilatid sa revised penal code o sa katong mga krimen nga gilatid sa mga special laws. Now, lahi man kinisya nga kaso, so di ko kasabot, pero ila po ka nga dipinsa. Pero base sa atong natun-an o mismo daghan kong naistorya nga mga abogado nga supporter sa Vice Presidente, klaro man ang balaod nga dili siya exempt. Pero nalagi kining high sense of entitlement, no, nga kining ilang ginapatuo nga they are above the law, they are beyond the reach of the law. Kay gusto nila ipatunhay katong culture of impunity o katong kultura diin ang mga gamhanan o ang mga sapian nagtuo nga they are beyond the reach of the law. So mukikini, gusto kita og balaod na sila naging ka na sa ilang narrative nga kanang bend the law. Batok kita sa kanang gitawag nga pagbali o pagbaliko sa balaod na mga tubang
4: ilang buto sa botan ng bend
5: sa proseso.
4: Ang ilang buto sa bot ana partner Vince nga bend the law, it is because of the votes garnered by such official which has the mandate coming from the people na 32 million which is muingon lugar sila nga above the law lugar ang vice president kay dunay 32 million ka mga Pilipino nga miboto kanya. Wala man siguro i-appeal ka ng 32 million. Kaya ako ganing nakita, they are creating chaos para makita lugar nga unstable ang administrasyon ni PBBM. Pero unya ilagay pasangil nga it's a PBBM's nga problem mo hinungdan sa maong chaos, kining kaguliyang. Pero ako biyang nakita, sa pag kung gifollow lang ni Vice President, follow naman siya, adto siya, nag-bail ban siya kay na may piyansa, ang grave threat. Wala man siguro samok. Ang nagsamok-samok, kiniramang mga DDS nga nanawagan dayon nga mo launch o people power. Ang nakita na ako, layo makaisa kamatuuran ang people power. Kay para na ako, wala may people power, may tabu, basta dili kausa ni Juan de la Cruz. Pero kausa sa usa ka pamilya, usa ka politiko, walay mga tao anak imo anak sa kadalanan labi na ang imong gilabanan ang kaso kabahin sa korupsyon.
5: Kita din sa Barug Mindanao patungilo gabalik-balik mo ginatong ang rule of law, ang prinsipyo na that of men. Now bumingin ka na, balik kita sa impeachment. So sa impeachment da is ang fitness to rule ang issue da. That tantamounts to betrayal of public trust in the Constitution. Basihan ng kana siya nga ang usa ka impeachable officer ma-impeach. Klaro man, ug ang pag-commit of crimes, so allegedly to commit crimes sama sa grave threat kana pagpanghulga is violation of the Constitution. Suko mga kita sa corruption. Now, naigipailan ng corruption na malintay yung kita kay gipapanubag sa corruption. Pero actually, ang accountability taking, ang pagpanubag sa public official, sa impeachable officers, the president and the vice president, katong mga latin sa Constitution ng impeachable officers, that's not stopped with impeachment. Eh, bisan ng presidente, ang iyon raman nga siya pramsut sitting as president, kay ang purpose niya, tungod kay highly political ang position, na pailan na sa kaso, dapat mo kakaso, tibuk kada adlaw, tibuk niya ang unong katuwing na term, wala na siya magsige na lang siya panubag sa kaso. Mukha nang iingon sa Supreme Court. Nga ang Vice President usab kay impeachable officer immune from suit. Kadili man sila pareha o posisyon kay ang atong konstitusyon spare tire raman ang Vice President. Siya ang musunod sa Presidente kung matangtang o incapacitated ang presidente. So pwede mo dali mo ang vice-presidente. Okay ka doon ha, 10-15 positions as assigned by the president. Sama na itong panahon nga gi-appoint ang itong vice-president nga kalihim o sekretary sa Department of Education. Mm-hmm. Namayon sila nga dili pwede sa vice-president because she is a bit away from the presidency na nakita lagi ng ilang motibo na gusto lagi sila nga dili si Presidente Marcos na kanya ilang pwede matapit kami happen or kung mamatay o physically incapacitated ang presidente sa pinagi sa impeachment. Okay, hindi mo sinad to be successor of the president, naman kailangan ng succession. Kung hindi, sa president, speaker of the house. So, safeguards ang atong constitution din na sa line of succession. So, klaro ka na, siya nang isin naman gidin niya sa akong tanaw, is gusto yung patuo nila na tungkol kay daghan og buto, dili na sila within the reach of the law. Namugi ka na nga, nagpakita sa 32 million, which reflects actually, the question, the allegation that she betrayed it, tamo, sabi si Presidente sa pagkaso allegedly na grating corruption granted katong El Gato Mall din pa. So mukha na siya ang issue din na karoon na ang Presidente malita kita nga makahatag siya sa iyong mga defenses to deny all the allegations sa impeachment case. Pero, sa proper forum, sa impeachment trial, pinag-iusap sa ebidensya. Ebidensya hailang ni ang atong kaisagutan.
6: Pero ang ilang mangong naratibo sa mga kampusab sa Vice President, sukwahi. At makita, pagpangling lamang ka na nga naratibo, kay kung muingon sila nga basiya nila kay doon na jurisprudence katong pag-file sa batok sa kani presidente nga naana sa dahig karon si Rodrigo Duterte, sakto tong imo nga lahi man nga posisyon, dili man tumatawag nga jurisprudence kay lahi man lang posisyon, so they could still file it to the Supreme Court.
5: The ruling of the Supreme Court sa kaso gi-file ni Leyla de Lima Bato, criminal case gi-file ni Senator Leyla de Lima is immune from suit ang presidente, si kanhi presidente Rodrigo Duterte when he was sitting as president. Di ka doha, si Leyla Roberto aso sa iya tanaw pagkabi si presidente, si never in immunity yung gitubag dito sa prosecutor. Although wala kang gitubag kaabot sa korte, I understand. Kay buhat-buhat naman usab ang ebidensya. Now, if you're confident ka wala na kasala ang vice-presidente based on their defenses, naman man siguro ang regional trial court and ang ebidensya is very stringent. Biyang reasonable doubt. Bisa, gamay lang kayo doubt and iota of doubt on the guilt of the accused. Reason na ka na siya para ma-acquit o di ma-convict.
6: Ah, okay. So, anyway, daghan po ilang gikadlukan kay at least nakita na nato nga si Vice President is complying to the rule of law by making her move nga nag-file po siya o piyansa, bail ba niya sa RTC sa Quezon City. So muna nga nawala yung wala mawala yung warrant of arrest na ara, pero na trial gyapon siya kay naaman ang kaso sa grave threat. Naa lang siya temporary liberty tungod sa iyang gipiansa. ang karon pangutan na karon lang kadlukan. How about if there is another case to be filed against here, unya plunder case, then ang plunder case, knowing ang plunder case is non-bailable, usan na silang gikadlukan. So, muna nga usay, ang kinimagong naratibo nga pagpanghadlok sa mga DDS supporters, nga sige, testingin ninyo, di ba makita ninyo ang 32 million kung inyong arestohon ang vice presidente, which is wrong. Mura ga-invite ka ba sa administrasyon, sa gobyerno? Don't challenge the government. Ako nga nyo sa mga DDS, ayaw i-challenge sa inyo ang government because the government will always execute the law. Equal. Walay pinalabi. Kung doon na mo yung kasuko sa uban, kang Martin Romualdez, file sa case. Bato kang Martin Romualdez. Nasa ombudsman.
5: Ebidensya.
6: Oo.
5: Ebidensya.
6: Ipakita ang ebidensya. Ay, para...
5: Dili sa Facebook Live. Dili sa press conference.
6: Oo, para patas. Nya, ayaw ninyo hulga ang invite ni i-challenge yung administration, ang kapulisan, ang kusog sa gobyerno. The long arm of the government can reach out wherever you are. Bisag asa pa mo. Musa, dili madlok ang gobyerno. Basta may follow lang ang gobyerno. Nag-implement lang sa rule of law na ayaw ginyo hagita. Kitanawa, nakita. Naabay 32 million. Wala manggali. Bisag 1,000. Oh, dili na mao. Atong panawagan sa mga DDS supporters, kalma lang mong unya, ayaw gud nyo hagita ang gobyerno, kaya ang gobyerno pirmi gud i-implement nila kung unsay naa sa balaod.
5: Ang katawhang Pilipino at nung mundo, nagtutok ako na lumalaban ang patas. Mukha na isa sa prinsipyo na ako sa akong kinabuhi. Nga lapit ka ng patas. Na kung galaban kita yung patas, namutubang kita sa unsa man ang balaod. Kaya naman ka na ang nag- maintain sa harmony o kahusay o kalinaw sa atong katilingban. Isi ka na ganing o fake news, pagpangdaot, pagpanghulga, dili na ka na patas nga laban. Ganing katado na interview kita sa Osaka Estasyon o naman kita yung mga state public statements may tungod ini. Grabe ang ilang kasuko, panaway, panghulga. Now, ang ako is, kaya na inyo ka ng katungod. Iyo ka ng katungod, freedom of expression, pero dili ba pwede nga isgutan nato kini nga kalmado base sa facts. Kung aduna kita yung pagtuto nga very emotional, very passionate kita, pwede ba gamito nato ang atong rason? Kaya pwede nga magpadala lang kita sa atong emosyon. Hindi, amo lagi ka nakaroon, ay po yung mga kining scenario setting ka nagitawag ni mong ingon na mga people's power. Now, asa mo? A people's power nila na sa social media. Kaya ingon sa akong bubuit, ingon sa akong source, ang mando karon nga punoon ang social media sa ilang istorya, bahala na og fake. Now, that doesn't serve well our society. And that doesn't reflect the
6: real sentiments of the Filipino people. Wala din na may reflect sa sentimento ang ilang mga narrative ngadto sa publiko. Kaya, abi ninyo mga igsuon, kini din sa amo sa Barug Mindanao, we are balanced. Presentations of facts, evidences, testimonies of the witnesses, amo lang ipresentar and let the people decide. May mulantaw. Asa insakto. Kaya, para ka naku, dili naman na maong insakto nga hulgaon mo ang gobyerno, sige, testing eh. Kaya makita ganyan yung 32 million. Dili na, dili gakahadlok ang gobyerno, ala. I'm very sure, 100%, di gakahadlok ang gobyerno, ala. The more you challenge the government, the more the government will implement the rule of law. Mungin na.
5: Dala po na ilang modus operandi, ilang mga
6: no
5: style Patna Milo, nga kung mo barong ka sukwahi sa ilang baruganan, ila ka ang dauton, itreten ka nila nga dauton sa social media.
6: Oh.
5: No? Ang mga politiko, inainom nga di mo makadaog karong eleksyon.
6: Oh.
5: Na, that is false. That's a false pretense. Nakuha na ilahan.

0: bisa mungkin men kan si Karin Legbas.
1: Si
0: ya yung may claim nga sila ang nagapadaog na di pa naman to sa impeachment kana sila. Now, buka na ang ipaibalo na to sa karaganan nga kana siya gitawag mga scenario setting which they think would create a bandwagon effect
1: yes.
0: of their strength. Pero eventually, ang katauhan mag-decide panahon sa eleksyon base sa unsa ang iyang
1: performance
0: nga maayo performance so base sa konsensya dili tungod sa hulga-hulga nga style
1: o pang hurab nya labi na gyud kung ang gobyerno imong hurabon ay hurabon imo ang gobyerno sige testing gan og arrest ang vice president di ba mugawas gyud ni sa kadalanan ang 32 million
0: ako ga nagad ga accused nga BBM loyalist Marcos Luis kuno ko pero that is farthest from the truth kay sayon man ang tanan nga katong eleksyon
1: Lili Robredo man ka
0: ibig ko kampanyador ni BBM pero gasuporta kita sa duly constituted authority ug kanang ilagan ning karon nga ilang gina polarize ang issue ba nga si BBM mo ang kontra ni Sara. Di ba si BBM ang kontra ni Sara sa 2028? Kaya hindi naman mudagan pagka-presidente si BBM. O gano'n, sila mga sakit. Pero nag-away man sila.
1: Kauban man sila.
0: Ila ka ng husayo nilang awit. Kasi sila may nag-away. Di kita apil-apilon. Muna gika na karoon nga. To simplify. Sa ilang is just to simplify things. Murag ila, black and white lang ba nga. Si BBM ang behind aning tanan karon. I think that dili man sa mo ang kamaturan. So mukha na karon daghan man sa atong mga kaigsoonan kabaloko nga naghilong lang hadlok ng istorya kay harason na ginila dayon. Gaul-gaon sa social media. Apan kita diri sa Barug Mindanao nagpakatakos kita kay katuo man kita ng katauhan usab kinahanglan og options o kinahanglan og mga channels nga madunggan nila ang mga opinion dadiri sa Barug Mindanao ang atong gibarugan ang atong mga opinion kinahanglan nakabase sa facts nga verified ug kita mutaho kung adunay balita base lamang usab sa mga factual nga panghitabo nga ma-verify sa bisan kinsa di kita anang fake news
1: aabin ninyo mga igsuon kining among programang Barug Mindanao is for facts, for accountability, and for transparency. Kay dili mo lungtad og mahapsay ang atong gobyerno, ang atong katilingban, kung ang atong mga opisyalis nga namunuan na nagawid sa mga dagko ng mga posisyon sa gobyerno, dili accountable, dili manubag sa iyang kaakuhan, sa iyang posisyon, kay labi na gyud ka ng posisyon nga nagamit sa buhis sa katawhan. Ang tanan opisyal, accountable gyud. That is ang among programa, diya nakaangkla. Awalay lami, laing namong giproteksyonan ang interes sa kinabag-ang katawhan. Kaya kung accountable ang atong mga opisyali sa gobyerno, ang katawhan ang nagmadaugon. Mungka na ang tumong utingwa din sa Barug Mindanao. Og partner Vince, mayo siguro nga kung sa sunod na itong pagpanag-uban sa itong programa na ate ma-invite nga usa ka abogado, batikan nga abogado para makuhaan na itong opinion regarding ni Amy kay daghan ang nagtuo nga the second case around will be filed against the vice president will be plunder case. Ano, mo na ang mga haka-haka. Mo na gikadlok.
0: Mo na gikadlok. Kung madlok mo na sila ang kaso, sa lagi nga ni Gawas ang ala ni Mary Grace Piatos, ni Pagum, ni Andili mo kinsa pa, nganong nang Gawas masab ka to? Nganong dili man careful. O, siguro, mas mapag ka nang mapahil ang kaso kaya para matubag ginito sa korte. Kaya lalayan mo respeto. Ang sa Senado, kung ang kana nga mga kaso, aduna ba'y culpable violation of the Constitution of Betrayal of Public Trust? O dito sa korte, kung nakalapas ba sa Graft and Corrupt Practices Act, o guban pa nga mga balaod. Now,
1: dili man ta magbindalo kung nga basyanan sa bindalo ang kanalugang buto gadaghan kayong nakuha sa usa ka officials gobyerno sa panon sa eleksyon.

0: No, dili na mao. Kinahanglan, what is in the constitutions, mao yun na ang subayon. Kung dunay mo questions ni Ana, there is a justices of the Supreme Court will interpret it. Maana raman na kasimple. Kita ga tanan, walay labaw ana. Kita tanan, musunod ana. Kaya nga naman, patas ang pag-implement sa balaod. Walay pinalabi. Nasayod ta ana nga kita manubag yud ta. Nagapanubag ganita nga kanang dili gani naata sa kumpanya gapanar mo manubag ganita. How much more kung buhi sa katawan imong gigamit? O mana
1: brag atong oras na upos sir pero na koy duha ka final point din sa atong programa
0: sige,
1: talaga na wa. Ato man duman katong dako ang former president o gidala sa dahig. Karon na balog sa dito. Ang iyon nga dili sa Pilipinas ito ang kaso kung ano naman because of fiction in court. Doon ay merito, pero kada mo dito, it becomes not an academic. Karoon nga naisiwan o kwa, naisiwan o wala to bari sa RTC ang vice-presidente, mayroon po siya, I don't trust the court, dili nila sa ligan, naun siya manggib. Dapat consistent kita na ni Ana. O katosang, finally, katong panahon sa war on drugs, mayroon sila, kuha kayo sila, nga nang mahadlok man ka. The difference between drugs, wala lang ito sila natagan o due process. Suspicion lang, gipang pusil allegedly. So, sa allegation. Now, kinin ka doon, ito na pa hearing. Beyond reasonable doubt. So, silang mo din na. Okay, tala. Ano mag-strong man mo? Ano mag-unasto sa ano mong huga na mo rin sa Facebook? Silang. Wala yung kumulang sila. Dili, madlo.
0: Lagi. Sa Pater Benzo, nagkita igong oras sa atong pagpanag-uban din sa Barog, Mindanao. Mga igsoon, dagang kang salamat sa inyong pagsunod ni Eneng Bisan Mubo ra among panahon sa pagpagiguban kaninyo pero kada adlaw kini nga programa sunod lang mo kanunay sa among programa sa Barug Mindanao dinhi sa 99.9 FM sa Magnum Radio kay muhatag mig mga latest update labi na gyud related sa ongoing impeachment trial diya sa may Senate Court. Kini na lamang si Nelo Abrugenia, kauban nato si Binsayro, si Rona Elioren sa Barug Mindanao. Mingon kaninyo, dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: Maayong hapon kanatong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikmamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan, nadayag mo sa ganang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itisting mo sana ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba, mag Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanglano uminom ka ng ibang gamot.
4: Hindi na kasasigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: kolaborado pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rika
3: epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Lami.
8: Yummy.
7: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Umamaak ni siya.
9: Papaaka, kubi.
7: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie.
7: Sa programang Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
7: Shoutout.
10: Shoutout.
7: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
1: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Panahon na naman ang ubo. Sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas potential at matalinaw.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Taas
8: pang imo blood sugar.
7: Ato na kamay diabetes.
8: Mag-DTX 500 ka.
7: Ang DTX 500.
8: Ato na kini anti-diabetic property.
7: Sama sa
8: Charantine.
7: Nagkapamubo sa glucose.
8: Visine.
7: Controls blood sugar.
8: O polypeptide.
7: Kapanahong epekto sa insulin.
8: DTX 500.
7: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
11: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
12: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Basta Reloading Pulso, One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4 1, 2, 3. Ayaw kalibot. Basta original nga relo di pulso. One Horse Quality Store.

0: GC,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500.

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras, may higa na mga Magnum friends ato diya. Nga walay, kanibitan walay relo. Walay mga orasan. Alas 2:44 na may gala itong oras mga Magdun friends. May hapon sa inyong tanan may gala mga Magdun friends. Welcome na sa itong programa ang Magdun Music Jam. O, sa mga walay rilo di may gala alas 2:44 na ha. O alas 2:45 na magani o. May hapon mga Magdun friends. Welcome sa itong programa ha. Today is Monday. Lunes na sa may gala. Ting trabaho na sa mga Magdun friends, ting skwela na sa mga estudyante. Kumusta itong adlaw may gala? Okay ra ba ka Magdun friend? Karong adlaw, malipayon ba ka? Happy ba ka? Or medyo gisapot? Kaya ang kanabitong kanang nag-promise mo nga magbayad, nag-utang, wag yamon ka bayad? Ay, pandamay yung sao na lang yun ng mga Magdun friends, no? Ayaw na lang magpaningil sa mga nakautang sa inyo may gala kay di inis lamang bayad. O, latin na lang ang mabayad mga Magdun friends. Kay ikaw pa'y kontrabida may gala, bitaw, kanang maningil ka sa utang sa imong higala, ikaw pa'y may mong kontrabida kay nganong kapaningil dayon. Muna ng problema karong panahon na. O, nabali na may gala, ikaw pa ang ano kanang dautan na tao. Kung kanang naay mga nakautang, paningla ni mo, suko at manoon. O nang ayaw ipasuko ang inyong mga tao nga nangutang ninyo. Ulatin na lang na mabayad sa inyong utang, sa ilang utang. Ito. Welcome on sa itong programa. Mag-enjoy na po ta karong adlaw. Yan na po tayo mga nagunang mga segments nga dapat yung atangan may gala sa atong programang mga Magdun friends. Samo ng padayon lang sa pagpamina. Kung gusto ka malingaw, gusto kang ma-happy, gusto kang medyo ma-relax yung muna-una may gala, paminaw na sa atong programa may gala ang Magdun Music Jam. Karong adlaw, it's a Monday, September 7, 2026. Oh, nanakita sa second week may gala sa bulan sa September 2026. Paspas kayong adlaw, di ba? Paspas kaya pong adlaw may gala. Ano gina siya mga Magdun friends. Sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay, maing hapon sa iyong tanan. Maing hapon mga suki na ito diya, naminaw sa ilang mga panimalay. Nagpahulay pa karong panahon na may gala kay medyo ano gipang kapoy sa ilang gipang buwag ganinang buntag. Nabisi kay may galang uban ng laba. Mga uban sa may galang limpis pa ni Malay. Ug sa mga ano karon sa ato mga Magdun friends, mga nanay, mga kanapitaw mga asawa nga nakaron sa ilang mga panimalay nga more trabaho may gala nas balay di ba? Sa trabaho sa balay ang trabaho kay ang ilang mga bana may nagtrabaho. Oh, ang trabaho sa asawa kanang manglaba, manglimpyo, mangluto, ano ba ito? Mag-alaga sa mga bata, uban pa. Pero lahi naman ang dagan sa panahon karon kay ang mga babae sa may gala, mga asawa, ang uban gatrabaho naman. Oh, mostly sa karong panahon na may gala ang asawa gatrabaho naman. Di pare kaniya to may gala ang asawa na ras balay ng puyo. Oh, magtanaw ang teleserye. Manang uso kaniyan ito may gala ang kalingawan sa asawa. Magkanap itong mga inahan sa balay pag tinga pahuway na alas sa alauna, alas dos. Ang tanaw mga TV, Tanaw dahil mga dramas TV. Ano ba ito? Walang mga ibawang ganila. Ang say mga, kanap itong gatangan nila ang mga unsay musunod nga may tabo sa drama. Oo, kanang mga ang nakaraan. Oh, ano bitaw? Mugi na may gala ang kalingawan sa mga ano ginang ng tahanan may gala. Tanaw og mga drama sa TV. Okay, paborito nila mga palabas sa TV may gala. Unang gaatangan nila. Di ba mo na siya ang kalingawan sa mga nanay. kaniad to. Ambot lang karon di ba? Murag napamangyapon siguro, di ba? But mo lagi ang gingon may gala ang mga sawa gatrabaho naman karon ang uban. Except lamang kung kanabitay mong bana kay seloso kaayo. Dili gyud ipatrabaho yung asawa kay basin maka naay may in love dito siya sa kauban trabaho ba. Dili niya ipatrabaho may gala kay seloso man. Kaya pagtrabaho dire kas balay kay basin naay makagusto nimo dito na. Amo na ang asawa na sa balay dito ang trabaho kay igora mang limpis balay mang laba na mo na siya. Pero na po'y uban may gala na baliktad pod. Ang mga asawa ang nagtrabaho, ang mga bana naras-naras balay. Nabalibitaw. Kay ang tawag sa mga asawa, housewife man. Sa mga bana, house husband. Muna sila, nabali may gala. Ang muluto, ang bana, maglaba ang bana, mag-prepare sa mga pagkaon, bana, maglaba, bana, ano ba ito? Na ito na puro na bana may gala. Lahir agad may gala. Pero mato nila, mas lami daw magluto ang lalaki. Mas lami daw magluto pagkaon ng mga lalaki may gala kaysa sa babae. Mara pa lang gingon mga Mike Dunn friends. Alright mga Mike Dunn friends, maing hapon sa mga bana, sa mga asawa nga nakaroon sila mga panimalay. Naminaw karon sa atong programa. Maayong hapon. Nagtaod-taod na sabang mga asawa sabang mga inahan kay musundo na silang mga anak sa eskulahan kay taod-taod manggawa sa pod sa eskulahan ng mga estudyante ilang mga anak mo nang ano sa taod-taod maglakaw na sa pod maglakaw na pod sila may gala aron sunduin nilang mga anak. Alright, and also sa ato mga amahan nagya pa yung mga amahan nga gatod og sundo sila mga anak gyapon kana sila. Maayong hapon sa tanan mga Mike Dunn friends. Saludo ta ng mga inahan o mga amahan nga naras balay may gala. Libya sa'yo ng trabaho sa panimalay may gala kay huwag kaumanan. Di ba? Pariyara ko na ng magkagkaon, hugas o plato. Magluto. Pagumanin mo gluto may gala. Andam na nimo ang table para butang plato, kutsara, para manihapon, ana. Nya pag man lagi panihapon, hugas sa plato. Nagtaod-taod sab kay ano bitaw ka nang manihilig sa kusina kay ay nangatagak ka mga kanon. Way undang may galang trabaho sa ano sa balay. Unang saludo ta sa mga house husband o housewife nga kapaminaw karon sa Magnum Radio. Salamat ta sa inyong pagpaminaw may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Alright may gala mga Magnum friends. Sa man eh natay mga nagsuguin nakarelate ani ba sa atong chika karon na po na may gala na yung mga makarelate bitaw. Sa mga nakarelate de, pataas og kamot. Nakarelate diha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tinood na Magnum Gilbert, asawa mo'y nagtrabaho ang bana ni Aras Balay. Parehas ako karon. Oo, di ba? Kaya rin hapon na. Di ba? Salamat kay Magnum friend. Nakarelate gaday siya. Mayang hapon, Magnum Gilbert, Cathy ni. Alright, Cathy, salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Si ano po to? Si Kispani ba? Tinood na Magnum Gilbert, pareha mi. Pareha daw gyapon may gala sa iya ha. Sige ha. Salamat kayo Magnum friends sa pagpaminaw. May nga po Magnum Gilbert. Saan eh? Shout out eh kay Jonex. May nga po nimo diya Jonex. Salamat sa pagpaminaw diya. Kabalo kong marag maka-relate po ni si Jonex may gala sa itong gichikahan karon di ba? Okay, salamat kay Jonex sa iyong pagpaminaw diha sa itong programa. Ang Magnum Music Jam on a great Monday. Dungan salamat sa iyong pagpaminaw diha sa itong mga Magnum friends sa may Barangay Bugo. May hapon sa iyong tanan mga Magnum friends sa ito diha sa may Barangay Bugo. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw, ha? Kay para malingaw mo diya mga Mike Don Friends sa inyong mga panimalay. Okay. Sige, salamat kay Jonex sa pagpaminaw. Anyways, may gala atong oras. Sawa pa nakabalo. Atong oras may gala. Alas 2:54 na diri sa atong mga Mike Don Friends sa atong una nga segment.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Alright, ang atong talagsaong pangutana may gala last week mga Mike Don Friends. Atong mga natsikaan ang kanibitong about sa naitabo sa usa ka convenience store nga dunay usa ka customer may gala nga nagkuha og tinapay og nag-open sa kanibitong sudlanan sa mga hotdog, kanibitong food warmer masug tawag na may gala nga dito nagkuha siyang hotdog mga Mike Don Friends. Iyang gibutang sa iyang tinapay, sa iyang brand. Kanya, murag unsay nakauna-una siya siguro nga iuli. Pero before nang iuli may gala, iyamang gitilapan. maong hotdog. Oh. Lagi mo na itong tsikahan last week may gala, ha? Nay usa ka customer may gala sa usa ka convenience store. Iyang gitilapan ng hotdog before giuli sa sudlanan. Saon na lang gina mga Mike Don Friends. Kung ikaw kung pangutan nun Mike Don Friends, saon ka ni para malikaya na ni siyang insidente nga di na bitaw may tabo pa pagbalik nga inaning style nga naay mga customers may gala nga tilapan ng hotdog iuli dayon. Dilaan may gala. Sakay mga pamagian ng mga Mike Don Friends aron di na ni siya mausab pa. Insidente. Okay, ang hygiene dia ang atong laway dipina may maayo may gala kay ang virus dia mga Mike Don Friends, di ba? Kung ikaw kung pangutanon Mike Don Friend unsa may pinaka patsyadang buhaton aron di na ni mausab pa ang gibuhat sa usa ka dugyot may tawag atong lamay gala. Di na mautro pa ang kanabitong kanang pagkuha sa hotdog o any pagkaon bitaw nga tilapan sa daan. Nagiuli dahil sa sudlanan mga Mike Don Friends. Sa may dapat buhaton ani may gala aron di na ni mautro. Kaya naapoy last time nga nakita na to sa social media may gala. Munchkins pang puto yung gipaak mga Mike Don Friends. Gikiit. Unya, gisulod na yun balik sa sudlanan. Oh, kato siya. So, unsa ba yung mga dapat buhaton, Mike Don Friend, para di na ni mautro pa? Oh, ikaw, Mike Don Friend, nga naminaw ron. Tawag lang nga sa 0995-322-6237 para makatubag ka sa atong talagsaong pangutan na may gala. Sa atong Christmas countdown, 108 days na lang, Pasko na!

0: Oras, mga Magdun friends, alas tres hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3, 2 sa kahaponon. Magandang balita karong orasa. Gibot yag ni Mr. John Gilmore Aktob, tigbababa ni Mayor Rolando Clarix Zoy nga mitriple ang ihap sa mga residente nga mapahimulo sa gitaniya nga people's sa programa nga People's Day sa barangay Pakatpat ning syudad. Mato ni Aktob nga kapig 2,600 ka Certificate of Indigency ang narilis ni pudong barangay Jude Fuentes isip resikitos alang sa lisgutang programa.
5: Medyo okay kay triple yun. Gani, nangotanat na ni Kapitan Jude Fuentes, ang bagong kapitan din. Mukabat sa almost 2,600 ang ilang na-issuehan sa Certificate of Indigency. Kay dako, biya po ding barangay pagkatan relocation sites. No? Kanang, medyo nagkinahanglan gid sa gobyerno. So mo itong wala na bitaw itong kinahanglan pa zonal clearance, ato pa ka sa zone leader, magpa... napay clearance pa ngayon. So wala na nagipangayo ni Kapitan Jude Fuentes ang iya may issue ng indigency kay mo requirement na to. So karon dagan kayo no gani pag abot ato ganin da buntag murag napuno na ning elementary school sa Pagatpat no sa tao abot pa sa gawas ng linya
6: no.
5: Pero so far karon may man ang dagan and then gipaspasan sa ni mayor kay aron pud nga dili sad mabulad sa init ng pipila nga dagan kahoy diri pero tungod sa kadaghan overflow gyud na initan gid ang uban pero karon plaster naman and then may man pud ang flow no sa katawhan.
4: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigmababa ni Mayor Orlando Clarix Zoy sa iran nga moabot sa 1845 ang kinatibuk ang naserbisyuhan sa nisgutang programa. Samtang giangko ni PSA Mariza Grande nga dili matala sa Philippine Statistics Authority ang tanang birth, marriage, ug death sa Pilipinas. Kinihuman gipangutan ng Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular kung adunay gipahigayon nga field investigation para ma-verify ang mga naka-record nga birth, marriage, and death record sa nasud. Mato ni Grande nga nagdepende ang PSA sa mga ginusong record gikan sa local registry offices.
7: The reason why we have these registration programs is because, admittedly, not all births are recorded in the Philippines. Tama po ba?
8: Sir, yes. Registration is not universal. That's why we have programs to register all para sa universal civil registration.
7: Now, meron po ba tayong ginagawa na similar with respect to deaths? Nagre-registration program din po ba tayo?
8: Mga IECs lang po because there are areas lang that we identified based on the census and in some of the indirect estimates na may low registration rates.
7: So you confirm based on the census available to the PSA that not all deaths in the country are also registered?
8: Sorry sir, for the deaths po, indirect estimates, meaning hindi po siya sa census. Sa census kasi birth registration lang.
4: Ang pamahayaga nila Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Golar o PSA Mariza Grande. O karon sa itong Magnum News Hunter, kapig 800 ka mga mag-uma sa lungsod sa Alubid ang ipabo sa Mobile Health Services sa Philippine Coconut Authority Region 10 sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
6: Kita rin sa Philippine Coconut Authority kung PCA, Region 10 ang mga servisyong panglawat ngayon sa mga coconut farmers sa Alubihid ni Samis Oriental. Nagmalampusong napahigayon ang ilang mobile health service diin labaw 800 ka mga mag-uuma ang ilang ug ang ilang pamilya ang nakabenepisyo niini. Libre ang medical check-up, dental care, optical service, laboratory o paghatag usab og mga tambal. Ang kalihukan kabahin sa health and medical program sa CFIDP o Coconut Farmers and Industry Development Plan nga nagtumong sa pagatiman sa kahinsog sa atong mag-uuma. Balita, sa Philippine Coconut Authority, Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og servisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higana bati ang Magnum News Alert. Ating dunganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og servisyo Magnum Radio oras alas 3:07.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Yahoo! Balik tayo may gala sa itong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Ang tut patas alas 4 sa kapunan mag-uban-uban mga Magnum fans. Amo ng padayan lang sa pagpaminaw may gala, okay? Alright, and naiuban mga Magdon friends, no, kung ang asawa bitaw ang katrabaho, ang bana na ibilin sa balay. Then ang sitwasyon na nausay may gala kay ang mga asawa, ilan lang andero ilang mga bana kaya wa may trabaho. Naiuban na may gala, inanagin ng dagan sa ano, pangita, sitwasyon may gala sila ang panimalay. Pag ang asawa na itrabaho, ang bana na sa balay, ang uban na kay ang mga asawa, ilang mga bana kay ilang andero-andero na dayon. Sao na lang ganda mga Magdum friends. Ayun, sab. Oo, kay di man po pasapot may gala ko ang bana na sa balay. Yun na lang andero-andero na huwag trabaho. Di man inana mga Magdum friends. Di ba? May nga po again sa mga ato mga suking tigpaminaw. Oo, kaning si Jonex may gala. Perfect combination ginasla sa iyang asawa nga si ano si Snow Angel. Palangga man kaya ni siya may gala ni Snow Angel. Dahil tungkol sa pagpalangga ni Snow Angel siya ha, syempre, lutuan dahil siya, lutuan dahil ni Jonex o Basoy, anam ito? Alamihan kay nga sudan para sa iyang palalab. Oh, di ba? Inanaunta mga Magdum friends. Ayaw, andiran yung mga bana kung kayo ay trabaho. Ana, dili, nana. Ano man na siya usay bitaw. Choice magyapon na, gipili magyapon na sa mga bana usay nga kanang naon sa sila trabaho niya. Mas ano man, ang uban mang good may gala, ang mga bana di na lang mo trabaho kay na yung mga uban na dili man puntanan may gala na ang asawa na lang mo trabaho kay medyo dakog sweldo. Ano bitaw? O niya, ang bana medyo sakto lang sweldo, ana. So, gipili na lang nila may gala nga ang asawa na lang mo trabaho. Kaya ang bana mo, di na lang sa balay magpuyo, magbantay sa mga anak, di ba? Nainanagyapon nga mga sitwasyon may gala. Di ba? Pero naiuban nga ang asawa o bana mga Magdum friends, magtrabaho pareho, ang mabilin silang panimalay, mga yaya na dayon. O niya, mga yaya, sab, kay narabay mga yaya o sayang medyo badlungon sa, di ba? Pag na ang amo, kay grabe kayong limpyo-limpyo sa balay, di ba? O trabaho yung tarong may gala. Pag na ang amo, pag makalakaw na, mo duty na ang ilang amo, awa na. Magtulog-tulog lang tayo na mag-cellphone, silag chat-chat sa mga uyab siguro. Ano? Muna siya. Dahil mapasagdan bitaw ilang mga anak, luoy sab kaayo bitaw nga ang gaatiman dili, ano, dili bitaw pariente. Dili ka mag-anak bitaw mga Magdum friends, mga yaya lang, ano. Karabay mga yaya nga, di po dili masaligan, no. O nang, ang uban anak may gala, pag maminyo ang magtiayon, ang banag asawa, nagtrabaho, katrabaho, ang binlan anak ang ginikanan sa mama, o ka, ginikanan sa papa, ginikanan sa asawa o ginikanan sa ano sa papa sa ano bana may gala di ba para makabantay silang mga apo anak anam na siya mga Magdum friends. Nag-anak-anak sila mga Magdum friends ay pabantay ang ilang inahan. Okay, lahi magud mamalangga ang mga lolog lola sila mga apo may gala, no. Kung say gusto sa apo ay atag dayon. Dili mo baliban may gala mo sa mas grabe mo palangga ang mga lolo lola. In terms of ganang bitong na ay pangayuan ng lang mga apo. Alo, palitiko aning pagkaon, agoy. Palitiko aning cellphone, bago, agoy. Palitan dayon, di ba? Palangga biya sa lolo, palangga sa lola. Lahi ang pagmamahal ng lolo lola may gala silang apo, di ba? Murag mas ano, di ba? Mas times to ilang pagmamahal. Kung sa una, palangga kayo ka, mas palangga pag nila ilang mga apo. Di ba? Kabantay mo na mga Magdum friends. Inana nga mga pamaagi bitaw mabantay nato nga dati palangga man ka atong gamay pa ka unya na minyo na ka nakaanak ka dahil nakaapo na sila ang nagbantay mong ginikanan. Mas times to ang pagpalangga sa mga ano ano mga lolog lola sa mga apo. Oh, palangga kay nila. Bantay gani mga Mike Don Franz, palangga kay nila. Anyways, balik ta mga igala sa atong talagsaon pangutana. Para kanimo Mike Don Franz, unsa may solusyon aning naitabo may gala dito sa ano ha? Sa usa ka convenience store kun diin kundiin may gala nga naiusa ka customer may gala before nga giuli ang hotdog sa sudanan iya sa tong gidilaan gitilapan sa usa ka convenience store mga Magdun friends. Para kanimo Magdun friends, unsa may maayong solusyon ani aron di na ni maotro pa nga inaning nga mga insidente may gala nga ang mga pagkaon kanon uban kay tilawan ay uli dayon. Ana daw sa mga convenience store kay sa convenience store mangod mga Mike Dun Friends ikaw magoy magkuha sa imong ano dito serve yourself mangod na siya. So, mapalit kag hotdog ikaw magkuha dito. Igo ra ka mo bayad bitaw ang cashier dito ra bantay dito sa iyang ano sa kahera ana bitaw. Nya ang customer ana mga Mike Dun Friends siya magkuha sa pagkaon dito sa kung asa nakabutang. Nya. Aya dai mo ato din scratcher para biyaran, di ba? Mo nang maka take advantage mo ng uban bitaw nga mga ano mga tao nga mukaon, tilapan, kaunon, iulit dai sa sudlanan. Kay sila sila ra may ga ano may galag ga kuha sa pagkaon, di ba? Mo nang di malikayan nga usay kanang ang pagkaon kay dula-dulaan. Mahugawan na nun ang pagkaon. Luoy kaya ito mo palit ato mga Mike Dun Friends kaysa iyan na paingon na. Still na, nansao na lang. Kung ikaw, Mike Dun Friends, akong pangutan, unsa may maayong solusyon, ana? Aron, dili na na mautro pa nga inanang mga insidente. Nga pagkaon nga gitilapan, gikaon, gipaak, giuli dahil sa sudlanan sa mga convenience store. Natay caller. Hello, Danroy, may ngapon.
3: May ngapon mag
2: May nga po, kumusta?
3: Okay, ra, belated happy birthday.
2: Uy, salamat. Walay belated gift, di ya?
3: Wala pa.
2: Ah, wala pa. Bitaw, joker na. Bitaw, salamat kayo, Dan Roy. Ha? Salamat kayo. Okay, sige.
3: 27
2: kalay
3: ka?
2: Ha? 27 kalay
3: ka? Ano? 27 kalay ka?
2: Awang ka na kabaloan, ha?
3: Kankuan.
2: Kiyam, siguro to. Oh, dunggan ni mo?
3: Oo.
2: Ah, lagi. Nara ka, nara ni mo kumutuo ka dili.
3: Ha?
2: Nara ni mo kumutuo ka ato dili, nara sa duwa.
3: Plus 20 po ba?
2: Ay, parang ginana. Actually, dili man ta batanon. Dili man ta batanon yun nga bata yun. Okay, listen po kay nga mayingon ka batanon patang lain ato edad eh. Pero mo tawag gikaulaw ni mo imko galingon nga inanay na imong edad. Di ba?
3: Lagi naro ko sa pagtan sa atong una.
2: Lagi. Bitaw. Oy, ano, salamat kayo again na ang atong talagsaon pangutana. Dan Ray, unsa may maayong solusyon ani aron di na ni maotro bitaw ang gibuhat sa usa ka nagpalit ito sa usa ka convenience store nga yang gitilapan daan ang pagkaon nga giuli.
3: Kwan. Dapat ka na magbantay o di kaya pag madakpan o masapon di preso diretso na lang.
2: Prisohon, good ka? Okay.
3: Prisohon, good. Kabastusan man. Good.
2: Ah. Na yun.
3: Pag walang iya man good. Kapuan.
2: So, unang imong giingon na ay magbantay.
3: O na magbantay.
2: Na ay magbantay. Unya, kung pwede, ano, dili na lang sila ang, kada bitong serve yourself, lahi na mag-serve. Okay na sa'yo mo yung nana?
3: Kung kato, magbantay na lang. Isa na lang mag-kuha mo. Okay. Tulo lang sa customer kung iya-aas ko din. Kato na din ang magbantay ang makuha. Pero, isa na pagkakamot ang mahawid itong tong banga. May mukpik sa hatso, di ba?
2: Oh, okay.
3: Pero, dili ko sa kumtang asamot ang mag
2: Nakasulod na magka-convenience store Dan Ray, di ba?
3: Oo, kanang sa, pero may 11-11.
2: Oh, kanang number ang pangalan ba?
3: Di ba?
2: Di ba mostly kay basta convenience store ikaw may di ba gakuas pagkaon ikaw ay ga-serve sa imong kugalingon?
3: Ikaw magputos sa atong kuan pinapay din butang mo katog.
2: Oh, kanay na na.
3: Dala sa counter.
2: Dala sa counter. Nana. So Nana, bitaw, so para kanimo bantayan gyud na ay mag maghatag na lang sa pagkaon para di makontaminate contaminate ang pagkaon kay kung ibalik pa di delikado na.
3: Oo, oh, aron dili makon ba kay ko magudaw kun kung sa kan pa dud ba. Okay. Kani kato gitilapan.
2: Oo, oh, gitilapan yeah. Tapos giuli. Tapos nagkuha siya glain.
3: Ako
2: na pupunta sa taon
3: ko.
2: Murag dili man to init ang to butanganan sa pagkaon sa hotdog kay gikamot ra man ya.
3: Ay dili kina sa init pag dam gulo.
2: Ah, dili na siya init.
3: Aw init sa pero dili kayo.
2: Ah so ma ano lang pwede ra magunitan sa kamot lugar.
3: Oh murag sa anong steamer ba?
2: Oh. So, pwede ra kamuton na ipagkuha ang mga pagkaon.
3: Pwede rin kayo kamuton, pero namang na siya itong sakilid nga
2: para may itong
3: kuha.
2: Oh. Na may uban kay maglisod o gunit o tong?
3: Di kabalo.
2: Di kabalo gamit, pitaw ka ng tagak na nun ng hotdog sa salog.
3: So, bayaran to niya, man.
2: Bayaran to. So, para sa imo, Danray, pag masapon, prisuhon.
3: Prisuhon, oo.
2: Prisuhon, para maka-anggo lugar, maka-learn og lesson lugar. Ay, nana, ang daw, ay, nana na pamagi.
3: Oo, para, maki lang pag 6 months lang.
2: Ah, okay. Grabe po, tataas ka ng 6 months, ha?
3: Okay, erong mataba, erong matagam ito. Sa uban.
2: Pero ano magun siya? Inana mo dun, Rick, kay kana mangud mo rag tempting mangud tan-aon, di ba? Kanang ikaw rag kuha sa pagkaon, unya, murag, pwede nyo binuangan ng pagkaon kay ikaw rin magkuha-kuha, di ba?
3: Dili mangud sad kay kung ikaw sad sa kay disiplina sa mong kagalingon, di ka nyo magkuha ng pagkaon.
2: Kay samot ta kung wala nakita, so, murag bitaw playing game kayo ba? Ang this style bitaw nga, bahala na diya, diya. Kinsa itong mga kuha ito, bahala na mo diya. Ay na nang dating.
3: Ah,
2: lagi na. So dapat naanay magbantay at the same time naanay naay penalty sa makabuhat og di maayo ana.
3: Ana gid ko dili pa bayaran sa iya tanan tong nasa sulod.
2: Ah, okay. Di ba kung di ba kung mangawat ka sa usa ka mall, nakakawat na ba ka sa mall?
3: Wala pa.
2: Wala pa, wala pa. Eh, kanang... Saan na lang. Kanang itawang kanang pangawat sa mall, di ba? Times 2, times 3, mang amount ana, di ba?
3: Times
2: 10. Times 10, di ba? Muna po, nadunggan na ako. Sabi nga, times 10 ang presyo kung nasapon ka nga nangawat sa mall. Kay butang.
3: Oh,
2: paboros-boro, saan na bitaw?
3: Magali nga, ang uban dali kay di ka ba prisohon, yun. Pero malaging
2: lagi. Kay dati manggod Dan Ray, siguro kung kadumdum ka, kanang bitaw kung kinsa itong mga nadakpan nga mangawat sa mall, picturean ba nila tapos i-display sa gawas? Kanang i-post na sa... Kabantay ka na sa una?
3: Ita, nakulang na kanang dito sa Pugon, kanang grocery store sa Pugon.
2: Oh, napa ba na karon o wala na? O oh, dati rana?
3: Kita nakuha na, kanang ipang posting sa
2: kuan
3: entrance.
2: Oh, sa entrance lagi sa mga tindahan. Kay kanino na, uy. Si Dan Ray on ang nguha og ano gatas.
3: Timbako.
2: Ma- makita bitaw nga medyo syempre maulo pug ka nga makita imo nahong didto, di ba? Mun lain be kayo.
3: Wow man,
2: yeah,
3: walto
2: pigenin ka kemo. Kato
3: sa
2: kay gutro. Oh, di ba? So, karon wa mo ko kabantay na basin bawal naman siguro na karon nga i-post gud sa ipakaulawan bitawng tawo murag na pwede karon.
3: katungod sa data privacy.
2: Ang murag nana bitaw ang dating, so di na na siya. Dati kay mga kabantay ni Tana sa mall, paggawas ni mo, naay nagunit pa siya blackboard, kada bitaw nakasulat, unsay ito nakasulat dito.

0: Bea, mura pito ka gimagshot bitaw ka ng presohon ka. Ina namin dating. Oo, oh, sa una. Bisit karon yata na pa may apoy ga maka ano bitaw maka sibat gyapon, mangawat gyapon sa mall.
1: Naaguro gyapon.
0: Oo, oo. Oh, mo nang kana magbantay ka. Kabantay ka ng mga guardia. Nasa yung mga bit-bit ng mga walkie-talkie bitaw, mga radyo, inana. Inana bitaw, walkie-walk o walkie-talkie ng mga radyo. Kay, kung case na sila nakita nga nangawat, i-radyo lang din na nila. Ano yung nangawat o naka-blue t-shirt, ano? At least mabantayan sa entrance o exit, di ba? Kung asa mo gawas.
1: Oo, naagin
0: na. Napoy yung CCTV camera, so sapon yun na.
1: Sala na gitag sa mga wat.
0: Lagi. Kato sila, lagi priso ka to sila. Gidal, lagi blatter, gyapon to siguro, di ba?
1: Siguro, pero mo lagi ka nang, at Laura ba, ang ako mong gusto ko nang unong kabulan, sa kapuig, anang apagkakulito, aron, pura ba?
0: Depende siguro sa, ano, siguro sa kaso niya or case niya nga nabuhat. Pero kung tilap lang sa hotdog, pwede rin siguro ng 1 month siguro.
1: Kabakitan naman gusto ka nang pabayaran na lang sa ito tanan tunas tulod.
0: Oh, lagi na. Ano na lang. Para ba umang lang, problema.
1: Para mapura siya.
0: Para din na siya mautro. Para din na siya mautro pa. Ay, nana, oo. Abitaw. Sige, oy, salamat kayo. Dan Ray, sa imong tubag.
1: Salamat ng
0: Dumbo Girl. Alright, sige.
1: Otro, belated happy birthday.
0: Okay, salamat kayo, Danray. Okay, bye-bye. Okay, Magnum, friend, ikaw nga naminaw ron. Pwede pag-iapag ka mo tubag sa itong talagsawang pautan na may gala. 0995-322-6237 para magkatubag ka may gala sa itong talagsawang pautan na karong adlawa, adlawang Monday. Ang buhay ay may pag...
2: Pag-ibig.
0: Pagmamahal.
2: Lalo dito ka na sa tanag yun.
0: Bitaw. Inday, may hapon, Inday.
2: May hapon, Diyabang ng Gilbert. May hapon sa tanan. Sa namati karon sa magnangayon yun. May hapon ka na yung tanan.
0: Sabi na ko nangamatay.
2: Hili, uy! Tekan-tekan na bakit na...
0: Namati man dai abi oh abi no simba ko lang unsaon.
2: Oh lagi kay basin ba ya og ang signal magputol-putol ba? Nana biya na, di ba makipiyat
0: sad. Oh lagi na bitaw. Sige Inday, ato nga talagsaon pautana. Unsa may dapat buhaton aron di na maotro tong gibuhat sa convenience store nga gilawayan, gitilapan, gikaon ang pagkaon, gibalik dayon sa sudlanan. Unsa may maayong buhaton ana?
2: Nadjay ka nang magbantay ng tindahan Magnum Gilbert, especially sa pagkaon kay binastos namin dito tinuyuan dito siya binastos na gid ba. Dapat ang convenience store o unsa man ang tindahan nadjay mag-surveillance na nila na magbantay sa food inana ba nga dili kita mapinuhangan kay luit yung makasunod. Kay bambaboy naman dito labi na kay especially kay mga bataon murag lain kay paminawon ba mga kaning mga bataon karon lahi na sila karon di na sila pasaway na kayo. Pasaway na. Kasagara gyud. Pakasagara gyud mga pasaway kayo. Gipadlong gud sa ginikanan pero gahi lang gyud kay na sila ano ay mga utok ba. Munang kanang part sa mga inana kinahanglan bantayan na gyud siya. Nga dili na na mautro.
0: Pero okay ra nimong kanang serve yourself ra gyapon sa convenience store.
2: Okay ra. Basta, lalang dyan siya ay magbantay. Nalay mo lang tao ba nga, dili mababoy ang pagkaon o ang magsunod po. Boy, wala ka ba no nga, di ay parehat mong nakita o. Nga, ditilapan na. Pero, daghan ka na nahitabo Magnum Gilbert. Kanang magawas dito sa TikTok, sa Facebook, di lang kay kala lang.
0: Kaya ano man siguro na siguro yung umanan na wala na videoan, di ba?
2: Oo, naay nakuha ang video.
0: May uban wala.
2: Katugyod kay, kato, grabe yun to, oy. Loon na po kayo itong gibuhat atong bataa, oy. Pinsan na itong bataa to.
0: Oo,
2: yan. Unta, katong bataa to, dili to awatan sa uban, ng mga bataon nga sumasunod ba kay, basta nakakita sila, pwede rani, oh. Binuangan na ito. Nana, bitaw.
0: Pwede rin tilapan.
2: Dili yun mayo. Sa mga ginikanan, sa mga nay, mga anak nga, labi na minority edad,

0: inanalan tudloan na to parang ang mga bata nga pag abot inana sa mga pagkaon hindi magbinastos inana bitaw tudloan ginikanan gihapon ang magtudloan na magdum Gilbert sila gihapon ang maghatag sa ilang giya sa iyong mga anak kung sa'yo maayo na pinainasito nag-viral yun. Oh, di na ko ganahan mo palit kay basin o maglingi-lingi po ta at pilapan sa dini kahatlok
1: pa wa, simuti sa daan kung bahog lang way ayan kuha ah
0: na di na kumukuan oy hilig di akong ginana ng pudyot lang bita mo clip hog bread then putanganin na tong sausage yung boy hatlok na bani
1: dili man kayo okay. Dili na siya kayo init ba
0: dili kay one lang siya warm lang lang siya dili na siya init
1: makaya
0: lang kung niya kay pug init pa to na makamirisi yung kunya mirisi kasi lang yun to kaso lang kanan siya warm lang siya kanang igo ra mm. Igo ra yung ka init murag gidan igo lang gigang lang ba murag ang gadala kainit ka ng tubig inana lang bitaw kaya narasa sa mga bawo inana ug dilit mo kay tong nanawag ganyan na po so nagkawat-kawat sa mga convenience store o sa mga kuan
1: sa mga mall
0: tindahan kuan may na magdumdilbert tinood may na kay naitabo na sa kuan soon
1: ngaon sa mana ah
0: nangawat
1: ibig soon nangawat
0: oo
1: pastilan asa naman to ibig soon karon asa na siya karon
0: kuan ng god bumikan sa yung kung nakalukog man siya unta nagbago na gumikan siya yung issue magdumdilbert.
1: Ah, oh, so may issue din niya.
0: Kasi, sige siya o kuan, pilaw adang itawag nila o kuan, pulbos.
1: Pulbos?
0: Nasa na nga bisyo. Hangtod ka ron. May abot ang time. Nara na sa kugon niya tindahan. Ginukat yun.
1: Unsa may ang gikawat day? Naputol man si Inday. Lagi, salamat kay Inday. Namang usay na ka ng mga gapangawat may gala sa mall. Mone sila usay nga gusto nila panggatas sila mga anak. Inanap itaw kay woman sila ipalit itong panggatas mga igala. Ilang kaya nga buhaton kay mangawat. Ana, di ba? Sa mga mall. Oh, kay na sila mga bata nga gagmay nga dapat mo inumog gatas. Di ba? Mone ang ilang buhaton. Kanap itong mangawat lagi. Ang itang discarding para makakuha gatas. Di ba, Inday?
2: Hindi, ako ni Oy.
1: Ha? Isan eh?
2: Ako ni Oy.
1: Sorry. Binaw si Inday na nagbalik. Oh, Lady M, may nga pon.
2: May nga pon. Isan na nagsaon. Kaya, mga tao ko, September, di ay ka.
1: September, gapon ko.
2: Munta, next year pa mong birthday, January 15.
1: Dilito ako, alay. Tasi, magdong first seat man siguro to. Something na na. Magdong
2: chin. Sabi na ako, January 15 ka.
1: September, di ay ka. Same, pareho may...
2: Related happy birthday.
1: Kabulan may ni Magdong Aileen.
2: Okay, si- related happy birthday na lang sa iyo mo.
1: Muna mga September, mga puti nagpamanit. Ano, si Magdong Aileen, puti, sabi kayo.
2: Tungod sa glutathione.
1: Oo, si man siya inom mo glutathione.
2: Ikaw na lumali mo, tingali ito, kagabi ang nag-isip na. 27 birthday ni mo.
1: si Magdum Aileen, ang iyong birthday, September 1. Then ako, September 6.
2: Lagi pa lang iyong edad, iyong mga dimension.
1: Alagi.
2: Ika 27 daw.
1: Oo.
2: 27 pa di ay ka.
1: Sao na. Sao na, karon dili na. Bitaw.
2: Okay. Mukala ko katong imong comment.
1: Sige, unsa may maayong buhaton aron di na nimo utor pa ning about sa pagkaon na mabinuangan.
2: Para na ko katong gibuhat sa babae sa panmurag vlogger na to tingali, yala to kitoyo ba? Para na siya maingga niya makon. Murag iawat yang isa ka vlogger na nagbuhat ana sa part sa Luzon.
1: Ah, mo ba?
2: Na ilado ba ito na vlogger dayon. Ayang ibuhat sulod sa convenience store. Nagkuha siya siopaw.
1: Siopaw, sab?
2: Dahil lang siopaw, gisimot-simotan lang niya talang siopaw. Then, gisimot-simotan niya. Iatanggi ka lang muragi gunit-gunitan ba?
1: Oh.
2: Dahil din lang niya palitan, di ba? Ibalik sa butangan. siyempre, nagreklamo itong tag-iya rito lang tanangan, ay nato din naman siya mukalit. Oh. Paano kung gunitan tanang kachopaw?
1: Ma-oh.
2: Okay na itong isa lang yung gunitan, dahil palitan bayran niya.
1: Oh,
2: palakman,
1: oh.
2: Yung magigunitan tanan,
1: kisimutan na yun. Oh.
2: Oh.
1: Gigunita niya tanang siopaw, no? Oh, itong nakita man to sa video gyapon.
2: Ah, gigunita niya tanang siopaw. Di wanay mo palit.
1: Wala kaya na.
2: Kaya nang gigunita oh. Tanan. Oh, di pagbayad siya.
1: Mm.
2: Naman na tingali gibuhat po sa babae, nagawat-awat siya para musikat.
1: Ah.
2: Pero so, kaya nga lang yung gibuhat, dili maayo.
1: Kung sa may penalty dapat, kung, ana, Lady M?
2: Kung na, makakita ang mga bata, ana, dili dapat awatun sa mga bata. Kaya dili maayo ang gibuhat sa anang babae.
1: Sa may
2: dapat matangkan nako, ang request lang nako sa mga fans sa Facebook, sa mga sa Meta na magbantay na dili sila mag-vlog in anang klase kay dili na may dili na good kan ka lang para sa mga mananaw sa FB.
1: Unsa may maayong buhaton para din na maotro? Unsa may dapat buhaton sa convenience store?
2: Ang mag-retail yun sila kay kung naay mo mato mo ka mag-vlogger nung mag-inanin mo ay na sila mukhaan o hindi na sila musugot. Kay madaot ba sila? Sila? Api sila madaot.
1: So dapat kaya bantayan lugar?
2: Hila lang yung, bisan na magbayad yung niya, buhatan na mo na magbayad. Dami. Bisan na magbayad sila pero madaot na yung convenience store. Talagsa nang mag, na mo palit dira, madamay mo. Isang na nagbayad sila kay para lang silang vlog. Ay na lang sugot. Kay,
1: so sayang
2: lang po dang fan.
1: Bantayan, gyud dapat ang ano, bantayan ang pagkaon. Oo. Unsa may penalty dapat ana Lady Ann?
2: Ang pagkaon dili baya dapat kanan tanang himuon og kanan dulaan. Pagkaon baya na. Makasala gyud sa Ginoo anak kay dudu. Ang pagkaon imong dula-dulaan.
1: Pagkaon gani dula-dulaan pati gani feelings.
2: Gani. Ang feelings sa dula-dulaan. Okay ra pero ang pagkaon ayo gyud dula-dulaan. Unsa man ang pagkaon imong nahukaw naman?
1: Lagi. Unsa may penalty ana? Unsa may penalty dapat ana Lady M para sa imo?
2: Ipatawag tong nag-viral na babae, ngano niya to gibuhat? Tagaanog ka nang fan kanang para matagam.
1: Tagaanog hotdog.
2: Dili, kanang istoryahan ba? Advice ang gid maayo. Na dili mayang yung gibuhat.
1: Lagi no.
2: Gusto siya magka para musikat siya. Paghimo og lain pa na yang ikakondiliin ato pagkaon yang dula-dulaan.
1: Okay.
2: Siyempre ang tao makatanaw ato bas bilan muna black lang to dili to tinuod. Paano imo palit ng pagkaon? Di na mimo palit ato di na mimo palit sa sakay. Itilapan naman gibalik naman sa sudlanan.
1: Mm.
2: Di siyempre mag-overthink lang gid ang mga tao kung mupalit ko og dili.
1: Mm.
2: Di lang magkabuhat sa mga anang mga product sa factory. Daot na pud sila.
1: Mao, damay na.
2: Kay kung di itilap-tilapan ng ilang product.
1: Lagi. Bitaw
2: na. Magkalang be aware na lang.
1: Lagi. Okay. Sige. Magsalamat kayo, yes. Lady Ann. Shout out na.
2: Yes. Shout out ako pati kung nakauna kanina na lang putol.
1: Naputol na si Inday.
2: Shout out sa mga kwapa. Advance happy birthday. Dayon. Kay Crystal Tagagaras, Angeline Tumampok, Ate Hyderon, and Kuya Sanatabasan, Inday Bandiya, Sopera. Ate Vicky Kapaktol, and Kuya Dodong, Maria Isabel, and Kuya Kupan Castilag. Greeting kay Ate Inday Violeta Uhagan, Marilyn Almonia Tabalbat, Cherry and Sarge. And sa inyong tanan-tanan na nila sa Magnum Radio, sa tanang mga staff nila, sa tanang mga fan DJ nila.
1: Okay. Salamat.
2: Kabalita sa...
1: tarunga.
2: Kabalita ang servisyo, Magnum Radio.
1: Okay. Salamat, Lady M. May nga po nila.
2: Salamat.
1: Sige, bye-bye. Alright, mo to itong Magnum Friends, si Lady M. Sayang tubag may gala sa itong talagsang pangutana karong adlawa. And syempre mga Magnum Friends, dari sa ta sa ano ang latest.
3: Uy, mga Marites, unsa sab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites,
1: Live na tamay gana sa Magnum Live. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Happy Monday sa yung tanan may gana sa mga naglantaw karon sa itong Magnum Live. Inawat pang tanan na karon sa maing panglawas may gala. While naminaw, naglantaw, karon may gala sa atong ano ang latest. Alright, alright, alright, alright. And may gala. Uy, ato nga talagsang pangutana sa mga online viewers na ito may gala, ha? Oo, sa mga online viewers na ito karon, ang ato nga talagsang pangutana mga Magdun friends. Unsa may maing buhaton mga Magdun friends, mga suki. Aron na di na naman otro itong gibuhat sa usaka bata may gala, usaka dalagita. Nga iyang gitilapan ang pagkaon ng hotdog. Ayan niya gibalik sa sudlanan. Sa Osaka convenience store mga Magdun friends. Alright, sa mga online viewers na to, maying hapon. Muna ato nga talagsang pangutana karon. Unsa may maing buhaton ani? Aron di na maotro ang gibuhat sa bata o sa laing pang mga tao. Sunod, di ba? Nga dili binuangan ang pag dili bitaw binuangan ang pagkaon sa mga convenience store. Unsa may the best ani, the best nga solusyon. Mga gala aron din na maotro ang inanang ang mga insidente mga Magdun friends sa mga convenience store, okay? Sa mga motubag, tawag lang ha, or i-chat ang mga tubag or i-message may gala sa comment box, okay? Sa ubos may gala, nara sa ubos ako mga Magdun friends para mabasa pa nato yung mga tubag may gala. So diya sa ubos, mag-comment po mga Magdun friends sa atong may gala na naglantaw karon sa atong Magdun Live, okay? Dirita may gala sa atong anong latest. Aba, mga Magdun friends, unsa ning balita may gala about kini sa atong pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Matod pang gitangtang na daw si Manny Pacquiao sa top 15 welterweight ranking sa WBO or World Boxing Organization. Human kini naa sa posisyon nga number 4 nga may gala, number 4 ranking mga Magdun friends. Sa pinakabagong WBO ranking karong September 2026, wala na si Manny Pacquiao daw. Wala na si Manny Pacquiao sa mga nangunang contender sa welterweight division. Dugay-dugay na usab siyang wala makig-away. Human sa iyang laban batok kang Mario Barrios niyatong Hulyo 2025. Nga natapos diin, natapos may gala sa majority draw. Alright? Tungon din ni mga Magdun friends, mapiktuan daw ang giplanong laban ni Manny Pacquiao batok kang Devin Haney alang sa WBO welterweight title. Kasagarang kinahanglan nga appeal sa top 15 sa WBO rankings ang usa ka boksingero aron mahimong kwalipikado nga makalaban alang sa world title. Si Haney nagsilbing walay pilde sa 33 ka laban og usa sa mga dako ngalan sa welterweight division mga Magdun friends. Muna mga Magdun friends, ha? Uy, saan na lang may gala itong pambansang kamao mga Magdun friends nga si Manny Pacquiao. Nawala na daw sa ranking sa WBO may gala. Mga Magdun friends, saan na lang ni? Oh, narabato yung mga plano nga na umbalik siya sa boxing ring mga Magdun friends. Pero ang problema, nawala daw siya sa top 15. Saan na lang ganyan. Anyways, muna itong chika karunga po na may gala once again sa itong mga Magdun viewers, online viewers sa itong Magdun Live karon sa ano ang latest at itong talagsang pautana. Unsay maayong buhaton, unsay maayong solusyon aron malikayan ang pagbinuang sa pagkaon sa mga convenience store mga Magdun friends. Okay? Yung mga tubag, diara sa comment box sa Obos May Gala sa comment para mabasa nato mga igalaw niya, ha? Kini si Mr. Talang Sound Magdun Gilbert para sa ano? Ang latest!

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul?
4: I-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
9: Kanunay kabang hilantan, sipunon og ubhon, senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 product, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
15: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: DTX 500.
16: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Music from the 80s,
18: Dutch, by touch,
10: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
4: Music Jam.
10: Mr. Talagsaon.
19: Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
20: Balik tama yung gana, tubag ni ano, Magnum friend nato nga si Jonax again. Ang tiyada, ana, bitawang mga convenience store, dapat magbutang sila og in charge gyud ana, labi na sa mga food na open kay like hot dog, sandwich, sog donut. Dapat dili customer ang mukuha ana, worker gyud sa store. Di bali ra uban nabaligya kay naka-sealed man mao siguro dapat buhaton. All right, salamat kayo Mike din friend. Kita pa na dere may gala. Akong bana ang sweldo, 3K ra sa barangay ra ang sweldo. Sige, sige. Salamat kay Mike, the friend, sa pagbuminaw. Kasi pa yung na-derive. Okay. Maying hapon, Mike Dum Gilbert. Dapat good ang worker ang magkuha sa pagkaon, dili ang customer. Okay. Sige, salamat kay Mike Gala sa yung pagbangin ng panahon para mag-goodbye mga Mike Dum friends. Mubalik tao kumaalawa sa mga takna o sa mga sibihan. Dini lamang sa Mike Dum Radio. Musunod na sa Mike Dum and Chiang Sado para sa Mike Dum Report sa alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi. Mike Gala. Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Mike Dum Radio. Kanina lamang si Mr. Talag Sound, Mike Dum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Mike Dum friends, 108 days na lang. Paskong Mike

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdo, hatod kaninyo sa Moresco One.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
7: Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
10: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras, alas 4:09.
1: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Oras, alas 4, just sa hapon. May gala, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome sa itong pagpanag-ubaan sa itong tulubanong Magnum Reports.
3: Magnum Reports!
0: Nining adlaw-adlaw karon mga higala. Nga Lunes, Setyembre 7, 2025, o gakini si Magnum Angel Sado, inyuhang mga kauban, nagikin karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabihon. Anausap sila si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, Magnum Hunter 22 Feita Velez, alang sa mga balita ang nangahipos itong kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Oras alas 4:11 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong programa. Inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos itong mga kauban silang paglibot-suroy din sa ito sa Dakbayan. Huwag at ang atangi, ang ato pa din pong paghatag-pagtagad sa sesyon sa konseho ning atong syudad. Kaya adlawang Lunes man karon, adlaw sa mga higala sa pagpakisayod nato kung unsa ba ay mga ordinansa, mga programa nga gustong ipalabang sa ato apo din pong mga membro sa konseho ning atong syudad. Ug at ang atay sa mga higala nga itong Magnum Operation Tabang, usa itong mga kaigsuna, no, panghangyo na daan ako ninyo sa ato apo din pong mga buot nga muhimo sa paghatag o donasyon. Kaya doon na tulog ka mga Magnum Operation Tabang Unya. Oras alas 4:12 na sa hapon sa itong pagpanag-uban, mga higala, sudan na yun na to ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international, niining itong programa ang Magnum Reports. Sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang lokal.
3: Magnum Reports!
0: Nagkadayang departamento sa City Hall makigtagbo uban sa pag-asa isip kabahin sa pagpangandam sa mas grabing kainit sa panahon. Department of Social Welfare and Development Candias WDE gipasabot kung unsang nagunang katuyuan sa pamana LGU-led livelihood program ubos sa peace and development buong bansa mapayapa nga programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oras alas 4:12, dinis at damang gala kay yung National Commission of Senior Citizens kung NCSC Region 10. Kita magaan ang mga senior citizen nga likayan ang dugay nga pagkatulog aron magpabili ng ilahang kahimsog sa panlawas. Dugang luhan sa itong balita nga lokal, Department of Education Region 10, naghimo karon sa pagpahimangno sa publiko, ilabi na sa ilahang mga magtutuhang magtutudlo, nga muhimo sa paggamit. O face mask, dunot ni inipong nga bahadagi, sa epekto sa haze sa panlawas. Oras alas 4:13 na sa hapon. Air Quality Index karon subay sa Environmental Management Bureau kan EMB Northern Mindanao yung continuous ambient air quality karon mga ikala ana ah. Sa 2.5, ginapos sa Taguluan, nasa 2.5 gihapon, o sa Iligan City, 2.5. Sa tumakay sunan din ano, nga nabalaka, sa ito pa rin pong sitwasyon na karon sa tuang palibot, na makita na ito nga medyo doon na maghihapon po na yung mga nga, lubog-lubog mo na yung atong langit. Tungkol lang giniini pong haze, mga higala. dala ni ini pong epekto sa nahitabo dito sa Indonesia nga forest fire o wildfire. So matod pa no sa toputin pong buhatan sa AMB, ingon ang AMB mga igala, kung naa sa kung kasamtangan ang air quality na to sa kaning Northern Mindanao. Kaya nasa 139 ang Taguluan Station. So, but pa sa but, ana. Unhealthy ni siya para sa mga sensitive groups. Samtang kumainpuntag kaning dito sa Iligan City nga ilahapong air quality index for PM2.5. Reports! Nigawas usab dito nga 192 as of 10 a.m. But pasabot, very unhealthy. Base ni gihapon silang 24-hour kaning air quality rolling average. Dayon, dinisadta sa Cagayan de Oro DNR 10 station. 102. Buot pasabot kay unhealthy for sensitive groups. So, like for example, nga itong mga tao nga dunay respiratory disease, sama sa asthma, no mag-limit dapat ang ilang outdoor nga exertion. Ang level magud mga higala no sa ato apong air quality index na na siya sa good. Kung good kay 0 to 50. Kung fair 51 to 100. Kung unhealthy for a sensitive group, so naaman ta din ni Cagayan de Oro 101 to 150. Ang katong sa Iligan kay naa naman sila sa very unhealthy kaning ikaupat no 151 to 200. Meaning ana mga higala ilaha dito 192 naman. So meaning ana ang mga tao, dapat mo avoid na sa mga heavy traffic ng mga areas. Kaya mas makasamot na siya mga igala sa kaning paglisod na ito ginhawa. Niya, ang mga tao po daw kuno nga dunay heart or respiratory disease, sama na lamang sa asthma, dapat magpabilin indoors o magpahuway. O ang mga dili matod pa mahinungdano no, nga laag ninyo, dapat i-postpone na lang. Dayon, ang mga tao dapat no, voluntarily, no, di na po sila magamit og daghan gyud nilang mga sakyanan nga makadugang sa air pollution. Inuon wa pa ta nakabutan naabot no sa 201 to 300 kaning acutely unhealthy. Or dinhi sa 301 to 500 nga emergency na nga level. So sa update sa buhatan sa atua pa din pong EMB Northern Mindanao sa DNR Region 10. Iagat gid karon ang publiko nga mahimo no nga muhimo sa mga sensible precautions alang sa pagprotekta sa inyuhang panlawas. O katong mga sensitive sa mga air pollution, labi na mga bata, mga tagas na pangidaron, mga individuals nga dunay existing respiratory or heart condition, dapat no mag-take mo extra care. Oras alas 4:18. Dinhi dayon ta mga igalas tong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balita natong national. Dinhi ta mga igala kay Congressman Bambi Imano giyong mitambong sa kamulo pa karon nga gipahigayon nga briefing sa proposed fiscal year 2027 budget sa House of Representatives sa Quezon City. No, kay karon gitukid man sa Committee on Appropriations sa Plenary Hall. Kumadayon ba pod no sa ang karon gidungog ang budget para sa Judiciary Department. So sila si Congressman Rufus Rodriguez ani mga igala no ang mga nangulo pod ani og kauban ni Congressman Bambi Imano, Deputy Speaker Bambi Imano. Oras alas 4:18, so dinhita mga igala sa dugang balita natong national kay gibutyag po da karon nga Senator Tolfo namugos nga ipatawag yod si Colonel Acheca o si Nulasco sa impeachment court. kay buot yun matod pa ni Senator Tulfo nga madungog kung unsa gyud mga version po nila ni Colonel Raymond Lacheca o Colonel Dennis Lasco, mga personal no, dapat personal gyud sila makahatag og katinawan sa paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kay sa ika-22 nga adlaw sa impeachment trial, subli man nga gikustyon ni Senator Tulfo ang desisyon sa House of Prosecution nga wa na nila giapil isip testigo sila Chica o Nolasco. Oras alas 4:19, lain panguluhan sa tuong balitang national dirita mga higala kay giingon Senator Lauren Legarda subli nga nag-extend sa iyahang medical leave hangtod sa September 16 ning tuiga. Gisamtan din mga higala kay giingon pod imposible pa daw kuno nga malakip sa testigo si DepEd SDO Edward Fajardo sa nagpadayon ng impeachment trial tungod sa iyahang problema sa panlawas. PNP may himo og klarifikasyon og giingon nga wala mga verified threats sa batok ang Vice President Sara Duterte dihang mihimo kini sa pagbiyansa sa kasong grave threats sa Quezon City RTC. Dugang uluhan sa itong balitang national kay giingon po mga higala dagkong mga infra projects sa DPEW Asia punduhan sa 2027 budget. Flood control nga giyong epektibo. Sama sa nabotas, maoy gilaraw nga ipatuman sa ubang lugar sa nasuot. Samtang dinis na mga higala.
3: Magnum Reports.
0: Sa dugang na itong balitang national kay giingon na karon ni Senate President Win Gatchalian nga dapat ang mga hulga nga gipamahayag ni Vice President Sara Duterte sa iyado kunong kinabuhi hatagan yun og igong pagtagad. Okay, ingon na ba pud si VP Sara nga no siya mismo di siya kumpiyansa og wa gyud pud siya no gibati nga luwas taliwala pa man sa presensya sa mga otoridad sa iyaha no sa iyaha gyud gani mismo nga mga personal nga naka-detail sa iyahang sa iyaha pud. Samtang palasyo namugos nga ang PNP igo lamang mihimo sa pagtuman sa balaod. Samtang mihimo po usab si Vice President Sara Duterte sa pagpiyansa. Samtang ombudsman mi awag karon sa Korte Suprema nga himuon ang paghatag aksyon sa mga reklamo batok sa pito ka mga CA justices kalabot sa TRO. So kani pud nga issue no kani si ombudsman na Jesus Crispin Rimulya gusto po niya no nga mo himo lagi og action ang Korte Suprema sa reklamo nga gi-file last year sa kanhi ombudsman nga si Samuel Martires batok sa pito ka mga Court of Appeals justices tungod sa gross ignorance of the law. Katumag pang revise daw kuno ng mga cases o TRO issue. Kaya maodo kuno ni ang ilaha po din po ng mga kalapasan nga nahimo. Nagsugod mga rin sa katong issuan sa temporary restraining order batok sa mga preventive suspension order nga nag-involve po sa 8 ka mga members sa sanggo ng panalawigan dito sa Antique. So muna gusto nyo mapapanubag katong mga CA po mga higala o kaning Court of Appeals Justices. Samtang din sa mga higala kay Congressman Pulong Duterte namugos nga ang Davao City wala matutpay Congressional District Budget. 43 ka mga tao ang natalang patay tungod sa habagat o galakip na sa mga bagyong Luis, Maymay, Nining o Pilandok. Samtang dito mga igalas tumadag kong luhan sa tuang balitang international, dinisata kay giingon na karon nga anaa sa 5 ka mga tao ang patay sa pagkahagsa sa usa ka Amazon Prime Air cargo plane sa Miami, USA.
3: Magnum Reports.
0: U.S. President Donald Trump nag-ingon nga ilahang i-renew ang ilahang bid sa US Supreme Court aron limitahan ang mail-in voting. Samtang Iran mihimo karon sa pagbaha alang sa mas grabing opensiba sa mga posibleng ilahang kalaban ng mga takingan nila. Samtang 25 katao patay, lakip na ang mga bata sa pagkadisgrasya sa usa ka buwas sa Cape Verde. Ug dugang balita natong international mahigala kay giingon usab nga unom ka mga tao ang patay. Tuog ubay-ubay ang samdan sa pagkahugno sa usa ka gambalay sa India. US envoy og si President Zelensky sa Ukraine mihimo na sa pagsugod sa ilahang diskusyon sa Kiev alang sa peace talks. Iran yung magpatuman og restricted zone sa gawas sa Strait of Hormuz. Duha ka mga piloto patay usab human na hitabo. O dihang gagihimo no ang air show nga nagresulta sa jet crash sa Greece. Og dugang uluhan.
3: Magnum reports.
0: Flights paingon sa Jakarta, Indonesia kanselado samtang bulkang anak Krakatau nagpadayon sa pag-alboroto. Mara ito mga dag kong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international, oras 4:25. Makisayo din ta sa mga balita ang nangahipo sa itong kauban sa lang tagsa-tagsa ka lokasyon. Unang sa nato si Magnum Hunter 22 ato sa matod pang siren sa ihapong area. Kumusta ba ang atong kadalanan o atong kalangitan? Napabay haze po nung atong mamatikdan. Ano yung karoon itong kauban? Magnum Hunter 22. Faith Velez.
4: Yes, magnumanji, alang sa atong paglibot sa rainy nga atong syudad, ilabi na dito sa may Agura, paingon sa Bulwa o Carmen, paingon din sa atong lokasyon karon sa may Cogon area. So far, laos naman sa dagdagan sa trapiko, alaman sa tinabantayan nga mga disgrasya sa atong paglibot sa rainy. Samtang sa lakat sa panahon, wala man sa tayo na kasinati yung pag-ulan o pagpanalitik karong mga orasa. Apang nasinati na to, karon ang kainit sa panahon. O kung tanahon ta ang kawanangang bahin, wala man sa tayo na bantayan ng pagpanagom. Apang nakita gyapon na to, nga adunay nipis nga aso sa kawanangang bahin din sa atong lokasyon karon. Mauka na itong inato ang palulagway sa dagan sa trapiko, lakat sa panahon. Diri sa may Cogon area, ning atong syudad. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:27 na sa hapon. Sa itong pagpadaan sa itong tulubanaw nga Magnum Report, sinidenta, makisayod tamang higala sa tuwa po din po nga buhatan sa pag-asa. Sa lapong pag-monitor, ni ini po mga orasa. Kaya lagi, no, ato ang namatikdan, init gihapon kaya nga itong sitwasyon sa itong palibot. Gani doon ay gipagawas nga biso ang atong buhatan sa CDRMD. Alang po no, sa duha ka adlaw nga forecast po na nga padayon yun ang atong kainit ma-experience din sa tuwa sa syudad sa Cagayan de Oro. So mas maayo nga kita ang tanan, no, managana ta, inong tagdaghang tubig, magpalandong ta, magpabugnaw, no, magpayong maghimo po ta sa pag kalo baka ha, para yun nga di po ta no, mga luyahan. If ever nga doon na may plano nga manggawas yung Pinoyanan.
3: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:27, unya tawtod mga higala no at ang atangi kaya atuwa po din pong mahinabi. Ang atuwa po din pong dinapit nga bisita po dagikan sa botan sa DOH Region 10 ng atong Medical Officer 3 sa Environmental and Occupational Health Cluster nga si Dr. Andrea Taboga Sugapong alang po sa itong Public Office of Public Trust. Pero bumati sa dayta mga pahinumdom. Oras alas 4:28 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid, sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today.

0: tumawag sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitawag Serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
9: Kaning kay init karon dili ko mo siya kaayo budak atong masinat sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod so, dali mo itabo og init sa nan kay magsige nang taog sumur kung pagsunod na to manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest ko na ito is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo no? Kana mga ginagib sa ini. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan gamay o mga asin.

0: nga ang kanalita ng mga orison o hydrating ka ng solution, mas maayo. O kuan ka ng makuha sa init, first gin magdana ng heat cramps. Sa secondary gin na sa inyong kung paggawas, mas singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod ka ng mga heat exhaustion ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mga pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kaya mo kapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, maginom doon ka o fluids na nang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otok, medyo affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, na grabo na kay sintomas sa stroke, balik sige na siya sa hospital kay emergency, gina siya, that's a medical emergency.
1: Kini usa ka mahinungdanong painumdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen, ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lison nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo, ug uban pang mga sintomas. At tudayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
0: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban mga gases. Patang litan, maglaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero, kung din pa ni mo maglaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas, you just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya imong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong ganun. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasi nagagin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive. For example, si kanang mga asthmatic or allergy. Nga sakalan mo sa asthma, allergy, mag-amog trigger. So, muna nga, mag-decay yun sila. Nga, kung may mo, dinat lang sila sulod sa ilang nilay. Close ka nito ilang mga diktana, mga aron nga depiktay sulod ang mga
1: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Oras alas 4:42.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Sa
2: Magnum Reports. Para sa alas 4:42 na sa hapon, balik ang mahigalan sa itong napagtanag-uban sa tuntulunog Magnum Reports. Sayroon na itong mga balita. Nga lang ahipos itong kauban. Una na itong Magnum Hunter 22. Kayong NMMC inagpahinumdom sa mga katawan isip kabahin sa National Lung Month. Uga, tangatayin si Magnum Hunter 19. Mentro kabagtulan po. Kay si Sean Coron sa konseho, mga detalye inyo pong madunggan. Unang sa nato kay Lung Month mga higala, giyadumdum po na Coron. Ani ang mga pahimang na upahinumdum gikan sa Northern Mindanao Medical Center. Sa detalye, Magnum Faith Velez.
4: Ipahinumdum sa NMMC's PHU, Health Education, ang Anti-Motion Unit, ang Tanang Katawhan. Nga ampingan ang atong panglawas, ilabi na ang atong baga, isip pag-observer sa National Lung Month. Mas kinahanglan pa nato ang pingan ng atong baga. Karong mga panahon na, ilabi na kay adunay haze sa atong palibot. Nakitimbalayong ang NMC sa Philippine Information Agency o PIA para sa kapihan sa PIA na naghisgot bahin sa kahinungdanon sa pagatiman sa atong baga o panglawas sa respiratory system. Tumong sa maong diskusyon ang paghatag o kahibalo sa publiko kabahin sa paglikay sa mga sakit sa baga o sa mga epekto sa hugaw ng hangin sama sa haze. Gidasig sa NMC ang tanan nga mag-observar sa National Lung Month agi sa paglikay sa pagtanigarilyo, pagsul o bugmas o paglikay sa pagawa sa panimalay kung wala ni kinahanglang lakaw o pag-amping sa kadalanan, ilabi na kung adunay baga ang hangin. Iawag usab nga magpakonsulta sa doktor kung adunay na sintomas sama sa dugay nga pag-ubo o kalisod sa paginhawa. Balita, gikan sa NMC, kinisi Magnum 122 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 122 Faith Velez. Oras alas 4:44. Dinita kay Citywide Integrated Health System ipatuman ni Kagawad Gaani. Sa detalye, atong siren ng atong kauban na kasanbe karon si Magnum 119 Mentro kabaktulan.
5: Ipatuman sa karon ni Kagawad Paolo Gaani ang usa sa mga programa lang sa tuang mga health facilities and health nga mga programs sa dakan sang kini pinagi sa Citywide Integrated Health System nga gipatuman aron karon nga mga panahon na mo kini ang usa sa mga pinakapaspas program ayo nga pamaagi labi na sa pagisgutan nato ang kini nga mga referral o ang mga giya nato sa publiko kalabot sa mga panglawas sa gabahin. Kalabot niya kini kagawad kining kagawad gani nga pinagi dini ang mga adunay connection or connected ang mga ospital, barangay health workers, barangay health facilities o kanang uban pa para sa kining mga at kung ever manggaling adunay kikinahanglanon nga kining mga lakang gikan sa barangay level treatment dai kini nga mapadulong sa kining barangay ospital dili sa ato ang siyudad. Luga pa rin ato sa paminawon si Kagawad Paolo Gaani.
6: Our health resources together into one coordinated system. It seeks to strengthen the connection between our barangay health facilities, primary care providers, hospitals, referral networks, and other health services components. More importantly, it allows us to move from a fragmented approach to a city-wide integrated health system where patients can be properly guided from their first point of care to the appropriate level of service. With this ordinance, we are investing in a health system that is coordinated, responsive, and sustainable. For these reasons, I respectfully urge this honorable body to support and approve this measure. Dagan salamat, Madam Presiding Officer. And I move for the approval of proposed ordinance number 2026-395.
7: Any second? Any objection? Hearing none, motion is hereby carried.
8: Move to approve the second final reading.
7: Second.
2: Oras alas 4:47, ito sa Siren Mahigala, ang dugang mga reports, kalabot usab ni ini.
3: Magnum Reports!
2: Yes, Mino Mencho!
9: Yes, Magnumanji, no, sumot ato ang nabati gikan ni Kagawad Paolo Gaani, chairman sa Committee on Health, dili sa ito ang konsyo, dito ang siyudad sa Cagayan de Oro. Doon, siyempre, ito sa sulayan nga mahinabi sa sayang update lugar kalabot sa kining mga pagmonitor sa kining palibot labi na sa tuwang hangin ngin man kalabot sa haze but gikamutyad niya nga posibleng nga duna nay pagka minus sa mga kining element nga tong makita lugar sa kining kaunangan but ni palibot sa siya nga kalabot sa interview kung say update sa tuwang haze nga kining sitwasyon din sa ato ang palibot at Macomba Anji. So muna ito ang nahipos nga report kikan sa City Council kini sa Macomba Hunter 19 Mencho Kabagtulan sa Palitaw Servisyo Magbadyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Oras alas 4:48. Balikan sa nato Magnum Hunter 22 kay Gibutiaga gikan sing area nga duna po ilalaki mireklamo humana biktima sa hit and run. Detalye atong siren sa iyang lokasyon si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
10: Nakaangkon og mga samad ang usa ka 49 years nga lalaki human natutan na banggaan o gibiyaan sa nakabangga kaniya sa Zone 4 Upper Bulwa ning siyudad. Subay pa sa report sa kapulisan na ilang biktima nga si Jose, 49 years og residente sa maong lugar. Gibutyag na samtang nagmaneho si Jose sa iyang motorsiklo nga color black og red. Adunay plate number nga LD92315. Nabanggaan matugta siya sa likod sa usa ka Aerox motorcycle nga color orange nga adunay plate number FOK847. Hinungdan niya natumba og nakaangkon og garas og sakit sa kalawasan. At ang daling mitias matugta ang suspitsado og wala na kini mitabang. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na Traffic Enforcement Unit para sa investigasyon. Balita, nahipos, gikan sa Police Station 7 Bulwa. Si Magnum Hunter, Pitso Faith Velez, sa Balita, Servisyo, Magnum.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Balik-balikan sa nato Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Kagiyong intensive nga road clearing operation, magpadayon. Mao pa ni mga higala no ang dapat yun nga ma-strengthen din sa ato asa nakbayan. Kaya kung maghimo yun nini, matag-adlaw ba mga higala, posible nung nga di nagit po, masaluwag po na nga tuwa po din po mga kaisunan nga violators. No, kaya di na sila mga nganad po ba nga, uy, gipasailo mo karon pagkasunod, balik-balik lang yapon po sila no, sa paglapas sa balaod. So maghimo din po sa raktura nga na naka kuan po no, babag sa atong dalan, nga nakapahuot na hinun po sa atong traffic. Atong balikan, Magnum Hunter 19. Kaya ang atong intensive road clearing operation, gikinhanglan yun na. No, kaya masitag ingon nga mag... Awag ta, no, nga madisiplina ito, apo din po mga tawhan. Kung di sila madisiplina, so disiplinahan na lang na sila. No, pinaagi sa pag-enforce yun perme sa kung unsa man ang nalatid sa balaod. Ano yan sa Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan.
11: Siya, kano ni kagawad sa Enrico Salcedo, ang pagka... padayon paghihapon na yung kining clearing operation na dinis sa tuwang na siyad sa kagintar siyempre inumanan sa kining botan sa Road Traffic Administration na umla kini sa tuwang botan sa kining kapulisan o sa kagintar siyempre Police Office o ingat man sa kining tuwang lokal na kagamhanan sa tuwang siyad sa pagparayin sa intensive clearing operation karan nga mga panahon na ginbaan na karon nga bulan na so walay pagpundang tug still paghihapon nga nagapatuman sa mga kining kinang ilahang operation but sa karon aduna nay giusab ka executive order so muna ang ilahang gihulat nga mapagawas gikan sa bismo sa lokal na kagamhanan ingon man sa opisina ni City Mayor Orlando Clarix uwi sa nasangpit lugar sa order kaya na ayan nasangpit sila subli nga magpatuman sa kining intensive yun nga nasangpit lugar na operation at sa karon at ang gaulat pa sa kining executive order nga gigani mayor din na papatuman sila sa ilahang mga medyo kwan lugar no pa dili lugar sa ingon nga intensive nga operation karon nga mga panahon na pero ato sa paminawan si Kagawad Enrico Salcedo
12: interview si Major Choa kaysa man ang co-chair. Niya sofa lugar ang paabot lugar. Katulang kuan, katulang kay gi revise ang executive order.
13: Padayon.
12: Padayon. So far, sa ako naibuan pa dayon. Kay girevise lang ang executive order katong pag-create sa tax force road clearing.
13: Walay nag-usap ng mga tao nga
12: kung ang mga tao lugar gyapon, moro gyapon, pero nalay mga guidelines ito nga gipang usab. Meeting mi September 10 man siguro to. September 10. September. Tsaka ron. Ayun, ugma. 9 karo, 7. Oh, Miyerkules. Bro, ako na ako. Sabi ko yung Ibis. Ano?
2: Every semana na ni. Every semana siya kagawad.
12: Siyempre, kung tanaw na to every weekend, daily man ang operation.
2: Wala yung exact nga day, Monday, wala
12: yung... Depende sa... Ang say result sa meeting nga gipatawag ni Juan.
13: Sa ano ito ba itong install na AI nga kwan? Nga traffic, traffic light.
12: So far, nagladlad na sila o optic sana, optic wire ba na? Oh. Oh, pero maamit no, kung unsay ni ako ipalap kay ang communication nito between sa RTE naman sila naman engineer Kabaktolan.
2: No.
11: Wo pa totoo pag ite kan gagawa ta Rico Salcedo Salvan sa mga pagsisita sa karon ng mapro sa ato ang City Council sa Pedro de Gentero. Kini sa komando ni tulad sa taog serbisyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan na oras alas 4:54 sa tunga pagpadayon sa tungtulong ng Magnum Reports sa mamati sa tag mga pahinumdum ug unya mga higala ta nga tangi ang atoa pa din po nga pagpadayon sa pagdawat sa mga reports kana nga hipos ng kauban ug lakip na niini po din po nga tuang Magnum Operation na tabang oras alas 4:54 na sa hapon.
14: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
6: Pirmiga pangihi, hanap ka pananaw ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butik sa Yunga.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga butika.
10: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: alas 5 in punto na sa hapon. Nahibalumba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa iyong GCash? Karabang walay patong, walay fees. Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasud, pwede nga diretso sa iyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user ka, likay forms, likay pila sa remittance center ug libre ang pag-claim og remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod sa 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Oras alas 5:02.
1: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Oras alas 5:02 na sa hapon. Balik ta mahigala sa itong pagpanag-uban. Nininga po na sa itong programang Magnum Reports. So dinhidenta sa itong pagdawat sa dugang mga
2: Magnum
0: balita.
2: Reports.
0: Atong siren ang report ni Magnum Hunter 22. Kagiyong adunay lalaki gireklamo human nangawat og tool sa iyang gitrabahoan. Minangunay man no, qualified ta. Report atong paminawan, nakasan may na si Magnum Hunter 22. Magnum Faith Velez.
3: May reklamo ang usa ka HR manager sa usa ka commercial building batok sa iyang empleyado mahitungod sa pagpangawat. Subay pa sa report, daling may reklamo si Alias Rose, HR manager sa maong commercial building may tungod kang Alias John Ray na sa saktong edad ug residente sa Barangay Lapasan ning siyudad. Gibutyag na nanguha kini og mga tools gikan sa ilang store sama sa extension wire, entrack hammer, cordless hammer, drill ug grinder. Kun asa wala pagtugot sa maong commercial building. Apan sa pag-inventory sa kumpanya, nadiskuberan nila na nawala usab ang maong welding machine o isa ka handwriter. Ug matod pa sa at kiningayang ibalik ang mga nawalang gamit pero hantod kanon wala pagyapon kinigibalik. Ug dili na usab makontak ang maong suspitsado. Hinungdan niya gareklamo kini sa kapulisan. Ang maong kaso gareper na sa Police Station Triagura para sa posibleng legal na aksyon. Balita, gikan sa Police Station Triagura, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:04. Dili po din ta ni Magnum Hunter 19 Mancho Kabaktulan kay mga operations sa Pontransco na nagpagawas og mga problema, no? Operators, no? Nagpagawas na silang problema ngadto sa konseho kay lagi, no? Base na doon na po yung mga hagit na pod nga ilang yatubang nunot usab nining crisis. Sa tuang nasud. Oras alas 5:04 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports. Samtang mo plaster sa si Magnum 119 Metro Kabaktulan. Ato sa unahon na itong Magnum Operation Tabang kay tulor mo po din sila kung mga individual mga igala nga mihimo no sa pag-adalikyat din sa ito sa sibihan aron nga makapanghangyo sa inyo po rin pong ikatabang. Og karon
2: Magnum Operation Tabang.
0: Oras alas 5:05 na dinita atong unahon no hinabion nato ang atong mga nakakaron sa Picasinya pod nga mga nidalikyat dinhi ng hangyo lang ni no, sulay lang pud sila dinhi si Ma'am Anita Ilugon atong makauban mga igala nga gikan pa sa may balingasag sa Mens Oriental kay nang hinahanglan na siya tabang no pampalit og tambal para pod ni sa para siguro ni sa iyang balatian siguro pa ni kung dili ni sa lain or basin para gid ni sa iyang kaugalingon no nga balatian atong sa iron mga igala sa iya hapon din pong report
2: Magnum Operation Tambang.
0: Anita ni Ma'am Anita. Ato sa Plaster din. At ang tangi po mga igala, ay makauban po nato si Ma'am Merla Langilan o si Ma'am Alma Verases. Sa iha po din pong mga, sa lahat po ng mga hagis ka nabuhin nga, na pong
2: Magnum Operation Tama. Iha po
0: nga masolusyonan. Oras alas 5, size na sa hapon sa itong nga pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports. Kami po din po sa Magnum Radio mga higala nung nanghangyo po sa inyong kaluoy. Basin po din nyo silang matabangan sa inyo po din pong kapasidad po ng mga higala. If ever nung namoy abunda din ha, nga salapi, basin po din nyo ma-share bisan ginagmay lang. Kaya lahirigid kayo mga higala no. If ever nga doon na kayo problema nyo, wakay madangpan nyo, doon ay kalit po din po ng mga tao. Nga muhimo po dayon sa kaning mohimo po din po no sa pag share din sila po financial blessing at least naman mga galam mo gaan makapalipay biya po na no marag mahatagan sila dugang paglaom ang ato mga kaisunan nga dunay problema nga ingon na ani nga nangita sila og mga tao po nga makatabang nya na din po ilaha din po
2: Magnum Operation Tambang
0: madangpan atong plaster sa gamay si Ma'am Anita og sila si Ma'am Merla dayon po da si Ma'am Alma og kung gusto ninyo nga mo share no sa mga financial blessing bukas sa Magnum Radio bisan pila nga kantidad nga inyo po ikatanyag po da para sa ilaha no welcome gid kay namo nang dawato nang inyo po din po ika-share nga hinabang para sa tuwa po din po makaisunan nga ni delikata para sa tung Magnum Operation Tambang
2: Magnum Operation Tambang
0: no dili lalim mag problema mga higala dili lalim no nga dunay mga hagits kay nabuhi nga moabot tabi na komentag kaning problemang pinansyal problemang medical lisod gid kaayo magkadindiin no at least man lang no dini pod sa Magnum Radio matagan pod sila og kahigayunan nga makahangiyo pod da sa inyo og kay may pod dinhi sa Magnum Radio no nang hinaot pod mi nga sa amo pod din pod nga nagsilbi nga avenue mahimo pod mi nga taytayan pod para sa inyo pong pag-extend pag-extend sa inyong grasya ngadto sa
2: uban Magnum Operation Tambang
0: sa to si Ma'am Anita, Ma'am Anita, may hapon.
4: Ma'am, may hapon.
0: Ma'am Anita, unsay sitwasyon nga naabot gyud gani ka diri?
4: Mga hindi lagi kong tambang, ipanin sa akong tambal. Mahal man ang tambal na ko.
0: Ma'am, ahabang ka... gikan pa ka NMMC?
4: Ha?
0: Gikan ka sa NMMC, sa hospital?
4: Oo, ganina.
0: Dayon?
4: Magpa-checkup mo na yun, ano ako din eh.
0: Unsa man di ay naasa imo ha? Naakay? Unsa yung balitian ni mo?
4: Kung naman ko yung sakit sa atay, may sis, na mahal man ang tambal, tag-itito man ang usa.
0: Okay. Unsa yung trabaho na ito, Ma'am Anita?
4: Wala man ako yung trabaho, Ma'am, kaya naman ko yung sakit. Ay, nalun man ko.
0: Dayon, ikaw kay, nakaiba na, mga anak, inana?
4: Ang anak na ako, nagduhara man akong anak, to amang sa Cebu.
0: Kabalo sila sa imong sitwasyon?
4: Oo, nawala naman may kontakay. Wala ako may bawi sa ugasa sila sa Cebu.
0: Okay. Kung maingantag imuhang kwan karon, imuhang balatian, dugay na ninimo na hibawaan? Or karon lang po? Dugay na kanasayod, ani nga nakaisakit sa imong atay?
4: Oo, dugay na.
0: So, mura lugar yung maintenance lang ni mo, kanin mo hang palitunon.
4: Oo, maintenance na ako. Kaya hindi ko makainom. Agingaman lang ko.
0: Okay. Kanin nakatry na pagkagdangop dito sa inyo sa balingasag?
4: Oo, maka pangayo ako dito. Tulog pa ba yung kabuan? Maka kuha otro.
0: Lagi sad. Dayon, kanin ang sa imuhang pag anhi din sa may NMMC, wala dahil sila din na sa ilang malasakit, no nga. Kaling, or mga tambal po nila, aning imuhang ipangita.
4: Ay, wala man, ma'am. Sa Melchiori ramang gina ako ni Mapalit.
0: Okay, sige. Ma'am, try lang nato no? Mga hangyo ta din sa ato mga katawhan, nga naminaw ko ron, kaya kita po din sa Magnum Radio, nagsilbi lang po may mga, ma'am, no, nga kaning avenue, or kaning tulay lugar po sa inyo, ha, nga makahimo mo sa pagpanawagan ni sa kahanginan, aron nga kung adunay mga manggiluluyong kasing-kasing mga tao, sila po mga makahatod po, no, o ginabang sa imo, ha. Sige, ma'am, taganti kag chance.
4: Hello. Hello, ma'am. May hapon. Mangayon ta kong tabang.
0: Sige, ma'am.
4: Ang maluoy lang, ang mahatag. May na lang makapalit ko sa akong tambal. Ay, mahal man niya akong tambal. Tag-itito niya. Buntag-unto hapon.
0: Okay. Sige, ma'am. Atong hulatulatan lang, ma'am Anita, ha? Basi na doon ay mga makahimo sa pag-share po silang financial blessing. Diha po da sa imuha. Dinis Adenta. Sige, ma'am Anita. Ihatag sa palihog ni ma'am Merla Langilan ang imuha pong gikuptan karon, no? So nga, kaning kahimanan. Sige. Ma'am Merla, maayong hapon diha sa imuha. Live da sa Magnum Radio. Kauban mo Magnum Angie Alzado. Okay. Ma'am Merla, may hapon.
5: May hapon, ma'am.
0: Oo. Ma'am Merla, unsa man po ang imuha pong problema?
5: Nyanhi ko, ma'am, may ugtabang sa akong ugangan na si Leonora magsayo. Na, sa maluoy lang, matabangan akong ugangan. Wala ko ilain maduulan, ma'am. Nag-ani ko diri sa maluoy lang, matag sa akong ugangan. Na, matabangan, itawan akong ugangan, ma'am.
0: Okay. Naunsa gito yung mong ugangan gani, ma'am?
5: Para masipiskan akong ugangan na ibukol sa iyang siyang tiyan, ma'am. Nagdako iyang tiyan, ma'am.
0: Okay. Nga naman?
5: Na, mo manangi kuan sa doktor, ma'am. Nga, nagdako ay iyang tiyan. May nakita dito, ma'am. Mambo, nag-ani ko diri, ma'am. Kaya mga iuktabang maluoy lang itaw sa ugangan. Kaya wala yung taon, ma'am. Nain akong maduulan.
0: Okay. So, karon kung maingon tag karing panginabuhian na niya, ma'am, o sa iyang pamilya, naa ba?
5: Isa ramanggod yung anak, ma'am. Mga kailain makatabang sa iya na lisod man sa akong bana na trabaho man sa dagan man sa akong anak. Nagtrabaho man akong anak na di hindi makalakaw-lakaw akong bana na ako na lang ang asawa na lakaw-lakaw.
0: Okay. So, kadit lang sa ma'am. So, karon kung maingon tag mga panggasto para sa iya, ha, wala gyoy laing mahimong source. Inana lugar, ma'am.
5: Ma'am.
0: Wala yung mahimong source, no, sa kaning mga panggasto para sa iyang pagpatambal.
5: Good, ma'am.
0: Okay. Sige. Ma'am Merla, nakatry na pod mo din sa inyong barangay. Nakahangyo na mo.
5: Oh, nakatry man ko diya, ma'am, pero tambal ra may ginahatag, ma'am.
0: Okay. Pero kung maingon ta karon pod sa kaning mga like sa DSWD na ano, wala pa pod.
5: Wala pa pod, ma'am.
0: Sige. Ma'am, try lang nato, no, manawagan karon sa kaginan basta na dunay mga magiluluyog kasing-kasing mo share pod, no, ginabang sa inyo. Sige, ma'am.
5: Ma'am.
0: Sige, panghangyo, ma'am.
5: Manawagan ko nga mga hanyo yung taong ko nga maluiling malumong yung kasing-kasing nga matabangan yung taon akong ugangan.
0: Sige. Balik-balikan ka na mo unya tataod, Ma'am Merla, ha, para sa kaning kuan kung dunay mo hatag sa ito pwede pong pagpanawagan na karon. Oras alas 5:13 sa ito nga pagpadayon po na mga igala din hita sa ito pwede pong kaning makauban sunod si Ma'am Alma. Ma'am Alma Verases. Ma'am Alma, may hapon din na sa imo, ha?
6: May hapon po, ma'am.
0: Okay. Ma'am Alma, unsa ba yung sitwasyon? Nga abot po ka din ganyan sa Magnum Radio? Kadit lang. Ma'am Alma, idol, doon lang imuhang kuan, ma'am. Imong microphone po daw. Imuhang kay mana din nagigamit, ma'am, para magdungog ta. Sige.
6: May hapon sa imuhang kuan. Matabang sa pagpagbayad.
0: Okay. Ma'am Alma, no, kanang imuhang kaning pariente nga namatay, kinsa gini ni? Imuhang
6: ayaan.
0: Ikaw ang naglihok nga naman.
6: Katumalod yung manghod, ma'am, na naanak ko sa karang adina sa Lombia. Siguro siya nung pasalig na akong kahit katong pagkamatay niya, sa pagkagawas, di simpre siya akong subong kapuha sa day. Iyang gidala-dala ang day. Hantor, dili o ganang kaso sa ito. Na, dili naman daw atong sa diis na kung hindi kayo dugay na daw. Ingon siya, nalagaan daw ko ng siya anak dito sa San Fernando, 22. Siya na, anong garantiya dito, hindi magta dito sa Corentina.
0: Okay. So, karon ang naitabo, pa dili na pud mo makabalik hangyo didto, di ba?
6: Oo.
0: Sige. Okay. Try lang nato, ma'am, no, manawagan karon sa kahinginan. Di pud ko makapasalig pa pud nimo, ma'am, kung mahatag taning dakong kantidad, pero sulayan lang nato basin di ay, no. Adunay mga magiluluig kasing-kasing nga andam pud nga mahatag pud og hinabang para sa inya. Sige, ma'am. Sige. Okay. Sige, ma'am, salamat kay ma'am, no, sa mong pagsaling sa Magnum Radio. Dini po sa Magnum Radio, ma'am, na sulayan lang po nato no nga makahangyo po sa itong mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa ito apong nga programa. Pero kung may unta, no, nga diha din mahatag tani, di pa di ko makapasalig, anak, ma'am. Sa ito lang mga kaigsunan po karon nga nag-monitor, amo pong hangyo po sa inyo, basin pwede ninyo no, ma-share yung financial blessing, basin kaya ninyo no, nga makahatag o extra para sa yung isig kaingon, na karon din mong God sa sila si Mama Alma Veraces, si Ma'am Merla Langilan o si Ma'am Anita Ilugon. Oras alas 5:16, karong tatawad mahigala mo balik tayo man sa mga pahinumdom o gato po nga balik-balikan po naman mapasalamatan po nato itong mga kaigsunan na nagtunol o ginabang sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
0: Oras alas 5:17 na sa hapon.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
10: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
16: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
15: Ha? Ngano man?
16: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
15: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
17: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede natong makuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
3: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas.
4: Oo.
3: Kaya ang inyo hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga, dili lang ang high risk sa dehydration, kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mangayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayon dito sa kabaranggayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So, ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayo, tan-aon, kung ang mga tubig nga gi-stack nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa duty. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom. No, limpyo.
4: Limpyo.
3: Gawas ni ana magnum jun kinahanglan kung ipabukal gayud nato 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
5: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Oras alas 5:27.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik naman higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sinita sa tuang dugang mga balita.
7: Magnum Reports!
6: Balikan sa nato mahigala si Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan o Magnum Hunter 22 Faita Velez. Magnum Faita sa taa kay giyong lalaki mareklamo human na gi-terminate sa trabaho. Oy, kung wala man po yung saktong hinungdan, no, ang ayan lang po nga mahatagan siya ang katinawan o mareklamo dapat kung panalitan kalit-kalit po kang itang-tang po mga higala di ha po sa mong trabaho. Ah, natong paminawan, natong kauban, kaya naka-standby si Magnum Hunter 22, Magnum Faita Velez.
8: Reklamo karon ang usa ka driver sa usa ka trucking services nga si Alvis Mark na sa saktong edad ug residente sa Makanhan, Barangay Carmen, ning siyudad. Gibutyag na reklamo ang mga driver human gihold ang iyang sweldo o giterminate sa iyang trabaho tungod matud pa kay gikawatan siya og mga toll sa iyang gidriban nga sakyanan. Hinungdan niya na gihawa siya sa iyang trabaho. Sa pagkakaroon ng maong kaso, ana-ana sa police station for Carmen o ang maong driver, planong magpakitabang sa Department of Labor, Unemployment Kunduri, alang sa saktong pag-aksyon. Balita, gikan sa police station for Carmen, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinis renta, balikan sa nato si Magnum Hunter 19. Nagingon nung ang mga operator po sa Putransco, nagpagwas po sila mga problema ngadto po sa itong konseho ng atong syudad. Kaya sila man po siguro sa sektor sa transportasyon, no, doon na po yung mga hagit nga giatubang karon. So, atong paminawan, itong kauban, si Magnum 119 Mentro Kabaktulan.
9: Nagpagawas sila ang mga yungo mo, ang kininga mga operator sa Putransco sa kanutiyag nga ilahangin na sinatiyang problema diha nga sa ilahang kini nga ruta kutong kini human nga apektuhan sa kining kapatuman na nga pag-ong kining pag-ong terminal nga sa mga public public vehicles din sa atuang syudad din sa nasangpit lugar nga pag-usab sa mga terminal na kung asa doon na ay border nga dili na pwedeng makasulot ang katong gabiyahe gikan sa kining Westing Bahin labi na sa Westing Bahin sa atuang syudad sa Cagandero nga musulot panulong din sa sentro nga magkabiyahe pinunan nga sila na mismo ang midangop sa kining sa konsiyo ning atong syudad aron sa pag padayag sa ilahang mga yung problema nga ang ilahang ruta na imbis kay gikan sa kining border sa Opol padulong din dinhi sa kining syudad di na sila makaruta og kanang taas kay ang ilahang ruta na karon mubo na kayo dan nga medyo ang ilahang kining apektado sa ang ilahang kinitaan labi sa ang operation nun mismo usan ni ini ang maapektuhan ang mga estudyante nga ilahang ginahatod kay sa karang nga mga estudyante nga ilahang ginahatod ikan sa kanang para COC sa kaysa ilaha na agi dayon sa kanang ilahang ruta padulong din sa siyudad then dito na dayon pabalik dito sa kining Westing Bahin sa tuwang siyudad but tungod sa lagi sa diaras na taman anang terminal sa Bulwa mag double right ug nakahatag og kahasol sa ngadto sa mga estudyante ang nasangpit gapag patuman sa bagong gabayan trapiko labi na sa tuwa nga mga public utility vehicle dinato sa paminawon ang spokesperson sa nasangpit nga cooperative na kining nasangpit lugar nga Pontrasco si Sir Albert Helia.
4: Mag-special report man siguro si Kuan, si Roger or
6: okay. Ako Gapon. Atong pamilyang mga hinggala, no? Ang ato po na yun pong kaning tigpamaba po sa mga pong kooperatiba. Sige, atong pamilyang mga hinggala ang ihapon din pong mga pamayag sa tigpamaba po sa nahisutang kooperatiba.
10: Makiter na mo ang mga pasahero nga nagmulo po sila karon tungod kay mag-double ride sila. Oh. Kay panahon nga ting-ulan, nya panahon pud sir nga kanang mga gabi ina manggawas ang COC. Piting luya gisla mga basa sa ulan nya wagi magkuan. Ang uban mga ni sir kini mga rila bitaw. Sila na mukiter di babawal man na sila. Sila na mukiter sir. Ang perhid nila sa estudyante taman sa banga tag 20 pesos ang ISP. O munay usa ginang gimulo sa mga estudyante karon.
11: So tuod ba na katong pag-usab di ba sa pag-usab.
10: Wala mamihing against anang pag patupad ana kay 2007 hibalo na mami nga muginay kuan kanang plano nga usbon gyud ang dagan sa kuan traffic pero ang amo lang hanyo mi kay tungod sa kaduol sa muruta siling sikbit na mong gayo murag isa ra ka tikang bang pikas TL nimo tuwa sa syudad ang pikas Miss Or. Oh, gamay rin kayo. Gawas kong tuwami sa Israbado Manukad kay kibali daghan mang mga pasahero po diha. Makakuan mi. Pero sa among ruta yun, piting apikiha yun.
11: So karon, gusto ninyo nga mabalik tong daan
10: yan? Mm, pero ang among kuan sir, kinasanghan rami ang among kibali ruta karon kung makabalik manggaling mi para di namin maigo sa city ordinance. Oh, wala na sir.
11: So karon unsa may kuan ninyo nga

0: nang hanyo me usay may siuhan me usay dili ana ana ra
1: unsa may ingon ni kagawad
0: ko ani padto minister doy aron kay gani gani hambuntag na istorya man ako si kwan mir pero dali na pud lagi kayo pero ingon si mir nga wala problema sa ako dool mo ni kagawad Salcido dool mo kay ron matabangan mo dito Mau mana hanya nak mau share dengan kami kawan. Ini kau ban aku ni.
1: Mga pila mo kabok? Pila mo kabok?
0: Ban bensin ko suruh kabok.
1: Ang unit.
0: Ah unit bensin ko kabok, pero ang operator, abensite. Pero ang operator siguro pila, pila ta? Mga 3C naman siguro may kabok ng operator. Sobra? Sobra. Ang ban driver na mo siya, nangundang na?
2: Okay. Yes, man mencho.
3: So, tipik to sa mga tunapahinabi or tunapati gikan ni Albert Hilya, spokesperson sab sa nasangpita nga kooperatiba sa mga kining public utility vehicle dito sa atuang siyudad sa Cagandero sa Puntransco, nasangpit lugar nga area gikan sa Weste, padulong dito sa atong sentro sa siyudad. So, apektado sila tungod sa nigamay ng ilahang ruta kung apektado sa ilahang mga kining pasahero labi na kasagara mga estudyante ng double ride niya ganyot ka ng apikigit sa labi na nga estudyante buhang nga kining kung anong sitwasyon lugar sa mga estudyante nga padulong tinhi sa Carmen or COC or labi na tumutabok pa sa kining distrito 2 so apikigit kayo kanang magsigi o kapalintalin o right. So, siguro tulo o upat ka rights ang ilahang nga pagayamon. Kung gikan lugar sila sa Bulwa or gikan sa Ipunan or Opol padulong din yung sentro sa siyudad para lang ma-eskwila kada-adlaw nila nga kinimbiyahe. Apektado gito noon nga budget-budget nila is magsigi sila o sakay sa mga sa mga public vehicle sa mga sa kining rila o jeep. So, muna ang isa sa mga gihang katop mo sa mga itong nabati ni Kagawad Roger Abaday o ni Kagawad Enrico Salcedo at sa paminaw si Kagawad Salcedo kalabot din ay kay ang nasampit lugar nga yangungo ay sa tupagod ng tanan ni Kagawad Abaday sa siyang special report but wa man na tayon tungod kay siguro wala pa na paano kay na umana ang kining agenda so wala siguro napas sa base sa itong paghinabi ni Kagawad Abaday din na itong hinabi si Kagawad Enrico Salcedo si usa sa mga co-chairman sa nasangpit lugar nga kining kooperatiba o sa kining public utilities di o sa cooperatives kining nga committee dayon na sumutong nga hinabi na ito si Kagawad Salcedo kalapot nga kinang, doon na may plano or doon na may paghangyo o kasabutan ni ini tali sa kang mayor no? City Mayor Lando Clarix oy kalabot sa nasangpit ng mga nagpadangat ng mga kining mga operative operators ato sa paminaw kagat-kagat or gamay si Kagawad Enrico Salcedo
4: supposed to be unta mag special report man siguro si Kuan si Roger or ako gyapon pero tungod kay naay naki-schedule kang mayor kong September 22 between sa GSM o sa kapitada kay posible nga ang iyon ni mayor nga naay rent to own nga ihimuon sa ang GSM nga lugar I don't know murag 200 man siguro to nga i-rent to own iya to sa mga driver o operator sa Cagayan de Oro kay second napadayag man gud ang kapitada o ang mga uban lugar nga dili sila supak sa EB. Ang ilang supakan lang is ang kanang foreigner ang tagiya. Muna, atong tanawon sab dayon kung naka-violate ba sila sa balaod kay kinanlan maging na partnership ani nga Pilipino. Nga dili gid totally gid ta.
3: So, tipik to sa tong kadapati gikan ni Kagawad Enrico Salcedo sa nasangpit nga kining response gamay sa yang uno sa mga operators sa ngatong nabati pagkay lamang. Mura tunay po so initial report gikan sa City Council kini sa Magdumanto 19 men sa kabaktunan sa palitaw og serbisyo

0: Salamat Magnum Hunter 19 mention kabagtulan oras sa 5:38 balik-balikan sa nato mahigala sila si Ma'am Anita, si Ma'am Merla Lingilan ug si Ma'am Alma Verases sa atong paglusad subli sa ato apong Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Balikan sa nato si Ma'am Anita. Ma'am Anita, mayong hapon diha sa imuha. Yes, ma'am. Okay. Ma'am Anita, doon ay mga naghatag no, ginabang para sa inyo ha. O kini, na himong posible sa itong pagpanawagan din sa kahanginan. Unsa itong ikahatag ang mensahe para sa ila ha, ma'am? Sa ilang gitunol ko rin 1,000 pesos para sa imong pampalit o tambal. Yes, ma'am. Kahit lang, plaster na ito gamay si Ma'am Anita, no, para mabati po ta niya. Di na po da sa iya pong linya. Na si Ma'am Anita karon din, basin gusto niyo nung mo hatag o donasyon para sa iya, ha. Mientras tanto nga na si Ma'am Anita ilugon din, he. Before siya mo paulis, bali nga sag, at least doon na siya madala po, no, nga pampalit para sa iya po ng tambal. Alang po sa iyong pagpaayon, ini pong iya nga balatian.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Ma'am Anita, may hapon. Oo. Ma'am, idol-dool lang gamay, ma'am. Kay para makadungog po ang mga tao. Okay. Ma'am, maklaro ko? Maklaro ko ni mo, ma'am? Okay. Ma'am, idol lang gamay, ma'am, ang kaning mic po na sa imo pong phone. Sige. Ma'am Anita, doon ay naghatag ng ginabang para sa imo pampalit og tambal. Unsay mensahe na to sa ilaha, ma'am? Salamat, guys. Okay, balikan nato si Ma'am Anita no plaster lang sa nato may gala. Gikan po natin na sa situation.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Oras sa 5:40 na sa hapon sa tumakay sulon ko rin nga nakatutok sa itong programang Magnum Reports. No? Bukas ang Magnum Radio sa pagdawat sa bisan pila nga kantidad nga inyong ikashare po no, sa tumakay sulon nga nang hapit din he, para sa pag kaning suway no, nga makapanawagan din sa kahanginan. So, karon mga igala, no, naa sila si Ma'am Anita Ilugon para pampatambal niya, si Ma'am Merla Lingilan o si Ma'am Alma Verases. Kay kini sila, no, importante gid kay pud ang ilahang nga katuyuan. Si Ma'am Merla, si Ma'am Merla, kanani siya din, he, para sa iya po din pong ugangan. Dayon, sa iya hang ugangan din si Ma'am Alma para po din sa iya pong iyaan. Kanino, tabang para ibayad sa kulang sa kaning funeral homes nga gidadaan po din sa nipanaw nilang kabanay. Balik ka na to, Ma'am Anita? Yes, ma'am?
2: Ma'am?
0: Oo. Kusga lang yung matiyong ma'am. Ma'am Anita, na ay naghatag o hinabang sa imo ano para pandugang pampalit sa imong tambal o sa imong ikabilin po ng mensahe sa ilaha.
2: Salamat kayo sa hatang sa ato para
0: sa tambal. Okay, sige. Okay. Plaster lang siguro na to. Maliog na lang ta sa ato pong kauban siguro po, no? Oo, kay medyo apikig yun. Sa itong pagpadayon na lamang sa itong tulungunong Magnum Reports sa Dinita mga higala.
1: Magnum Reports.
0: Balik na, dawaton sa nato ang mga balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan o Magnum Hunter 22 Faita Velez. Dinita sa mga higala kasi kagawad abaday miingon. Nga dapat gyud ako no adunay coordination na sa LGU ang kani mga operator sa EV taxi. Oy, unsa man ni kaning dili pabor siguro si Kagawad Abaday puno nga kalit lang na kita po ang presensya ni ining electronic vehicle or kaning mga EV taxi nato dinhi karon. Kaning color green no sa GSM mga igala. Atong Siren B ang detalye kalabot ini ni Magnum Hunter 19 kay daghan pa man nagsupak, daghan pud ang naganahan kay barato na kuno og limpyo. Pero na puy mga uban puno nagsupak ila mga competitors. Ania si Magnum Hunter 19 Mancho Kabaktulan.
3: Sa ba siya gikamot yaga di Kagawad Roger Abaday nga pabor man po dinon siya sa kining pagpatuman sa modernization. So muna niya ang gikamot niya pero ang iya lang nga dapat na antay coordination ang kining nga buhat ang mga grupo sa mga EV taxi na pinas sa GSM o kang kining mga nasang pito operators na magalibot to soroy din sa ato ang syudad na kansang mga electric vehicle which is kanang gikatingadaan sa tuang mga labi na sa mga pasahero, ingon man sa mga kining lokal na kagamhanan ng mga opisyalis sa itong siyudad nila nabantayan kisig-kisig-sahoy, tugtuyok din sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. But sa nasuta nga ang nasangpit nga kining mga grupo operators nga nagatuyok din is provisional ang ilahang kining silbi kining
0: permit.
3: Oh, so provisional lang basis sa LTFRB. So motong nga gisuta, so doon ay paigayon pa nga kanang meeting upan ni siyempre ni City Mayor Orlando Clarix Uy huwag ni kagawad Roger Abaday huwag kagawad ni Rico Salcedo huwag sa LTFRB o LTO sa kining trap sa RTA huwag sa pantang mga cooperatives nga nag-adunay mga unit sa sama nini. Pero klaro sa nadaan ni kagawad Abaday nga wala man siya problema sa modernization program. At sa paminaw sa itong paginabig kay kagawad Abaday.
0: Okay, atong pabinal mga higala si Kagawad Abaday kalabot usaba ni ini. Kabo sa inyong bahin, okay ba o dili? Ani pong presensya karon na sa Green GSM taxi dinhi sa to sa Cagayan de Oro. Atong sayron mga higala, pamahayag ni Kagawad Roger Abaday sa sesyon sa konseho ning atong syudad. Okay, atong pabinal mga higala.
4: GSM o Green taxi o GSM. Okay, that is part of national program sa itong nasod. At the same time, iya sa nang mandato sa LTO nga mag-issue sila o franchise sa ining kanang taxi, mga taxi o sa kanan, no? LTFRB. No, LTFRB. Ang ako lang concern na ito, okay, doon na ba yung coordination sa local government unit pa? So, karon nakikoordinate na sila sa mayor, nakikoordinate na sila sa kuwan sa apong sa committee, no? So doon na ilang ang doon na understanding, no? So doon ako nai concern sa di pasaka sa ang kapitada musa na ilang concern kay na treated sila tungod kay nabitaan na sila sa pagpamasayro kay ang pronouncement ni regional director LTFRB na provisional lang sa ang franchise pero gikan sa El Salvador kayo sa Cagayan de Oro drop off pero ang pangita mo sige na pamasay mo na medyo ni reklamo ang mga atong local taxi so muna karon nga nakidialog sila sa uban ni mayor o uban man siguro ng investor so orang doon na ilang mga agreement o proposal kaya ang kapitada gusto sa sila nga ilan naman gidawat nga ma-peace out na ganda kay kana sila mga taxi kay 5 years sama na. So, nag-request po sila nga makakuha sa sila o mga unit. Kuha lang mga unit. Ang ilang request gani is 1,500 ka taxi.
5: Ng mga EV po sa konsihan.
4: Oo, gaya po. EV niya po. Kanya, na sila initial nga kaya pangayon nila nga 100 ka taxi. No? So, ang concern niya, nakumunta na, madugangan na sa kadagan nun sa itong taksi. Pero ang inla, kwan lang. Drop kwan lang. Kanang ila kwan lang. Katungdaan, makuha sila, pero katungdaan, hindi na ito pa. Biyay na i-term na na. Doon na i-term na na. Drop. Sub. Sige, tawag na ito. Dili na madugangan o kadagan nun. Ito ilang daan, hindi na ito ipadagan. Dugang, pero katungdaan, hindi na ipadagan. Gusto mo na ilang agreement nga din na makakuha para matagaan sila o kanang unit, no? So, ang ilas ang concern karon sa pitada kay nag-aali na sa may karon ang mga kuan, ang mga green, diba? Kita niyo nag-aali ka diya na apps man sila. Doon na pag-ilain complain na wala sila metrics o wala meter. Doon na nag-complain nga sakay sa gikan sa El Salvador paingon sa ipunan. Ilang mga daw kay wala may meter ipangayuhan siya og ning kantida so mo lagi na kay igay pumutana nila karon unta sa wala pa day dili pa day final ang kining isuwan sa kining franchise provisional pa mo na to itong pagtan-aw provisional ba o permanent ba na ilang isyu kay nganong man nga gapamingka pong gyapon karon ang mga green taxi. dapat nung drop off lang balik din mo sa airport nito bu unang gasoy sa oy to muna ilang concern to nadunggan ako sa interview sa ilang presidente Amaka giyan ko naman nila nga mo pass out sila kay nga mo adapt na rin sila sa bagong teknolohiya kini naging green taxi kini electric taxi no. Pero mula gi naghangyo sila nga makadagan to sila kadagaan sila unit na mo-operate sa pare wala tay supak sa kini modernization no? Wala tay supak sa pagtulog sa kundi doon na lang, or ang kulang lang ang koordinasyon niya.
5: Last time.
4: Lang punta. Dahil sa unta, huwag masulod me. Masaman me yun, masaman RTA, okay ba? O muna ba nga ako nga.
6: Koordinasyon.
4: Natin mga ordinansa, although ilang katungod sa ITPRB nga, na sila ilang mandate by issue of franchises, national na modernisyon. Pero, konsulta sa mga lokal, nga huwag, na makapagay o ang drivers and operators, wala sila pa ibaw. Ha? Muna kay nakurat sila pag sulod din. Nagyan naman ng grid. Kompetensya na. Kasi sa iyo lang, dili yun ang ganang respeto sa ato mga traffic rules.
5: Dito sa
4: ikan sila, katong IB. Katong IB ang
6: operator.
4: Of course, di ba na sa musulod ulay permission sa LTPRB, di ba?
5: Oh.
4: So, ang ngayon lang sa LTPRB na provisional lang ang ilang franchise.
6: Provisional.
4: Dry run. Kung naitabo, orang
0: permanent.
4: Good as permanent. So, muna ilang concern. So, muna ilang istoryahan niya itong WIBIS mo siguro. I hope nga magkasinabot sila ang drivers, local taxi drivers association o ang LTO. Rag, doon na sila kasabutan. Sito lang rin. Saan ka sila? Kaya, pampin niya, app, electric apps, di ba?
6: Oh.
4: So, muna, ang atong, muna itong estado. Modernization ganat naging sa LTPRB kasi pero ang ato lang na doon ay coordination sa local government unit. Kaya naman sa tayo mga ordinansa nga ilasang pag-asundon. Diba? Itong mga sabi na, ruta, asa mag-ali, asa sila magtubil. Kaya wala pa ba sila ay charging?
0: Okay.
3: So matutong na bati o tipik lamang sa nga nabati ni kagawad na Roger Abaday. So although na pa may paikayon sa nga meeting, so muna nga na pa ay kuhan sa lugar, no? Labi na ito nga na bati si kagawad Enrico Salcedo kaganina. Din mo to sa tuwa nga baga kuha sa manasampit lugar nga pipila ka mga impormasyon kilabot nini. Doon na may kasabutan ng inilag na mo. But ito lang i-update sa sunod ng mga kining adlaw kalabot sa kining gigabutyaga nga kanang update to no sa ilahang kining operation dinhi sa maong mga green taxi o nga nag-operate din sa dinhi sa atong siyudad sa Cagayandor. Manatong rayon niya sa Laipos gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 men sa kabaktulan sa palitaong serbisyo Magnum.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan na oras alas 5:51 mamati sa tagdugang pahidumdumang igala o sa itong pagbalik dugang pong mga balita ng Magnum Hunter 19 o Magnum Hunter 22 ang inyong masairan. Oras alas 5:51 na sa hapon.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
8: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan, nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo usab nga mosamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug siguraduha nga limpyo kanunay ang filter. Likay ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ania ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
14: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Pwede kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. At ang later, maglaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero kung din pa ni mo maglaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasog yun yung mong gamiton, kasog yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gano'n. Although, tuluman na siya ka tsaka layer, kasag naranggit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kami mga asthmatic or allergy nga kung ano sa mga asthma allergy mga trigger, so muna nga magbikay gin sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na din ilang mga bintana mga aron nga depikay sulod ang mga ayon.
13: Mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay at Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong pagpunaguban sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa iron sa natong mga higala no, ang dugang balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velez sa dipata matapos sa itong programa nining hapuna.
15: Magnum Reports.
0: Ginisrenta kay Giingon nga dunay nadakpan sa pagpahigayon sa illegal nga suwartres sa Italia. Atong siren si Magnum Hunter 22 naka-standby sa report. Yes, Magnum Faith, kumusta?
16: Magnuman si isa kalalaki ng dakpan sa kapulisan tungod sa illegal gambling sa Carmen ng atong syudad. Subay pa sa report na sikop si Alias Mark, 26 anyos, taga-Aguna lapasan ng syudad. Gihimo ang mga peace and order sa Police Station 4 Intel Operatives ubos ni Police Major Mark Antara Jr. na nasaktan sa akto ang suspect na nagdawat sa sugal sa illegal na suitress na dula. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pad sa bit nga stab, bullpen, carbon paper, 440 nga bit na. Sa pagsikop sa suspitsado, gibasahan kini sa kapulisan sa emergency o karon, ditinado na siya sa Mahalika Custodial Facilities. Samtang giandam ang kaso, bato ka niya para sa violation sa Republic Act No. 9287. Balita. Gikan sa Police Station for Carmen, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 6:00 na hapon. Ug may gala no atong nga pagpasalamat sa atong mga kaisunan pod nga mihimo sa paghatag og donasyon sa atong nga Magnum Operation Tabang sa ilaha pong nga gitunol no sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision na Barangay Kamamanan, og TNP of Parola Makabalan. Sa itong mga kaisunan, basin gusto po mo mga higala no, nga mahimong nga kapahin po sa tuwa po nga Magnum Operation Tabang. Pwede rin kayo mo mga higala, muhapit po din sa Magnum Radio, maghatag o donasyon para sa mga sunod po nung nga manawagan na doon na tayo matunod po sa ilaha. Huwag sa mga gusto po nung nga magpapas o hatag nila ni Ma'am Anita Ilogon, Merla Langilan, Alma Veraces. Mientras tanto na pa sila, pwede po ninyo ipaapas. Oras alas sa 6:00 na sa itong mga kaisunan. Sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report, sa tangatangin po mga higala, ang musunod nga programa nga mao ang balitang Magnum. Kaban si Magnum Joe Alacubo o si Magnum Ching Interina Enriquez. O at tangatangin sa mga higala ang mga reports ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan o Magnum Hunter 22 Faith Velez sa matag oras po nga Magnum News Alert. Alang sa mga dugang balitang lokal o si Magnum Hunter, Hunter 16 po sa mga balitang national. Pero unya po mga igala no, mga alas 7 ang taknas kagabion. Inyo pong madunggan ang mga nindot nga musika ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Lakip na mga higala no ang ihapong mga trivia. Kay knowledge is power. So sa inyo mga kaisunan po din anong gustog dugang kahibalo o dungang lingaw si Magnum Mentro Kabagtulan inyuhang makauban right after po na sa balitang Magnum. Og subli salamat sa mga kaisunan nga nakatutok sa itong programang Magnum Reports. O isa di pa rin tama tapos ng mga higala samtang na plaster papunta sa o ano, naapoy mga nangadakpan po di ayo, oh, mga giingong nagahimo sa pagpangunay sa ilaha po din pong pagmulistiya sa ilahang mga anak. Ay, pastilan. Kanyang mga higala, no, kung panalitan, doon na mo yung mga nahibawaan din na sa inyong mga kaisunan po, no, din na sa inyong kasilinganan. I-report po na sa mga otoridad kung dili man na mohimo, no, sa paghatag aksyon ng mga members pamilya, pwede po mo, no, nga maghatag info sa tuwa pong mga kaning kapulisan. Aron nga, makakuan po na, no, maundang na ang mga daotan lang binuhatan. Kaya o, ang atuwa pong PNP Region 10, Baguhay lamang, nakadakop lagi, no, o giingong regional most wanted person. Naapil po ni sa most wanted person sa probinsya sa Bukidnon o dinito po sa Maykibibaw yung municipal police station. So, kining nga maong nga tao o miunay sa pag-konsumo sa 15 anyos nga anak nga babay. No, 40 years old nga mag-uuma. Nadakpan mga higala tungod sa pag-unay sa pagpanlugos sa iya din pong anak. Ang iya mga kaso ni Giyatubang, patong-patong yun po doon mga higala tungod lagi kay
15: Magnum Reports.
0: Mihimo naman yun po no, sa pag-gadango pa ang maupong biktima sa mga otoridad. Na siya qualified rape o rape by sexual assault nga Giyatubang kiniusa ka 40 anyos nga mag-uma dito sa Maya Provincias Bukidnon. Matod pala gini, PNP Region 10, Brigadier General Nestor Babaga Jr., Regional Director, nga ang maong 15 anyos nga biktima, no, gi-abuso, sukad pa sa 6 anyos ang maong bata. Oh, liman ka, 6 anyos, nahimo na siyang 15 karon. So, taas king panahon, no, nga na-abuso ang maong biktima. So, may nalang gani kay naghimo kini siya mga higala, no, sa pag-sumbong po sa mga relatives, may nungdan nga gitabangan kini nga maupong minor de edad nga ma-file ang mga tukbang kaso o nga mugawas din po ning arrest warrant. So, maong nga tao no, nga giingong ni unay sa pagkonsumo sa iyang anak na karon sa kustodiya sa Kibawi Municipal Police Station. No, marag, kung nga lisuan yun niya. Daghan po mga nangadakpan po mga igalaw. Ng mga tigpayot sa ilegal nga droga din sa to sa Northern Mindanao. Ang uban na ba po na ani kay mga ga-drugs daw kuno, no? Kaning mga nagahimo sa paglambigit sa ilegal nga droga, naging mga tendencies nga sila po mga igala, no? Ang ga-commit po ng uban pang mga krimen sama sa pagpatay, pagpanlugos, mga ingon na ana. No? Kaya di na din kay sila makahunahunag sakto ba? No, kung kamo na nga biktima mo sa mga sexual assault o guban pa, maski ganing minyo mo, pwede mo magreklamo. If ever nga gipugos mo no sa pakigilawa sa inyo, pwede po mga partner, pwede gyapon ka na. No, ayaw mo kaning kaulaw, o ayaw po mo no, kawadan o paglaon. If ever nga nga biktima mo sa mga anak mga higala, dangup po sa itong mga otoridad, kaya na WCPD. No, natay WCPD nga, andam nga mo cater po sa inyong mga reklamo kalabot po ni anak. Dahil mga higala, no, katupo na yun, napukoy na, katupo din po mga miagi na, agya po yung mga inaning insidente, din po sila labigan sa Misamis Oriental. O, kung palitan, no, na yung mga insidente ba po, nga kaning kamo, no, or kaning basin sa mga naminaw po nato din, ano, if ever nga nga biktima po mo sa mga ingon ani niya, labi nag mga opisyal ang inyo pong reklamo, ay gapon ka balakas yung seguridad. No, para sa itong ating nahitabo, din na sa kuano dito sa may Compostela, Davao de Oro, barangay chairman, incumbent pagani sa maupong lungsod, ang mihimo no, sa pag-allege, mihimo no, allegedly sa pagpanlugos o usa ka batanon nga 17 anyos senior high school nga estudyante. Hinoon no, katong reklamo sa maupong estudyante, gipasaka naman dito sa kaning Office of the Provincial Prosecutor dito sa maupong lugar o giingon lagi nga gisertipikahan man po dino sa Provincial Prosecutor ang maupong reklamo no, para mapadayon gyud ang preliminary investigation. Kay lagi no, kinahanglan magyud susig yun, nga kompleto yun dana no, ang mga elemento sa krimen, aron formal yun nga madakit ang kaso. So, katupod mga igalang insidente, bag-uro man po niyo, din ha, nag-viral po ni dito po sa mga pong lugar, kay, no, kinahanglan yun nga mapapanubag kung ano nagit po isa laod kining nahiskitan po nga barangay kapitan. No, nag-submit mong ganit po ng abogado sa respondent of motion for extension of time ato, kay bago po lang daw po no, nakakuha servisyo po no sa abogado, so mo, nag-extend sa gamay. Ano, 17 anyos nga minor de edad o senior high school nga estudyante ang nabiktima ni ini pong alleged barangay chairman sa lungsod sa Compostela, Davao de Oro. Then kung wa ta masip mga igala, dinhi pud ta balik sa Region 10. Doon na po ito'y bago lang po mga igala nga na-rescue ng atubang otoridad. Pero kamulo pa karoon na sa kaning paghimo sa CBU, ang atuwa po din po nga mga tinugyanan sa balaod. Gani man, nag-try na po tanoog, hangyo silang regional director sa pagkakuag detalye aning giyong nga rescue. No, marag online sexual abuse po ito. Dinasa may buhatan sa NBI Region 10. Kaya naad tumunta may aging adlaw. Pero pa naghatag sila og dugang detalye kalabutin. So, kung panalitan, no, kamo na nga biktima sa susama, ng inana ang mga pamaagi
15: Magnum,
0: sa pagpangabuso, sa pagpangyatak sa inyong inyuhang tawhanong katungod, ay pag makuli o gadangob sa itong otoridad, no? Pwede mo din sa NBI, sa DSWD, din sa inyo hapo din pong barangay, pinakalis na, pinakaduol ng inyong madangpan, barangay, inyong kapulisan, WCPD, ingon anak. Sa para po nga matabangan mo, o ayaw yun mo kaula, ay mong kahadlok, no? Sa pagdepensa sa inyong kagalingon, o kapag tinguha, no, nga makabot yung hustisya kung kamo, mga biktima sa pagpangabuso, nini po nga mga tao, nag-among-among, no, naghimo sa pag molestia or naghimo, no, sa pag para mas tama sa inyong pagkababae. Oras alas 6:08 na mga igala na lapas na kita sa itong oras itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Si Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez Asad ang musunod o si Magnum Joel Acubo alang sa balitang Magnum. O salamat no sa mga naminaw karon sa itong programang Magnum Reports. O salamat sa inyo po din pong kaning kanunay nga paglantaw po sa Magnum Live o sa pagmonitor sa itong official website www.magnum999.com. O mag-uban-uban nga pantaso sa mga oras sa mga istasyon. O shoutout din ano nila ni Randy Santisa ni Macvilles, din na po ni Erlindo Bagay, Aquino Adlao, din na sa Claveria, Misamis Oriental, Makina Licol, Aquino Adlao, oo, lagi. Dahil kang Sara Sumanga Manuel, kang ni Ate Freda Rama, din na sa uban po nga nag-monitor ko ron. Salamat din na sa inyo ha. O God bless ato ang tanan, no? Ang mga hagits kinabuhi, muabot yun ang mga igala, pero dapat piliin dyan po na to nga magpaka-optimistic. Dito magpapildi, kay matod palagi sa CSWD, ayaw buhi. Kay karon po mga igala, no? Ang Suicide Prevention Month, subli ikasubo, doon natin mga nakapsins kinabuhi, ikaw pat na no nga dunay namatay tungod lamang sa depression pero ay gyapon mo og buhi no tan-awa gyapon nga dunay mga paglaom nga maabot para sa inyong mga problema nga giatubang og gati man ayaw kalimti nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Mahig ko bala ang imo dugo?
22: DTX 500!
21: Masamig ka bala gina allergy?
22: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
22: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
22: DTX 500!
21: Masaligan! DTX 500!
23: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
26: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendor o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
27: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Tubalit ang Magno Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:14, gala kumusta may kabiyara karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Walas Magnum Lokal, si Timmy Orlando Clarex Oy. May pasalig nga walay goals sa Project Diri sa Rakbayan sa ato Magnum National sa Digang Mayan 3rd Division. Nagbagasa sa Juan Anto Perez batok ang Litio First District Congressman Ugani House Speaker Martin Novales sa kasong plunder sa ato Magnum International. Duha ka official sa Estados Unidos sa kagtagbo kang Ukrainian President Zelensky aron matapos ang gubatali sa Ukraine o Russia. Sa atong Magnum Pesos BSP, gisuspinso sa usa ka tuig ang registration sa bagong payment system operators. Sa atong Magnum Entertainment, Tony Fowler, emosyonal o wa pa siya masayod kun mabalik o hingpit na mubiya sa social media. O sa atong Magnum Sports, Pinay Gymnast Hilly Garcia, nangandam sa pinakauna nining apira sa 20th Asian Games karong bulana.
6: Balitang Magnum!
5: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw na karoon nga Lunes, September 7, 2025. Kini, ay inyong mga ating balita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingindrina Enriquez.
5: O karoon sa ritala sa ito, Magnum Lokal, kipasalig karoon ni City Mayor Rolando Clarex Oy nga Walay Ghost Project din sa Rakbayan. Mato ba ni Oy nga tinood nga ato na yung mga proyekto nga wapa na tapos apan kinigininaya na sa pagtrabaho aron hingpit nga makumplito. Girugang pa sa mayor nga hugot usab ang ilang pagmonitor sa mga proyekto ingon man ang uban pa nga hingtong ng buhatan sa gobyerno.
8: Ano na yung manggitrabaho sa hinay-hinay sa kontraktor? Dili man yun madali-dali, no? Pero wala undangi. Ang importante sa ako, mapapasalig ko na walay ghost project sa atong dakdagan. Walay ghost project ang lokal nga kagamanan sa dakbayan. Noon, na yung mga project nga wala pa natibawas, pero muabot ang panahon nga mahuman ragyod ka na kay nasayod naman ang kadaghanan nga ang proyekto sa gobyerno magkinahanglan magyud og mga pundo. Dili man diretso nga tagaan og pundo, pero atok na lang sa basin diha mangita pud sila og kakulangan o kasaypanan sa atong pagpanil. Adunay nang gi-monitor, dili lang kami ang engineering nag-monitor, mismo ang kuwa nag-monitor, ang DIEG nag-monitor. Kay naa naman na may gawas naman na sa listahan sa mga proyekto sa Dakbayan.
5: Aya paya, ganon si Mayor Orlando Clarex Hoy. Alasay, sarisay, sasam na dugang balitang lokal. Gyako karon ni punong barangay Special Kailing sa barangay Bugunig Siyudad nga nakahatag kanila o grabe kaso lang mga insirensa ang mga insirente sa pagpangawat o meter sa tubig sa ilang barangay. Matubre Kailing nga dili sa yon nga makawatan o water meter. Sa CWD o sa CWD, labi na nga kilalang kining pairan aron mabalik sa pagtaon. Inugang pa sa official nga gisuta usab nila karon ang report nga dunay naka-uniforme o CWD nga may nagkuha sa metro sa tubig.
9: Hasol na kaayo and kamulo pa mi karon o bugna o dugang nga mga volunteers no nga ko mag-asa mag-monitor, pero gasulod gihapon da naana ko'y mga report, I don't know, alleged report no, base sa mga taga Bugunato na naa ko noy isa nga nakamotor ya nagkuha og meter nga nakakaudi og uniform po ni among sutaon karon o pangayo una ko ang CCTV camera nga kung asa ni siya na site niya pag-abot dito sa area pagtan-aw nila nawala ang meter nga naa dito kung asa ilang meter. So, I know how true is this allegation. Hopefully, dili magamit ang county uniform o food kining nagpaila ng mga kawatan nga sulod din gawa sa Barangay Bugo.
5: Ang payag, ripunong Barangay Spencer Kailing sa Barangay Bugo ng Dakbayan.
7: Dugang magnum lokal, nagtuo si COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo nga posibleng dunay sindikato nga nagpaluyo sa mas nagkagrabing pagpangawat og meter sa tubig sa Bugo og pipila ka bahin sa Barangay Puerto. Mato ni Canyo nga ilang gihangyo ang katawhan nga mabiktima sa kawatan sa metro sa pagpatala gayon sa kapulisan aron kini maaksyonan.
10: Nakadawat kita og balita nga may bahinti kapin sa mga water meters ang gikawat dihang dapita sa Bugo og sa Puerto. Kining niya moraw nahibulong kita ni ini nga kalihukan karon mao may pinakadako kining niya nga na experiencehan ato. Pila ka tuig ta nga nagmonitor ni ining pagpangawat sa water meter. Siguro naagid siguro yung sindikato ni ini na siguro yung kapamalit sa water meter aron nga mapuslan basi dili lang siguro kini pagpatimbang. Siguro yung mga lain nga siguro gagamitan ni ini aron sa inyo ni ana mapuslan usab nila kining mga metro sa ato. Kining niya karon nga panghitabong ato nang gihangyo ang barangay sa Bugo magpablatter gayud tanan kato nakawatan ni ini aron sa ingon ni ana mahatagan nato og solusyon.
7: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo.
5: Alasayis, disunabi na sa mga naginawat karon si Police General Director Brigadier General Nestor Babagay nga mahimong inspirasyon sa mga kapulisan sa Rion. Ang pasinugan ng kons, pipila ka mga pulis sa Rion, hiniuman makadawat sa milyan ng kadakilaan sila si Lieutenant Colonel Kenneth Balisang sa Cebu City o PMS Julius Gonzaga sa Kokpo. Medalya ng kagalingan si Lieutenant Colonel Mark Green Lagura sa Misamis Occidental, sa Misamis Oak o sa Misamis City. Lieutenant Colonel Ahmad Sanihin sa Kapatagan Lalo del Norte, PMSG Juliv Obre sa Iliga City, Police Master Sergeant Junicio Villabert sa Junior sa Minis Miss Oak, Oga Police Staff Sergeant Mark Lemuel Lagunay sa Valisa City Bukidnon, Madubani General Babagay nga magbanay ng PNP 10 sa pagsuporta sa pagsiguro nga sa kausay kalinaw sa rehiyon.
11: Ngayon ako mismo serve as an escalator for a good number of the PLO. But hindi yun tanong para mag-sustain ka rin. Given this law enforcement accomplishment, our region continue to support the Safer Cities Initiative of our SILD, o Secretary Juanito del Proce Limono, from August 27 to September 6, 2026, and then to our local government units, we intensify the enforcement on local ordinances. This effort also demonstrates our commitment to public safety. Taken together, this accomplishment demonstrates that they are our personnel remain focused and responsive and resolute in a advancing the PNP focus agenda of our chief international police.
5: Anya Payag, the Police General Director, Police Brigadier General Nestor Babagay. Og karon sa itong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter!
5: Pamilata karon si Magnum 122 Faith Villas, de Asadalan, Ospinya, og Jerbora ning ato nakmayan. Magnum Faith, kumusta karon diya?
13: Matangkaya lalang sa itong nato nga paulagway sa dagat sa Tapiko. Lakad sa panahon, dali sa atong lokasyon karon sa may G.R. Borjas Main Street. Medyo hinay gyud ang aginod, pero moving lang gihapon, og anaman usab ang mga RTA personnel nga nagmask karon sa kadalanan. Busa pa himang na nato sa atong mga drivers na muagi man diri sa maong hinay-hinay lang sa pagpadagan para iwas disgrasya. Samtang sa lakad sa panahon, wala man sa tanang kasinati og pagulan o pagpanalidhi karong mga orasa. Ug atong tanahon sa kawanangang bahin, nakita nato nga adunay bagang pagpanag-um ug samtang anaaghapon atong mabantayan ang nipis nga hay sa kawanangang bahin. Og pahimang na sa mga katawhan nga magpabili magbinatayon, labi na karong mga panahon, o batasunan ng pagtuming pagsuot o mas, ilabi na sa pagawas sa atong panimalay. Mauka na nga minato nga paulagway sa dagat sa Tropico, lakad sa panahon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo,
12: Magnum Road Hunter!
5: Alas ay sa 23 na para sa mga balita karon sa Magnum National Pagawas ang Silingan Bayan 3rd Division sa Juan Anto Perez Bato Kang Liti First Sisig Congressman og dating o kanhi House Speaker Martin Valles hinikalabot sa 7.44 billion pesos sa kasong plunder. Kriyumahan na pormal nga nagluso ang Office of the Ombudsman sa Silingan Bayan sa kasong plunder Bato Kang kanhi House Speaker Martin Valles. Matod pa ni Ombudsman Jesus Crispin Buling Remulla, wala pa na tapos ang pagpasaka o kaso kang kani House Speaker Rin Mulya.
7: Samtang Magnum Joel, no, ang kampo usab ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga hangyo lamang nila nga wala nga gihangyo nila ang patas nga pagdungog og ingon man ang due process og ilang gipasalig sa katawhan nga dili na garantila sa katawhan nga mugawas ang kamatuoran og wala nila gihangyo ang bisan unsa nga special treatment kalabot na sa giatubang kaso sa kanhi House Speaker.
5: So wala pa ay nanay warang to pares pero wala pa madakpi.
7: Wala pa.
5: Oh, dakpon ba siya?
7: Kaganina man siyang kaganina siya Magnum Joel.
5: Pero napakita ba siya? Naba siya sa ato karon?
7: Wala siya Magnum Joel.
5: Okay, nangayoban na pagtanaw nga ni warang to pares, di na mo mangita pa nga napay pulis nga mo ato sa ilang balay. Ang uban dito na yun mo surrender.
7: So far wala pa Magnum Joel.
5: Wala pa.
7: Sunod boss siguro ning giingon ni Attorney Matibag di NBI Director Matibag Magnum Melvin Matibag Magnum Joel nga usa ka laing politiko muna siguro ning gigawas karon nga arrest warrant. Dugang Magnum Lokal, midistansya ang palasyo sa posibleng disbarment ni Vice President Sado Duterte sa pahayang niini nga wala siya ipagsalig sa korte sa Pilipinas. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Korte Suprema na ang mutubag niini sa propyo o kaugalingon nga investigasyon.
14: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-iimbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po itong motu proprio, investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
7: Ang pabahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: Alas ay sa 25 sentang pamugusab ni Vice President Sara Duterte nga usa sa iyang gibating tinuod nga pressure ang mahimong usa ka official sa gobyerno. Samtang nga nakita na niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o ang pipila pang official nga kagaling interes lamang ang ilang giuna sa inay sa katungod sa mga Pilipino. Hado pa ni Duterte nga na lang sa katawan ang iyang pagsalig.
15: Sa taong bayan lamang ang tiwala ko at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino.
5: Ang ipayag ni Vice President Sara Duterte.
7: Nabalaka si Ombudsman Jesus Crispin Rimolia nga walay plano nga mopauli sa Pilipinas sila Senator Loren Ligaga ug Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Kini uban gisugdan ang investigasyon sa druha alang sa kaso nga plunder ug graft kalabot sa renewable energy firm sa kongresista. Matod ni Rimolia nga posibleng naglikay sila sa ilang tulubagong gibuhat. Kasamtanga na lugwayan ang medical leave ni Ligardag. Gisugod karong adlaw sa Setyembre 7 hangtod 9 o Setyembre 14 hangtod 16.
16: Si Loren Legarga hindi po bumabalik. Baka naman hindi na ayaw niya na bumalik. Isa pang big fish yan, sila ni Leandro Leviste, mag-ama at mag-inang legislator na ngayon ay nagkukumahog at nagtatago sa ibang lugar. Parang gano'n na ang pakiramdam ko, ha? Unless umuwi sila, ay parang sinasabi ko rito, malamang hindi na bumalik yun kasi parang umiiwas sila pagbayaran ng kanilang mga ginawa.
7: Ang pamahayag ni Ombudsman Crispin Rimolia.
5: Alas ay sa 29 na samtang planong makikapulong si Ombudsman Jesus Crispin Rimolia sa Justice Ministry sa France. Kinunod sa mga informasyon nga naa sa mga nasun ang lokasyon ni Kaniako Bicol Partilis Congressman Saldico nga nagatubang sa patupatong kaso sa flood control scandal o si Senator Loren Ligarda nga investigahan para sa kasong plunder o graft. Matubra ni Rimolia nga posibleng nauso nila ang pagtago rason nga imuon nini ang maong nasangpit nga pagsusi sa nasangpit ng mga official.
16: Pupunta ako ng France sa ilang mga araw, kakausapin ko ang French authorities.
17: I'll relay the explanation given by Attorney De Vinagrash about this. No? Sinasabi nga namin is...
5: Alas 6:29 na, o ganoon sa itong Magnum Health Alert.
18: Magnum Health Alert!
5: Gibutiag sa report of health units nga kapiga 900 na ka mga batanong nag-edad 15 anyos nga ito sa 24 anyos na natalang naghambin sa HIV-AIDS sa nasud. Karong panana, matupan ni Dr. John Derek Junio, National Program Manager sa US sa HIV-AIDS o STI Prevention and Control yana ang nasigutang ihap nagika sa dulag 3,000 ka mga bagong na-diagnose sa balitian. Apan giingon sa US nga posibleng doon na pa'y naghambin sa sakit nga wa malakip sa listahan tuod kay na maula o mahadlok sila nga magpakonsulta.
19: Ilan yung kabataan na apektado? So nasa 918 out of 2,994 newly reported HIV diagnosis ay nasa edad na 15 to 24. So ibig sabihin halos isa sa bawat tatlong bagong diagnose natin ay kabataan.
5: Mm-mm.
19: So pareho din yung proportion nito nung first quarter po natin. Ganun din po karami yung proportion ng cases po natin sa kabataan. malaking factor din po ang society, lalo na medyo conservative po tayo dito sa Pilipinas, na kahit mayroon tayong mga gamot, libreng testing, mga prevention services, kung nahihiya yung kabataan o yung tao magtanong or pumunta at magpa-test, kasi baka ma-judge sila or hindi sila komportable na kumuha ng available na condom or prep, hindi natin sila maabot. No? Hindi natin sila
5: mapapagsahan. Dr. John Direcuno, National Program Manager sa DOH's HIV-AIDS og STI Prevention and Control. Okay, sa tumagal ng sinasyonal sa Ukraine na nagigtagbo ang mga presidente sa Estados Unidos sa sila si Jared Kuzny og Steve Witkoff kang Ukraine President Volodymyr Zelensky. Kinaroon matapos ang gubat tali sa Ukraine o Rusya. Nahimong makasaysayon ang maong pagpapanagpulong. Diyan nagigtagbo una ang duha ka official kang Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Nagpanangat sa pagpasalamat si Zelensky sa pagkinangat sa delegasyon sa Estados Unidos o gihatagan o prioridad ang pag-imog lakang aron hingpit nang matapos ang kagubot. Taliwala sa temporaryong paghunong sa mga pag-atake sa mga sa nasangbit nga para sa nasangbit nga magbisita, magpanayang pag-iapon ang pagbiniluay sa mga drone attack sa ubang lugar sa duha kanasud.
7: Sa Iran, mag-anonsyo ang Iran sa usa ka restricted o prohibited zone gawas sa Strait of Hormuz nga sakop sa pipila ka bahin sa Persian Gulf. Matod ni Supreme National Security Council Secretary Mohsin Rizvi nga sugdan ang nasampit nga suna gikan sa linya sa blockade sa US Navy ug bisan unsa nga barko nga mosulod nga ilakip sa sanction list sa ilang nasud, samtang nag-ingon ang opisyal nga nasabustan nga malakip ang Oman sa mga mapa para sa opisyal nga agian sa barko sa Strait of Hormuz, kundiin na gitakda nga pirmahan sa musunod ng mga adlaw.

0: nga transaksyon ubo sa draft circular suspension sa BSP ang pagdawat og pagproseso sa mga aplikasyon sa operator sa payment system. Apang giingon sa BSP nga ang mga aplikasyon sa di pa ang suspension magpalayon aron ma-evaluate. Hinoon walay aprobahan o ibasura hangtod ang suspension hingpit ng wag tangon. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 44 centavos, Canadian dollar 45 pesos o 14 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 26 centavos, ang Australian dollar 44 pesos 94 centavos, Taiwan dollar 1 peso 97 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 52 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Content creator nga si Tony Fowler nga wala pa siya masayod gumubalik o hingpit nga mobiya sa social media. Kini human gi-deactivate ni Tony ang iyang social media account tungod sa gikalimbigitang kontrobersiya. Mato ni Tony nga maoy makaayo alang sa iyang anak nga si Tyronia nga andam niyang biyaan ang social media.
2: Malamay ko yung social media kasi nago niya ng buhay namin. Pero yung totoo, hindi ko alam. Okay. Hindi ko na nga din alam kung babalik pa ako. Eh. May ganun akong pakiramdam. Na totoo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Bukas, isang araw, isang taon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kakayanin ng anak ko kasi kung ako kaya. Pero yung anak ko, hindi ako sigurado. Mm. And for a long time, maraming beses ko din naman sinasabi na gusto ko ng ihito yung reality show namin. Gusto ko ng good vibes lang. Kaso may mga taong wag po kami. O ni routine na po namin. Tatlong taong ko na itong ginagawa. Kaya sa ngayon, magiging totoo talaga ako. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o babalik pa ba.
1: Ang pabayag sa content creator nga si Tony Fowler.
0: Ang galos na Magnum Sports ang andam karon si Pinay Gymnast Haley Garcia sa pinakauna nining appearance sa 20th Asian Games karong bulana. Madre Garcia nga mao'y gitutukan karon ang rule of 100 nga pagpahinumdom kanunay nga importante ang consistency o disiplina sa training. Ilugang pa ni Garcia nga kung iparayon kini dako ang chance nga makaabot dinhi ang iyang tinguha.
3: I've been just really focusing on this rule of 100. So it's if you spend 100 hours in a year in any discipline, then you will be better than 95% of the world in that discipline. So it just reminds me that consistency and discipline is everything when it comes to training, especially now I'm training all four events and I'm focusing on hitting all my events. So
0: ang payag ni Pinay Gymnast Haley Garcia, zairan nga human ang Asian Games, may tutukan ni Garcia ang 2026 Artistic Gymnastic World Championship. Pag-action niya, debate ato, kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarong Alaw na karong alunin, September 7, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, si Timur Orlando Clarex, o ipasalig ga walay ghost project din sa Rakbayan. Sa itong Magnum National Sandigang Bayan 3rd Division, nagpagawasan sa warrant to arrest, bato kang Little First District Congressman o ganyo House Speaker Martin Novali sa kasong plunder. Sa itong Magnum International 2, ka-official sa Estados Unidos sa kagtagbo kang Ukrainian President Zelensky, kailaro matapos na ang gubatali sa Ukraine o Russia. Sa itong Magnum Business BSP, kisuspinso sa usa ka tuig ang registration sa bagong payment system operators. Sa itong Magnum Entertainment, Tony Fowler, emosyonal o wa pa siya masayod kung mabalik o hingpit ng mobiya sa social media o sa sports. Pinay Gymnast Haley Garcia nangandam sa pinakayunang appearance sa 20th Asian Games karong bulana. Mga aksyon, timalaw sa gawas o katilingpan katawan ng labing kamhanan. Managlay mga atong baruganan o kung sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingintarina Enriquez.
0: O basta mga news writers, Lady Delgado o news manager Elena Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtod ug ma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laak, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laak, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum. Hit sikat. Magnum. Hit sikat. Hit sikat.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ Pants, from day one to toddler, i-continue mo. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ayan, mayang gabi kayo tanan mga Magnum Friends. Mga kingsunan, natundiangan na katsunin karon sa itong programa Magnum Hit Sikat. Sikat na music hit song sa ito ipamplay karon gabi yun ang mga kingsunan. Kauban! Ang banggitan na buipa sa panahon ng homosapin Magnum Mencho kabaktulan sa itong panaguban karon gabi yun na... Og sa mga kingsunan, natundiangan na minaw karon hala, kumusta? Og mayong gabi! Og sa mga kingsunan, sabdi nga na nangaon pa karon. Bahala na siguro ka ng ginagmayng sunan basta kayo makakaunta karong adlaw. Kay, watay choice, wana tay porta. Wana kay choice, may diya nagigasa ka ng mga kuan na yun nga mga sunan, mga tinipid nagiging nga mga sunan. Wana kay mahimo, kay imong panghurot na nimong palito ka ng mga gamit sa balay. Lain na makain ng mga mag-edad na ug kanang mga 30 or 40 kay di na pagkaon dayon ang kining ginator tuana mapaingon sa kining mga washing machine. Dito na dayon mapaingon sa kanang mga gamit plato. Mga kanang gamit sa kusina, inyuhan na di na mapadulong dayon na. Pagkaon wala na. Pero basta kay kuan lang kita, amping-amping lang kita mga kingsunan para sa tuwang kinabuhi kay para di ta nga mga hiagom sa mga kalamidad nga di gyud maayo nga mga panghitabo sa atong kalibutan mga kaigsuonan, okay? Alas 6 to nga panag-uban karon kami una, standby sa to mga sikat na music hit songs sa to nga panag-uban dinhi nga takna. Sa mga higala na ito nga naakaroon sila mga tagsatag sa mga panimalay na mayong pagpangaon. Naha. Na mayong pagpangaon kaninyo tanan katong mga nagatulon-tulon pa. Kaya sa itong panag-uban mga higala karoon na gabi o na. Standby para sa tuwang magkumtag na tag na question. Magnum knowledge is power. Kinilingi hapon ang banggitan na buipas ang panahon ng homo sa pin. Magnum mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Mabalik naman labas pipila ka mga pay ng damatura sa alas 5:56.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi sa tanan mga Magnum friends. Bakit sa natutiyan nga nakatunin ka ron sa ito ang programa? Ito sa ito ang tag na question.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Ang atong pangutana mao kini ang question. Kung manaog makainom, kung musaka uhawon. Kung manaog makainom, kung musaka uhawon. Be, unsa daw na be, unsa daw na. Unsa daw ang tubag? Tawag lamang 0917-169 0917-169-1199 0917-716-1899 0908-820-6211 sa itong panakuban may gala 0917-169-1199 0917-716-1899 0908-820-6211. Okay, so sa tuwa nga panag-uban ka ron, unsa man daw tubag din itong pangutana, kung manaog, makainom, kung musaka, uhawon. Okay. Bibi, tara ang tag, baka tubag ba sa tuwa nga pangutana karong gabi una. Sa tuwa nga mga Magnum friends, gonna be now. Hello? Apa man dahil? Sa tuwang mga panaguban, mga Magnum friends, sa tuwang tawag lang mo ha kung gusto mo mo tubag. Dayon, tanaw na itong tukma ba na inyong tubag? Yan ako mag-hint para sa tuwang dugang ano. Kung munaog makainom, kung musaka uhawon. Itong paminaon ng tubag sa itong mga color. Si Linda, may gabi Linda. O si Lydie M.
3: Yes, mayong gabi. Iliming ho ng Cagayan de Oro.
2: Kamusta man di ang imuhang pag suri-suroy sa imuhang naging harian?
3: Sir, suri-suroy git sa harian ha? Harian.
2: Sa mga naging harian ni mo.
3: In my dream na lang God.
2: Wala, binigay na yung... Oh, kumusta man, Lady M?
3: Matumadana, kung tuwan ako sa Puanza, kung uyam.
2: Kumusta man di ang imuhang kinabuhi?
3: Okay na. Ga-prepare lang dahil sa mga suotan para ugmat akong dialysis session.
2: Agoy. Managid niya itong kwan yun, dialysis gihapon na.
3: Yes, dialysis na po ko ugma.
2: Agoy. Ikapilam nila, kada adlaw na o kada simana?
3: Twice a week.
2: Agoy.
3: Tuesday and Friday. Yeah. All hard.
2: So unsa man na di nagid na ingon nga ano nga mawala pa?
3: Mawala siya kun na ay donor para sa kidney transplant.
2: Okay.
3: Maundang ang pag-dialysis kun na kidney transplant.
2: So wala day diri sa ano? Wala day namo kuya kita dito.
3: Naman mangita karon magnumentyo kay bisan ningon na magmatch pero depende ra pud sa inyong kidney kung magmatch o kang bisan parehong yung type sa dugo.
2: Depende
3: sa parehong yung type sa dugo. Okay, pero ang problema ang yung kidney kung magmatch ba. What is dili? Namahal ra ba ang kanana? Million yun.
2: Nagiba? At kwan, kining kwan sa baboy?
3: Naswara, kuhay, bawal, diligid ko matawat, ana. Bahala dila.
2: Ay, bawal mo dahil. no?
3: Okay. Bawal, ay.
2: Sa unggoy na lang, unggoy.
3: Nalabaw na, gamay ka ayong pansak unggoy.
2: Gamay din kayo. So man, so pwede na. Basi, pwede sa dako-dako nga kwan, klase sa ano, mananap.
3: Atong imong gika sa science na katong gikam nila, red-red na katong may agil, bulan pa matiguro, katong ingon ka na AI na katong pwede na makuha ng kidney, na makuha sa mananap. Bato, bato na kayo nung ko to, eh naminaw ko sa imo.
2: Imo gid itong gitimanan di ay ako nalimot na ba ko.
3: Boy. Every Sunday ba maminaw gid ko sa inyong special na report.
2: Ay, salamat kayo. Ha. Salamat kayo, Ma'am Linda.
3: Yes, alas 3 sa kadlawon mata na ko.
2: Moy na ikaw lagi taratan alday kasi mong kwan, hasinda, si mong...
3: Tanasan orang diri sa kalikot ka ng basakan, di sandiri ako.
2: Basakan nga di imo.
3: Lagi mo tambag na ko.
2: Sige, sige. Unsaman, tubag
3: na ko. Kan, gasolinahan.
2: Gasolinahan?
3: Oo.
2: Final answer?
3: Kay, akong parang gasolinahan kay, kung mo baba, nakailong. Ni ubos ang kwan, ni usos ang kwan, ang presyo. Then kung nakasa ka, murag wala ni kwan, pasabot, ni taas ang presyo.
2: Sige, tanaw na to. Tanaw na to, sakto ba na imo?
3: Wala na rin, bisan mali, basta nag-try ko.
2: Lagi. At least nag-try, okay? Okay, so imong tubag nga gasolinahan is...
3: Mali kanyo. Okay, raay. No problem.
2: Sige, shout out lang di LEDM.
3: Shout out na lang ko tanang mga magnumnatic. Diyos na ate Hadron Cresen, Tumbasan, Inday 1GR, Sofera, Ate Rowena, and Alexander Nakalaban, Maria Isabel, and Kuya Ruben Casilac, Ate Vicky, and Kuya Dodong Gilye, dayon kay Ma'am Selena. Ma'am Delama, sorry, wata ka na shoutout ganyan kay Magnum Gilbert. Sorry ka ayo karon na shoutout ka na ka pag-amping dira and pag-dinner na dayon.
2: Isa
3: pa ba? Cherry and Sunny Kaelia dyan sa may Kugman and Ate Marilyn Almonia sa Barbaget Wilson na namina dyan sa may Lagindingan. And then most especially na sa akong mga, sa akong minahal na nakatato sa akong dugan forever. Wow. And
2: grabe.
3: Na, miniature shower.
2: Sana.
3: Then thank you sa imo Magnum Mencho, ang living ho ng kagandi oras. And sa imong mga co-file up dila sina Sir Liam, Sir Lazandro, si Sir Andrew, and Sir Rodes, and sa tanang mga staff dila, and sa manager na si Sir Jun Albino. Thank you so much.
2: Okay, salamat.
3: Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Wow.
3: Thank you
2: so much. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Kung tinamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
2: Si Roger, be Roger. May gabi, Roger. Roger.
0: Magabi.
2: Tagasaw si Roger, gani?
0: Tagasaw. Rula sir, makabalan.
2: Ah, lagi ikaw to. Ikaw to naka tumbag naman ka, di ba?
0: Oh, nakatubar ako sa sir, sauna pa.
2: Sauna pa tong mga sama kanus sa mga na, last year.
0: Last year.
2: Ah, kita na to makatubag pasad ka karon. Okay, unsay tubag ni Roger nga taga Makabalan?
0: Hose sa tubig, sir.
2: Hose sa tubig.
0: Yes, sir.
2: Hose sa tubig. Ang imong tubag nga hose sa tubig is...
4: Mali kanyan kapatid.
2: Mali man gahapon, dili hose sa tubig man. sige, nai-shoutout ni man, nai-shoutout.
0: Shoutout ang uyat na ako sir, ngibiyahan ko sir.
2: Agoy, unsa ba day? Unsa man saan mo nga, miya mo mga... Ay, kanawa lang yun ang buak na yun. Nga nun, biyaan man ka.
0: Malakalakaw mo sir, ganahan pagpuring ayaw siguro.
2: Kinsa may galakaw-lakaw, ikaw o siya?
0: Yagin, sir.
2: Siya? Agoy, kulang tog himas ni mo. Agad tanawa, nabuak lagi, tanamo lagi. Oh, sa kulang tog kuan siguro. Unsa man, si mong pananaw, nga nung na, nung ni kuan man?
0: Murag medyo siguro, sir.
2: Murag medyo siguro ba? Basig busy ra po kay kaan to. Ba? Siya. Sige, salamat kayo, sir, ha?
0: Okay,
2: salamat. Tuwing gabi, bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
2: Shout out sa mamiya. Sa itong pagbalik, kung natatawad mga kaigsanan para sa tuwan dugang nga kalingawan na itong panaguban sa magbong tag na question at oras alas 7.32.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magbong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga doon ay sagol nga abog, aso, o uban pang mga gagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto nini sa panglawas. Makairita kini sa atong mata, ilong, o tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, o pag-atake sa asma. Mahimusab nga musamot ang problema sa kasing-kasing baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask. Mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og siguraduha nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen, ug mga

0: medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na na ano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sakalan mo sa asthma allergy magdala mo trigger, so mo na nga magbikay yun sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ng mga dikta na mga aron na dikay sulod ang mga
1: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa yung nungdan?
3: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum, din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, mayong gabi ka niyong tanan, mga Magnum Friends. Ito ang pekubanuban karong gabi una sa itong tagna question.
1: Kung tunamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
2: Balik kung tatong pangutana, mga kaigsunan, ang pangutana mo kini kung manaog makainom, kung musaka o hawon. Kung manaog makainom, kung musaka o hawon. Daw, unsa man dakon ni. Fernando, may gabi, Fernando.
3: Mayong gabi, gabi mo, magdumbisyo.
2: Oo, oh, taga-asama ni si Fernando.
3: Balingasag.
2: Okay, layo. May gabi dia. Okay. Unsa man tubag ni Fernando?
3: Ang akong tubag na pagbimitso, sugong sa tanggutan kay og musmusaka, wala na sulod pag naog, na sulod ang sugong.
2: Sugong sa sanggutan.
3: Sanggutan.
2: Sugong. Okay. Tanaw na to ang imuhang tubag nga sugong sa sanggutan. Yes!
4: Mali ka niya!
3: Mali ka niya po?
2: Salamat. Okay, nice shout out ni mo diha.
3: Shout out ko sa kuwang mga sangkop din sa balay. Kang Kiana o kang Carmela.
2: Kiana, Carmela. Kana.
3: Okay. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, Fernando. O balingasan. Unsay tubag sa tong pangutana.
1: Uy, huna-huna.
2: Kung manaog, makainom, kung musaka o hawon, unsa man daw kuno ni.
1: Tagna question.
2: Sa atong panag-uban. Para sa tuwang tagna question, kinsabay makatagna may gala para sa tuwang tagna question karong gabi na. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Sige, salaga ta sa tuwang kuan ha. Standby rin nun yung tataon, mga kiksunan, kay atong naay gamay nga explanation sa nahitabo sa Nepal. Sige, naay gamay nga explanation, mga kiksunan. So, atong mga... naminaw dahil ko sa pimpim. Nagmuskitiro. Pimpim. Alright, sa itong panagoban may gala karong gabi yun na sa manday tubag, ani sa itong pangutan ha? Kung manaog, makainom, kung musaka o hawon. Si Inting, may Inting, may gabi.
5: May.
2: Taga-asa si Inting.
5: Taga Kamamanan.
2: Kamamanan.
5: Inting, Kentoy.
2: Okay, nakatubag na ka kasa? Or karon first time mo?
5: Nakatubag na, pero mali man.
2: Mali lang. Anyway, sige, unsa may tubag ni Inting karon sa itong pangutana?
5: Kuhaan ka ng bumba sa Cardipoil bitaw. Ang presyo puso. Puso?
2: Bumba sa Dipoil?
5: Oo. Eh, kung ubos ni mo, masaka mang tubig. Ang yang handol, iubos ni mo, masaka mang tubig.
2: Uyan na lugar dayon. Para usakan tubig. Anyway, final answer?
5: Final answer.
2: Imong tubag nga puso sa to? Puso.
5: Puso or kanang bomba sa Dipoil.
2: Puso is...
4: Mali ka niyan, kapatid.
2: Actually, happy. Tagi kayo. Gamay na lagi kayo. Anyway, Nakay shout out diha, sir.
5: Shout out ka ni Cecilio Agaran o si ni Florencio Kentay.
2: Okay.
5: O si Melchor Kentay.
2: Okay. Mara.
5: Okay, mara.
2: Sige, salamat kayo, sir. Good evening.
5: Salamat.
2: Ya. Okay, bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Tawag 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. Sa to, kapag uman may galan, standby pa sa to ang tag na question. Oh, sa to, Magnum Knowledge is Power. Sa to, Magnum Knowledge is Power niya. Kay isgutan na to ang unsa di ay ang pinakarason nga naman nga nahitabo ang nasangpit nga flash floods dito sa Nepal. Unsa man di ay ang usa sa mga pinaka hinungdan, tinubdanan. In atong mabati niya tataod mga kiksunan. Usa sab ni kamatang sa pagpanamin. Pagpanamin kanatong tanan. Kay labi na kuan na ni maapik adunay related or adunay relasyon ani sa Pilipinas. Nganong isgutan nako ni. Sige, sa itong pagmanuban, standby para sa tuwang dugang kalingawan. Sa itong Magnum tag na question, Magnum Analysis Power, standby. Siyempre, balik taman lamang sa pipila ka mga pahinom na matura sa alas 7:54.
1: Mga Magnum Friends, 108 days na lang, Paskong Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8 in punto sa kagabion, may gayang balita karong orasa. Nagpasalamat si kanhi COMBA President Inger Franklin Dagkuta sa bagong liderato sa COMBA. Pinaagi ni Save the President Chip Peñalosa nga nahataga na uga tubag ang ilang mga yangungo. Mato ni Engineer Dagkuta nga naaksyonan ang ilahang mga kahingawa, labi na ang problema sa unloading ug loading area diya sa Kugon Market.
4: Himlot kayo sa lang ang iyang pagdumala karon sa merkado. Saludo ko sa iya. Uban po ang iyang kuwan, ang iyang mga sakop na gipangaluhan po sa iyang gidesignit niya ang branch manager sa Kugon nga si Mr. Chavez, no? Maayo gid kay ma'am. Limpyo na gid ni sa una ra ginamo nga yangungo nga ilabi na kanang diya sa loading and unloading area nga gihimo na gid nga 24/7 nga dili gid mohawa ang magdiskarga na og karne. Gihimo na gid niya kani katugan ng mga truck diha nga gapang standby ga parking diha ga pangihi usay diha malugaw kayo grabe ka hugaw. Karon wala na limpyo kayo, bilib ko kayo sa pagpuli karon ni Ma'am Chichi. Kay diretso gid niya giaksyonan agad. Gatuo gid sa iya ma'am kay sa una ra man siya sa una na nahimo na man siya ang manager sa una ma'am. Sa una diha sa Amoa. Maayo man gina siya mo kwa sa Amoa. Aksyon sa among mga yungo.
3: Ang pamayag ni Engineer Franklin Dagkuta kani presidente sa Kumba. Samtang gikonfirmar ni DIA Adjunct Secretary June B. Crimolia nga na-serve ng warrant of arrest bato kang kanhi House Speaker Martin Romualdez sa karong gabi, na-aresto o gikonsider na person deprived of liberty si Congressman Romualdez, human gi-serve ang arrest warrant sulod sa hospital sa San Juan City, matod ni Rimulya nga alas 4 sa hapon gidala og na-confine isgutan niya kongresista human kini makasinati sa cardiovascular complication.
5: Magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama ko po dito si Gerald and Darth Fantates para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. At dito po siya ngayon confined as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular unstable lang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, he made it clear that like in Secretary Bonon's case, na apat na araw siya ando doon, he will check every day hanggang he is well enough to be sent to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside his door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
6: Sir, since when po siya dinala dito?
5: This afternoon at 4 p.m. Mm-hmm. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine.
3: Ang pamahayag ni DIOG Secretary John Vic Rimulya. Ogron sa tuang Magnum News Hunter, NMMC Eye Specialist, nag-aghat og early consultation aron malikayan ang permanenteng pagkawala sa pananaw. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Villas.
2: Magnum News Hunter.
7: Gidasig sa usa ka eye specialist sa Northern Mindanao Medical Center ang publiko nga magpakonsulta dayon kung makasinati og problema sa mata. Sumala ni Dr. Merlene Sinajan, NMMC Ophthalmologist. Ang early detection o proper management importante para malikayan nga mograbe ang kondisyon sa mata nga makahatag og permanenteng pagkadaot. Gipasiugda ni Dr. Sinajan nga ang mga pula nga mata, pagsakit o padayon nga paghanap sa pananaw timailanan niya dapat magpa-check up na dayon sa doktor. Matod niya ang early consultation o healthy eye care. Practice makatabang para malikayan ang avoidable vision loss o makabuta nga pwede pauntang mapugnan. Salita, gikan sa Northern Mindanao Medical Center, kini si Magnum Hunter 2238 Biles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Hey, balik na sa itong proklama. Karoon na itong hit sikat. Siyempre sa itong panaguban, may kiksunan na tara na itong klapabay mo tubag sa itong pangutana. Dawat kaya punta mga higala sa itong pangutana. Tubag sa itong pangutana mga kiksunan. Kinsa makay makatubag. Ang pangutana na ito mga higala, maukini kung manaog, makainom kung musaka o hawon. And siyempre sa itong panakuban karon gabi una ang atuang taganong pagtagad mga higala sa itong panakuban. Labi na sa itong topic karon standby kay kung nagaling na imo tawag, niya na po ay gusto mo tumag sa itong kuana. Aton dawaton mga kiksuna na para naman na para naman na makuha na ito ang kining ilahang tubag. Nara. Okay. Hindi makita di ang tibok ano di ay hindi makita ang tibok ano. Okay, alas agad sa itong panbesi Danilo. May gabi Danilo.
3: May gabi yung magnuncho.
2: Taga-asa man si Danilo?
3: Taga Carmen.
2: Carmen, okay. Unsay tubag ni Danilo nga taga Carmen?
3: Kuan magnuncho kaming atabay nga nay baldi bitaw.
2: Atabay nga nay baldi.
3: Ang baldi. So, at pag tustog na mo sa baldi, kung wala siyang makainom, baka kung tubig.
2: Okay.
3: Dahil kung imo siyang hawason, imo iangat mo siya, manang mawala yung kung matubig sa baldi. Wala siya magnuncho.
2: Okay.
3: Atabay nga na baldi bitaw.
2: Atabay nga na baldi. Or, ano sa ilaing term sa baldi?
3: Kuan, sa may baldi. baldi, pale.
2: Pale, sa ilaing term. Pale. But sige na lang, okay na lang.
3: Timba.
2: Sige, imo ang... Imong tubag nga atabay nga nay balde or timba. Congratulations.
3: Salamat.
2: Yan.
3: Salamat kayo.
2: Natubag nga tong pangutana. sa tuwa nga mga Magnum friends.
3: Salamat pag-uwi.
2: Nay shout out nimo da, shout out.
3: Shout out ako sa kuan taga Carmen. Sa kuan Upper Carmen. Kang kuan kang King. Og sa uban mga kuan tropa niya.
2: Para?
3: Okay na lang.
2: Okay. Once again, congratulations Danilo. Mananaog sa tuwang tagna question karong gabi una. From Barangay Carmen. Yan, I like it. Ayaw sa drop ha. Para sa instruction, ha? Okay, sige. Salamat kayo. Congratulations!
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
2: And congratulations mga kaigsunan sa mga nakadaog. Siyempre si Sir Danilo nga natiga Barangay Carmen ng atong siyudad kansang malampu na katubag sa itong pangutana. And siyempre dito sa tuwang panaguban sa tuwang Magnum Knowledge is Power mga kaigsunan. Magnum Knowledge is Power ta.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: And syempre mo pasidaan upaya mo pasidaan sa kukadyot. Ang videong makita nimo o ang mga picture nga makita ninyo is just only for information on awareness only. Not for any of para makakos o kanang violence something kuan. Okay? And syempre ako rin po nang i-edit mga kaisunan. Ang atanan na itong makita, mga higala, ng mga video o picture. So, muna siya, mga kisunan. Anyway, unsa di ay ang tinubdanan nga nahitabo sa usa ka flash flood dito sa Nepal or sa Tibet sa China. Okay? Na border man na siya nga area. Border sa China, border sa Nepal. Ayan. Unsa di ay ang tinubdanan sa nasangpit nga flash floods? Sa atong nga nabantayan, mga kiksunan, adunay mga information nga dapat mahibal-an ang atuang mga katawhan, labi na sa ilahang pagka-witness sa usa ka viral nga video nga naitabo. Pwede ba nimo ma ato sa tan-aon sa nato ang viral video, mga kiksunan, sa ato nga usa ka ano? Kini ang atong nakita, mga kiksunan, sa social media. Ngayon man, nga kini na himong grabe ka viral. Kini ang atong makita sa social media, mga kiksunan. Ang usa ka port or establishment nga naa sa Nepal o na naka-border sa Nepal o sa China. Tanaon sa daw nato, bi, kadyot lang. Katong isa katong video bitaw nga gipang kuan tong video nga about sa ano. Sa kanuman na siya ang hitsura karon ug ang before sa kining Nepal. Natoy video, mga kiksunan, nga kalabot sa grabe giagian gyud og grabe nga mga lapok, balas, tabunan, gibungkag. Bungkag, mga kaigsunan, ang usa ka establishmento. Ang kana nga port makabala naman nun. Sa port is ang nasangpit nga port sa Gierong. Port sa Gierong. Atol sa usa ka flash floods nga nahitabo, morning usa ka pinakaunang establishment nga na bungkag. Na yan, oh, sa mga makita nato din, oh, yan, oh, yun yung gerong na yan. Maunang pinakaunang establishment nga na bungkag. Oh, sa atong makita sa video. Kana. So, muni ang Gierong port. Gibungkag. Human giagian sa nasangpit nga flash o kanang balas, lapok, bato, tubig na sagol, no? O, sa kamatang sa panghitabo nga na-record sa maong area, na-record na siya sa usa kada nasa high elevated nga klase sa kining ilahang surveillance camera. So mo nang nahitabo, mga kaisunan. Okay na. So kini nga matang sa nag-viral nga video, nakahakot og hilabihan ka grabe ka views. Tungod kay kini nahitinuod gyud nga nahitabo diha sa nasangpit nga lugar sa Gierong na China nga port, mga kaigsunan. Border sa Nepal. Nahitabo, mga kaigsunan, nga human sa kanang paglinog, mo din ang nahitabo, may galangan, doon ay nag-landslide, o kantod nga nagka-cause o kanang grabe nga flood. No, flash floods ang nahitabo. So, ang katingad-an sa mga tao, bisan pa man sa gobyerno sa Nepal, ang ilang gikatingad-an, nga wala may kusog kay nga ulan anang mga higayuna. Nga nung naa may flash floods. Wala may pagbundak sa ulan or ingon man bagyo anad diha anang higayuna. Nga naman nga nakakos o grabing pagmurabag gabaha nga ga landslide ana. Nga nagsagol, no. Nga nakakos o grabing guba sa mga establishmento ug kamatay sab sa pipila ka mga bay-bay ng mga tao. So, mulogan nato nakita nga kining nasangpit nga video. So, asa ni gikan? So, kaniadto na inahinatabo man ni atong August 26 no. Series of flash floods, mga debris, mga flow nga nagikan sa bukid. Dayon padulong dayon diha sa kini nga pipila ka mga subay sa river mga kisun sa Trisuli sa Nepal. So mabutang kini nga flash floods mug mabutang sad nga kini nga debris flows kay gikan man sa bukid sa taas nga tagak mga nasangpit nga mga debris. Na himong o nahitabo mga kaigsunan niya itong miaging simana. So, kung tanaw ni mo, unsa di ay hang hinungdan nga nung naka-flash floods man nga wala may ulan o wala may bagyo anang higayuna. Ang rason, mga kaigsunan, tungod lamang sa duha ka rason, no? Tungod sa earthquakes o tungod sa glacier. Yan muna ang rason.
4: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum,
2: so,
4: knowledge is power.
2: Kung tungod sa earthquake o tungod sa kining glacier, nga na mo'y hinungdan sa pagka-flash flood diha sa nasangpit nga lugar. Naod sa pagkaunsa ah, nga muraman og dako kaayo siya og impact. Nga niabot sa 1,342 ang nangamatay. Og nangamising pa gyud 4,886 ang gi-confirm sa Nepal. Which is additionally na 43 ka mga patay ug 519 ka mga namising sa Tibet nga autonomous region sa China. Ug ang flood nga or makita nimong flood, ang flood adunay gikabutyag nga sagol sab nga mga tubig ug lapok no. Bato, balas o sabadya. Nga niigo sa nasangpit nga biktima. Gikan sa pinaka taas ang langtang lirong. Ang langtang lirong nga mao ang pinaka tuktok lugar anang is nang nasangpit nga bukid. Padulong sa paubos diyang giigo niya ang girong nga port. Hantod na padulong dito sa distrito sa Nepali. Napadulong dito sa Rasuan na Wakot, Dading, Gorka o Chitwan. Hantod nga niabot sa pipila paubos-ubos nga mga area sa Lipal, mga kaigsunan. Niabot og 240 kilometers away or nasangpit lugar nga kadakon. Niabot og 72 kilometers. No? Siya 72 kilometers o 62 kilometers. Ang iyahang settlement ni stretch padulong sa Trisuli River sa Nepal 72 kilometers pero mas nilapos pagyud siya mga kaigsunan nga niabot siya og 62 miles. Naka grabe gid ay kataas ang nagiyang gigonan. Ayan, asa man day gikan, subalikan nato dito sa Langtang Lirong Mountain. Ang Langtang Lirong Mountain. Aduna manggod siya ay matang sa bukid nga naay natabunan siya og glacier. Meaning kanang ice or snow. Kanang snow niya nga nasa tumitumoy sa bukid. Mo'y tabon lugar anang bukid sa kining langtang. Ibabaw lugar niya ice din ilalom dayon ang bukid. So ang langtang nga bukid dako-dako sab na siya ubos din niya na dito nakabutang ang girong nga port. sunod din sa girong ni kuan na din ang kining uban ng mga establishment sa Nepal. Ug mga town ug ang mga syudad sa Nepal. So mo lugar kana nga gikuan ang gibalnas lugar. Ug ang nasangpit nga langtang nga bukid. Nakalukdo lugar siya og glacier. Unsay nahitabo mga kiksunan? Ang glacier or kining ice nga natipok sa ibabaw sa tub sa bukid na landslide o nahugno. Nahugno lugar siya. So doon ay landslide nga nahitabo. Pagka landslide niya, dito kini natipok padulong sa ubos. Daubi karon kay ang nasangpit nga bukid may gala, nahumok man ang yuta. Wala untay problema kung ice lang ang nalandslide. Or ice slide, no? Wala untay problema, dili unta makakos o grabing kuan. Kung ice lang ang nangaligid. Pero ang ice, mga kaigsunan, taban na kini, natabanan og dagkong bato og hantod nga ang porsyon sa bukid, mga kaigsunan, ang nalandslide. So sagol kini nga snow, sagol bato, sagol balas yuta nga naa diha sa langtang bukid nga mountain. So munang mudslide o flash floods ang nahitabo sa maong nga area. Ngano man tungod kay human nga giigo sila sa linog, motong nashaken gamay ang langtang Lirong Mountain. Nundan sa dako nga flash floods, mga kaigsunan. Sa ato pagbalik, dugang mga impormasyon kalabot ni ini nga to ang oras alas 8:34.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.

0: umaga, ilabina sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask. Mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaan ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirad-i ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ania ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. But ang later, klaro na nimo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero kung din pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasi yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gano'n. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasi naragin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung sakala magbuta asthma allergy magbuta mo trigger, so mo na nga magbikaygin sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na din ilang mga diktaan na mga aron nga dikay sulod ang mga
0: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nung danong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik na sa itong programa karong Magnum Hit Sikat sa itong pinag-uban karong gabi una para sa tuwa nga dugang informasyon kalabot sa nasangpit nga insidente sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Balik ko na ko mga kaiksunan. Review lang gamay. Ang flash floods sa Nepal nga niabot halos 200 kilometer along the river. No. Ang pagkaguho o pagka-slide niini o ang abot niini gikan sa kinaudlutan dito sa Langtang nga mountain. Padulong dito sa mga tao na mga towns. So naitabo nga Nepal China floods kay border man sa China regional sa region autonomous region sa China ug ang sa Nepal ang nahitabo. So dito dapit sa Tibet. So muna sa Tibet Nepal nga flash floods. Nagikan sa Langdang Lirong Mountain nga tungod lang sa kaning glaciers. But di ni mo ma-question ang glaciers kay siyempre tagak man na siya gikan sab sa snow man na nga natipok sa ibabaw sa bukid. Ang problema lang kay tungod sa kainit na lanay ang glaciers, ang mga tubig-tubig ni ini ni sunop sa yuta sa Langtang River sa Langtang Mountain. Ni sunop sa yuta ug ni humok ang bukid. Mo nang hinungdan nga dako kay pahak ang bukid karon sa Langtang Mountain. Daw kay nagpak, makita nimo sa mapa. Kay di ay ang porsyon, ang dako nga porsyon sa bukid ni humok tungod sa ni sunop nga tubig nga lanay, snow nga lanay nga tubig nga ni sunop dito sa bukid nga nakakos og pagkahumok sa ana nga area. Nya inig landslide na, mudslide na naitabo, nailapok naman. Dako kay nga portion ang nahulog mga kaiksunan dito sa river. O pagabot sa nasangpit na sa Lindi River, ni flash padulong dito sa Girong Port. Moto ito nakita nga video sa Girong. Nga grabe, gitabunan gin sila, nga banggaan gin sila. Hantod ni abot dito sa Subrabisi, agi sa Trishuli River. Niabot sa Dunggi Mawakot o Nuwakot. Daw, padulong na dayon sa nasangpit nga pinakaudlutan. Munang nahitabo nga dako nga flash floods, mudslides and landslide nga nahitabo. Okay. Tungod sa glaciers. Unya, bunga sabto sa pag-irog kay pag uyog sa yuta kay earthquake man to nga time. Wala to'y bagyo ha. Walay kusog nga ulan. Pero naay mudslide. Atong gi-establish ang rason ngano. Okay, dirita sa pag tan-aw sa pinaka problema. Kabalo ba mo kung inyong mabantayan ang Lindi River o padulong de sa Trishuli River nga gisubayan anang flood. Kabantay mo walay dam. Naamang galing dam gagmay nga wa panahuman. Kabantay mo walay dam. Wala. Kung naapay dam, mud control or flash flood control or flood control, unsa baka nga klase sa kontrol kana mapugngan pa ang nasangpit nga insidente. Naamang galing damage, gamay nga damage. Ang pangutana. Nganong wala may na-establish nga mga dam diha sa nasangpit nga area? Tungod kini sa corruption.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Nganong ako maning ginasulti karon? It's because connection in connection sa sitwasyon sa Pilipinas. Nganong nagbaha ang Pilipinas bisan sa Manila o diha dapit sa kauluhan? Nganong nagbaha? Kay kabalo na taana, flood control minus. Tungod sa corruption. So kung balikon nato mga kaigsunan ang nahitabo sa China-Nepal or Nepal floods line nga nahitabo. Or kanang flash floods nga nahitabo. The same thing gihapon nga nung wala tayo makita nga dagko nga makapagpugong sa mudslides, landslides, flash floods nga nahitabo. Walay dam. Kulang sila sa budget kay nakurap. Tungod ni ana, dako ang hapak ngadto sa gobyerno sa nahitabo nga kamatay sa mga tao nga niabot in town og 1,300 kapin ang nangamatay, which is niabot sab sa 4,800 kapin ang nangamising. Nga naapekto niini ang mga dagko nga mga establishment sama sa Gerong Port, ang Nuwakot District, ang Rasua District, ang Tibet nga establishment, ang Gandaki Province District, ang Bagmati Province nga distrito, trabi nga makadaot, ug lakip na sabdayon ang Linde Cola ug ang Treasury River nga mga tao or town nga nangatabunan in town sa nasangpit nga flood. So in connection, dili niini nato mabasol ang glaciers. Dili nato mabasol ang bukid. Lalo na ang earthquake. Kinsa may basula na to. Tungod kay walay dam, walay mud control, walay flood control. Naamang galing gagmay nga wa panahuman pa gyud. The same thing nga parehong nahitabo sa Pilipinas. Pasalamat na lang ta nga walay dako kay nga landslide sama sa tua. Baha-baha eh noon, pero kadaot po sa lagi. Grabing kadaot nga nahitabo. Tungod kay wala po tayo flash, naamang galing tayo flood control, pero wa, panahuman. Kay asa na paingon? Asa na paingon ang budget? I don't know. Tua daw sa malita. Nakinsabay nakadawat sa mga malita. Ambot lang po. Inyo na nang nabati mga kaigsunan. So mo ito ang realization o reflection nato mga kaigsunan sa nahitabo nga flash floods diha sa bahin sa Nepal ug sa China. So sa kini kamatang nga pagtulunan nga kung naa pa gani bisan ganig flash flood early warning system, dapat unta na ana. Pero problema, ulahin na nila na nabantayan. Di na po mapugnan ang nasangpit nga pagdahili sa yuta. Di na po nila mapugnan ang kapaspason o kusgon ini. Unsa na lang kaha kung naapay mahitabo nga linog or naapay mahitabo nga grabing bagyo. Samot. May nalang gani kay aktibo pod ang atong mga neighboring hood o mga neighbor nga mga country nga nitabang gid in town sa nasangpit nga panghitabo sa Nepal. Ug mo pod atong nasabtan kung kabantay mo kadumdum mo usa ka protest nga nahitabo nga ilahang gisunog ang ilahang government office kung asa na butang lugar ang ilahang president ilang ano na ilahang official gisunog nila ug naglasong gyud grabe nga grabe gyud nga pagka protest physically violently nga pagka protest masabtan di ay nato mga kaigsunan nganong ingana kasuko ang tao sa gobyerno nila tan-awa ni ang nahitabo sa nasangpit nga flash flood walay dam walay project na amang galing wa panahuman so kinsay sad-an ug kinsa ang responsable niini. So, unta kanato mga kaigsunan nakahatag og pagtulunan na dinhi sa Pilipinas di lang unta masubli ang pagbaha-baha nga nahitabo. Ug dapat unta mas mauna pa ang mga project para sa kaluwasan sa tao ug siguridad sa tao. Ug mo lang intawon ang atong reflection karong gabi una. Sa atong pag-uban-uban makiksunan karon sa itong programa Magnum Knowledge is Power. Kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho Kabaktulan. Limino ng Cagayan Dio. Salamat. God bless. Bye-bye.
0: Mga Magnum Friends, 108 days na lang. Paskong Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:03 sa kagabion. Magan ang balita karong orasa. Gibot yag ni Imo PG Provincial Jail Warden Rogelio Labor nga misaka sa kapig 400 ang ihap sa person deprived of liberty confided ng ani nga panahuna. Matod ni Labor nga sa maong ihap, daghan ni ini ang nalambigit sa illegal nga droga.
4: Drugs nga po na ang dominant. About nasa 70%. Mostly every other kinagabot, a week nagigabot na minimum 5.
3: Ang pamahayag ni MOPG Provincial Jail Warden Rogelio Labor. Samtang nagtuo si Senator Judge Raffy Tulfo nga mga alias sa lamang ang gigamit sa listahan sa gingong recipient sa DepEd kalabot na sa confidential fund o chamba lamang nga doon ay pipila kapangalan nga doon ay tukmang birth certificate. Matod sa senador nga naobserbahan niini nga doon ay pangalan nga usa lang ang perma o handwriting. Hinungdan nga kinahanglan nga ipatawag sila Colonel Raymond Lacheca o counterpart niini sa DepEd aron muhatag sa katinawan.
5: More on the manifestation unto sa akin.
6: Yes, what would it be, Senator Judge?
5: Sa akin, in my humble opinion, aliases lang itong mga ginamit nila. At yung mga nagkakatugma-tugma sa mga birth certificate, yun ay tsamba lamang. And ang sa akin lamang, kasi napapansin ko, yung mga signatures doon sa mga pagong pusa, kung sino-sino pa, magkakapare-pareho. So ibig sabihin, isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So for me, it's really important na mapatawag dito yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan. And I'm very sure, Mr. Presiding Officer, habang pinipila pa nila yung pangalan nila, ang natatawanan yun, nagawa tayong mga kengkoy, mga taga, yung tao dyan sa DepEd at saka tao dyan sa, sa OVP.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo. Ogrons itong Maggie News Hunter, Mutya ng Bonbon 2026, Grand Coronation Night. Kisaksiyan sa lagang tawhan. Sa balitaw servisyon niya, si Magnum 122, Faith Villas.
2: Magnum News Hunter.
7: Dahil today karon sa Barangay Bonbon Cover Court, diyan kita'y kayo ng Mutya ng Bonbon 2026 Grand Coronation Night. Isip ka bahin sa kapistahan ni Senior Son Nicolas Dito Litino. Tumong nini mga pagkatagugi gayon sa mga kabatanhunang kababaihan sa barangay nga mapakita ang ilang kanyag, kaalam o talento o karon sa pamadayon ang kultura o kasalugan diri sa Barangay Bonbon. Karon makita nato diri nga punogyod kayo ang venue. Klase-klase mga tao ang nagpakita sa ilang suporta sa tagsatagsa ka mga kandidata nga miduyog na diri karon. Tumog na to ilang masagit o mga palakpak sa unsi ka mga kandidata nga ilang isuportahan. Makita yung sa dnat ang mga presensya sa mga opisyal sa barangay nga nagipanguluhan ni Kapitan Molina nga mao'y naguna o magsuporta sa maong kalihukan. Sa laing bahay na nausap ang presensya sa atong Coast Guard personnel o kang mga barangay pasok na nagbantay sa kahapsay o kalinaw sa programa. Anaasad ang mga medical responders karoon na kung atunong nang inaanglan silang mutabang. Makita gid nato kung unsa kagrabe ang ilang pagpangandam para sa maong aktibidad. Maong dako kang kadatong sa mga katawan diri karong gabi una. Sa pagsugod sa maong aktibidad, mihatagog mensahe si Kapitan Molina, isip pasalamat sa tanang mga katawhan. Ilabi na sa iyang mga kaubang opisyal o sponsor aron mamugna ang maong aktibidad. Huwag sa pagkaman, mag-mention pagayon pa maong aktibidad sa pagkatatlingaw sa mga katawhan sa karong mga wakasa. Huwag sa atong pagbalik, maghatag sa ugatit sa resulta sa maong siya ng Bonbon 2026. O, gikan din sa atong lokasyon, sa Bonbon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Dennis, sa Balita Tertusyo, Magno.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Villas. Mga higalabati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Ching Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May ganang balita karong oras sa target sa Scholar Columbayan na Misamis Oriental o nga maabot sa 150 ka mga out of school youth ang makabenepisyo sa scholarship program matod ni ICNB Department Manager Jaira Silos nga nakikoordinera sila sa TESDA alang sa training sa maunga programa.
4: For the out of school youth program, we are targeting to accommodate at least 150 out of school youth before the year ends. Coordinative meetings have been conducted to discuss potential partnerships with technical vocational institutions and recruitment of grantees. In our effort to enhance the implementation of the out-of-school youth program, we attended the Provincial Technical Education and Skills Development Committee meeting and engaged in discussions that will ensure that the qualifications or TESDA courses we offer under this program will directly align with actual industry demand.
3: Ang pamahayag ni ICNB Department Manager Jaira Silos. Samtang magpatuman og pagbago sa estilo ang prosecution team sa impeachment trial, Vice President Sara Duterte humanatagan sa laing 30 ka-adlaw nga medical leave ang testigong si SDO Eduardo Fajardo matod ni House Impeachment Prosecutor of Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga nadawat nila medical bulletin na kalabot na sa kondisyon ni Fajardo. Giluson na lamang sa prosecution ang stipulation na sa mga unang pahayag ni Fajardo sa Committee on Good Government aron dili na moatubang sa witness stands alang sa humanitarian nga rason.
5: Yes, yun talaga yung gusto namin. Yun ang gusto namin i-pursue, yung stipulation. Kasi nga, kagaya nito, hindi naman natin po pwedeng ipilit. Mm-hmm. Yung tao, baka mamaya, habang nakaupo sa witness stand, may mangyari pa dyan. Tsaka talaga rin namang, kung talagang may sakit naman siya, at ito naman ay tinigdan din naman ng physician ng Senado. So, for humanitarian reason naman, syempre, mas gugustuhin natin na stipulation na lang. Total, yung sasabihin din naman niya, kagaya din naman na sinabi niya, doon narinig na rin naman natin doon sa Committee on Good Government.
3: Ang pamahayag ni House Impeachment Prosecutor o Manila 3rd District Representative Joel Chua. O karon sa itong Magnum News Hunter, 1,825 mga residente na kabinipisyo sa People's Day sa Barangay Pagatpat. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
3: Atong sotaon na karono ang report, kalabot na usab kini kay ubay-ubay sa mga residente ang nakadawat usab sa benepisyo labi na programa gikan na sa local government unit dinhi sa atong syudad. Magnum Mencho?
6: Nasa Magnum Matching, no, madunay 1,800 kapin ng mga residente sa Barangay Pagatpat ng atong syudad ang naka-avail sa People's Day nga programa ni City Mayor Orlando Clarice Uy sa diha sa Rasang Pita nga barangay nito sa gipaygayon na nga kining flag raising ceremony sa Rasang Pita nga barangay do sabay na sa People's Day nga programa nga kansa nga mga benepisyaryo na kadawat o nga mga assistance gikan sa lokal na kagamanan sa tuang syudad di nalakip man ini ang pagpagtunol o mga pipila ka mga kining kinilong bugas sa ug ang paghatag ug malibreng check-up ug ang pag-assist ngadto sa mga nanginahanglan kalabot sa mga yuta or titulo sa mahong kining mga pipila ka mga area diyan sa nasang pita nga barangay uban pa ng mga serbisyo ini nga maitunola nga to sa mahong mga beneficiaryo din sa nasang pito saba nga kalihukan na ang mapasalamaton ang nasangpi ang mga beneficiaryo sa ilahang mga nadawata ng mga cash bugasa o mga bantang mga hinabang o mga assistance gikan sa tungal lokal na kagamhanan tungod nga kini dakong tabang ngadto sa ilahang mga panginabuhian o sa naniini ang gibati ni Tatay Husilito nga nakadawata sa ilahang assistance atul sa kining kalihukan na din sa ka 57 anyos na sumaong beneficiaryo na kansang on-call baker sa Jonas Bake Shop ganoon ay gihambing sab nga diabetes sa sunod sa duha ka tuiga o kinina assist sa nasangpit ga programa o natabangan pa sa pinagi sa kining mayahang kining o pinagi sab sa mga livelihood ga programa o ang assistance ga gitunol gikan sa tuang syudad di nalakip na nini ang mga tabang na maka mabil sa iyang membro sa iyang pamilya pinaagi sa People's Day di sa sangpit nga barangay. Manatunay pos nga balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita og servisyo magbibadyo.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho, kabaktulan. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintarina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibadag ni Legal Analyst o NCIP Region 10 Legal Officer Attorney Dexter Presuso nga ang kaso nga grave threats. Walay epekto kang Vice President Sara Duterte o makapahawa sa iyang pwesto. Mato ni Presuso nga madutlan lamang si Duterte sa mga kaso kung matangtag na kini sa pagkabisi Presidente.
4: Dili na it's not the other way around. Ang pasabot lugar nga punto balik ta sa basic, dili lagi siya ang grave threat is not an impeachable offense. That is very clear under the law. So pag file nimo og kaso sa vice presidente, ang point na di gyapon legal man ang isbutanan. Kung legal nga isbutanan, dili bali siya, dili nimo pwede bisag unsa on pa nimo og target kay bulletproof man lagi na madutlan. I-remove gyud nimo na siya from office, ayha ka mag-file og kaso nga bisag unsa pa imong mauna. Lai na naganay politika, it's a matter of wisdom and ilan na ng kuat dahi po na. Pero whether it is politics or not, subay gid na kung sa nalatid sa palaon. Okay. Anang nga dili makasubay ni ana, illegal gid na o mahulog na nalanboyin nga.
3: Ang pamahayag ni Legal Analyst o NCIP Region 10 Legal Officer Attorney Dexter Presuso. Samtang gipamugos ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa corona impeachment trial nga mas mabugatan ang defense lawyer sa ebidensya sa ni Vice President Sara Duterte humana sa testimonya ni PSA Satristian Mariza Grande. Matod ni Roy nga kinahanglan adunay sikreto nga listahan nga adunay mga matuod nga pangalan sa mga gihatagan sa confidential fund kung alias lamang ang gigamit ni ini.
5: Malinaw dun sa testimonya na hindi kayang ipatunayan kung may mga tao mga ganun. In fact, ang lumabas yung iba dun, matagal nang patay. O kaya talagang walang nakarehistrong ganun pangalan. So okay. Ito, lalong lang bumibigat ang burden ng ebidensya sa depensa. Kasi dun sa issue ng ito ba yung mga tao, mabiverify ba natin na yung pera na bigay sa mga ito? Apparently, hindi. Diba? Yun ang malinaw na sagot sa puntong ito na natin kung anong gagawin
3: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa corona impeachment trial. O karon sa tong Magnum News Hunter rider nga nabangga sa truck critical human makaangkon og daghang samad sa kalawasan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Critical o gituwang critical ang usapit nga rider sa motorsiklo diyang nabangga kini sa usa ka truck nga wing van na diya napit sa zone 7 na upper Puerto ni atong syudad at ulo sa nasangpit nga aksidente nga guba sa ang mga sakinan labi na ang motorsiklo ngayang gisakyan na ugang tubangan bahin sa usa ka wing van nga truck din samtang nagparayin pa ang investigasyon sa kapulisan labi na sa police station na 6 Puerto ning atong syudad kalabot sa mga insidente gi-rescue na sa mga rescuer ang nasangpit nga lalaki apan doon na pa'y pagtabang ang kamulo o pagtabang ang gibuhat lugar aning mga rescuer alang sa biktima nga nakaangkon uga punuga sa iyahang dughan apil sa ulong siyang kining mga kamot ni kabutyag nga nakahayang kaganina nga nakahigda nga nakabuka ang mata nga gituuhan nga wala na naginawa base sa mga obserbasyon sa mga lugar sa nasangpit area din sa maong insidente nga nakita na lamang nga nakahigda na o guba na ang iyang motorsiklo sa diyang napasok kinisay lalom sa tubangan nga bahin sa wing van nga color blue o ang motorsiklo gamulo pa man ang investigar sa kining kapulisan o kung unsang kwalit damage ang iyang motor. Luglakip na sabdini ang iyang ang nasangpit na biktima nga nakapasok sa ilalom sa kining kining mot wing van nga kabutya nga gitabang karon nga mga panahon na o base lugar sa nakakita nga ang sakinan or ang truck nakapark siya sa Daplin samtang ang motorsiklo nga ang iyang dagan pa paubos gikan sa Manolo Fortis nga direksyon para usintos padulong dili sa Perto dingatong nga syudad di na dito kining napasok sa kalit lang ang napasok sa ilala sa paning tubangan nga bahin dito din sa ilalom aning usaka truck dug tungod kay nakapark ramani sumuna nga ang motorsiklo nga naka-drive naka-kuha lugar ani nga na-damage no sa so, maong insidente way wapoy na sayod ang kining mga witness lugar nga mismo nasa lasangpit nga area o aslay kining nga kasayuran kung ngano nabangga ang lasangpit nga biktima apan usas sa mga gituuhan is nakainom kini ug nundan nga wala na matarong o di na matarong ang iyahang pagpadagan sa motorsiklo ug atul sa maong insidente dito sa kining na kapadaplin nga na proportion sa ilalom sa kining tubangan nga bahin sa uluhan aning truck samtang ang truck nga gikan sa gikabutyag nga dunay mga kining ang kining truck lugar nga gikan sa mangimang area so gituhan nga naka-parking diha dayon sa rasangpit nga area is which is morinto nga pila ka minuto na galagubo o gani botolo ka din ang ilahang nadugan aning mga nasangpit ga mga residente to di ang nakaboto morin nga nasuta nila nga nagkatag na sa daplindalan ang mga parts o sa mga parte sa kininga motorsiklo nga kanang buwan sa mapragbangga dayon nakahayang na ang lalaki nga nakasakay ni ini nakasuot ni siya o kanang long sleeve nga kanang pang rider rider color green Magnum Lani dayon na color green kanang shiny type gani nga kanang suot sinina dayon na long pants nga blue ug sa pagkahigda na lugar niya nga nakaangko na siya daghan na bunog nakahigda nakahayang nga magikabutyaga nga nakamata pa nakabuka ang mata na base lugar sa mga nakakita nga wa na naginawa sumunundan nga gitabang pag rescue doon sa mga rescuer ang nasangpit nga biktima nga padyang nakasamdiyang nakahigda lugar siya nga napay iyang bag nga sling bag na napas iyang kilid dayon ang motorsiklo nga plate number 674 motorsiklo nga kining 6748 man siguro ni Magnum Lani no kining nasangpit lugar nga motor at sang kining kwan klarohon mura siya og XRM nga mura siya og Wave ang iyang plate number 674 ZBZ Zebra Bravo Zebra 674 Zebra Bravo Zebra so ZBZ sumulugar ang kining plate number aning motorsiklo dayon na nga check pa sa kining mga rescuer ang lawas aning biktima og dunay mga nakita nga mga damage so muna nga gisulayan pa siya nga gidala sa kining ospital apan gina kuan sa blagi karon pa gina tatanaw kung ma-revive kining madala pa o kanang tabang ang nasangpit nga kining biktima so lalaki sa kining kalalaki gituohang taga Taguluan napanay siya nakasuot pa din siya og pakbag no nga blue dayon gawas lugar sa sling bag niya nga nakata nasa daplin niya na pa siya'y bakbag na blue niya ang iyahang suot sublio na to green nga naka maong kanang green nga long arm akalang long sito kana kanang taas ug bukton nga sinina dayon color green din ay nakamarka nga Gibad Gibara Gibara so KGS Gibara muna ang nasangpit lugar nga kun din ang design sa iyang sinina magdumlani is na ay bakho or kun kani kining truck nga naay murag nga naay karang something pang equipment para pang construction sa truck no? So muna siya ang iyang pangalan sa iyang sinina nga nakatatak KGS Gibara so mo lugar na nga kini nga makita nato dinay mga design nga naay mga bakho ang iyang design sa iyang sinina magdumlani nga nakabangga o nabangga siya sa color blue nga wing van nga truck dayon na ilalom lugar siya nakapasok no so tubangan ang gikabutyag nga igo nini but depende pa rin sa investigasyon sa kapulisan labi na nga padayon pa man ang kining investigation nini labi na sa kining traffic enforcement unit nga team diya sa police station si eksperto napaman sila sa kining investigasyon posible pang siyempre mausab ang atuang makita initial nga mga informasyon but later siguro basi gumahuman na ang kining investigation sa kapulisan then makuhaan na to og statement ang nasangpit nga kining responsible ng mga police stations or the police station 6 no sa nasangpit nga insidente din ang kaning sa katrak gituuhan nga nakapark dahil ni kalit lang dahil bangga kining usa ka motorsiklo dayon motorsiklo ni kinato ma kuha na matansya ma-identify ang motor nga mura siya og XRM nga mura og way mo siya XRM no or nga na yung porma but na later siguro kinakapumi man siya tapos nabungkag ang kiningyahang mga parts so dili ma-identify dre so so muna ka to ang initial nga report o initial nga nakuha ang ang pangalan nga nakabutang daw Magnum Lani base sa mga naka Gibara na kagawad Chibong Gibara sorry igon sa man ni kagawad Gibara kay namay nakabutang din yung naka mention ang mga nagkuan lugar no nga naay kagawad Gibara but di pa nato ni mabutyag kung kamo ba na si yun si kagawad kay nakatatak lang sa iyang kuan sa iyang kining sinina KJS Gibara na yun sumulog na sa sinina niya but di na to matansya o di na to ma matumbok lugar sa karon ngayon under investigation pamansan no labi na nga di kita suwito sa dagway ni kagawad nga Gibara so di taka kuan lugar magnumalani no so muna nga under investigation so ginakuha pa na to ang dugang pa nga mga informasyon kilabot ni ini nga accident sa Purok City Upper Perto ning atong siyudad din usa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo bangga so sa ka wing van nga truck or dako nga na syempre truck no nga gituhan nga gituhan pa lang nga nakabsan or base sa kining nga mga nag observar di sa nasangpit ka area nga nakabsan sa kinabuhi but syempre to be confirmed kay napamay investigation nga gipaygayon so latulatan nato ang pamahayag sa kapulisan kilabot sa nasangpit nga insidente magnumalani muna to ang kining report o initial nga report gikan sa Police Station 6 Perto kini si Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan sa balita og serbisyo magradio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan og karon sa tong Magnum Power Advisory gipay balo mga konsumante sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption sa mabot September 9 ning tuigam Miyerkules sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kini alang sa pagfacilitate sa primary pole relocation ang apektadong area mo ang San Miguel Villa kuna San Miguel Village Lapasan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. your news and music station.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni legal and political analyst Attorney Atty. Soriano, ngano ni mga desisyon nga ang immunity from suit ma-apply lamang sa presidente o ang vice-presidente paingon sa impeachable official, dili na kung applicable ni ini. Kini ang giklaro ni Soriano human sa pag-issue o warrant of arrest basok sa kunabatok sa presidente kuna vice-presidente sa kasong grave threat. Matod ni Soriano, ang presidente lamang ang applicable ini sa kasong criminal samtang ana pa kini sa posisyon.
3: Doon ay mga Supreme Court decision nga ang immunity from suit applies only to the president. Sa vice president down to the impeachable officials, hindi na applicable. So, mo nang naitabu karon nga ang judge nag-proceed gayon sa pag-investigate and then nag-issue warrant of arrest. Ang impeachment o criminal offense, two different things man na. Dili ni mo na ma-merge sa usaka issue. Kaya impeachment is the removal. Ang criminal case is the penalty of imprisonment. Ang presidente ra, doon na bulletproof with respect to criminal cases. Sa impeachment, pwede man ma-impeach ang president down to the other constitutional officials. But sa criminal cases, it's only the president that is immune from any suit while in office.
2: Ang pamahayag ni legal and political analyst Attorney Tony Soriano. Samtang gibatikos ni public interest lawyer Attorney Antonio Bukoy ang paghatag o konklusyon sa ombudsman samtang anapa lang sa preliminary investigation sa kaso nila ni kani House Speaker Martin Romualdez o kani Acobicol Party List Congressman Zaldico. Kiniman formal no sa magipasakaan na sa ombudsman sa kasong plunder si Romualdez. Mato ni Bukoy nga disappointed siya sa gipakitang aksyon sa ombudsman.
4: Ako po disappointed sa naging loss ng ombudsman sapagkat nung ilang araw ang nakaraan, pinunako na meron na silang konklusyon nasa gitna pa ng preliminary investigation. Ngayon, ako ay disappointed at tubalit sa kabilang banda, hindi na rin nagugulat sapagkat yun talaga yung kanilang tinatahak na tuluyang sampahan ng reklamo si dating Speaker Romualdez.
2: Ang pamahayag ni public interest lawyer Attorney Antonio Bukoy. Og karon sa tong Magnum Night Hunter, lalaki nga gituohang nakasinati og depression, misulay pag ambak sa third floor sa ilang panimalay, luwas na karong panahuna sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Night Hunter.
5: Yes, magkumlani. Oras kapin matod pa ang nahitabong negosasyon sa insidente sa usa ka lalaki nga misaka sa third floor sa atop gud mismo sa ilang panimalay sa may Habitat Phase 2 Barangay Pagatpat ng siyudad. Nagituhang nakasinati og depresyon ug matod pa gusto kini nga moattempt og ambak aron sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Nasuta na to nga paguhay pa kining si Alias Jr. 25 anyos nga miabot gikan sa Kamiging. Ug sa atong pagpangutana sa mga kasilinganan, matud pa dili man sa daw hubog ang maong lalaki. Ug sa tanan nagnumlan na kanaog na ang maong lalaki nga girespondihan sa BDR, BP, PNP ug USAR. Ug dili pagyud masuta kung unsa gyud ang hinungdan nganong iya kining nabuhat. Dili pa sad nato makuhaan ang side ang pamilya kung unsa gyud ang iyang hinungdan kay hantud karon kamuno paghihapon ang iyang pamilya sa pagpakalma kaniya. Kay lagi dili gyud kini gusto muli sa ilang panimalay ug sige nagbahas-bahas sa kadalanan ug sige gingon nga naa sila. Daw ko na sila na si nakita o hinungdan nga kinisadi ang mga pamilya o mga barkada, sige sa pasabot nga narasan sila o walay angay ikaguol. Ug sa karon planong dalon ang maong lalaki sa balay tambalanan aron natagaan og medical nga atensyon. Mao kato atong inisyal nga nahipos nga balita gikan sa Habitat Phase 2 Barangay Pagatpat ng siyudad, kundi ang usa ka lalaki na kasinati og depresyon. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Ukra sa itong magdang power advisory, gipay balo ang mga konsumante sa Sipal kung ano na scheduled power interruption sa maabot September 9 ning tuiga, Miyerkules, sugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto, kinalang sa pag-facilitate sa primary pool relocation ang mga apektado sulod sa 4 ka oras ng pagkawala sa kuryente mao ang San Miguel Village, Lapasan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw, ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas kung alauna sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni kanhi Provincial Board Member Erico o kasamtangang Chief Overseer sa Kapitulyo Provincia, misa misuntal nga padayon ang ilang paningkamot aron matabangan ang mga mag-uma sa lalawigan tugon sa nasintiang tumang kainit sa panahon. Mato ni ko, kakaraganan sa mga mag-uma sa kaduang distrito sa lalawigan na ngayong tabang kanila nga mausab ang ilang ipaningkamutan.
3: Ang atong kuan karon sa agrikultura sa probinsya sa Misamis Oriental, grabe yung paningkamot. Isuhan nga na ito, intero kini ang kalungsuran. Tapos tanan sa Sika District na ngayon naging ugtabang. So, anas opisina ni Gobernadora Juliet, oy. So, ang atong gobernadora, iya siya yung ipatutukan din sa ito. Atong gihimo, pero kuan na yun pag tumangay, lagi tagpasailo sa atong mga kaigsunan na di yun madali nga pagpuanan sila di adik sumay. Tatitsuwa na may nakauna, sakyanan, puli-puli lang. Pero lagi na ito sila pasagnip.
2: Ang pamahayag ni kanhi Provincial Board Member Erico o kasamtangan Chief Overseer sa Kapitulyo Provincial Misamis. Samtang gipamugos ni House of Prosecution Spokesperson Robert A. Barbers nga posibleng confidential ang operasyon sa Office of the Vice President. Apan na mato ni Barbers nga ang accountability ni Vice President Sara Duterte dili labi na kung giunsa og asa gigamit ang confidential funds niini.
4: Gaya ng sinabi ni Kong Joel, no, merong probable violation na nakomit nila kung sila ipipilit nila na itong mga pangalan nito ay alias pala, no? Because there are only allowed or legitimate exemptions doon sa paggamit nitong alias. At hindi mo pwedeng pagtakpan yung paggamit ng pondo ng bayan using an alias. Ano ba? Ang importanteng pinapakita ng prosecution dito, base sa aming mga ipinisintang ebidensya at mga testigo, ay ipakita, no, na dapat merong accountability. Every single, it could be possible that the operation is confidential, pero yung accountability must never be confidential. Dapat ipakita kung saan nilagay, saan ginastos, paano ginamit ang bawat piso na mula sa pondo ng bayan.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gidas ko na gidasig sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea Region 10 ang katawan nga itawag sa ilang mga hotline kung dunay mga nabantayan nga gagamit sa illegal nga droga. Kini aron matabangan usab ang ilang mga barangay nga mahimong drug free og luwas. Apan gyang usab ni Pidea Regional Director Alex Sablate ang katawan nga kung nga muhatag og complete kung muhatag og kompleto nga detalye aron dali ang pag-ila sa maong gikabutyag nga tawo.
4: Tay mga hotline na pwede nato tawagan o actually ako personally daghan ko'y ma-receive once gani nga ako'y ma-receive sa akong messenger tubagong guna na ako kay ano kay kadaghan nga mga dinang kong operation through pag-entertain lang ano nga mga tips and with that you don't need to divulge imong identity dili kinahanglan nga magpaila ka kinsa pero maghatag mo tips as much as possible kung unsa to inyo na balang nga detalye ihatag pingon sir na diri sa barangay uno si alias Juan sila no sa manato pagpangitan ni alias Juan pero ang kabalo mo sa pangalan kabalo mo sa address much better kay ma-verify ma-validate nato.
3: Ang pamahayag ni PDEA Regional Director Alex Sablate, samtang gibutang ni Lead Prosecutor Attorney Jervy Luistro nga walay epekto sa mga ebidensya o ga presentasyon sa House Prosecution Panel, ang wala pagtistigo ni DepEDA Iscona SDO Eduardo Fajardo kinihuman wala makatunga sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte tungod sa health issue. Matod ni Luistro nga mopahulay una kini sulod sa usa ka bulan.
5: For us, wala po siyang epekto. And that is the reason why we did a lot of offer for stipulation at ang majority naman po doon ay tinanggap ng depensa. I think the disagreement between the defense and the prosecution lies only on the use of the terminology transfer vis-a-vis disburse. But substantially, the offer for stipulations made by the prosecution was accepted by the defense, reason why we already moved to dispense with the testimony of Edward Fajardo. I wish to add that this is in line as well to our consideration for the medical condition.
3: Ang pamahayag ni Lead Prosecutor Attorney Jervil Luistro. Mga igaling debate ang Magnum News Alert at tangin dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro sa lukang ang pagangamhanaan sa mga tunga nga kona sa mga tungaan nga dunay mga scholar sa Dakbayan nga pending pa ang bayronon nga padayon ang ilang gihimo nga mga action karon. Mato ni John Gilmore Actub, tigpababa ni City Mayor Lando Clarkso nga wala nila kini gipasagdan kun dili dunay man naka-assign ni ini nga maoy matiman.
4: Aron ma-negotiate, mahangi ang eskwelahan nga og duna tay pending ang mga obligasyon sa ilang payment, is na man pud ato staggered atong pag-payment sa ila pagbayad, no? Kay mo lagi na dili na mabulto nato, but naa tay initial nga payment naay mga department heads nga gisaligan sa atong mayor na mo abay kaniya kauban sa pagpangalagad tanan services sa ato ang local government unit.
3: Ang pamahayag ni John Gilmore Actub, tigpababa ni City Mayor Rolando Clarixoy. Samtang nagkomento ang Malacanang kalabot sa walay mugshot si Vice President Sara Duterte, human kini voluntaryo nga mitahan sa QCRTC aron na magpiansa sa kasong grave threat, mato ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga dunay proseso kung voluntaryo nga mutunga sa korte ang kung si Duterte alang sa pagpiansa nini.
5: Sa parte po ng hindi pagkuha ng mugshot, meron po kasing proseso na kapag po kayo ay pumunta ng diretsyo sa korte at naglagak po ng cash bond, ang lahat po ng requirements na maaaring isumitela, katulad po ng mga larawan, sketch ng tahanan kung saan yung address, barangay certificate, at kapag ito naman po ay nakompleto, hindi naman po nire-require na pumunta pa sa presinto para sa the usual na nakikita nating mugshot.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Iyala mayong adlaw! Sa ato tanan, welcome to the Magala sa ato ka programa ka na buntag na Magala, buntag na Pilipinas ng adlaw Magala karon. Adlaw mag-exon nga Martes na gyud. Sus dali abag kayo sa mga itong panahon ba? Martes na 9 ta mga igala, mga maninay, mga suki, alawad-wad ta, Magala nini, Magala sa iyo sa kamot na gol! Kape! Ako kay buntag na!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa tanang muna na ito mga suki na ito, labit na ni kay Sika, nini Magala sa iyo sa kabutagon na good morning! Welcome to Dini Magala sa atong kabugrama, karabutagon Magala, buntag na Pilipinas! Sa ato po na yung mga suki po na ito, labi na sa abroad karon, kumusta man ito suki abroad? Alam mga suki abroad, pagpadala na mong kwarta kay nitag kwarta karon din sa Pilipinas, labi na diha Magala sa US, nako na kayo ang dollar oy. 62 pesos na, so sayahaya, good kay good. Ha? Ayahaya, good kay good na ito, good, pagpadalaan ito Magala ni Ana, di ba? Dako-dako, good, magkaigsoon ng ato mismong value sa piso mga igala karon mga panahuna. Oo, kung magpadala mo din eh, ay pagkamahal, hayahay ta. Diba? Hayahay ta, may galaw kay 62, labi na may gigsoon sa kinibang US. Ah, US dollar, 62, pagkahayahay na gano. Ah, hayahay na. Oo, munang giingon lagi, mga galaw nga ta, mga bro na ta. Mga ito ta, may gigsoon dito sa kinibang US. Kaya ang US dollar, hasta ang mahala na gayo. Ato ta. Ang problema may gala kani mga nasura kay dili dali magigsoon sudlon. Diba? Dili ka basta-basta may gala makasulod lang dito may gala sa ilang nasod. Agawas gini noon may gala magminyo na lang taan yung magigsoon og ilang lahi. Diba? Magminyo lang tag ilang lahi dito para may gala nga mas medyo gaan-gaan og dali-dali ta may gala makaanto dito. Pero muanto lang to lang ka para manerbaho maglisod kay eh. Ha? Grabing ka, kuhan kayo, grabing ka lisod kay magian ni mga kuan, kinibang proseso. No, gusto kay kamo adto kay gusto kamo nerbaho kay ang value sa dolyar karon og peso 62 ah. Paldo yu ka. Oo, paldo pero ang gasto lagi pagpasulod sa dito. Di ta basta-basta magala stricto kay mga igsoong imbasi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Grabe kay stricto kayo mao na may gala nga pag moadto ka dito, ah, grabe gyud kalisod kay mo agian. Moagi kag butas ng karayom. Di ba? Mao na ato na matikdan may gala. Pero kung maminyo ka sa kinibang American National, oh, medyo humok-humok ra. Ba? Medyo dali-dali ra.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wala sa tanah na ito mga sukit ikaw na labi na magkala-utsinta ka marakay sa Dagbayan sa Darubi sa amin sa Orital. Bukin nun bahol kamigin kamatagan magandian Renote sa amin sa Kigiligan. Tara po ito magsibya ka na buntag alam ayong buntag. Welcome to Dini May Gala sa ato ng aburamang buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglanga may galas at marakuban sa mga burama karabutaka buntag na Pilipinas ang pagtarakong uluan sa mga balita karabutaka balita at balita balita lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Uluan sa balita lokal o sa kamotorista patay o man may bangga may galas sa wingman truck Diasporog City ang perpeto ng atong syudad. Sus, kinukamping-amping lagi ta. Samtang sa duga mga balita at may galas balita balita lokal. Gahapong adlaw People's Day sa Barangay Pagatpat ugma na sa People's Day na sa Barangay Puntod.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige ah. Samtang sa duga mga balita may gala balita mga igsoon bago mga balita. Balita ta may gala balita balita may galang nasyonal. Gigon mga igsoon nga kaniya speaker pa Mayor Martin Romualdez giingon mga suki tigbunaw nga muatubang magala sa korte aron tubagon kuno iya mga aligasyon. Ang resulta kay nasa ospital karon magingsoon kay saka iya mismong dugo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So at least may gala ba nga dili ta mo ingon may gala nga pabor-pabor ang atong gobyerno. Di ba kay maingon magunta magingsoon nga away klaro ni atong gobyerno. Ang kaatbang landak po na, okay, igagaw na gid magigalaw. Sa pamay atong masulti ani karon. Nga igagaw na magigid sa presidente ang iya mismo ipapriso. Be. So, makaigo na tanga patas na ang panggobyerno. Patas na may gala kining mga flood control nga investigasyon. Patas na kayo na, Martin Romualdez, oh, dakob na. Sakit na nga ni diretso yun sigida. So, lagbit ni kay si Martin Romualdez, dool magudnis presidente kay agaw man sila. Now, lagbit ni may gala kakatong dili agaw, dakpon gito. Nabantay-bantay mo dili agaw, ha? Kaginakob galing agaw, kamo pa lang. Diba? So, seryoso ang presidente ani. Diba? Seryoso sila sa pagdakop may gala sa mga dalabigid sa kinibang kahiwian. Labi na may gala kining kinawata may gala sa atong gobyerno. Oh, seryoso sila. Tanawa na ganyan na seryoso nga si agaw naging ginagop.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tantang sa itong mga balita may gala balitang international. Dito may gala sa Mexico. Ingon may gala na pulo kataw patay ng mabusikat may gala mga fireworks. Sus ginoo. Samtang sa tunog ang mga balita-balitang sports. Pinoy gymnast sa Kari Nunez. Papasalamaton may gala nga gripisita Pilipinas sa Asian Games. Mato na kumuluan sa mga balita karabutaka. Ito sa ta may gala sa McDonald's Center. Sa nagko mga balita uluhan karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President, ano yan itong mga top stories team buntag karon nga pagatangan sa itong suking ting paminaw. Dili ta karon sa itong Magnum National kay Malacanang, gitubag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte o Kongresman po Bulong Duterte na dili sila luwas sa nasud Magnum President. Dili sa takay, Department of Tayo and Local Government kan DILG Secretary Jen Vicrimulya, may buntag nga wala mabalaka nga dunay mag-rally sa paghuman sa pag-issue sa warrant of arrest bato kang Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat. Apan, mas nabalaka sila nga posible daw kuno nga manumbag ang Vice Presidente sa personahe nga mag-serve sa warrant Magnum President. Dili sa itong Magnum International, kayong sika mga tao patay o unong ang sandan humana sa avalanche sa Mount Ms. Hergie sa Caucasus, Russia. Ipunta kay unong katao pa usap patay o na unong usap katao patay tungod sa nahugnong gambalay dito sa India. Sa itong Magnum Business, DA naghangi og dugang usa ka bilyon ka pesos para sa ASF vaccination subsidy. Resulta sa itong Magnum Sports Magnum Fresid kay Olympic spot target usab sa Team Philippines sa ASEAN. Mana Magnum Fresid ito mga nagunang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking tig paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Lako sa tas gawas Magnum 124. Liliyon sa nato may gala garon. Kumusta ba ang atong palibot sa gawas? Yan ito na 124 Magnum 124. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Alang sa atong itong paglaguhay karong panahuna magduba first aid way ang ayong kablak ano sa kuhay kagabi ing perteng yung ulan na kusog kayo nga ulan nga nagbisutag yun nyo sa
2: pag-alipaw-lipaw
3: sa dalan. Yes, magduba first aid. Ni mismo sa sanong vice ng syudad padulong sa este magduba freeze no kali kusog kayo magduba freeze ang ulan wala ka balukon diya po sa este magduba freeze no pero sa este kusog kayo ulan magduba freeze dinoon wa may angayon kablakan tungod ka wala man kinagisuta sa pagkabaha pero aduna yung lima o ginawa dapin sa dalan nga ato kong anak sa iran karon magduba freeze aduna na yung mga bituon pero minus gihapon magduba freeze no niya ko iskutan po itong kaya gusubulan na ako na nagpatim o gihapon karon magduba freeze nagpasabot lamang ang maayo ang dagas itong panahon ni ining atong oras. Ang nakulisgutan po ng atong palibot karon, di po na ang syudad kasi hindi ko karo. Pagkailaghan na po ng mga biyahe karon nga panahon ano ilabi na dagko nga mga truck pag duba proceed ang ato kung ano matikdan nga kabiyahe na ni ini nga oras sa adunay mga private na vehicle o gaminos pa no ang mga public vehicle gawas po di ini po mga habal-habal driver nga po mga tricab nga maupo ya gawad-wad gid karon no sa pagpamasahero pero kung isgutan ang mga ship mga bus papakitay na matikdan karon na bus kanina ga modernize sa bus do ato nga observeran po nga mo na po gahimo po no sa pag sa isa o iniini po lugar nga tungura at tugod po lagi eh kaya daga namang gihapon po ng mga pasahero eh, labi na katulugar mga biyahe gid no sa iyo sa buntag kay mga gapanarbaho nanot na niini mo diba first aid daya na matigdan po nung madagong isga siya gawas sa gabi ito sa may upper puerto nga nagisuta gino sa kamatayon po sa usa ka lalaki o sa motorista samtang din hapon sa may Ager Borja aduna po ya samdan nga lalaki na tugod po lagi kaya na disga siya gihapon magduba for isip pero noon po nga panahon na hawa naman po tayo na observeran po doon ang mga dagong mga disga siya labi na sa pagasubay gikan diri sa Esteng Bay sa syudad padulong sa sentro.
2: Magdum 124, Jane Luna. Sabi taong Sir Busho, magbrajo. Salamat, Magdum 124, Jane Luna. Gikan may galasa sa lokasyon na karong buntaga. Hoy, atong oras na night tatay. Alas 4:14 na pag-asa sa tayo. Importante kay lokal kabutan sa pag-asa. Malilita, may galang atunagan sa panahon. Ini sa iyo sa kabuntagon. Alaga tawa pa nagbata na ay matanam mo niya kay buntang na ha. Kamas na mo tanan niya kay buntang na. Wadwad na mga suki. Mga nanay, mga suki, matanam mo. Kay buntang na baya. Ayun mo pagluluya. Dili sa tamay kalas itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
2: Napikas linya si Justin Navarro. Justin Navarro, good morning.
5: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpadayang kininga naghatag og epekto sa tibuok dapit sa Mindanao o makasinati lang sa panalagsang pagdag-um nga sa mga panganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pagulan, kilat o pagpanalugdog labi na sa hapon ug sa gabi. Kusibli gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 35 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw musubang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalot ng alas 5:46 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:16 sa buntag. Mauna itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
4: Magnum Weather Alert!
2: Bawat magalang atong Pag-asa, bulihat ato sa report sa tumang kauban sa gawas. Daon tamay gala ang report pinagi ni Magno Bahantar Jane Luna kay naangko na may galay kinibang biktima ka babae na biktima sa scammer. Agin mo pa kumpiyansa ng mga scammer kay maay ka ng mga scammer mo istorya nga ay my dear di good ka my dear magmahay kay dili bayagin ko scammer pero resulta na scaman ka. Check sa report, Magnum 124 sa Balitao, Sir Bisho na si Magnum Hunter Jane Luna.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pagka pakitabang, kung kapulisan ang usaka babae, umang kinabikima sa usaka scammer, di kabutsyad ninyong bikima nga si Angelit, na mihimo matagpaki ni siya sa pagpahuso online, di magpasugunta ni siya sa usaka kinilugay ng Facebook group diin doon ang matagpay mga rider o gikabusyo pagdaba proceed niya si Angeline mismo ang mahimo sa pagpili po sa rider nga doon sa lokasyon nga maupo dahil sa pangalan niya si Christian kining si Christian magdaba proceed mahimo matagpay no sa pagdawat ni inilugay nga sugo apan diay kini matagpay usa matagpay ka summer. Kung niini magdaba proceed ang isgutan nga biktima nagpasugo kini siya o usa ka birthday cake. Giingon man o usa matupakasat po sa mga pagkaon ingon nga barabana matusaan na kausa sa figa 3,000 pesos at yahapong nasaan nga gikas na sa puta klisya tulad sa magigay nagsalig kini kagikan matusa sa usa sa Facebook page ni inilugay nga mga riders kini niya nakuha kaya namin upan mo sa basisid nga dito lang ingon nga pahasid at sila halong nga minasan niya kung nilagit na po mo sa ang pasugo o ga galing mo sa basisid tulad kinagan matusa positive feedback nilagay nga isusan po nga group of page isang ibigyan mo sa basisid nga panwagyo dama nga kini siya ba victima di ay nini po nga sa kami kiingon nga striker nga matusa ang isusan po nga lalaki rito po sa moong nga Facebook at group page o ga tuna matusa kini siya mga bada record na nga wala po nakita po ni inyong victima na si Angeline tuwid ang pulagi kaya mamang di po siya ka sa yuran po no kung tumod po ni ini victima di siya ni ini pong iskutan po niya summer galing ingon magsaga free seed nga may gamit matapakini siya o galaing dagway sa mga riders kung upo niya Facebook at group page araw mo sa ano nga mutuwa ko niya iskutan po niya nga victima na kinembro dito sa taliwala man nga strike ka na siya magsaga free seed tumod po lagi kaya naamay loob po nga ginagutan yun magsaga free seed so nga tupo siya iskutan po ng mga total picture nila aron isip ko na ilan na kini sila puro sa mga lihiti mo ng mga rider na diba po isip mo po yung rasun no nga nakapagpikin na siya tungkol kinagtuho ka ng biktima kinilugay siya lihiti mga rider po din na po sa nisputan po nga Facebook group page kung saan nyo yun yung mag diba po isip na nisputan po nga lalaki wadyo nila mainit po ng identity ni ini tungkol po lagi kinakatago man siya na inilugay pagamit-gamit po niya o mga pangalan na dili po niya mga ulat po niya dili po niya mag diba po isip specific po nga rider nga ginagamitan po siya po nga kay lugar nga profile picture na siya ginakawas ng mga picture kailugang uban ng mga rider niya magpapwisip kung nagi siya isa ka rider nga iya hagin gibalik-balikan nga maopoy mihimo na naos sa pag-asumbong lato po siya kapulisa at tulad po lagi ka ginagamit sa pagpangstab ang iya po nga tagway o mismo po na iya po ang profile at picture muna sa nangyari magpapwisip nga ganasun na naos sa kapulisa na isa po niya isidente tulad po lagi uban yung na ang nabiktima nini pong si Ariel sa Christian po mismo sa nisputan po nga grupa tulad po lagi kaya dagan matusta ang gapagot siya kaya usap po niini magdiba prisi dagan ang kasanig tulad po dagan niini makakorta niya siya magdiba prisi sa sama lugar sa gabi nga nakatris mil di siya magdiba prisi na tulad po lagi sa pagduho niini po nga titima nga wag ito hanawan siya kung hugaw po nga binuhatan ng mga prisi pagpangstan niini lugar yung mga gapasuho sa naisputan po nga grupo punta nga Pilipinas kini si magdamhati si Deporging din na tumita ang sirbisyo magdibradyo
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tamat Magnum Hunter Jane Luna, alas 4.20. Hala, katawala pa na bata na mata na muli ang kay buntag na. Kamas na mo ha, Martes. Oy, naipagmahal sa presyos burok ng petrolyo karon, pabuta pila. Sos, mahal na sob! Nagitay barato, ani, sige lang tagmahal, ani, istaylan eh. Mahal, mahal, mahal. May pagkasulina ni mahal pa, pero ikaw, wagi nagmahal ni mo.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Akakay, paita. Ba, may pa ang gasolina kay mahal pa. Pero, ikaw, wagi nagmahal ni mo.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Madamay. Magnum Pit Billis, lalaki mereklamo man gisumbag. Dala. Bechek sa nato report. Kay matod para lalaki mereklamo kay gisumbag. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Pit Billis.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: May reklamo sa kapulisan ng usa ka lalaki. Human matod pa kinina kaangkon og samad sa iyang baba. Subay pa sa report na ila ang biktima nga si Elias Nardo, 56 anyos og residente sa Little Cebu, Barangay Lapasan, ning siyudad. Iyang gireklamo ang usa ka lalaki nga naila sa alias Saranghe. Gibutyag nga kalit matud pa nga gisumbag ang baba sa biktima, hinungdan nga nakaangkon kini og samad og injury. Nagsugod matud pa ang panaglalis sa dihang gikumpronta sa suspect ang reklamante. Tungod matud pa kay gipaak siya sa ero nga gipanag-iyahan sa biktima, hinungdan nga nasuko kini og kalit nga gisumbag ang baba sa biktima. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gareper na sa barangay alang sa panagsabot og sa saktong disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Bales sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Bales. Ato sa Tarimaga Banji, kaya na ay motor, giparada lang sa Northern Medina Medical Center. Walag galit, mauning pait, may gila diha, kaya masaga ka sa hospital. Siyempre, magkuhin, may kapag watcher ka dito. Huwag ka kabar sa silong, may gila, duha man na sila gabantay. Be, ay to ang isakas, third floor, Brad. Brad, ikaw na ibala sa iyang motor, Brad. Ah, impasi mong motor. Lock yod, lock. Check out the report, Magnum Banda 20 sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter Angie Alzano?
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Saka tawag-tawag magdapapasino ang sa iyo mamidaliki at sa itong kapulisan din sa Maya Police Station na Tukugon humang kinigibig, di ba? Sa wapa mailan ng mga kawataan ng iyong mga batan o magdumapasid na tulog kinig ka mga individual kami doon matutpasa yung motorsiklo din sa may Corrales Avenue doon rin kayo po sa may Northern Mindanao Medical Hospital sa may barangay Bandi siya tinayin ang atong nga syudad gibutyag sa reklamanting o sa katanda yung 1 anyos kalumad ng lupyo sa may lubihig may samis oriental na si Mr. John Paul na igo lamang nagiparada ang iyong motorsiklo din sa Dublin po magdumapasid nga tungod lagi kaya doon na po sila importante po magdumapasid nga ilahapo din po nga giya at iman din sa may Northern Mindanao Medical Center tungkol kayo sa sila mga kapanay ang na-admit apa na wadamha sa nahisitan pong biktima na sa iyang giparadahan din sa Maya Corrales sa Avenue tapad ng gipod sa Northern Mindanao Medical Center mawala kiniuga kalit ang nahisitan matupang motorsiklo sa kinika black and color gold nga Euro 115cc nga nagahubot sa MB file number 00082-00606 kung narehistro kini sa pangalan po na sa iyang amahan ni Mr. Efren na kabungkal na nagiingon sa nahisita nga biktima na ganing magdumapersin nilang iparadahan nagtuugit po sila nung luwas ra tungkol kayo doon na kayo sa Northern Mindanao Medical Center doon na po nila po na malantaw at pagkaya doon na po yung mahimo sa pagpanghilabot at panunahin na ang talan magdumapersin dihang ilahang kining nabalikan tungkol lagi kayo na po nagiipon sila sa pagatiman sa ilahang po rin po pasyente din sa may NMMC so dihang ilahang gilantaw ang baong kining CCTV footage board sa nahiskitang hospital dito na nasa Irad na tuludi ay kamangbatan ang lalaki magdumapersin ang nakita nga mihimo sa pagmaneho nini pong maong motorsiklo. Tanong wala po man nga yakin nga gilak magdumapersin no walay kanda kung walay yawi nga nakabili niini di hang yakin nga gibiyaan di po sa nahiskitang area nga nakaparada apan ang nahiskitang ka mga teenagers ang mihimo sa pagmaneho nini pong maong motorsiklo. Di po mapiho kung asa pa ikon ang nahisita pong mga batanon nga mi-drive ni ini apa nang to ni mga panahonawa pag yun nabalik at po sa iparadahan ang maong pong ngayon at mga yung dahil nga giyapatala to niya sa Maya Police Station to Cougar. Masali ko sa itong mga operatiba nga ilahang ni Chase ang uban pa ang mga CCTV dini po sa maong pong area sa may Corrales sa Avenue aron masairan kung asa miliko o asa mi paingon kininihisita mga batanon o aron po mag-lumapasin ma-identify kining nga tulog ko mga carnapper nini po ang motorsiklo. Ang atuwa po mga otoridad no, igo pa sa pag-validate nini mga panahuna tungkol kaya na-identify po yun kung kinsa kining nahisgit ang mga kawatan nga tulog ko mga batan o nga lalaki. Balita ng ipos kika sa Police Station 2 Cugon kini sa mag-lumang Hunter 20 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magdo Hunter Angie Alzano. Alas 4.26, balikat na Magdo Jean Luna. Lalaki sa amda naman nakabangga kung magilaog ligid. Nga gamaniyo sa gimihimong tabon may gala sa usa kabangag. Sa dalan. Check the report. Iyang detalye sa balita og serbisyo na si Magdo Hunter Jean Luna.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ganda ng usa ka lalaki human kinigingon nga nakabangga matuta og ligid sa gihimo nga tabon sa usa ka bangag mismo sa Maya Jail Bora extension nga tunga syudad di kabutya ga magdaba first nga naisgutan pod nga biktima na ila sa pangalan nga si Kenneth kini pauli na unta pod no dinha sa Maya Busa area andi kabutya nga kalit matud pa kini nga mibalintong tungod lagi kay wa matud pa niya nabantayan iniluway usa ka ligid himong tabon-tabon din ano sa bangag magdaba first aid o kalikin ni gikakurat matod pa niya tungod kaya wakin niya nabantay mong dima first aid posible matod pa kaya sa pangit-git po no sa area kapulugar nga gilatas yung mismo sa may Trevo extension o gihingon angkon matod pa o sa mad yung ulo na isutan nga biktima ilagi na nga wala akin nakasulog o tarong po no sa iha pong helmet pagdudutan no sa pagkalabay po siya nga helmet magdaba first aid nirutan ni Amy gidras portablanan isutan no sa mga lalaki nga si Kenneth o gahinoon no nahibawaan na siya pong pamilya ang nangitagbo pa niya labi na nakatawag pa kini magdaba first aid sa diha lugar nga natawad-tawaran kini nga narasyo tagod po lagi Amigon nga po no ang dalahan sa mga nakaagi mo ay mihimo no sa pagatabang kaniya aron nga makabarog po siya lakip na po ng yapo nga motorsiklo magduba first si Juno na wala mga naangin sa mga po ni insidente truck accident lamang ang nahitabo. Muntag na Pilipinas, kini si Magdumari Lipoy, Juno na sa bitawag si Ribusyo, Magdubradyo.
2: Salamat Magdom Hunter Jane Luna. Gikan may kalas yung lokasyon. Nagarabot na katong oras mga nanay, mga tatay. Alas 4:28 na. Dito sa tamigala ni Magdom Hunter Angie. Barikatas Magdom Hunter Angie. Alasado. Alas, wala pa ng mata-mata na mo. Lalaki na biktima sa riding in tandem ko nung tulisan. Hala. Na biktima sa tulisan in town. Agoy, ginoo ko pastilan. Be, ato sa nawaton may gala si Magda Mantiranji, kaya na ko no'y nabiktima ko no sa tulisan. Pastilan pa ita sa kening inana ba, mabiktima ta sa kinibang mga tulisan. Be, sa balita o servisyo na si Magda Mantiranji Alzado.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Saan ka nang ipita sa kamotoridad ang duwa ka mga suspitsado ng iyong tulisan na mihimo sa pagpamikima sa sakatan kay Uno Anyas nga lumulupyo sa Maluhi Tambo, barangay Makasanding ng atong syudad, samtang na akinig nga nahisit ang alalaki din sa Maya Roma Street at mga lagpo din sa Maya Di Oro Bayanihan sa barangay 34 ng atong dakbayan. Matun sa kamotoridad nga diha nga mihimo sa pagbataho ang bikimang si Mr. Henriel Ray nga mo kininga o sa kaulitaw magdama first aid nga taga barangay Makasanding may lamigitan na ginin na hitabo kaniya. Giloon mo po sila may hatag o tukmang aksyon kalabuto sa hindi ini kinihuman lagi nga subay taho nini po nga maong biktima duha ka mga lalaki ang talit matupa ang kamibunong sa iya kung atubangan samtang siya nagbaklay din sa Maroka Street barangay 37 giyon nga maong mga lalaki nakasakay kini o sa kapula nga Honda SRM ng motorsiklo na wala matupa plate number di ang giblakingan ng iya kung dalas driver nini po nga maong insidente na nakasunod sa iya jacket, naka-black na full face mask, o naka-white po na helmet pang dumaforsin, may ingon na yun po na kinahanglan na muhunong siya sa iya po nga pagbaklay tungkol kaya doon na sila ikatiyuan. Samtang ang nahisgitan po na iya po backride rider mang dumaforsin, kaning backrider, nakasuot po na siya o green na jersey na doon na matupay number 14. Na nakasulat ka ni Miss dahil naka full face mask po kini siya o nakaitubong helmet ang back rider. Di hamatod ko ang may himo kini sila sa pagpahunong nini pong nahisit ang biktima nga naglakaw na si Mr. Henriel Ray. Ginoon po nila nag-tutok nga doon sa maupong lalaki ang usa ka handgun o ginoon na may bungat po sa mga pulong gaambi ang imuhang cellphone. Tungkol sa kabalata nini pong nahisit ang biktima, iya din pong nag-ihatag ang iyahang Infinix Note 6 Pro na nagbalo sa 90,000 pesos. Gani butyan sa mga punga biktima nga dihan nakuha yung cellphone ginipot niya ni Sibat ang nahihisgit ang mga suspitsado particular na dinipot sa mga yakapin extension sa barangay 34 ng ating dakbayan. Uga gani man wagit po'y nakatabang sa iha din po na ito pong mga panahon na magdumaforsin tungkol lagi kay kagapong alawa dihang gitutukan siya sa armas paspas pagod kayo po ng pangitabo na medyo dinipod na cause of the dako gitpod kayo po na senaryo ang gihimo po na pagpanulis dinigduha ka mga suspitsado kay paspas magdumaforsin miduhol nagipahundang siya sa iha pong mga pagbaklay kay giblakingan lagi po siya sa motorosiklo gilayon po nga tingon pero discreet na kayo po pagkatingon kasi harap po ang makakitagi po pag dumaforsin sa armas ngayon nung dami kini nga mga biktima sa iyong kabalaka po na sa seguridad na basin po malusulta sa iyong kamatayan ng iyong pang dumili sa paghatag po sa iyong gadget reson nila nalang kinigitunol ang iyong mabahalin niya sa iyong ang mga insidente gitutukan karoon sa intelligence section sa nahisitan po nga botan din sa station 2 Kugon aron nga identify kini nahisit ang mga suspitsado kay base niya gano'n na po makahatag yapon po ng dugang informasyon if ever na ilaw kini ma buka po magdumaforsin ang dugang po mga CCTV footages may kalabigitan sa pag-identify lagi ni inip po nga maong mga lalaki nga sublihin na to wala man ni plate number ang ilaha pong isakyan nga Honda SRM nga kulot pula nga motorosiklo apan kini sila nagsuot ang driver sa blue nga jacket, itong kaninga full face mask, o naka-white helmet, samtang ang lahang driver naka-green jersey, nga jersey number 14, dayon na black full face mask, o naka-black hood nga helmet, o gano'n man, yawag ang publiko, nga kung ano na po yung informasyon, kung nakakita po mo, nining nga duha, sa lahat po nga presensya, din ano, sa Amos, nga barangay 37, barangay 34, din sa may kamamanan area, nga report sa itong mga otoridad, base niya po doon sila po, mahimo po nga, mo po din po nga dakong tapang sa pagsulba din po nahisgit ang krimen. Balita na hipos kikin sa Police Station 2 Kugan Kris Magdum 120 ang siyang sa balita ang serbisyo Magdum Radio.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Atong oras may gala alas 4.33 na. Ang atong oras may gala din sa iyo sa Kabuntagon. Hoy, sa mga waman ng mata na, ay mata na mo niya kay buntag na ha. Kamas na mo tanan kay buntag na mga maninay, mga suki. Wadwad na mo niya, wadwad na kay buntag na, wadwad na mo kay buntag na. Duga mga balita sa ata may gala. Bugat matod pa sa iyang kaugalingon o dughan ni DLC Secretary John B. Crimulya. Ang pag-serve may gala sa arrest warrant ngadto mag-ison kang kani House Speaker Martin Romualdez. Tungod matod pa mag-ison sa iyang ingon. Mabigat sa aking loob dahil kaibigan ko talaga siya. Kay kasakit. Sakit kayo. Nasakitan si John Beck. Sa diha magigsoon nga sa hospital. Nila gi-serve magigsoon. Ang nasampit may gala nga kinibang warrant of arrest dito sa San Juan City. Human miabot magigsoon kagapong adlaw si kinibang diha ang Secretary John Beck. Siya nag-ingon magigsoon nga kinanglan gayod nga i-serve ang arrest warrant magigsoon bisag na sa hospital. Human naging magigsoon sa billions may gala. Kaya kanig yung billions. Billions may gala nga karabutan magigsoon. Ini may gala ni Martin Romualdez. Ini naging may galang korupsyon. Now, matod pa may gala nga now sa siya temporary sa hospital. Kaya maumag yun yung sakit sa ato mga politikos Pilipinas. Kinsay mga politiko, may gala nga nagsakit yan nga priso. Of course, Jingo Estrada, grabe yung sakit niya karon. Ah, si Marcolita, nagsakit niya po. Tapos Marcolita, yun si Marcolita, tiguang naman gunto. Masakit gunto siya, pero kanis Martin. Wah, may problema ni Martin Romualdez ato milabay ng adlaw. Maayi man niyang lakaw sa iya mismong kinabuhi ato milabay ng adlaw. Nakurat mo lang takagapang adlaw, kay nadungog lagi may gala nga paggawas may gala sa arrest warrant. Tuwa naman din siya may gala sa ospital. Nakalupad din siya diretso. So, tanaw-tanaw may gala ha. Kaya naman ko din pagpanakit sa iyang dughan. No, nasa sakit may gala ang gigibate. Oh, so, sa katong nangutana mga igsoon nga, gipili ilang ang balaod, natubag na inyo mga pangutana. Diba? Natubag na. Mauna ni ang tubag sa mga pangutana nga ang atong gobyerno gipili ilang mga igsoon kadto may gala ang gitawag may gala nga ilang kontra. Ang ilang kontra paspas kay nila dakpon. Pag ilang kontra ilang gid may gala ang seryosohon. Pero pag ilang mga kauban dili nila balibalihon. So, mauna ni tubag sa mga pangutana. Di ba? So, one-sided ang atong balaod. Dili natin oray. Ipili lang ilang kontra mo, ilang asulasulon, di na tinodoy. Pag ilang mga kauban sa administrasyon, partido, dili nila. Kasuhan, di na tinodoy. So, nana. Gidakop, dagyod, magigsoon, ang inyong gisigig, iampo, sige inyong isinggit, ngadakpon. Gidakop, nagyod. Ah, nadakpa na. So, wala ka tayong hanapin pa. Ang sunod ani karon pukos sa sabta may gala sa dito sa congressman.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba? So nangahilom na gutong mga congressman, nangahilom. Nangawa sila kalit. Kani mo yung atong tanawon may gala 15 sunod dakpon. So kung mo ingon ta may gala kay mao mag nasa tong utok lamlam lam mo gobyerno. Inyo lang yung gipukos ang inyong mga kontra, pero inyong mga kaubang kawatan, wa inyong gipadakop. So, unsa naman eh. Di ba? Magyaw-yaw, pagyapuntaan eh. Nga wag ya po inadakpan nga agaw na maginis presidente.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So huli kagaw, mo nang gitawag may galang nga huli kagaw. So huli kagaw na. Dakpan naman si agaw, kinsa sunod dakpon. Aw kana may maghulat ta may galang kinsa sa sunod dakpon.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So tanan man man kay soon pag dakponon gani, pag mapreso hospital gyud na kanay sakit. Mugawas ang sakit ba? Talawa si Bunuan. Aw sa ba si Bunuan karon may gala di na magpakalakaw na pungkol na mas Bunuan. Ay na unsa may no ni si Kidibang DPWH Secretary Pormer. Di ba? Kabantay mo atong secretary sa DPWH kani? Talawa kay si Bunuan. Aw sa mas Bunuan nga tiguwang na tuod ni pero wa pa may banak pinaglakaw-lakaw pa man eh. Karon magkaisong gidakop na di na magpakalakaw. Wheelchair naman permanente. Matay binuang galing ni galing inyo galing ha, inyong gabation. Pagpakadawat ninyo sa mga kickback, pagkadawat ninyo sa inyo mismong kinawkaw ng kwarta, waangin mo magluya-luya. Ba? Palit mong mga sakinan, palit mong mga yuta, palit mong mga igsoog, mga halon kaya gusto ninyo. Wa, magin mo magkiang-kiang. Wa, asan mo ma-wheelchair. Pero karon nag-iaresto na mo tungod sa inyong kinawata. Kalit lang na piya ko, napungkulog kalit.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Untot na po ni kanin dakpan karon bago, kanin si Romal Dres, kanin, o agya po mapungkol sa Uriya po ni. Di ba, kay na hospital magkalit. Nakato po si Ligarda, akato. Kay nagsakit naman kung ito daan karon. Kung dakpan sa to, wheelchair na punto siya. Di ba? Wheelchair na punto si Ligarda, eh, nagiwakakon lagi. Makabalik to sa Pilipinas kay sige mag-live karon magigsoon tamang ko 19 ang live

0: Magsakit dyan po ni siya kay, wala, higda na ho. Tanawagan niyo sa mga hulagway, higda na. Dig pa kabakod. Nabog yan po sa manibunuan. Tiguang na po sa manibunuan, tanawa, di ba nag-wheelchair yan po, di yan po pakabakod. Di yan po pakatindog. Pero sa wala pa ni siya, may galagi, gawas ang kaso, grabe ang lakaw-lakaw, ane, abti kayo. Magabaan, may mas ginuha na inyong lawas, nga inyong masakiton nga dili. No, magabaan mo ni Papa Jesus, ana. Oo, di ba? Magabaan mo ni Papa Jesus. Kung nagitawag may galang, ayaw ninyo ginibang binuangin inyong lawas. Nga naman, mapasakit-sakit, tinudon ganyan nas ginoo nga, piang piang rin ka, piang nas ginoo ah. Ah, kato mga, bisagway sakit, magpasakit-sakit, ah, puspusan na to sa ginoo, ato ah, piang. Kaya mo yung mga ginoo nga, binuangan galing ka oh. Binuangan ang tao ba oh, bisag baskog kayo, nag-wheelchira, tungkol sa kadagang kwarta. Mas maayo ka, pabutlon niya natin yung mga tiil mo, para sa diin mo galakaw, tinuod ba. Kaya huwag man takabaluan na pagabot sa wala ay tao publiko, magtinog-tinog naman mo. Ba, pagabot din sa inyong detention facility, abaskog yung lawas. Pero pagabot din sa publiko, maluoy ito. Uy, kaluoy, magkailikuan. Uy, tiguang naman nag-ipriso, pabagina ninyo. Kaluoy, magkayana, uy. Ah, tiguang naman, pero nag-ipriso, pag-iapo, no? Luoy, kaayo. Pero pagabot sa detention cell, ah, paspas kayo tinog. Sige, tawag-tawag, cellphone. Ah, kay kanang mga nas bilangguan labi na kini sila, imposible din ni sila makawit og cellphone oi. Gibulugar naman ni Digong kaniadto. Ba, gibulugar na ni Duterte kaniadto aning inani mga pa-cellphone-cellphone. Di ba? Yan na nang gibulugar may gala kani mga nas detention cell nga mas mukusog pa kay manawag tagdagan pa kay cellphone. Makakontak ya po ni sila. Ba? O makakontak ya po ni sila gyapon. Ana na siya nga tirada may gala. Alas 4:42. Balikan ta may galang report mga kauban sa gawas. Magdom Jean Luna sa ta. Kay maton pa na ako na ibabay. Nagpataya ko doon sa illegal nga surteres. Aristado. Bililion ta may galang report. Karong buntaga. Dito ta ni Magdom Angie. Tulo ka insidente sa kawat. Natala may galas barangay 29, 33 o 40. Grabe siyang kawat. Karo no. Ba, grabe kinawata. At di at report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Asa Magnum ba pansin mga insidente karoon ang gipatala sa mga kawat ng insidente karoon ang ipatala din sa mga police station na to Kugon. Nungunigi kay naghimoan po ni sa ila po rin kung sunod-sunod ng mga kaninga mudot po Magnum ba pansin ang mga individual na balimuon din kay puno ng mga kamot. Ibot yag nga unang nabiktima ang usa sa residente din sa barangay Bantinoy Bining atong syudad di nagila nga si Mr. Lionel 51 anyos na malupyo nga luma din sa barangay Bulwa ning atong syudad di inakini po siya Magdum Farsino ang nagsilbi nga complainant ini po nga usa sa kaning pato nga nabitaw sa barangay Bantinoy Bining kini tungod lagi kay usa ka coffee shop Magdum Farsino gisudlan kini sa wa pa mailan ng mga kawatan o nagingon nga mo ba tutay nadala ang duha ka air conditioned unit nga naka-install Magnum Farsid sa gawa sa ilang po din po nga shop. Giingon nga ang mga mikimo sa pagpangawat ni ini naka-access kin po Magnum Farsid tungod kay favorable man sa ilang po nga bahin kaya lagi ang maupong aircon na magigawa sa ilang po nga shop sa kapwasto. So gibutyag nga ang system kunari process charging free on ini sa 2HP split type air conditioner unit ang nadala. Then, appeal po ni Ipon Magnum Farsid no, ang 1.5 HP split type air conditioner o gaduha din ka fit ng repiping excess copper. So, gawin na ba na nga nagbalur ni Magnum Farsid sa dulag 2,000 pesos ang nahisgitan ng kaning air conditioner unit nga gikawat. So, wapang may ilan yung mga suspensado, wapang mga nakabantay Magnum Farsid. Gituha nila nga kadlaon ako, mihimo sa pag-atake ang kamutan din sa barangay ba ginibining atong syudad sa usa ka coffee shop. Kaya lagi, kung nga adlawan Magnum Farsid, dali pang pagkay matupa, manotice ang ilaha po din po nga presensya nini po mga individual nga mihimo po na sa pagpangilabot nini nga air conditioned unit sa mapungi sa basyamento. So, si complainant lugar, kaning supervisor Magnum Farsid, sa pagdangon sa mga otoridad, aron nga mapachat kung kinsa yun ang mga kawatan nga mihimo sa pagkuha ni po ilaha po nga katangan sa ilahang coffee shop sa barangay Bantinoy Bay. Samtang usaw-usaw ka 65 anos ang residentes sa barangay Pagalungan ng atong syudad, usahin lang niya siya ka mag-uma, mag-dumapansin noong

0: siyempre sa tupong asistensya sa agrikultura ng atong Rosalia Tomas, ang mihimo sa pagdungog sa ito ang kapilisan sa Metro Station 2 Kugon. Isang tangan ang matutuwa siya din sa may ground floor sa Kugon na public market sa may barangay 33 ng atong dakpayas. Wanya dama, kaya ang zipper magnumakorsin sa iyang backpack, abli na. Ina yun niya ang isusi kung sa bahay na ito pag lumapasit kung anong naabli na yung zipper o dito na niya na-discoverhan niya nawala na ang yapong brown nga wallet. Ibot siya na doon na kinisulot niya kapiga 2,200 pesos na mamatata yung gamit pag maglumapasit na pang merkado. O ga, lagi na kay wabal po siya nakabat nun kay dagan ng itong tapo din na sa may kubong public market. Walang ginya nabantayan kung kinsa kininga na hisgitang kawatas na mihimo no, sa pagpanguhot sa yapo din pong pitaka. Na ito po mo incident din na sa my food stall area sa ground floor sa may Kugon na public market sa Gapong at Lawa. Samtang usap-usap sa bahay dito sa Anyos nga na ilas pangalan niya si Mr. J. Lawrence ang nabiktima sa kawataan na dinipuno o nahihimo sa pagpatala sa may police station to Kugon kaya nabiktima kini sa kawataan diin na kinimagdumapasid na amatod pa siya din sa may Corales sa street. Besides, dagit po din sa may Xavier University dihang-ihang na-discoverhan ngayang black or gray, black and gray nga bag smart backpack nga iha matutang giibutang sa friendship sa iha pong sakyanan nga nakaparada din sa may Corales sa street at dool rin po sa may Xavier University ang gikuha na sa wapamainan nga suspitsado. Gibot siya nga kininga maupong biktima na ang nadapod na mag-park din hapon sa mga portion sa may barangay 40 kaduol na po lagi sa iskilahan. Apan wa niya dama mag-proceed nga kininga yapo nga pagparada po sa wapong nga lugar magresulta naman na yapon po na sa pagpangawat tungod kinakuhaan kinisiya ang gray Acer laptop nga nag-valor og 30,000 pesos sa yapong blue nga Lamoso power bank nga nag-valor sa 1,000 ka pesos og yapon yung BLT perfume nga nag-valor sa 2,000 ka pesos. Matod sa nahisgitan nga biktima nga posible no nga kaning yapong na-unlock ang yapong nga sakyanan sumahinungdan nga nakakuha gitpot og kaning higayon nakahimog ito na sa pag-higayon ang suspitsado sa sayon nga pagkasunod sa yapon yung sakyanan o nakuha ang maunga bag na yapong nga gibilin kung nagiging kayo posible po magdumapasit nga nalingan lang po siya kaya po siya idalit magdupod nga gilakaw sumahinungdan yung kinipong kawatan nakapabor gitpot magdumapasit kung kaya wala siya nag-isid pa sa pagkuha nini pong nahisit ang mga butang kaya wawin po yung mga kaning tigdan na lumapasin ng aparasado nga giable ang iya po nga sakyanan nga kaparada din sa may Corales Hay Street ng atong nga syudad. So matod sa mga biktima nga na possibility no nga iya pininabiyaan ni ananat ko na unlock pero wapod niya po na na check po mga lumapasin no daan lagi mo inundan niya kini nga mga kawatan nakakuha gid po sa mga gamit ang mga insidente grapher gyapon po din sa police station to Kugon intelligence section alang sa dugang validation sa pangila yun po nahis ang mga suspitsado. Magkakita na lang ipos nga dugang mga balita sa mga police station tutupon kinis mga dumatay sa hindi ang kausado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado. Gikan may gala sa lokasyon. Nilita may gala kay lalaki patayo man disgrasya sa aeropuerto. May pasok man ata ni may gala sa trailer na truck o sa mga kay problema ani. Sa balita og servisyo na si Magnum 34 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Patay ang 24-anyos nga lalaki human kini nga magbangga sa likod nga bahin ni ini pulikan sa trailer truck dinha mismo sa may Purok 7. Kwarto ning ato nga syudad kagabi sabot siya ka magma-proceed nga niskutan usab nga lalaki nila sa pangalan ni si Olive yo nga taga Claveria gid pag-proceed apan, mihimo kini siya no sa pag-boarding house po din na sa may Villan Reva. Dali ka rin mag-proceed no, like ka rin din Sacred Heart, ginagyod sa after proto mag-proceed. O gagaling no din hi, ginala, aron sa sabi ba sa mga kataglawas, hindi po may putan po sa motorist. Dali mag-proceed no, na may nabi, na miyahang iksoon na babae, mismo no, anong unay din hi, tungod po lagi kay tuwas na was na bahin po no sa nasod, ang asawa ni ini po nga biktima. Ma'am, pay subo ma'am sa Magduma Radio. Magdum Jane di mo nga maistorya karon ma'am no. Ma'am, say sayi mi ma'am kung unsa ba gyud nang itabo kagabi ma'am nga nagisulta gyud sa pagkadisgrasya sa may igsoon nga si Sir Oliver. Unsa di atong pangalan ko dayon ma? Leia. Ang pagkuan gyud ma'am dito naman di sa police station. Na lang yun say iri-iri pagadto na mo tunan naman siya sa funeraria gidala na din siya sa Sabal kay para i-confirm ba yung kamatayon. Pero pag ato gid sa rescuer, patay na gid siya din. Ang istorya gid, pag-agi nila, nakabugto sila og posti. Gayon, ay kanang ay ba, nakaagi sila og wire kay taas sa ang sakyanan. Nakabangga sila og posti. Mutong nihunong sila. So nag naman na din ang kadaghan ang mga tao kaya ang posti na makababang naman sa dalan pati ang mga wire. Then, muna ito, nagtapok-tapok na ang mga tao, nabantayan, na naisa ka motor nga, kalit lang nga nibangga sa ilang kuan balikod. So, kaya, ay po mong nagtapok ang mga tao. Kuan, marag may palyagi niya. Daghan namang tao traffic, pero wala din siya naka-break. Wala din siya naka-apply brake. Naka-helmet kid siya kay kuan ang nakaayon na pulis nga wala nang helmet kay man sila naka-recover pero sa mga video man gud kay na siya helmet nga nalagpot ay sa layo kuan lang saguton sa kanang kuan para sa mga anak ang tagiya sa sakyan nanden ang amo pud sa kong kuya siya ang mag-cover tanan taman sa maplas sa kong kuya. Pauli na siya sa Villa kay gikan na siya sa alae kay nagtrabaho driver mo siya sa backpo din. Pauli na siya sa Villa kay naman ito yung pamilya dito sila nag-abang. Pero sama ni siya ni Hayama. Dito na siya sa kuan Son for Matikaveria Miss Amis Oriental kay dito ka na kung mama. Dito man yung balay. Oo, pag mauma na ni siya, diri karon mga udto siguro. Kaya ano man ang diri sa sweetheart niya basin mga udto. Manila na naman siya dito. Kamati.
2: Padawali mo baba, Jane. Wala
3: to, panawalan ng driver ang tag-iya nga mo. Ilalag yung sagoton mo. Hatag sila financial para sa mga bata. Ila din ikabuok ihang mga anak, mama. Bilin. Upat. Isa ka lalaki, then tulog ka babae. Pero kato nga tayo, ma. Paulit naman din siya noon na asya. Dala ka kakasudan ni Nana. Or magpalit pa lang din siya. Kung lagi daw, siya nagdali. Ito siya uli kay alas 6 na kapin. Wala ko nakapanyapon yung mga anak. Then sa iyang bag, naging siya isulad ito nga snack nga dala sa lumong siguro nga ito sa iyong mga anak. Pero kasagara daw dito, dahil na sila magpalit, inig-abot niya, ayan din sila manihapon. Eh magulat na yung mga anak sa iya, manihapon.
4: Pero karon ma'am no, kay nasettle naman ni ma'am, so di na mo mapasaka o kaso batok sa driver.
3: Oo, dili na kay.
4: Salamat kay Mama Leia Carpino. Okay, subukan sa Magdam Raj.
3: Salamat, ma'am.
4: Okay, Magda ba? First in. Pasensya kayo, Magdam First in. Putol-putol dito ang itong signal din eh. One bar dito signal din eh. Tukol din
2: ako. Aman na kakaroon.
4: Nakatuktok. Dito sa upper quarto, Magda ba? First in. Hindi bitaw sa boundary na ganyan pa. Alain na bitaw din. Magda ba? First in. No? So,
2: kalo no?
4: O, oh, dili sa Sacred Heart Funeral man ni Magdama First Aid.
2: Then, narama na, dili na sa, kuan, narama na siya sa
4: Magdama First Aid, no, dili sa area, medyo minus yun, no, ang ilaha po nga, signal mo na nga, putol-putol ka. Pero, kawan Magdama First Aid, giingo naman po, no, iklaro na po sa Milya nga, Carpio, la, dili na gin sila magpasaka,
2: dili magkaso. O, sa man ito, Magdama Jane, na naitabo, siya may gisulod dito sa lane sa truck, o ang truck may sulod dito sa iyang linya?
4: Ani mo gud Magdama First Aid nagsunod din sila Magdama First Aid niya kay nakaigo manggod og wire kini nga trailer truck mutong natumba ang poste kay dako manggod to ang ilaha pong karga murag na sangira nila Magdama First Aid natumba ang poste unya nagsunod puni sa likod nga bahin to ang nisgutan po motorista dito dayon siya ni lagapak na dayon sa likod nga bahin ni ini pong truck Magdama First Aid kibali minuto ra gid pud ang gintang no sa pagabangga lugar ni ini pong at pagkahulog ni inipong pagkatumba ni inipong poste unya siya pwede ni sunod dayon sa likod Magdama First Aid. So wala pa yung mga signs dito bitan man ng First Aid nga dili gyud unta makalawot pud ang uban nga mga motorista or mga sakyanan tungod pud lagi kay wa pa man nakanaog gilayon pod ang driver o ga helper. So usa po din no sa kinig yung wala gyud bantayan ni inipong biktima so pa wa gyud natuyo Magdama First Aid ni sugutan pod na distress siya. So naman po yung mga na recover pod
2: so, mga video. So dili isa sa tubangan sa mga video na masa tubangan siya ni kuan lagi ni pasok
4: tubangan siya ma'am naka bangga sa likod
2: siya
4: lagi Magdama First Aid o sa likod
2: pero sa mga video makita naman siya sa tubangan
4: dito matatubang bali dito ang ulo
3: Nakangilid yung sakyanan pa, dito yun. Sa likod yun siya. Oo, sa likod. Kaya magdama first aid no. So, dito pa rin sa video tungod kaya sa likod yun siya. Ni Bangga, magdama first aid siya. Ang nakatungag ni inilugar nga trailer truck. So, sa likod magdama first aid no. Tugod tulagi sa mong pangitabo. Nakaanggo niya siya. O balik po siya hapong lawas magdama first aid. O galino, unang ingon niya. Wala matos pa na-recover helmet pero giklaro pod no dito sa mga video madto na dag helmet gyud dito magduma first aid hang nabangga kini sibutan pod nga biktima kadaghan ni ginag-ingon nga bas wala nag helmet mo nang nasubran o ka kinilukan ka damage pod ang iha pong lawas pero magduma first aid no niya naman siya karon din sa Sacred Heart kay lagi na declare na mong siya nga pata sa ospital. So, bali, dinhi po siya, no, balsama sa unya, mga utko matod pa, mabiyahay na niya siya dito sa may Mati, Club of Samis Oriental, kaboding house, naman niya sa may Villanueva, kay lagi, nangagalon man niya siya, naaman niya siya, yatrabaho po siya sa backhoe driver. So, gali, magduma, Percy, dito niya siya iuli po sa may Mati, Club area, dito dito sila po nga inahan, para dito po din siya ihaya, magduma, Percy. So, itong klarohon, nga wala na ipagato po niya, kaso po ang driver, hindi po nga trailer truck, nung kinasabtan po sa pamilya, nga, investigation po no sa ato po nga otoridad in aksidente ang nahitabo o ga una na discuss siya po ang trailer truck nga mao po yan nakabangga no kuna nakasangit din ni lugar nga kuryente po dito sa may upper Puerto Procasete ni nakumba man taon po ning poste mo na nakahunong
2: so ang may tabo nakasangit sa poste ang trailer truck dayon ni hunong
3: ni hunong sila
2: so, siya para nagdagan sa likod di pasok.
3: Oh, ni pasok siya magduba first aid. Kaya wala po niya naman tayo. Kaya wala ba tayo kaning mga other sign po sa likod magduba first aid. Kaya lagi, wala po man nakanaog po dugo pa itong driver. Sige, ang nilitabo itong disgrasya. Kaya binuto na yung gintang. Pagkabangga, kibali nila itong wire magduba first aid. Niya nakasunod naman daan po sa likod itong motorista. Wala na gid po nila po na kinilugar nga nabutnan pa sa likod. No, o kining warning signs. Kaya magduba first aid nga doon ay sabo po disgrasya. Agarya na maka sibat pa no sa lain po unta nga linya po ng maunta nga motorista. Nino tani duma proceed ang nisbutan po ng motorista na kapsa na mingin sa kinubuhi rason nga niya na siya karoon din sa may Circuit Heart o kita kiningihaya dito mismo sa may Mat Eclavera ni sa Miss Oriental. Pero sumutin na Pilipinas, kini sa Magnum 24, Jean Luna, sa may taong Sir Busho, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Jean Luna, so disgrasya gid may galami, pasok slubot, mag-exhaust truck. Trailer truck ba? So, nihunong ganun na tumbang poste daw, nasangit sa poste, mga igala. Mga wire na tumbang poste, mihunong. Atuwa sa naman yun lang, nagsunod po, atuwa na, lampag po, mga igsoot. So, inahinay, tagdagag motor. Ang disgrasya, ganun, mga igala, nagina, motor trailer, bako, motor, dump truck, motor, kanagi mga dinaggo, ganun ba? Di ba ito, ginagbay nga, motor bao-bao, bao-bao, motor bao-bao, motor to motor. Talag sa rakit, may tabo. Dinagko gid may galang bangga may galang motorsiklo to trailer truck dump truck motorsiklo sus gamay kay magla pispis kita naon magla mga motor kontra dagko kay mga igsoon nga mga truck so hinay-hinay tagparagan ha amping-amping ta may galang hinay-hinay tagparagan kay sus Ginoo kita mo may galang ang hulagway sus urasad may galaog grabe pagka nagagyod so inahinay kay matutpas mga police investigator pagkusog ang dagan dako ang impact pero pag hinay ang dagan gamay ra kay impact
1: Magnum buntag na Pilipinas
2: arang-arang gamay kung gamay ra impact ba kung impact bagala murag igo lang nga badlis lang di arang-arang di kayo sakit panit ra pero pag dinagko na gani may gala, agulo ginta mga igsoon niya na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ba, sakit kayo na mga igsoon. So, hinay-hinay lang yung panagan sa motor. Kita may gala, hinay na mga itag panagan. Oo, hinay lang itag panagan. Mga dagan mo mga 50, 60, okay na nga dagan. Sa motor. Ba, mga 50 to 60, sakto-sakto na na. Pero dagan kag mga 90, 80 o sa gatos, binuang na na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O na dapat yun mga igsoon nga para makabantay mo nga kusog inyong dagan, yung helmet ninyo dapat ka nang open siya ba? Kaya yung samin bitaw niya, ay yung mismong visor, maana ni mo. Kaya once magun nga medyo kusog-kusog na yung dagan, maana mo ng visor, palid mo na, makabatikod ka nga, oy, maana mo ni mong ulo. Tungkol sa hangin, makainag ka, oy. murag kusog nga ini nga dagan atong minuran kay murag di maayo. Sumo na mga timailan, mga galang nga naay mo kuhit nimo kay imong visor, abrihan nimo sa imo mismong helmet. Pagpadagan nimo ana, aksyon nga digkapalid imong ulo kana kusog-kusog. So dapat tinahinayan lang kay delikado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ayo gawatas bindilo agusiyo nga kinis bindilo. Paragan ni sa iyang motor, tag 120 yun na, way minor-minor. Muli sa kinabuhan dito sa Balingasag, iyara ng kwaon, magyalag 30 minutos. Inana siya kakusog mo padagan sa motor. Muli o kinabuhan diya mismo sa Balingasag, ika din sa kamamanan, 30 minutos lang niya kwaon. So iyang dagang yun na, 120.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yapon niya tao, yapon eh. Alas 5 yung punto na magalang atong oras. Standby, magbalik tayo. Standby ni Magnum Angie. Kay upat ka tao nga na marigla kuno magalang ng bahad sa kinabuhi sa ilang silingan. O gireklamo. Standby sa doon niya magalang sa magbalik report sa mga kaubandugang. Painom-dom sa taong oras na naitatay. Alas 5:01 sa buntag.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
11: TTX 500.
12: Ako sa Jubilee,
13: sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin, gitistingan ako og inom
13: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
12: Sunod sa isa ka bulan,
13: normal na jud akong blood sugar.
12: 95 na lang.
11: TTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
2: Ang DTX pabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX pabanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection eh, kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX pabanid na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usahab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Oras, alas 5:05.
14: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Balik tama kala sa tawag sa tawag pura magkarabutang Buntag na Pilipinas ha. Ito oras kay alas 4, kung alas 5:05 na. Mapag-apoy klase ato mga estudyante karon na binasa kinibang elementary o high school ma. Oo, so napagyapon sila sa kalma-kalma pagyapon karon hatulat pagyapon siya kwan. Hatulat pagyapon mga igala sa sinyalis. Ito mas maayo na po kay para mangginikanan din sa magastuhan pa, di ba? Kaya ka rin na estudyante, gasto ba yung kayo? Ay, gasto kayo eh. Eskwila ka, isos baon sa mga bata, pagkaon pa, balon, hatod pa ni mo. Yaw niya, di mo magtanol pag eskwila, wagin mo yung nada.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Nang gingon, may ganang awagin mo yung nada, kundili mo magtarong og eskwila. Ginatod pa mo, gibalunan pa mo. Di, bakit magtarong pag eskwila? Lami bagin yung panglapanggaha.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Diba, dapat ka kong mga naguna-una karon nga nag-eskwila in town niya ilang una-una nila mura ba umangigsoon sila og naka una-una sila nga matay no dito ba sa yun ang kinabuhi ning gipa-eskwila tas ginikanan niya dito magtiwas og eskwila diba una-una o ninyo nang una-una landaan ba ilang mga anak mo sa congressman diba kay pwede na mo di mga eskwila anak mo sa congressman ay nag-eskwila nagagigkwarta yun ang eskwila undang. Sabi kayo, di man tanag si congressman, anak man tanag kayo sumag-uuma. Saan na lang. Diba? So, kamong mga naminaw karon pag-eskwila mo, ay mo sige kinaplo. Kay, ang kinaboy, dilite o tiaw. Ma-realize niyo ang pagkabot sa panahon nga, matay, no? May pag nag-eskwila ko, kay, wamang ko nag-eskwila. O sa mani siyang first name, second name, o sa mani full name, o sa mani. O sa mani, but pasabot, ani. Ba kay ma-realize na niyo mapuhon na minakong padalan mo kwarta sa inyong ginikanan o baka magpila-fill up mo mga gala sa mga pilapunon? Diyan yung ma-realize nga matay may pag nag-eskwila lagi ko na. So may meaning ani ha? So may first name? So may sure name? So may musa ko iswat ani? Diha na.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Ma-realize na niyo na puhon pag-abot sa pagdi mo mag-eskwila ang tarong. Ma-realize na niyo na magpila-fill up mong mga dokumento. Di mo malisot, malibog mo. Di ba? Malibog mo kay... So magini ha? Kalibog mo kay ani? So may... Kani yung pilapuno na ani? Kalibog ba kay lisod ba kayanig pilapan? Di ani mo ma-realize nga ang pag-eskwila importante yun. Ba, eskwila mo. Mintas na pa'y nagpa-eskwila sa inyo, eskwila. Karon medyo kalma-kalma mga ginikanan karon kay kuan man kinibang wa may klase so nakalingkawas sila karon mga panahona di ba nakalingkawas kuno sila karon mga panahona na sige may buntag ni Janro Escala kay namina ko ro Janro Escala karon iya ko nung ipanggreet ko nung iya mismong mga kaila ko no karon nga congressman og kuan kinibang congressman paingon mga gala sa gobernador sa Visayas Oriental, first district, second district, yung mga congressman, may buntag daw matun pa ni Janro sa Escala. Ah, sige. May buntag niyo na, may magaminaw. Sa tanan na monitor karon. Gikan sa congressman, ah, gikan sa gobernador, Jolitoy, paingon magigsoon sa mga congressman. First district o second district, Karen Lagbas o Bambi Imano. Ah, sige, pati sa ang vice gobernador. Jigjag Pilais, pati sa ang mga board members. I-appel na ito, iapo na.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Na di asap sa Medina, kuno karon may buntag sa Medina. Lami ra ba kayo naligo-liguan ng mga kwa sa Medina, eh? Bagyo'y makalupig iapo sa Medina. Lami iapo kayo naligo-liguan ng mga beach resort niya, sus. Tampisaw iapo ta sa Medina, sus.
16: Welcome to Medina, Misamis Oriental.
2: Ang Misamis Oriental karon grabe na ka mga nindot kayo. Maligo kag mga dagat, ato kag mga tourist spot, grabe ka nindot kayo. Biniwangan, Salay, Medina, sus, mga nindot kayo di, ay. Balingasag, sus, mga lami kayo sa nan pang ligo-ligoan. Grabe, kalami kayo pang ligo-ligoan nila mga beach diag, mga tourist spot karon sa Misamis Oriental. Gusto ka maligo, magdala lang kwarta, kayo mas maglaway-laway ka sa mga baligya. Biniwangan, ay kus, pagka nindot kayo, magkaigsoon niyang Berlin sa Lourdes niya, sus, pagka nindot kayo ligo-ligoan, ay, pansada na kayo. Kadiyanto sige tagligo diya kadiyanto pangit pa kay magigsoon pero karon dako na kay simbahan jos paganindot ba kay may gala silang boulevard. Baligo-ligo ka paganindot ka eh. Lahi ra gyud karon ang Misamis Oriental eh.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Motor og driver nakaligis kon og iro. Usay nahitabo karon. Kay matod pa may gala nga motor uban sa driver nakaligis kon og iro. Na sa balita og serbisyo ana si Magnum Sniper. Rande Kumba.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
17: Sige naman nga kay tabo mag-proceed sa mga balita nga punakotlo gikan diri sa atong area of responsibility sa Dakbayan sa Salvador. Alas 9:30 ang takla kagabi ay mag-proceed na itabo na Sontre, Barangay Mulugan. Gadagan ang motorsiklo o banusap sa driver o yung backrider mag-proceed. Girescue kini sa CDR Arimo sa pagkakaroon mag-proceed. Wala pa na ito magkuha ang alam sa driver aban ang iyang backrider mag-proceed. Si Minerva Escalante, 57 anyos ang punigon, taga barangay Kanituan. May ilan ng kani, mag-umpresi kay naka-helmet ang nasangpit o sang mabay, pero naka-angkon ka po kinigsamal sa iyang tuhod, sa iyang siko, bunga usab sa pagka-disgrasya, pagka-rasmag sa nasangpit o sang motorsiklo, human ang usak ka iro mag-umpresi, milabang kini sa National Highway, diri usab sa may Sontre, barangay Mulugan. So, gidala kini mag-umpresi direktamente sa may Northern Mindanao Medical Center kagabi ay alas 9 ang takna. Dugang niini mag-proceed karong adlaw September 8. Gisaulog ang birthday ni Mama Mire. Happy birthday Mama Mire. Atong nakontak mag-proceed si Mr. Loloy Dayot sa Divine Mercy. Alas 4 ang takna kagalina tayo sa muntag mag-proceed. Gihimo ang sirened manyanita sulod sa simbahan sa Divine Mercy o dili pa lamang dugay mag-umpersed, gihimo dayo na pagkuruna sa ulo ni Divine Mercy sa Mama Mary mag-umpersed. O karong alas 5 ang takna mag-umpersed, paghimoon dayo ang Santos nga Misa sa may second level sa Divine Mercy. Bana-bana mag-umpersed, kapin dyan sa 3,000 ka mga tao ang mitambong nini mga gutloas kabuntagon diyan napita usab sa Santos nga Misa sa may Divine Mercy. Taga Malaybalay, Bukidnon, taga Sambuanga, Hall of Northern Mindanao mag-umpersed, adunay ginaghanon sa tulang gikaingon mag-umpersed, nga tulol kapin kalibo ang bana-bana sa nanimba karon karong mga gutlo agyon, orasas kabuntagon, diyan napita usab sa Divine Mercy, pagsaulog sa iyang adlaw nga natawahan karong adlawa. Happy birthday, Mama Mary. Maingon usab mag-proceed din sa mong parokya karon, gihimo usab ang Santos nga Misa. Samtang-tang nagbigay usab sa ato mag-report mag-proceed, niya putas gawas mag-proceed. Nining ato karong parokya, diri karon sa among barangay. Muna mag-proceed ang ato ang balita ato sa bliyon. Happy birthday, Mama Mary. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagan salamat Sniper Rande Kumba. Ika salamat ni Sniper Rande Kumba. Itong oras alas 5.13. Ang atong oras mga nanay, mga tatay. Ala lupa data. Itong gusto man ayaw, hala pa na ayaw mo ah. Puslan man, wa mo mga di mo hilig og sayaw, hala pag sayaw mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ato sa tamay gala, balikan sa nato may gala si Magnum Hunter 24, Jean Luna, kay babaeng kapataya ko nung illegal nga suertres, arestado, estado yung Magnum Angie Alzado. Kaya na ako no'y matod pa mga gala, panag-ilog sa luna, nagresulta sa managsilingan, panagbangi. Sus, ka nag yuta lagi, panuway maging ng yuta yun. Diba, mas maayo bitaw sa mga kinibang mga nanay, mga tag-ias yuta. Sawa pa mo nang matay, bahin-bahin na kana inyong yuta. Istorya na takalong daw-daw na ng yuta kay so sin yuta gid labad gid sa ulo ng yuta eh. Nawatos dos magda 124, babay, gapataya ko ng ilegal suerte sa nakpan. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
18: Arestado karon ang usa ka babae human kinigingon gana sa pun matud pa sa presyon sa kapulisan gagapataya matud pa niini nga illegal nga sweatras sa nagkadaiya sa gere dili sa siyudad sa Cagayan de Oro kinisgutan nga kanang suspetsado na ila sa pangalan nga si Kimberly ug mulupyo matud pa kini tinha sa may barangay kamamanan ning atong siyudad gikabot siya nga magduma proceed nga nakuha matud pa siyang posisyon ang iya hapong mga gamit no sa pagpataya dili pa ilegal nga sweatras ug sama po siya hapong gidala nga 171 pesos nga beta money nga iya hapong nakolekta gikan usab siya hapong lugar ang mga pipila po no ka mga nahimo nga kliyente dili pa ilegal nga sweatras ikabot siya pagduma proceed nga taud-taud na gamon man na nisgutan usab nga babae apan tungod po lagi kayo sa kay dinala masapon kaya magbalimbalhin po lagi po ni siya magduma proceed no kay daghan po jug kataya po kaniya og tungod po lagi sa pinaka barato po pud gihang paghatag pagduma proceed nilot ani ini ni sugutan pa ay estado na nga parahon at tungod po dinhi po yang gihimo pud lugar nga paglabas sa tay gambling law tinipod sa ato nga nasud pero subot na Pilipinas kini sa magduma 24 J tuna sa bitaw og serbisyo magdubradyo.
2: Salamat Magdom Hunter 24 Jane Luna dito sa report ni Magdom Angie kay panag-iluga ko sa Luna nagresulta magkaras managsilingan sa indahag bangi kanilagi yuta lagi gabi yun yung yuta yun morning kapoy basta yuta na isigutan luti mo igsoon may gila mag-away tungkol sa yuta astilan kaya naman kayo mga igsoon ng mga hakob kay sa yuta pagtanaw na silang kagalingon nga magdi na sila mamatay sa kalibutan ba alam ilog si yuta ako ni Hab panigbason tamog sulod mo din siya kong yuta na mauna ni karon mao gina basta yuta away yun na so dapat katong mga nanagiyag yuta ayaw pag igna nga inyong mga anak mga buutan bahin-bahina ka ng yuta kung mahimo buhi pa bahin-bahina na ninyo kay ugmag mamatay mo ang kana inyong anak magpatay na ugmag iniluga sa yuta
19: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Tawagos na report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Angie Alsaro.
19: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Malama kasi no, aduna gid tay mga insidente magduma kasi nga dikin pud na to balikaya ana nga binani ni po mga panagbikel kung iskita na gid pud ang luna tungod lagi kay aduna po uban pud magduma kasi no nga gusto gid pud nga makahimo sa pag siguro nga ila po mga luna di gid pud makiwaga ya aduna po uban pud magduma kasi no nga mag-claim pud din pud nga sila ang nakibhangan pud dayon pud ilabi na kung aduna mga boundary na din pud magduma kasi ang hisgutan gibutyag gipatala dinis may police station na tukugon ang usa ka panagbikil magduma proceed dali nini po nga magsilingan dinas may barangay indahag ning atong syudad tungod lagi kay di man matud pa nga masulbad kung sila sila lang pud magduma proceed mo hinungdan nga gidalikit gyud dinhi amo po nga tubo sa police station tukugon tungod kay gubo tapod nini po mga nalambigil sa mga po nga insidente nga mahatagan uga kahusayan ang ilalim po nga problema uga masulbad na ang panagbagi tali ni ini po nga luna dinas may sentro kamakawan barangay Indahal usa ka 54 anyos mubay nga si Ma'am Nimfa ang midangok tinis mo police station tukugon og iya pong gireklamo ang iya po rin po masilingan nga po nila magduma proceed nga kinis Mr. Jonathan Stephen Dundon o ga Alex tungod lagi kay kininga luna magduma proceed nga iya matupang ipanagiyahan ingon nga gilapasan man po sa kanipong iya pumagi pang reklamo kaya naan naman ang tanong siya po ikaning title po siya ang property apan wadam ha nga nag-encroach gihapon kanipong iya pumagi pang reklamo magduma proceed nga ito po sa iya ang portion sa luna tungkol ganin ini both po niya magduma proceed no nga musubay lang git natin pa sa muhon kung asagit po ito magduma proceed nga wala na makita mo nga paglapas pa tungkol ganin nga dahil lahanan kining luna ugod na po iya apan sa version na sa ganini pong nag-iskitan po ng mga gipang reklamo nga sila magduma proceed no iko lamang nag-claim sa ilaha po rin pong portion sa luna nga ilaha po rin pong gipanagiyahan so buot sa sakto magduma proceed each party na himo sa pagbarol nga sila adunay katungod din nga portion sa luna at dinas may sentro kamakawan barangay indahag ng ato nga dakbayan o po rin sila po magduma proceed nga di po nila gusto po nung abuhian kini o ihatag nga po sa usag-usa tungod lagi kay sila man po na doon na matulpay mga gipang huktan po ng mga kaninga katungod po din yung pagbang magpasid o mga dokumento. Ganun naman giingon na nini po nga mga ibang reklamo sa mga pong reklamante nga si Ma'am Nympha. Nga bahala daw kuno nga pag makamatay. So bahala daw kuno mga presino sa mga nahihinundan. Nga ikablaka po siya po nga bahin. Tumulagi kini po niya buot po sangkot sa kaling nga dugoon po. Ang ilaha po nga pagparagwikil. Nini po nga luna. Dino sa mga barangay kamaka, barangay indahal ng atong syudad. Tungod dini, ang mga syudad sa karoon sa barangay Indahag nga Lupon aron nga magtagpo kini nga mga gipang reklamo ug kini pong reklamante ug aron nga mahusay kung unsa may problema la diha sa luna sa may sentro Kamakawan barangay Indahag ning atong syudad. Balita nang hipos gikan sa may PlayStation 2 kugon kini sa 220 ang jaw sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Daga salamat sa battery report pinagi ni Magnum Hunter 20 Magnum Hunter and G Alzano gikan may kalas ang lokasyon na karong buntaga.
19: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Kina basta luna may gala kasagaran gina na magsuon mag-away gyud tungod sa yuta. Sos you know ko pastilan. Ah, sige. Oo. Parayon sa tasunahan mga sukit ni Kaminaw. Anay sa tani magnuminso kay mga karaan ko ng taxi sa syudad, posible ko ng mga phase out tungod sa mga bagong unit karon nga mga EV, electric vehicle. Niyan itali sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Mincho kabaktulan.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
20: Gikinahanglan ma-phase out una ang mga daang taxi kung manugaling magkuha og unit ang atuang mga transport group o mga gitawag nga electric vehicle kung EV vehicle unit gikan sa Green and Smart Mobility kung GSM. Kini ang pamahayag ni Kagawad Roger Abaday atul sa gipaygayo na nga regular session sa City Council kagahapong adlaw nga tungod sa dako nga kompetisyon nga pag-abot sa mga modernized nga klase sa taxi diin nahimo nga dakong kompetisyon ang pagsabay sa mga tradisyonal niini o mga karaang unit gikan sa atuang mga transport group.
21: Abaka, giyang ko naman nila nga ma-peace out sila kay namuhadap na doon sila sa bagong teknolohiya kaniliging green taxi electric taxi no? Pero nung lagi naghangyo sila nga makadagan doon sila kadagaan sila unit na ma-operate sa dili na madugangan o kadaganon ato ilang daadi na ito'y padagan o dugan pero katong daadi naman padagan pero muna ilang agreement nga hindi na makakuha para matagaan sila o kanang unit no? So
20: ang pamahayag ni Kagawad Roger Abaday, ang Vice Chairman sa Committee on Public Utility sa Konseho sa Siyudad. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Stilan niya iba. Ah, sige, naunta lang kung siya'y susunod nga kabanata ni Magala. Okay, kubao mang galing na. Dawi yung bago pa kayo mong unit lugar sa kuan. Unit di mo sa white taxi. Di, padayon na sa di mo na kay sinaw pa kayo. Mas nindot yapon sa kyan may galang mga taxi yun yan sa ato kay tanaw na gano'n mo ng bugno mag yapon kayo ng mga taxi na to. Di ba? Siya kay dauton na kasi dauton tanaw na gano'n sa kyan ni bugno o gano'n kayo na oy. Ay man nag mga sayo na nagmakina may galang mga sagaran niya, bios. Diba? Abansa ka ng mga bago, ganun nga abansa ka mga tag-as. Bugno, kaya pong kaisakyan eh. Diba? Labi, kaya pong kaisakyan. O, tanawa gani, diba? Lami kayo. Boss Rick Doms gani, sigigig sakay, kada exam, sakay, taxi. Diba? Buntang ni Boss Rick Doms niya. Kumusta man niya, Boss Rick Doms? Ah, nindot ba kayo to'y imong kuan, Boss Rick Doms? Kita ko ba, kita ko, nindot kayo eh. Oh, pitik kayo, pitik kayo. Oh, pitik kuno kayo, matod pa na pitik kay Brad. Patsada de kayo. Sige, Boss Nick Doms. Oh, pitik kuno kayo, uban si Jongjong ba? Pitik kuno kayo kanaway, pitik kayo.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bea isa may gala kay api kita na api kita sa oras may gala sa ato panag-uban sa ato nga programa karon nga buntaga. Ay sabi kay truck daw na stuck sa wiring nag-cause sa og traffic sa Puerto. Magnum Jane una, kumusta na sa Puerto karon kay traffic ba nga Magnum Jane?
19: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Live na karoon kini sa maya Puerto Magdoba, Cuisino din na dunay nakita po din nga nasangit nga wing van ni inilugar nga kiti wiring hapon
2: din. Walang disgrasya gabi o lahi po din.
0: Karoon din Magdoba, Cuisino din Magdoba, Cuisino din lang yun daunahan gamay sa police station itong naagian karoon lang. Ikaw lang kayo doon kayo ta nakaaginod Magdoba, Cuisino mauto nga ato ang nag-ibak life. Pagkatong lala. Duhana noon ka truck. Wala gini karun na. Iyahang na lihok ang atubangan sa kining truck na unang
2: ano, nasangit mo lang mga truck as magandang puste niya?
0: Di man magandang puste. Laylay man yung kini bitaw. Kaning mga spaghetti wire bitaw.
2: Sa mga wire na kurinte sa sipal ko na? O, sa mga...
0: Dili pa na ito mapiyo. Magandang puste niyo ka.
2: Ay, nagpaduol na yung si kurinte na sipal ko. Delikado ta diha.
0: Wala gani lagi pagian karon.
2: Kung internet lang ang wire, away problema kung internet
0: lang. Basta ara ba ang kining daplin sa dalan karon magdang freezing inay nang mga wire nga nga putol bitaw. Oo, mo na nga delikado niya karon.
2: Ang isa ka. Sipal ko karon natoy patanaw na kay antik ni sipal ko.
0: Mamaliw ka sipal ko kay grabe ka traffic kita.
2: Antik ni sipal ko mudas mag basta risunog ani ay antik ka ni sipal ko.
0: Ya, ani mo kung isuda ni nga kining attack bitaw wing ba ni nga San Miguel ang nakatatak. Mo yuna nga naka kinilog ay nakasangit at yung wata sa video sa Magdum Live Magdaba Presidio. Muna siya yung una nga nakasangit at yung wire niya. Kiniting ALPS. Muna siya ang mahulog ito ang katumban sa iya nga ligid ang kining wire nga sobra lugay sa kilid nga mga nangabugto. Tugod po lagi kay nasungag ni ini nga usaka truck. Muna karoon nga libre na noon ang sasya Magdaba Presidio. Tugod po lagi kaya iya mga natanggog po ng ulo nga bahin. Ini lugar nga truck nga San Miguel kaning una lugar nga nakasangit ani nga wire na tandog bugay niya no kay perti mataong nasambol ni pag-ayo siya nga uluwas nga bahin ang kining naiskutan po nga wire mo na po nga gaduduha po dog agi ang uban po nga mga sakyanan kay nangagugto lagi Magdaba Presidio. Nakaputol ang kining nga wire nga iya lugar nga sungag din mismo no sa may Puerto. Hindi siya, nakatagok din siya sa pika sa naiskutan nga wire, pero lay-lay siya Magdaba Presidio compare sa uban na mga wire din rin noon niya. Daggan po din siya nga wire Magdaba Presidio. Dili siya ingon nga kanabitong tagduwa, tuloy na na. Kanabitong nga mga ipahipot-ipot, nagaling din siya Magdaba Presidio. Pero tungkol siya
2: sa lay-lay.
0: Basin po Magdaba Presidio. Di pa natawa po yung karoon. Pero nakakos din siya traffic both sides yun no. Ang padulong sa Bugo o gagikan Bugo, padulong po sa sentrong bahay sa mga syudad. Minutan yun yung Magdaba po tinaitabo po nung disgrasya din he doon sa ka wing van ang nakasunag na kaninilugar nga mga laylay po nung ito ay ring po din yung mismo no sa may puerto ng ato nga syudad. Ika din sa mga lokasyon sa Pilipinas, kini ito magamari sa Dipo, Jamie na sa bitaw, Sir Busho, Magdabracho.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat sa Demander Jean Luna. So inahin nilang tagpunagan diya sa puerto kay ay wire magigsoon. No, di man yun na disgrasya. Wire may hinoon magala pero sagaran na ng ubos o kuan, mga wire, mga internet. Di gintong mga kurinti kay kung linyas kurinti, ito mas tagas naman na. Liba? Di man liba ubos, mas na linyas kurinti. Taas na yun na ang linyas kurinti. Gawas o matumbang poste. Pero kanang mga nas ubos may gala, aw ka na. Mga wireless, mga internet, ay kasagaran may gala nga makinibang igo sa mga truck kay ubos na mga nila ibang butang. Diba? Niligid nga tag-as yung kaiba. Ubos na mga pamutang. Di, pag-agi sa, kuhan ah. Pag-agi sa truck ah. Sangit mga igala.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Api kay kaitas oras, mga sukit din ako. Salamat kay pasensya kay nga wana ko na kinibang basa ha. Inyong mga mensahe. Oo, oh, wala na ako nabasa inyong mga greetings mensahe. Kay Apike Mangkos Oras yun. Sige lang. Ugma mo, kuha na ta ugma mo. Basa na ta ugma. May muntag ni Ma'am Kindi Kirol ng Batak. Shout out kang Nanay Ramuna, Kindi Hapoch, and Pastor Harold ng Batak. May muntag din mo niya, Ma'am. Shout out sa Tanan, Tagabulwa, Magnumibbe, please lang. Minaw sila karun. Ah, sige. Taga Patag CDO monitor mi karon magdamibbe sa buntag na Pilipinas. Salamat kay sa inyo magmonitor ha. Daghan ni mga viewers ug listeners nato, salamat inyong tanan. Magnum FB, may buntag din sa Makasandig, Minaw Mikaron. Kantay sa si Mama Mary, Magnum FB. Matun pa ni Grethel Boris Idon, may buntag din Ma'am Grethel. Ma'am Arbic Karlstad, may buntag din Ma'am Arbic. O tanan, nag-monitor sa atong programa, mayong buntag sa atong tanan. Ambo tas Ginoo nga tagaanta karon ay sa grasya kay ang Ginoo na sayon mga igsoon. Si Rinbit Sinyan may buntag sa kuno diya sa Kidimbang Naminaw kuno siya karon. Sige ba yung buntag diya sa imong lokasyon may magaminaw. Ning sayo sa kamuntang kon. Wa na tagang oras may karang mga sugod sa ato para kuman sa tagang programa kada buntag buntag na Pilipinas. Ambo tas Ginoo karon ay nga tagaanta grasya kay ang Ginoo na sayon sa tanan. Kumuampo kas Ginoo tagaan kay grasya. Pero ang tao ma dili maampoon layo sab sa grasya sa Ginoo. Usa kita kinahanglan mag-ampo sa Ginoo para duol ta sa grasya. Tabaan ta sa Ginoo sa ato mga problema. Magdalang sa blangin ko sa gawas ng kadiri mga tawala ming kamahanan, maglaim ang barugan ko sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:30.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
22: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
23: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
22: Mighty C
24: mapalit sa mga butika para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix
24: mabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Kung anay gana? Masigma yung diabetes ka na. Pag DTX pabandad na, DTX pabandad doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound ebiktibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabandad, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabandad mapalit sa mga butikas kaging Dior o Misamis Orital. Labi na sa Bayan Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotan sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Capis Street, Cagayan University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
26: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
27: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
28: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
31: Aha.
30: Daw may cyst balahaw. Rihigil si Tano ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
29: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Nga naman?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Oras mga balita ta sa Magnum Lokal. Dua ka tao patay, humaan malambigi sa diskrasya. Tali sa truck sa syudad o lalawigan. Magnum National pagpasaka o kasong plunder bato kag kani House Speaker Martin Romualdez. Nagpamatuod nga seryoso ang gobyerno sa pagpanubag sa mga nagpaloyo sa anomalya sa flood control project. Magnum International unom ka tao patay tungod sa naugdong gambalay sa New Delhi, India. Magnum Business DA nagangyo og dugang usa ka bilyon ka pesos para sa ESF vaccination subsidy. Magnum Entertainment Yeng Constantino gipambit nga nag-audition sa six pump kaniadto. Magnum Sports Olympic spot target usab sa Team Philippines sa ASEAN.
3: Magnum Morning News.
4: Mayroon, kumusta ba yung muntang garong adlaw-adlaw garong Martes? 8 ang pitsa bulan September 2026, kinimating balita, Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum NG.

0: nagsuguro siya ang pagtinabangay sa nasangpit niya mga nasod alang sa kalambuan sa tagsatagsa na ekonomiya.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal. Patay ang usa ka 34 anyos ka motorista o man mabangga sa usa ka trailer truck sa Upper Puerto Ning Sunod na nabiktima nga si Oliver Carpio na taga Matik Labiriami sa Miss Oriental. Matod ni Lia Carpio igsoon sa biktima nga panulong pauli ang iyang magulang dihang nahitabo kini ang insidente sa kadalanan. Gibutiag ka posibleng wa nabantayan sa mga biktima ang truck nga iyang gisundan hinungdan na pasok sa likod gabahin human kini na sangit ang karga nining wa sa kurente, rason sa pagkatumba sa poste o nababag sa dalan.
3: Pagkato naman ito na naman siya sa funeraria, gidala na din siya sa sabal kay para i-confirm yung kamatayon. Pero pag ato gid sa rescuer, patay na gid siya din. Ang istorya gid ito sila o poste. Gayon, ay ka ng car ba, nakaali sila o guay, kay para sa pagkakas sa kyanan, nakabangga sila o poste. Mutong nihonong sila. Tulang ang naman na din ang kadaghan ang mga tao kaya ang puste na makababang naman sa dalan pati ang mga wire. Muli ito, nagtapok-tapok na ang mga tao na nabantayan na naisa ka motor nga palit lang nga ni bangga sa ilang buwan balikod. So kaya ay po mong nagtapok ang mga tao kung marag ni paliyagin niya. Daghan ang mga tao traffic pero wala din siya naka-brake. Wala din siya naka-apply brake. Naka-helmet din siya kay kuan ang nakaayon ang pulis nga wala nang helmet kay man sila naka-recover pero sa mga video man good kay na siya helmet nga nalagpot ay sa layo kuan lang sa kuton sa kanang kuan para sa mga anak ang tagiya sa sakyan nan din ang amo pud ta kong kuya siya ang mag-cover kanan taman sa maplas sa akong kuya pauli na siya sa bilya kay ikan na siya sa alai kay nagtrabaho driver mo siya backpo din pauli na siya sa bilya kay naman to yung pamilya doon sila nag-abang. Driver, ang tag-iha nga mo, ilalit sa buton mo, hatag silang financial para sa mga bata.
0: Pamahayag doon ni Lea Capio, igsoon sa biktima.
4: Samtang patay usabong sa kalalaki nga mitabok sa dalan sa barangay Bulubulo, El Salvador City, Misamis Oriental ug nalatayan sa truck nga kargado sa mga butilya sa soft drinks. Ang biktima gilang si Jason Dahan, 37 anyos, nga taga barangay PSB sa maong syudad, kinsa giingong lango sa ilimnong makahubog. Samtang ang driver gilang si Rinaldo Nale, 46 anyos, nga taga Kibawi, Bukidnon. Matod sa otoridad nga nisulay pa sa pag-brake ang driver sa truck apan ulahin na tungod kay wala ni ininapungan pa ang paglaho sa mong sakinan. Nunot usab sa waadamhang pagtabok sa nahisgutang lalaki. Tungod din eh, gawas nga nalatayan, naguyod pa ang lawas mga biktima nagresulta sa fatal injuries. Sa pagkakaroon, gikustudya na sa El Salvador City Police Station ang maong driver o ang truck na nalambigit sa maong disgrasya.
0: Alas 5.43 ang atong oras, PhilHealth 10 nagpaygayon og training sa mga private school sa Iligan City. Sa balita ako, Sir, Bisyon na si Magdob Hunter, Faith Velas.
5: Nagpahigayon ang PhilHealth Regional Office 10 og training of trainers sa PhilHealth Learners Manual alang sa mga private school sa Iligan City. Mitambong sa maong kalihukan ang 25 ka mga magtutudlo og representante gikan sa nagkadaiyang pribadong mga eskwelahan sa syudad. Gipangunahan ang maong diskusyon nila ni Merlin Itz Evanes, Head sa Public Affairs Unit, og Maria Rodela S. Monsanto, Chief sa Field Operation Division. Gipasiugdan nila ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program o ang Universal Healthcare Law isip mahinundan ng lakang sa pagpalapad sa akses sa serbisyong panglawas. Ang maong training nag-focus sa prinsipyo sa social health insurance katungod sa mga membro o health literacy nga itudlo sa mga estudyante. Sumala sa PhilHealth 10, pinaagi niining inisyatiba mas mapalig-on ang healthcare literacy sa sektor sa edukasyon, pinaagi sa pag-andam sa mga magtutudlo, isip mga advocate, arang masayong makatunan sa mga kabatanunang Pilipino, kabahin sa universal healthcare o sa financial nga protection. Balita na hipos, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.45, Nia Tan nagmonitor sa kahimtang sa mga umahan tungod sa haze. Sa balita o serbisyo na si Magnum 34, Gene Luna.
6: Nag-monitor ang National Irrigation Administration, Cunia Region 10, sa kahimtang sa umahan sa Northern Mindanao tungkol sa haze nga nasinati sa pipila ka lugar. Posible matod pa ang kapaka-apekto ang dugay o kabaga nga haze sa mga tanong tungkol sa pagkunod sa kahayag sa adlaw nga gikinanglan sa photosynthesis. Ang mga partikulo sa hangin na himuusab nga

0: dahon sa tanong mong makaapekto sa normal nga pagtubo niini. Bisan pa niining iskutan usab nga magdevelopersin, padayon ang pagpuno ito or sa near vision dyan, aron masuta kung adunay aktwal ng epekto ang haze sa mga umahan o sa mga pasilidad sa irigasyon ni Kabutsyag. Adunay na yung mga gipang deploy ng mga personahe aron usab nga magsusi ang people ka mga umahan din sa region dyan. Kaya labi na, magkita po din ino sa Northern Mindanao. Ito na po din mga dagko sa mga umahan nga usap po no sa naka tabang sa food security po din po sa ito nga na food o galino ilang ikabalakan nga maka-apekto yun ang baga ang hay sa ito nga kawanangan tungod po lagi din na makalusot ang kahayog sa adlaw. Sa pipila gid ka mga umahan ang mga nga maapektuhan ni ini gidasig usab ang mga mag-uuma nga magpabiling alerto ug musunod sa mga pahimang sa mga otoridad samtang padayon nga ginasuway ang kahimtang sa hangin ug panahon. Balita gikan sa near region dyan. Isi magdumahagi ko ni Paul Jane Luna, sumita o sirbusyo, magdubradyo.
1: Gisiguro ni Engineer Franklin Dagkuta, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association nga stable ang presyo sa buga sa kamerkaduhan sa Dakbayan. Kininunot sa kabalaka sa uban nga posibleng maapektuhan ang supply o presyo sa buga sa malabay mga bagyo. Mato ni Dagkuta nga bastante ang supply sa import rice o galakip na sa lokal nga bugas ning panahuna.
2: Wala man may tawag na ito nga na apektuhan ang presyo sa karon sa kuan kay daghan magugayo imported nga bugas gikan sa gawas na gikan sa Myanmar, Pakistan. Kuan man abi gina ko gumuabot na og 60, wala man ang katormang ang nisaka nga presyo katormang duha ka tulo ka sikat nga brand tong Yangchow, Bia ug Alas na instead nga 50 na nasa 56 ang kilo. Pero there is nga uban ng mga variety nga gikan sa gawas para ato raman man baligar raman gina mo 40, 42, 43, 44, 45, 5 ang kilo. Below 50. Walay kabalagang kay ako ganing amigo nga local sa Valencia na nawag karon ugma ko ron na imo manaog na ako ilang bugas na dandun na sa kugon nang tala ko sa presyo barato raman yapon man wala man mo saka.
1: Ang pumahaya, Engineer Franklin Dagkuta, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association.
3: Alas 5.48 ang oras sa rentoon nga pamaagi posible imoon sa sudan alang sa mga EV unit sa Green and Smart Mobility Company. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Mincho Kabaktulan.
4: Posibleng adunay rent-to-owna nga pamaagi ang pagagamito na ni City Mayor Orlando Clarix Uya aron sa pag-avail sa mga bag-ong electric vehicle unit gikan sa Green and Smart Mobility kun GSM nga company atol sa usa ka kasabutan niini tali sa lokal na kagamhanan sa atong syudad ngadto sa maong kumpanya nga aron nga makabatuna sa maong klaseng unit ang atoang mga operators sa mga transport group aron sa pag-adapt sa modernization nga programa.
5: O sa kapitada kay posible nga ang yun ni Mayor nga naay rent to own nga ihimuon sa ang GSM nga lugar, I don't know, marag 200 man siguro to nga i-rent to own iyat to sa mga driver o operator sa Cagayan de Oro. Kay second, napadayag magod ang kapitada o ang mga uban lugar na hindi sila supak sa EV. Ang ilang supakan lang is ang kanang foreigner ang tagiya. Muna, atong tanawon sa dayon kung nakabiolate ba sila sa balaod kay kinanlan maginay partnership ani nga Pilipino. Nga dili ito taligit tanan nga foreigner or foreigner. Kinanlan magod nga atong tanawon sa kay kung ang riding public, pabor kay sila. Diba? Kaya,
4: ang pamahayag ni Kagawad Enrico Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Nanganab na mga person deprived of liberty kung PDL sa MOPJ sa initaang ng lalawigan alang sa pag-display sa mga Christmas lantern. Kinihan kinuig ng kalihukan sa mga PDL nga makakwarta aron na dunay mahatag sa mga pamilya panahon sa Pasko bisan na paman o gana sila sa selda alang sa mga giyatubang nilang kaso.
6: Namalit na yung materials kay aron makainihinay na sila gimo. Ligyan ka po ng lantern. Kaya maamuan niya mag-coordinate bis ka kaya nung asa lang o pwede man-display ka lang asa na mga ma-displayan na katapang agyanan kaya na maklaro. Isa sa plano na ako sa inyong station gani. Pasig na yung mag-order wali na mga munisipyo amo sa maligyan niya po. O order din mag-imo lang may man-display then madawat na nag-order tayo.
1: ang pumahayag ni MOPJ Provincial Jail Warden Rogelio Labor.
3: Marinatan nagpatuman og hugot nga safety port inspection sa mga barko. Sa balita og serbisyo na si Magno Mato 34 J. Luna.
0: Ipag-usgan sa Marina, kuna Maritime Industry Authority o Marina Region dyan ang safety inspection sa mga barko aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero o tripulante. Gisusi sa mga personal sa ahansya. Mga kahimtang sa mga barko, lakip ang safety equipment at uban pa mga kinanglanon haron sa ilugan kong pananglitan na doon ay mga depekato. So, kung yung mga barko mong dumapresi, dilikinin nila mapabiyahe. Gapay nung dumanusag sa Marina Region siya ng mga operator at tripulante sa pagsunod sa mga safety standards o regulasyon o dilikin sila mag-overload sa mga pasahero o mga butang mong dumapresi. Naroon na siguro po yun, no? Na malikaya na mga insidente sa tanggabiyahe sa dagat. Hindi inigipay mangnuan usab ang kinilugan mga gihidor mag-dumapresid nga mag-amping sila tungod po lagi kaya ilahap po nga gipasalig po mag-dumapresid no nga sila po mismo sa Marina Region dyan. Ilahap po nga siguraduhan po ng ilang kaluwasan tungod po lagi kaya na may mga instances po nga medyo mapuno po sa haze no ang palibot po mag-dumapresid pero hinoon wala pa man po yung advisory ka sa Marina Region dyan kung masuspendi pa ng iskutan po lugar nga biyahe kasi pagkakaroon ng dumapresid lugar nga niskutan po nga biyahe, padayon po manggihapon magdumang prison no, ang biyahe sa pipilato ka mga barko, dili po sa syudad, kagayan na di oro, labi na sa pantalan, ito magdumang prison, dito may makabala. No, kalino, padayon matod pa ang pag-monitor, inspection sa ahansya, araw masiguro nga mga barko, nagservisyo sa mga pasahero, nakasunod, banaan sa kaluwasan. Agikan sa Marina Region dyan, kini si magdumang rin ng deporging, doon na sa bitaw, servisyo, magbradyo.
1: Nagpahimang nukuroon ng CDRMD sa publiko o kalabot sa kainit sa adlaw o sana sinatian po na itong haze nga gikan sa nasud sa Indonesia. Mato ni CDRMD head ni Kabagat nga kinahanglang sundon sa katawahan ng mga gabayan is si protection sa ilang lawas sunod sa kainit ni inipungato ang panahon.
7: Well, adi kita to kung kumpiyansa ano ang kainit karon as forecasted earlier nasa 40 but always nga nang anticipate na to nga mo increase sila. Well, kasaka po ng kaning atong adlaw no ang oras so bantayon nung kayo di pagkumpiyansa especially sa haze wear the mask always as recommended sa atong health officer nga si Doc Dilia para malikayan ang possible nga sakit na matak sa tuwa.
1: Ang pamahayag ni CDRMD head ni Kabagat.
3: O karon sa atong Magnum Barangay News Update. Nakoronahan si Mutya Grizel May De La Cruz si Mutya ng Bunbon 2026 ato sa Grand Coronation Night gabi. Gipil din ni La Cruz ang siyam kabutya sa maong pageant. Ang Mutya ng Bunbon 2026 sa ka-highlights kini sa Tam Bani Ba Festival sa pagsulo sa ka 30th araw ng Bunbon o gumamot usap kapistahan sa patron Senior San Nicolas de Tolentino. Aniya ang Q&A portion ni Mutya ng Bunbon 2026 Glizel May De La Cruz.
8: If I were to be given the opportunity to lead with very limited resources, I would prioritize my advocacy, Bantay Maybay, our short life, our life, and our future. I would bring together our fishermen, the women, the youth, and especially to the families to protect our coastline, because I

0: Maugato ang samtang ang first runner-up usab si Kaisha Kumoto ang tubag ni Glizelle May de la Cruz. Samtang first runner-up si Claiza Teresa Dambas o second runner-up Mucha number 9 Caris Ray Mathea. O karon sa atong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Dili unta magalang traffic magala diha karon sa may Puerto Rico kay nagidi ang bukog karon maglunjin luna kubo sara maglunjin luna.
2: Magdi-buffer si na wala ta karon sa Puerto magdi-buffer si na nata din sa may Captain Vicente Roa switching atong syudad diin lausaw sa noong dagat sa trapiko pero ganina pagbiya nato rito sa may Puerto magdi-buffer si nakabukog pagyud gihapon no ang dagat sa trapiko rito karon na sa air tugot palagi kay wa pa may niabot po do nga mo rescue po sila dadto gan trapiko sa San Miguel nga mo'y naka bangko gitingin ni lugar nga wire po magduba first aid, no? Pero tumulikan din yung magduba first aid sa ato akong alokasyon ni po nga panahon na gawas sa may puerto, maura may traffic karon. Pero din yun sa may Captain Vicente Roa, pwede rin sa may Yadjo Arbora magduba first aid. Wanay ang ngayon kabalakas. Lagi kay Laoslaos ang dagan sa traffic. Kung iskutag po ito panahon, karon magduba first aid, dili man po da, dago magduba first aid noong maayong man po noon ang dagas ko nga panahon na niining tap na wala po yung mga pagulan-ulan. Apan, landong magduba first aid. Tugod po lagi ni pong pabilin po nga haze nga ito po nga masanatihan. Niini po nga panahon na galinos mga bukid nga bahay ng first aid. Naging mga pa-observeran na ito nga dili kay maklaro nga mga bukid magduba first aid. Tungod po lagi kay nakatabon gid nga haze po da ipo nga orasa magduba first aid pero inuho no atong observeran padayon gihapon sa pagsulo po ng mask pipila ka mga tao just sa gabi oro labi na diri po sa may merkado na tinamatik din po nung gagamit face mask pag magduba first aid protect po sa ilang mga kaugalingon gikan din sa may Captain Vincent Segawa Street ng atong syudad Road Hunter kini si magdumhagi 24 June luna sa beta og serbisyo magbradyo
3: ug karon sa tong Magnum Haze update. Subay sa pinakabagong air quality monitor ng gikan sa Environment Management Bureau kan EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 102, sa Taguluan 139 ug sa Iligan 192. Samtang City Health Office nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping umuhimo sa gikinhanglan mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Di kaya nang dugay nga pagpabilin sa gawas ila binako makita ang haze ug limitahan ang pagwas panahon sa untog hangtod sa hapon. Kinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo. Ilabi na ang mga bata at igulang mabdo sa ganunay asthma, allergies, mga sakit sa kasing-kasing ang respiratory system. Pagsulubog gustong mas, mas maayo kong N95 kung magawas mga lugar nga baga o klaro nga makita ang haze. Sirada na sa mga bintana o kultahan kung hindi maayong kalidad sa hangin at malikaya ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit ng electric fan o air purifier kung adunay mga makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa Pinoyanan. Pag inumog igo ng tubig o pagkaon o mas sunsyano nga pagkaon aron mapaligon ang panlawas ug respiratory system ug magpabili ra sab nga updated sa opisyal nga mga pahibulo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office DNR-EMB ug uban pang hingtundang mga ahensya sa gobyerno.
0: O karon sa Magnum weather alert sa pag-asa.
1: Magnum weather alert.
0: Justine Amaro, good morning.
4: Buntag kalma, yung buntag sa mga tukisig paminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw, ang localized thunderstorm na nagpadayong kininga naghatag og epekto sa tibo sa Mindanao, mga sinati lang pa sa panalagyang pagdagong at sa mga panganurod ng kalangitan na naigyan sa mga pagulan kila tuga sa panalagdong labi na sa hapon ng saga dito. Posibleng hapon ang mga pagbaha o pagbahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 35 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang kanina ng alas 5:33 sa buntag ug musalop ng alas 5:46 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:59 sa buntag. Mauna atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
1: Magnum weather alert.
0: Alas 6:00.
5: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa mong BP? Pag may TC ka na adlaw, ang may TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. May TC adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, temutang sa Market City. Agora lapasan kagayan diuro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
10: Oras alas 6:03.
11: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Magnum Morning News.
13: Para yung tamay gala sa mga balita, dinita karon sa atong market news. Nas Kugon Market karon Magnum 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
14: Live sa karoon dili sa Kogon Public Market Magdumal Free Seed in papiling maintain ang pipila ka mga presyo po nung sarang unang palaliton po din yung mismo sa nisigutan ng merkado. Una ta sa bugas Magdumal Free Seed din ang Yangshao na asa 54 pesos per kilo. Ang Princess Bay na asa 55 pesos per kilo. Ang Jasmine Rice na asa 53 pesos per kilo. Ang Red Rice na asa 63 pesos per kilo. Ang Seven Tonner na asa 54 pesos per kilo. Ang Valencia Rice na asa 54 pesos per kilo. Samtang ang Karneng Baka, unod ni ini na asa 430 pesos per kilo hangtod sa 440 pesos per kilo. Ang Ribs na asa 340 pesos per kilo. Samtang ang Karneng Baboy, yaha po nga uno din na asa 330 pesos per kilo. Ang paha 330 pesos per kilo. Pork chop 330 pesos per kilo. Ang tigil 270 pesos per kilo. Ang ribs 280
13: pesos. Inayon na gamay mong monitor ba kay gab feedback gamay maglun din. Inayon gamay para
14: sana magduba pricing. Oo. Nahasa 280 pesos per kilo sab ang ribs ni ini po nga karne nga baboy. Samtang ang karne nga manok magduba pricing ang choice cuts ni ini na asa 150 pesos per kilo. Ang tiil na asa 120 pesos per kilo. Ang liog pud og ang ulo parehas gyapon na asa 120 pesos per kilo. Samtang nang atong isda karon magduma proceed ang kutob na asa 200 pesos per kilo. Ang bangus depende sa size niya magduma proceed katong gagmay na asa 180 ngadto sa 190 pesos per kilo. Ang tilapia 160 pesos per kilo. Ang bariles sa 500 pesos per kilo. Ang malasugi sa 700 pesos per kilo. Samtang ang panakot, ang bumbay na asa 120 pesos per kilo. Ang ahos 140 pesos per kilo. Ang atsal na asa 70 pesos per kilo. Ang luya na asa 60 hangtod sa 70 pesos per kilo. Ang kamatis 70 pesos per kilo. Ang limonsito 20 hangtod sa 30 pesos per kilo. Samtang ato pong utan na sita 100 pesos per kilo. Ang palaya 80 pesos per kilo. Okra 80 pesos per kilo. Ang pechay 90 pesos per kilo. Ang kalabasa na asa 50 pesos per kilo. Samtang ang talog sa 60 lang to sa 80 pesos per kilo. So far, madama po yung silo. Tayo na matigdan ka rin, no, doon ay pag-usap nga sobrang kataas po, no, nga patong sa presyo ni hindi po mga nagunang palalito dito sa Cogon Public Market. Niya ato po na matikdan nga ang karon gyud magduma presyo daghan ka pamalit kay naa gyud no sa mga isdaan, isda? Mga karnihan mo na ato na matikdan no kay sa taas.
13: Pero wala barato mag isda siguro karon kay wa may balod ka isdagat karon kay tinginit man magdiyan wa may bagyo-bagyo.
14: Oo, sa pud na na magduma presyo pero sa pagkakaron mo ng presyo gamay pa gyud ang mga nag-abri man gud dinhi magduma presyo dili pa ta na nag-abri ba. So tukoy ko lagi kay sayo pa magduma presyo mo pa lang ni ato nakuhan pud og presyo ni
13: ini. Dili ta na baligya karon dai nga buntag sayo.
14: Dili gyud sa tanan magduma presyo na paiban kay wala pa sila nag-abri or og bat
13: baka. Dapat mga negosyante sayo gyud na magdumjin alas 3 pas kadlawon wa na kayod na para karon karon pa ka mamaligya wala na nagansin na kasuban.
14: Magduma presyo kay sayo biya po ni mga mamalita yung makita niya ta diri mo ni presyo dagan. Kaya kayo ang mga kapamalit karon ang kung pinaka ubos gid karon mga duma proceed nga mga nag-abri kinaha sa vegetable section di pa gid dingon nga totally tanan di pa gid dingon nga katunga pud ang nag-abri gamay pa gid kay nag-abri pud karon mga duma proceed no kay lagi uban kay gikan sa ubos masaka na pud sa taas kay bitaw na mga presyo sa taas na pud sa ubos ga pamaligya nya bag-o pa man pud sila nangipos karon mga duma proceed. Napayuban ni Kamulo pagpanili, kaya lagi gilinduhan po nila nila kapong pwesto niya. Balik na po nila sa asun ng imprisid, no? Kaya para po, pamalikya po sila. Muna lang yung strategiya karun, magduma imprisid nga sa po nga namatikdan, kaya namatay na pangutanan ganina. Ano lagi nga, wala pa kayo mga gaabri, ang uban din mag-imprisid, gayon mo po nagpwesto po sa ubos, no? So, depende na po na sila po nga diskarte. Kung magduma imprisid, wala matay namatikdan din rin sa malugar kanina, ito, bitaw nga daghan kay mga basura. So, magkakaroon magduma imprisid, sila naging mismo po ang mga gahipot, no? Sila na ang kabutang bitaw sa sako, magduma imprisid, para kolektahan na lang po dahil po din yung lugar nga garbage truck magduma imprisid, no? Ang nila po mga basura, kay kanina ito, daghan pa dito, pero karon minus na gusto magduma imprisid, no? Mga basura pero ginagmay na lang dito mga imprisid din kay tantong pare sa una nga din wita makita ang tao kung mabaklay. So karon natong namatikdan nga na-organize gyud siya magduma imprisid ni mismo po no ang mga ga-collect pag basura sayo po diretso sa kabuntagon po ga subay po dinhi po sa mga area para po no kung paghayag na dili na po siya bitawon nga sore eyes po ug makabalda po sa dagang traffic ko. So daw po lagi magduma imprisid kay hinlo naman po ang kadalanan. Galay atong gituyukan gikan diri sa Captain Vicente padulong sa Mayor Borao Usmania. Tay na matigdan pud kayo no ang mga gapamaligya daplin sa dalan tungod ko lagi kinakapaghipo sa pud sila wadto na po yung RTA mismo po no nga gapamadlong kanila magduma imprisid pabalik kayan pud no nga sila makamove na pud og traffic pud sa area kay lagi na sayo pud ang busy ang dalan pud sa may Cogon labi na sa Yus Kabuntagon ya usap pud niini magduma imprisid mga mamalitay pud no makaparking gyud daplin pud sa kini lugar nga merkado nga mao pud gyud nasita magduma imprisid kay pud gyud pamakitaan pud og mga designated pud nga mga areas pud no nga pud sila makaparking kay kun dinhi mangud ka sa kung asa bitaw sila mag load pod ni ini lugar ng mga kanang bagsakan mito gyud sa mga isda mga karne so gidili sila gyud magduma imprisid no kay diha man ang delivery area lugar nila gidili pod ang pag-parking pod din ha para dili makamugda pod og heavy traffic pod magduma imprisid dinuan karon papatay na matikdan pod nga mga disgrasya pod diri sa palibot pod magduma imprisid ug pabilin pod hinlo pod no ang resgutan nga merkado gikan diri sa Cogon Public Market ni si magduma 24 Jindura sa bitaw og serbisyo magbradyo.
13: Salamat Magdon Jane Luna, oras alas 6:09.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
15: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
12: Magnum Morning News.
13: Alas 6:12, parenta may gala sa mga balita o karon sa ato Magnum National. Ipamugos karon sa Department of Public Works and Highways kada binibulit Secretary Vince Tizon nga pamatod ang pagbasaka o kasong plunder batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Seryoso ang gobyerno pagpanumag sa mga nagpaluyo sa Dumalia sa flood control project. Mato ni Secretary Tizon, Nobrembre pa sumiaging tuig yung file na sa DPWH ang referral sa Office of the Ombudsman batok ang Romualdez. Kundi lakip usab sa mga kasong gusto nilang ipasaka ang plunder sa kani House Speaker.
22: Sinabi niya, paulit-ulit, sinabi din niya sa suonan niya, itong nakaraang ilang buwan lang, na kahit na pamilya niya, hindi siya presidente ng pamilya niya, sabi niya, presidente siya ng lahat ng Pilipino. And pinangunahan na nga niya ito, no, na yung pag-announce na rin sa suonan niya, yung eventual pag-file ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. At ito na nga nangyari na. So ito talaga ang, I think, katunayan na seryoso ang Pangulo at seryoso, seryoso ang buong gobyerno. So alam niyo naman, nung November last year pa, nag-file tayo ng referral. In fact, ito yung kauna-unahang referral na finile sa Ombudsman against the former Speaker, against former Congressman Zaldico, at iba pa. No? At kasama din ito sa mga naging basehan dito sa eventual na kasong final na yon. Pero alam din natin, paulit-ulit din sinasabi ni Ombudsman Remulla na hindi tayo basta-basta pwede na nga mag-file ng kaso. Kailangan mag-build up tayo ng matibay na kaso, matibay na ebidensya para pag-file na sa Sandigan Bayan, ito'y matibay at malakas. So, nandito na tayo ngayon. Plunder ang final, yun din ang rekomenda natin noong November. Plunder, bribery, anti-graft.
13: Pamahayag ka doon ni DPWH Secretary Vince Tizon.
23: Girespeto sa Malacanang ang pagpasaka o kaso sa Office of the Ombudsman sa kasong blunder batok ang House Speaker, kani House Speaker Martin Romualdez. Kinikalabot sa isyo sa anomalya sa flood control projects. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga naana sa mga akusado kung sa unay ni pagdepensa ang ilang kaugalingon ngadto sa korte.
24: Ang sa pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
23: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
13: Samtang dalawagan karon si Lando del Sur, President Secret Representative si Alonto Adyong, sa patas ka paghukom o due process ka kani House Speaker o later Representative Martin Romualdez nga iyang kapartido sa lakas CMD. Kaya natusaw sa pagpasaka o kaso sa Office of the Ombudsman sa kasong plunder kang Romualdez. May kalabutan sa isyo sa malusong flood control project. Mato ni Adyong, bukas si Romualdez o gatubang ang kaso hinungdan ngawa mugawas sa nasod.
25: Rest assured that from the party of Lakas, I think this former speaker is also given the chance to prove himself, his innocence, and we are calling for the due process. And sabi ko nga, hindi po siya, welcome po niya lahat ng investigasyon at hindi po siya lumabas ng bansa at hindi po niya ito tinakpuhan. And we are certain that the speaker will face these charges head on. Well, again, yun pa yung sinasabi natin, no? That if there's any investigation that led to the issuance of this, of this filing of the charges, again, we would see how the Sandigan Bayan would respond to that. Because I guess the Sandigan Bayan will be the one to really determine kung ano yung magiging action niya regarding this filing of the ombudsman cases against the former speaker.
13: Pamahayag gato ni Leonardo del Sur, President Sir Representative Zeya Alonto Anyong.
23: Nagto si kani Sir Gao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers nga nasubay sa role of law nga mandato, o lakip na sa mandato of transparency ug sa pagpanubag ang pagpasakaw kaso sa Office of the Ombudsman kasa kasong plunder bato kang kani House Speaker Representative Martin Romualdez. Mato ni Barbers nga higayon na usab ni Romualdez nga tumagun ng mga aligasyon bato kaniya.
0: From day one naman, sinabi naman ni dating Speaker Martin Romualdez, he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense. No? At ito ay pinaghandaan niya o pinaghahandaan niya sa ngayon. Ngayon, dun sa punto naman na this is his opportunity to answer all these allegations in the charge. Ika nga, he will be given a day in court, so to speak, so that given a chance to defend himself, magkakaroon tayo ng semblance of due process. Walang pinipili ang ano natin ngayon, dahil kung sino man ang may pagkakasala, dapat humarap, no? At ito ay bigyan ng pagkakataon na depensahan ng kanilang sarili sa isang paglilit.
23: Ang pumahayag ni kanis Sir Gao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers.
13: Samtang ibang magkakaroon sa Malaganya nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga doon ay kundugay na nga may gigong plano si President Ferdinand Marcos Jr. nga takion ang Vice Presidente. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga walay basihan og record nga mamatuod sa legasyon sa Vice Presidente.
24: Una-una po patungkol sa sinasabing atake, pag-atake ni Pangulo Marcos Jr. sa kanya, personal, 2024 pa. Hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya nung panahon na sinasabing siya ay inaatake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker. Hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na, kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito. At ang pag...
13: Pamahayag gato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
23: Gipamugos sa Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Fekri Mulya ang kawalay special treatment nga gihatag kong Vice President Sara Duterte. Kini ang tubag sa kalihimuan di question sa netizen kung anong walay mugshot nga gipagawa sa subay piyansa si Duterte para sa 3 counts of grave threats. Matod ni Rimulya nga subay sa rules of court, kitugtan ang usaka individual kung magdala o gulagway nga gamiton sa booking procedure kung ang usaka akusado mo surrender.
1: Iyata ninyo kung bakit walang mugshot. According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, sabi ng iba, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
23: Ang pamahayag ni DILG Budget Secretary John Victor Mulia.
10: Samtang ikumpirma usap karon ni defense lawyer Justin Nicole Gulard alias Anderson kon posisyon sa kampo ni Vice President sa Duterte kalabot sa pangalan nga nasa acknowledgement receipt sa confidential phone. Kini uman pangutan ani Senator Jones Rizahon Teveros kalabot sa pangalan sa acknowledgement receipt mato ni Gulard nga padayon ang depensa ang diskurso kalabot dini sa ilang presentation of evidence.
2: So for the record at malinaw na po, once and for all, ano po ba ang sinasabi ng respondent sa mga pangalan sa acknowledgement receipts? Mga totoong pangalan po ba ang mga iyon or mga aliases po ba iyon?
3: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that it is classified information. But these are, in fact, aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
2: All right.
3: But I hope you understand, Your Honor, that in threshing out this matter, having in mind the reminder of the good presiding officer, we will do this at the appropriate time during our presentation of evidence, Your Honor. I will veer away from making conclusions of law or facts as of the moment.
10: Pamahayag gato ni Senator Judge Rizong Teveras of Defense Lawyer Justin Nicole Gulard.
23: Gibot yag niya si sa National Statistician Mariza Grande nga nakabuhat og sulat ang Philippine Statistics Authority kun PSA gikan sa Committee on Good Government and Public Accountability na itong tuig 2024 para i-verify kung adunay civil registry documents si Mary Grace Apiatos. Mato ni Grande nga subay silang database negative ang verification kung di wala sila nakitang records of birth, kasal o death ubos sa pangalang Mary Grace Apiatos.
4: Wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
5: Request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Alisuno dun sa request sa November 2024?
4: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
5: Ano naman po ang ginawa ng PSA katapos magresulta ng negative ang inyong verification?
4: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
23: Ang pamahayag ni Assistant National Statistician Mariza Grande o House Prosecution Attorney May Divina Gracia. O karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
23: Gisiguro sa Department of Health kung DOH nga bastante ang health facilities ug tambal para sa mga pasyenteng naghamin karon og leptospirosis. Kinialayon sa pagsuroy ni DOH Secretary Edwin Mercado sa mga hospital nga taas ang kaso sa sakit. Giawag ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa privado man o pampublikong hospital ug likayan ang paglusob sa baha aron malikayan ang peligrosong impeksyon.
7: Pero may support naman tayo nga dami ng kamal, gamot, ng mga facilities. At di tuma sa Pampanga, nagkakaroon pa ng interrupera. Nagkapasyente ay medyo hindi lumasenan, ay nahilidigan naman doon sa mga ibang hospital para malibre yung kama at makapag-admit naman na mas malala at mas severe na kaso. So yun yung tamang paraan na nagkakaroon tayo ng interrupera. So tayo po ay nasa kalagitnaan po ng ating monsoon season at ito nga pong pagbaha ay tingin po namin, lala na rin po ng pagbabago ng klima ng ating planeta, global warming. So ito po ay dapat pong paghandaan natin. So yun po muna yung pagbabago natin ng mga gamot like doxycycline para nga po mabigyan natin ng prophylaxis yung mga nababad.
23: Ang pamahayag ni DOH Secretary Erwin Mendoza.
10: O karon sa itong Mambo International sa India, unong gamagahan tinunaan ang patay sa tanga lahing unabusapan ng angol sa nahugdong gambalay sa New Delhi, India, matod ni New Delhi Chief Minister Rikha Gupta. Naluwas sa mga rescuer ang dusig ka mga tao sa nahugdong lima kanta ng hotel sa Satya Niketan na nagsilbi sa pribadong Pinoyanan
13: sa mga tinunan dool sa Delhi University. Yun na edad na sa 50 anyos ang naugdong gambalay o pipila kabulan ng samgay paubusan at renovasyon. Subay sa initial investigation, posibleng na pundo ang tubig sa basement sa nasangpit ng gambalay o nagpadayong pagtrabaho sa inungdan sa pag-augno. Dugtong nini, plano usap karon ni sa Indian government nga magbugna sa palisiya kalabot sa regular na inspeksyon o safety certificate sa gambalay nga gamit sa publiko.
23: Sa Gaza, patay ang 5 katao sa pagpakatake sa Israel. Sa Gaza, lakip ang 2 ka mga bata o 30 katao ang samdan. Kinisubay sa pahayag sa opisyal sa Palestina. Bisan pa man, sa kasamtangang gipatuman nga ceasefire. Nadabay sa pagkatake ang 7 ka kun 7 anyos nga batang babay o ang iyahang amahan nga gikan nagpalit og school supplies ug sakay sa sakyanan. Samtang laig tinunan ang patay sa artillery attack sa Israel kung diin naigo ang sakina school. Nga nagsilbing gipuyan sa mga bakwit sa Deir el Bala. Hisairan nga 1,352 na ka mga tao ang nangamatay o 4,511 ang samdan human gipatuman ng ceasefire ka epektibo sa Oktubre. Nunutan ini 73,658 ka mga Palestinians na ang natalang patay o ganaa sa 174,622 ang samdan sa Israel. Tungod sa genocidal war batok sa Palestinians sa Gaza sugod niya itong Oktubre tuig 2023.
13: Karon sa tumagang business, naghangyo karon ng Department of Agriculture kung DA o 2 milyones ka pesos para sa EUF ESAP vaccination subsidy. Matod ni Spokesperson Assistant Secretary Arnold de Mesa, ngaon tamadugang ang budget sa ahensya labina. Panahon karon sa budget deliberation. Hinugang pa ni de Mesa nga target usab nga matapangan ng mga smallholder o backyard grower labina sa 60% nga nagbuhi o baboy gikan sa maong hugpong.
8: Sa ito sa mga nire-request ng ating kagawaran sa ating kongreso, timing ngayon dahil budget deliberation ng ating budget. So sana po mapagbigyan na madagdagan yung budget ng DA. At ang target po talaga natin yung ating mga smallholder or backyard growers natin na mabigyan po nitong bakuna. Malaking tulong po sa kanila. Bawas gastusin po ito sa kanilang mga ginagastos sa kanilang pagpapalaki ng mga baboy para po masigurado natin na kasi almost 60% po ng ating growers o nagpapalaki ng baboy ay backyard po ang classification or smallhold.
13: Pamahayag ato ni Department of Agriculture Today Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samtang sa Forex and Sweet, ang usag kasdal nagbalong karoon sa 600 pesos, 49 bisintambos. Canadian dollar, 45 pesos, 29 bisintambos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 97 centavos. Australian dollar, 44 pesos, 98 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos. Kiranwani, 4 centavos, euro, 72 pesos, o 66 centavos. O karoon sa itong Magnum Entertainment.
23: Gipamit ni singer Ying Constantino nga nag-audition siya kaniadto sa Sex Bomb. Mato niya ngayang inahan ang gusto nga musulay niini tungod kay gusto nga mahimo siyang usa ka artista. Giyang ko niya nga di siya maayo masaya o wala siya makuha sa grupo. Naging ng singer, nga 14 anyos pa lamang siya niya itong nag-audition siya alang sa mong sikat nga dance group.
9: Ito po ay parte ng buhay ko na talagang hindi kasi po talaga ako magaling sumayaw. Kaya medyo po ang reaction ko ay naano ako, buti po hindi ako kinwalify talaga. Pero ang nanay ko po talaga, gusto talaga akong maging artista. At that time po, syempre si na Ma'am Rochelle ay napakasikat, si na Ma'am Jopay. Sabi ni Mama, baka ito ang paraan. Subukan mo anak, mag-audition dito. Pero Tito Boy 14 lamang ako noon. Tsaka po, idol talaga namin ang Sex Bomb noon.
11: Oo,
9: talagang
11: pinalaki ka rin ang Sex Bomb.
9: Sobrang pong legendary. Bawat that's ilalabas true nilang kanta, talagang sasayawin ng lahat. Christmas party, birthday party.
23: Ang mamahayag sa singer nga si Ian Constantino.
13: Karon sa Tomagdo Sports, ginutukan karon na pipila ka membro sa Team Philippines sa ticket para sa 2028 Olympics sa Los Angeles, USA. Gawa sa pagsakbit sa medalya sa 20th Asian Games sa Ayachi, Nagoya, Japan. Laki busap sa tigua karon nga magadua sa 2028 LA Olympics. Mao ang mga atleta sa lawn tennis, sa archery, squash and surfing. Posible magkakuha usab sa Olympic qualification coach ang tennis singles championship sa men's women event upon kinahanglan usab nila kapagkuha sa ilang ranking criteria. Pangulo usab nila Pinay sensation Alex Shella, national team, kauban silang Sierra Rivera, Teddy Maris, Steffi Aloro sa women's division, samtang nag-usala sa doubles and specialists, Linyo Alcantara, madula usab sa men's event. Irabati at Magnum Morning News. Ugal sa itong headline review. Una sa mga balita sa Magnum Local, 2 tao patay sa naglahing disgrasya. Tali Sudano, Glorwigan, Magnum National, papasaka o kasong plunder bato kakali House Speaker Martin Romualdez, nagpamatuot na seryoso ang gobyerno sa papadupag sa mga nagpaluyo sa anomalya sa flood control project. Magnum International, 6 tao patay sa mga hugnong gambalay dito sa Nudhalay, India. Magnum Business, DA, naghangyo o dugang kausa ka bilyon ke pesos para sa ESF vaccination subsidy. Magnum Entertainment, Jane Constantino, gibambit nga nag-audition kaniyato sa 6th bomb Magnum Sports Olympic spot target usab sa Team Philippines sa ASEAN. Hantro ba alang sa itong Magnum Morning News? Kini si Magnum Persid Blanca.
23: Og Magnum Angie Alzado.
13: Sa usang kawas ng atinimang katawan na bigabahanan, naglamang marugan ako sa katawan ng matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durug ba dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
13: Alas 6:31.
15: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes,
1: mag-DTX 500.
2: Karun dayon,
3: babalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
11: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Mayong adlaw, makahigala nga nami daw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Roberto Alcalan. Nadayag mo sa ganang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itisting mo saan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka may banggamot.
11: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Karo kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
11: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
11: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Pants. From day one to dandler, EQ tinyo mo.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes,

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nahibalo ba mo nga ana ay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882-4GLOBE NTM 02-7213-999 or other networks. Fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuwaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or

0: call 0985-0132-198 o sa 0911-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Oras, alas 6:44.
4: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mabatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
3: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa Vec News. Sa Magnum Local DICT Region 10, mas may palpad pa sa ilang kampanya batok sa grabing pagkatag sa fake news sa social media. Misamis sa Rental Provincial Health Office, nanawagan sa katawan sa lawigan nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas sa panimaay aron magkalikay sa datang epekto sa hiyos kung naso, ingon man ang padayong kainit sa panahon. CDRMD nangandam na sa ilang presentasyon alang sa buong council meeting sunod semana. Dinisgutan ang pagpangandam batok sa ginyong Super El Nino. Pipila ka legal o political analyst sa itong nagbayan na kaamgo nga walang gidapigan ang Administrasyong Marcos diya sa ilang pagpasakag kaso o pagparesto sa iyang igagaw o igagaw sa presidente nga si County House Speaker Martin Romualdez. Sa Tamagdum National, Malacanang may tumang sa pahayag ni VP Sara Duterte o Congressman Pulong Duterte nga dili sila luwas sa Pilipinas. Sa Magnum International, 11 katawo namatay human sa pagdahili sa bagang snow sa Mount Mizugi sa Russia. Sa Magnum Business Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor miingon nga kulang ang budget sa farm to market road sa nasod alang sa masunod nga tuig. Sa Magnum Sports, Filipino-American gymnast Zachary Nunez naghinaminam na ipakayab ang bandilang Pilipino sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: Magnum 45.
3: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sa nagpadayong init nga eskutanan, kalabot kang VP Sara Duterte, gipay makak sa DLG, nagyaras nini ang Vice Presidente. Mato na si Kitawi John Vic Remulla nga wala nilagyaras si VP Sara. Ganiman, mato ni Remulla nga ang mga pulis nga nangita kaniya walay mga pistola.
6: Just to clarify the narrative, she said that she was harassed, that she did not trust the PNP or the DLG. As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
3: Si House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua di makatuo sa allegation ni VP Sara. Kaya sa niyang nakita niya kini na tumiyaging simana, mayuman ang iyong postura. Mura pagani kuno, gikan sa parlor, nagpagwapa.
7: Nakakatawa itong statement ng ating Vice President. Kasi kung maalala ninyo, nung nagbanta siya, ang sabi niya kung may mangyari sa kanya, eh patayin ang ating Presidente, ang First Lady, at saka ang Speaker. So bakit naman may pipilitin na may mangyari sa kanya? Baka dapat niya protektahan siya dahil yung kanyang sa mga pagbabanta niya. In any event, ito namang nasabi niya mga ganyang klaseng mga papatay ay wala na naman lang. Hindi na nag-i-exist yan yung mga EJK. Kaya sa tingin ko naman, lahat naman ginagawa. At saka ako naniniwala, wala pong bearing yung sinasabi po niya. Nung nakita ko naman siya nung Sabado, parang wala namang ano eh, wala namang threat sa itsura niya eh. Mukhang galing pa ng parlor eh.
3: Doon naman nga sumli-subli nang gibot yung ni VP Sara Duterte, nga kanunay siyang giaras sa mga sakop sa PNP, nga nagsugod sukad pa kuno netong year 2023.
8: Naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula noong 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto naggawin ng administrasyon na ito sa akin? Sa taong bayan lamang ang tiwala ko. At malaki ang aking pasasalamat. Dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes, at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino.
3: Kalabot sa sugyot ngayon panis bar, si VP Sara sa Korte Suprema din pipila sa iya mga tigpaloyo na kaingon nga kinisubra na kayo. May pahayag si Palace Press Officer Castro Kalabot niri.
9: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-imbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po ito, itong motu proprio, investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
3: Tigso on tingo ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:52, mga aksyon, kumusta may buntag? Kina si Magnum June Albino.
10: Ug Magnum Aileen Akurin.
3: Karong adlaw, Martes, September 8, 2026.
5: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
3: Alerto ta permi dapat sa di lang sa serbisyo. Alerto sa balita. Alerto samta sa panahon. Labi na kay karong panahon na doon atong yatubang. Panapalin sa nato ng krisis magdalin. Kay karong saka na ginisap ang presyo sa punto petrolyo, di ba?
10: Oo, karong adlaw.
3: Oh, panapalin sa nato na. Ang atong yatubang karon kining haze, grabing asugi kasi Indonesia, tungkol sa nakonsunog dito sa kalasangan, unya dayon kining grabing kainit sa panahon. Manang ato Magnum Red Alert, gatuto karon ning duha ka mga kaimtang sa atong panahon. Si Magnum Angie Alsano nakaplaster sa usa ka lugar dire sa ato nagbayan. Magnum Angie.
11: ng Juneau, lagi nakaroon din sa CM Rantong Highway, particularly na din sa overpass magdama June din sa USCP, o tumailang kitkaya area ng atong syudad at din sa kasamtangan, sa atuwa po din po nga pag-monitor ko roon na din maayuman ang dagan sa atuwa po nga panahon kay Juan Man, sa aniday man takaroon magdama June, dahil na kung isip po tagdagang traffic ko, daghan ang mga sakinan tungkol kay weekday man ta, so naagi mga daghang sakinan no, din ipaingon sa maya kaniya USCP, na po'y patuloy po din sa Mayalam Kitkaya area, sa Gateway, dahil na doon na po'y gikan po no, pa, gikan sa este, pasunod po din sa sentros ng syudad, o gikan po no, sa maya west, na pasunod po na paingon po din sa maya palapasan, palakos din doon sa kaning nga bahay po sa doon sa dakbay sa Cagayan de Oro. Makita din mo ko rin ang sitwasyon magun yun, ipili sa din sa elevated area po yun, kaya para maklaro na to kung kumusta ba ang atugid po nga haze ang nasinatihan din sa tuwa sa dakbay sa Cagayan de Oro. Di mo makita mo nung yun yung kanaging sa unahan, kaya diba, daghan din mga billboards nga naasa kaning palakos nga din sa may lapasan, kaya natong gitudlo sa itong kamot po nung yun. So, mga blurry, nagid na siya din ang apart.
12: Di mabasa.
11: Oo, di na natin maklaro kanang ang mga nasa SARP kay tungod lagi kay siguro epekto niya po ni sa haze malunod kay medyo nakita po nato no, night discoloration din nga po at kini nga itong ikuan sa itong tudlo lahi ang lahang nga color medyo brownish siya malunod kay parang mas maklaro manggod ang kanipong presensya sa haze kung distance siya kanya naka sa elevated yung mga area nakatungtong ka sa mga building so mga ito nga mamatikdan na din hikaroon sa ito ang nagihimutangan din sa dalang CM rack so dahil kung din hipunta sa kanipong going to, kani magdudyo nung kani atong unang area, going to Gusa po, kani nga palapas. Pasan area, kani nga itong gitudlo. Din yung sagta, pabuhi po sa babalik din na sa atuwa po stasyon magdudyo. Mawag yapon po na ito ang namatignan no, pag kuabot na sa dito sa kaning, di ba, kita po na itong magnum na signage, then palakos magdudyo, sa inyo dito sa may kaning Marcos Beach. Maklaro na ito nga medyo kaan nga po, hindi ka pong tinaw, no, lupukong nga po ng ato po nga kalangita niya. Na yung medyo kanang nga nipis nga kaning, sa itawag, ano, mag, ang lagi siya asto, yun magdundun, nipis nga
12: itong makita. Kulit tayo na sa normal nga mga buntag, labi na kung walay sa gabal ang adlaw, tinaw, kung inong mga rasa, tinaw ng langit magbalin. Kulit tayo karon nga tungkol lagi kay medyo gisamok tayo ng maunga asugikan sa Indonesia. Magdamanji.
11: Yes, ano yun, sama sa inyo pong na-mention po ni Magdama Aileen nga kung panamitan eh, naroon nga hayag magiging adlaw, tinaw blue gina yung makita na yun na naamay ka ning mga makita na itong mga panganod, puti igit po Magdama yun. Dili pa rin karoon nga medyo karoon gani ato itandi, dapat hayag kayo po ng itong langit ng region. Pero dito nga sa itanin din yung kanina sa itong tudlo, muna yung medyo brownish yung Magdama yun, no? Light lang kay Juan Man po, nipis naman po siya. Mo siguro po ni ang haze nga ito po nga nakita po Magdama yun. Pero kung maingon ta sa sitwasyon sa palibot, ito po nga i-monitor po ng mga tao po din he, kung sa po din ngayon hapo din po nga gani, ilaha po rin pong ipanghimo po na, pa-protect na silang kagalingan. Maraga, i-consider naman siguro po din nga normal magandun. Kaya huwag man tayo nakita, balik na din sa side sa mga USCP. Yung mga estudyante na din he, ng mga nandrap.
12: Wala man. Saan ang magdumanjit? Nagkatamagtabag ba ang aso, gikan sa Indonesia, pagsalipod sa kainit sa adlaw?
11: Di ba yapon magdumdun kay, oo, init may yapon, ma-feel may yapon natong kay init. Dahil na, ma-feel yapon po natong magdumdun yung kalang panahon nga murag nga, kilom-kilom lang taon, kaya abin natong na ipagpanagom, pero alimuot mag yapon. So, karon kung may yung tag din sa tuang nakita sa card, natay isa o, natay na isa nakita, ambot lang kung maklaro na ninyo, kanisi ang akong itudlo, nakapulang ang laki, siya nakamask. Ang uban, wala yung nakamask na dahil aning kaning natin sa kilit, ang mga estudyante, wala po nang kanang guard, kaya din po dyan sa Pika side, sa may akit kayo, wala yung mga nakamask ka ayo. Din po dyan na sa overpass, kung dyan mga estudyante na nga, wala po yung mga nakamask. So, marag dyan, considera na po ni Magdumdun na mga normal naman good. Kung ato lang, din hila ka sa tungod. Pero kung distansya ka Magdumdun niya, naka sa mga elevated area, dyan makita ni mo no, ang diferensya yun. Kung nasa horizon, nga naagi, kanina lahi yun po nung kulor, nga tumakita sa ato po nga kalangitan. So, muna karoon ang atong update sa ato ang sitwasyon, sa ito nga panahon, dagang traffic o, Facebook nga nasinatihan na ito din sa Blackburn sa Cagayan de Oro doon sa nagpadaan nga wildfire dito po sa nasun sa Indonesia. Lagi ka din sa my CM Recto Highway. Ito baka mismo din sa USCP. In between po na sa malugit ka din mismo sa lahat pong overpass. Kinis mag-220 ang Diyan Jonsado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Anji.
5: Magnum Red Alert Alerto sa Balita alerto sa serbisyo.
12: Kagahapon magdumani murag tibok adlaw ko pili na ko luya man kayo akong pamati no nya murag gasakita akong ulo.
13: Oh.
12: Iko di man di kay murag kay sa kinatiguang na kay murag lahi na tubig adlaw murag ako okay pa man ko.
13: Oh.
12: So pili na ko mas naigo na tele ko ning yan nga haze.
13: Epekto
12: sa haze kay di man po ko gamas ko na sa gawas.
13: Mm-mm.
12: Unya ba't di man po tanang oras, dagang oras nga na ako sa gawas, nasa opisina, sa isakay-sakinan, yun na ba, no? So, may akong feeling kagabi, matungo sa'yo kung medyo pahulay kagabi, marag na ka-recover magamay pagkabundag na. Anyway, ari sa atas sa pag-asa, ang atong pag-asa weather forecaster nga si Catherine Asunto. Catherine, may buntag.
14: Yes,
12: Catherine, may buntag.
14: May buntag, sir.
12: Yes,
14: Catherine, may buntag, sir. May buntag, ma'am. May buntag sa mga suking tigpaminaw. Sa karon ang habagat or southwest monsoon prevailing kini nga nakaapekto sa May Luzon, apil na sa Visayas. Diri sa ato sa Mindanao, ibok dapit sa Mindanao, makasinati sa init o galingtangan na weather, labi na sa buntag, kita makasinati sa panalagsang pagdagong, nato na sa mapanganurong nga kalangitan, may chance sa patak-patak o mga isolated nga rin showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi, o labi na sa mga elevated na areas, tungod sa localized thunderstorms. Hinay nato na sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatan, nato na sa habagatang kasadpang direksyon, ang kadagatan, haptay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 26 to 35 degrees Celsius. Heat index possibly maabot to 40 degrees Celsius. Sunrise is 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time 7:02 sa buntag. Pinisika sa relasyon to sa DOSD Pag-asa ng Lugan, Maing Buntag.
12: Catherine, salamat kayo.
14: Yes.
12: Pag-asa with the broadcaster, Catherine Asunto. Magdumailin, kada daw, di ba doon ay monitoring ang EMB, DNR, sa air quality dito sa ato napit. Magdumailin.
13: Yes, Magdum John. Sa kasamtangan, as of alas 7 sa buntag, Magdum John, ang air quality index ato, basi kini siya sa Environmental Management Bureau Northern Mindanao, din sa Cagayan de Oro, nagtala to og 69 PM 2.5 AQI, Magdum John, confer lang ni siya nga air quality index. Samtang sa Taguluan Station, nagtala sila dito og 71 PM 2.5 AQI, fair lang gihapon, og sa Iligan City, dun ay 147 PM 2.5 AQI, kun unhealthy for sensitive groups. Samtang padayon gihapon ang pahimangno sa tuang City Health Office sa katawhan nga mag-amping gid kanunay mahimong kinahanglang mga lakang aron ilang panalipdan ang kaugalingon batok sa epekto ning nagparayon nga haze o dili maayong kalidad sa hangin. Kung mahimuli kayan ang paggawas-gawas o magpabilin lang sulod sa inyong panimalay, kung ilabi na ni adtong mga talandugon ang kahimtang, mga bata, tigwang, mga mabdos, dunay mga balatian, allergies, o sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Ang gitambagan usab ang katawhan mas maayo kung magsulob sa hustong face mask kung dunay N95 pwede gihapon kining gamiton o wala magdumjon pwede katong mga regular nga mga face mask dublihon lamang kung galing mo gawas o makita ang baga gyud o klaro nga haze. Siradan pod ang mga bintana o pultahan tungod kay ang dili maayong kalidad nga hangin posibleng usulod unya ang particles ni inisulod sa panimalay nga pwede makaapekto sa panglawas. Gamit og electric fan o kaog doon na may air purifier makatabang kini sa maayong sirkulasyon sa hangin sulod sa inyong panimalay. Inom sa igong ginaghanan sa tubig, kaon o sa sansyadong pagkaon. Ehresisyo gihapon panalagsa aron mas muligon ang paglawas o respiratory system.
12: Salamat, Magnum Island. Ako rin.
5: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
12: Datong pagparayon karabuntaga di City Region 10. Mas may palapad ba sa iyang kampanya batok sa grabing pagkatag sa fake news sa social media? Merapit ang mga isyong karabuntaga. Si DICT Region 10 Cyber Security Bureau Focal Person, si Ma'am Akmila Makabuat. Ma'am Akmila, may buntag ma'am. Under kas magrumadyo, imong kaupan si Magnum June Albino o Magnum Aileen Akorin. May buntag ma'am.
15: May buntag, Magnum June o Magnum Aileen.
12: May buntag ma'am. Ma'am, agakadungong ko permi. Dire sa tanagpain lang ha. Kagayan de Oro, ang mga tigpamaba sa Kapitolyo o sa City Hall nga nagkagrabi ang fake news nga lugar ilang ka sinatian kadto 30 pabuto kapin ka mga sana troll tawag nila troll nga tigibog mga fake news unya karon bago sa sinta kapina ka mga trolls daw nga regular nga gihibog mga fake news batok sa mayor sa Dakbayan ug sa iyang kagamanan mismo. Nasabtan kung gano'n na mo'y pagpalapad sa kampanya batok sa pagkalap, pagkailap, ning maong fake news. O saan nga mga lakang, ma'am, inyong gihimo?
15: Magnum John, sa DICT, naatay ginatawag nga cybersecurity program.
12: Okay.
15: Sa among cybersecurity program, naatay ginahimo nga cybersecurity awareness para ni siya sa mga katawhan.
12: Mm-hmm.
15: Usually, ang amo ang topics ani kay how to prevent scams o kaning how to spot fake news. So gina-discuss ni namo sa bata, sa tigulang o sa normal nga mga kuan users sa internet. Now kanang increase sa kuan sa fake news labaw na nga hapit ng election, do let's say it's 2028 pa, magsugod na gyud na sila. For ano, for mind settings sa uban katawhan. So daghan yun na sila, it's really part of a political agenda, but you know the responsibility yun ana kay na yun na sa tao. Ang rason ngano gadaghan ang fake news kay tungod uban tao wala sila kahibaw nga fake news niya. Ang ilang yun na huna, it could be bias na sila daan ilan ang i-share. So once ma-share na, once mo daghan, mas dako iyang coverage, mas dako ang misinformation nga gakahitabo, disinformation nga gakahitabo. So para sa isa ka user nga mo-prevent, dili na niya i-spread ang fake news, dapat mususigod sila una. Labaw na nga kanang unsa na siya, kanang naatay ginatawag nga artificial intelligence nga ginagamit karon sa mga fake nga trolls or mga criminal ana, para lang makailad og tao. Muna ilang ginahimo para kanang magtuo ang usa ka tawo nga tinuod to nga balita or tinuod to nga tinuod to siya nga video or picture bakaha. So ang pinakaimportante gyud ana kay ato nang susihon na ay mga kanang checking points or red flags ang atong ginatawag nga ma-pinpoint nato usa ni ka fake news. Muna ang pinaka-importante nga atong buhaton ug appeal na sa among programa as sa among cybersecurity awareness sa DICT.
12: Oh, okay. Now, samtang, of course, di mahimo nga magpasagad lang sab ang mga tao, lugar sila sa mangitag pamaagi nga makilig kay niini. Ba't ang itong gobyerno, ma'am, unsa gyoy, kaya kanya ito, magdumunuan ako nga, ang gani kini mga kandidato mga cellphone di pa registered ang mga cell number di ba karon girehistro na pero naagid gapon kini mao mga scam tungod lagi sa pag kalap sa scams kini adto no og karon naagid gapon ato magakaamguhan wa pay pamaagi map nga kining mga kanang mga trolls kanang mga lugar himo og mga account di mismo sa social media atong ma-identify, matumbok na to para nga lugar og naa bigay mohimo og krimen, mohimo og mga fake news pinagi sa social media atong mapusasan kay mura man og di man pagumingon nga murag helpless or why mahimo ang gobyerno. Naay mahimo ang gobyerno. But basin og kulang pa gyud, basin na pay lang pamagi, Ma'am Akmila.
15: Tinuod na imo ang gingon Magnum June kanang dako siya nga problema, lisod pud siya i-solve. Ang atong first no naon kanang mga platforms magud nato is a private platform. So we will have to coordinate with the what you call this mga owners nga platform. So sa national level, DICT nag-coordinate na sila with Meta, with TikTok o kanang uban diha nga social media platforms. Pero as a responsible user, pag makakita, for example, ako or ikaw Magnum Jun, kung makakita galit ta og kanang post online nga kabalutang dili siya sakto. Kabalutang violation siya or kabalutang scam siya ana. Naa man ay option sa ilahang platform nga atong i-report sa platform mismo. Ang kahitabo manggod karon as a normal citizen, tanawon nila kung kabalo sila nga fake, scroll up lang, wala tay ginahimo. Mm. Pero ang dapat nato himuon, ato gid nang dapat i-report.
12: Oo.
15: Sa platform itself, taama na yung option nga report this post or report this user.
12: Oo.
15: Dili tayo na siya nato ginahimo as a citizen. Pero if ato nang himuon, naagipurohan nga ma-take down ang kana nga mga certain posts. That's one, sa ato ang level. Sa next level po, if klaro na yun kaayo and daghan kaayo ga-share, ana, pwede nato na i-endorse sa ato ang PNP RACU kay sila manggod ang atong investigative body.
12: Mm.
15: Sa DICT, ang among pwede mahimo na aman ni CICC, we call it the Cybercrime Investigation Coordinating Center, we send that also to them if namin ma-receive nga mga reports. Through the CICC, sila po ang mag-coordinate sa certain platforms if may platforms involved and government agencies to take down a certain post. Mauna sa DICT nga side. As an individual, aside sa katong report, we can immediately also report it over to PNP RACU. But naa sila mga kailangan ana. For example, ang link sa post, ang profile link sa tag-iya sa post, screenshots, ana. Importante na siya nga makuha na nga information para ma-investigate nila. Kay kung screenshot lang, lisod yun kayo po siya. Kung link lang po, wala evidence ka na ay inana nga posting, lisod po kayo. So, katong tulo kabutang, need yun kayo to siya URL sa user nga nag-post, URL sa post niya nga in violation, and then screenshot sa mga dili maunga gipang post. Ato nang ihatag sa ato ang in this case si PNP RACU to investigate on that. Si platform man po diretso naman na kung i-click nimo, for example ako, atong nainigawas nga shooting incident nga gibawal ang video. Nakita gyud nako siya sa isa ka comment section sa usa ka post. So ako tong gi-report. After a day, naghatag og feedback sa ako as si Meta nga ilang gi take down ang post. So as a user, pwede gid kayo nato na buhaton.
12: Okay, naabay pamaagi tuod ma'am nga example si Juan de la Cruz mag-open og account kay gamiton niya kay hapin ng eleksyon para daot ng kontra. Ano ba no? Naabay pamaagi nga magmabalibaran siya sa Meta, ano no? Ah, scammer kang dako. Klaro ka kung siya mong tuyo, magdaot lagi siya mong kontra. Ano, balibaran siya, dili siya
16: dili pa post
12: dili siya entertainon. Ano ba ma'am, naabay pamaagi
15: naatay katong ginatawag natong nga freedom of speech. So I think it would be difficult for the system to recognize whether it is a pangdaot. Pero so, nakita nako katong imong gi-mention di ganina, nakita nako ang problema because imo man ni siyang gina ato man ni siyang murag gina link sa atong SIM card registration. Unfortunately, kanang naay mga accounts nga does not need a phone number.
12: Correct.
15: An email would already suffice. So lisod pud pa ayo na siyang i-trace. Unless of course kabalo ta sa email address. Pwede nato na siya kuan sana siya i-investigate para ma-check kung asa nga IP address or asa ang location ana nga email, Philippines ba, sa lahi ba nga lugar, ma-isolate pa ba nga, diring yun nga location sa Pilipinas di, naalay pa ba agi ana, pero it would require, again, kanang daghanta maigo nga kanang balaod, but there is a way, it would probably take time, let's say, kung email address na, or kung SIM card ba gani na, we will still have to require, you know, data from the courts, kung pwede, allowed ba sila mo hatag, so, because of the data privacy, that one, we also have what we call freedom of speech. But we will see what the national level can do in terms of kanabutang ilang i-filter. Sakto na imo ang i-mention kanang ilang i-filter.
12: Sure.
15: Pero I think that is really going to be a difficult, murag lisod siya mahitabo pagkakaroon kay daghanta maigo balaod.
12: Lagi kay kung mag... Ako, parang malam, mag-open-open ko. Mag-open-open ko. Sabi, minuman ko sa system nga, weak nang imo mismong passcode. Ano ba ito? Weak nang imo mismong pin code. Weak na imo password. So, basic na yung mga pamagi, mga ang tao nga matubang sa mao sa iyang device, sa iya mismong gadget o device niya, mahimo nang maskan ba? Maskan ang kinigyod, kining tawon ng scammer gid na ko. Ano ba? Di na ni dapat na to.
13: Naong palang daan, suspect. Oh,
12: naong palang daan, suspect na. So, di ni na to, lugar, di na to ni tagag, giyon nga ipapost. Ano ba, no? Kaya, daghan naman yung mga imposible kaya na ito magdibalin. Marag posible na karon ba?
13: Oh.
12: Di ba? Pasig na, na di pa man galing karong panahon, pasig buabot na panahon, Ma'am Akmila.
15: Oo, Magnum June, murag ang ilang ginatawag ana is, it will still, it mura siya o artificial intelligence, but more on an automated skill. Kung baga, i-automate niya ang isa ka post, whether bati ba niya post, siya na yung decide kung i-post ba or dili. Pero eventually, I think that is a good thing, but eventually, it could be possible. But as of now, murag lisod yun kayo siya. Tungod kay kana atong freedom of speech and other things.
12: Mausab.
15: Actually, mahal po na siya kung i-implement.
12: Mahal pag yun.
15: Magsigig scan ang system niya. Billions man ang gagamit sa social media. But we will see if na-capacity si ang mga platforms to do that.
12: Kaya kanya to, kanang pag-take down, magdumailin sa unsa na post, nga dapat i-take down, pero di man kaya nagkadunggan. Pero karon ginahimo naman, magkadunggan naman ato. Nga pwede nga bisag ikaw mismo gagapost, ana, di na mo gustong i-take down, pwede i-take down sa Meta. Kay nakita nga violation na, or di na gidangay pa nga ma-post di mismo sa social media. So, basin og time to time, basi mabot lang panahon nga Ma'am Guhana to na ba? Kaya daghan na lagi ko nga kanya to dili, nga kanya to imposible karon medyo kakaposible na. Tingala na gani kung daghan na kayo guwapo kayo mga kanta karon ba? EI. Anyway, Ma'am, salamat kayo. Kibalo ko nga medyo okupado sa karon panahon na. Thank you, Ma'am, og sa inyong pagpaningkabot. Hinaoponta nga duyugan sa mis katawahan kay mag-unsa man ang usa kabuotan sa gobyerno nga maningkamot, pero ang katawan sa magpasagad lang, bahala na. Bisan pag bahalag unsa ni, bisan pag ganing fake news na, tratahon nga mao na gitinuod. Salamat ka, Ma'am. Gawas ko doon na kay bilin nga minsay pa Magno or mga giya sa tumating paminaw, Ma'am.
15: Oo, salamat Magnum June, Magnum Eileen. Ang ako alang last good nga maingon kay sa atong mga katawahan, dili ta dapat mo tuog yun kanang mga online nga ipang post, dili ta diretso mo tuo, dapat maghuna-huna sa ta, maghunong ta, maghuna-huna ta, susihon na to, biripakohon na to, ayha na to i-share. Muna akong pinaka-final nga iingon karon. Salamat kayo magnudun.
12: Salamat, Ma'am. Si Ma'am Akmila Makabuat, focal person sa DICT Region 10 Cyber Security Bureau. Kagahapon na mga tungo lagi kay very conscious ko anang mga unsay pa mo gawas sa social media magdumailin. Na lang yun sa nag-text ako. Telco ni siya pero ganudo ang gamong bisag pil. Na lang nga buta na telco ha. Mangalan sa telco na Indre. Hi, just for you are now eligible for this exclusive Globe postpaid renewal offer. Ano no? Get free only 5G for 6 months. Alongside 25 GB of data and unlimited all net calls and text when you renew with GPlan 2499. Just text GGS to 8080 and a Globe Care specialist will call you within 7 business days to assist you with your renewal. This offer is valid until 9/14/2026. Reference number APJ8. Talo ato nga medyo may pagkakumbisyon ko nga maupagin siguro ni marag okay marag tinuod man siguro gini kay marabag mo match po sa status ako mismo postpaid nga
13: naka-plan ka mag-room dyan
12: naka-plan siguro tinuod magin siguro pero gano'n na higit ko higit ko mo
13: dagan mo ina na mag-room dyan gagapang hatag umor promo bitaw sila. Uh-huh. Depende sa imuhang site. Pero og maghatag na ganig link Magnum June, mao nang giingon sila nga dili. Yung magpindot-pindot og mga link kay panghatag.
12: So mo nang na magiga take advantage ani kini legitimate lugar ni nga mga advisory magdumailin. Ako mo't pasabot nga na po yung mga gating advantage mga the moment ko nung nga mo react ka positively sa unsegi instruct. Di mismo sa nang kuhan sa maong sa maong maong system o lugar minsay di mismo sa social media mahimong magamit ta pag scam nimo.
13: Oo.
12: Mo na akong ginag
13: sabot ka nang mainga nga nanalo ka nang
12: oo, oh, nanalo. Na sa kagapon na ay nag-text nako ni isang gusto kag trabaho, extra income. Ano ba no? So akong buhat man ni buhat nimo. Unya din tagana din kag hanin kapin.
13: Tinay usab pud karon mag-zoom kana na bitong mga site nga murag pa laga pa utang.
12: Oh,
13: na daghang ina na maga oh, maga text na sila sa imuha mag-zoom nga oh. Nag-offers line na ni.
12: Oo, nya sayo pa mo timing ra bangin kilang kag kwarta.
13: Mo na problema sa akon mag-zoom kay uban legit man pero ang problema ana mao man sa lang mga site nga kato bitong maningil nga bisag kinsa na nagpantawagan mo ka makabay.
12: Apil ko anas gakap gakay go ko kay iko sa may lapot ko ani mo.
13: Napil matingala ka nga.
12: Na ko nang gutang gamit ko ngalan ug nya dayon kumiker ko. Ug pag kumiker ko so apil ko sa gudas principal. Barwer ko. Kuno sa palikilibutan ani. Anyway, para sa tawag sa mga balita. Misami sa Rental Provincial Health Office, narawagan sa katawan sa lawigan ng limitahan ang makariukan sa gawas panimay. Aron makarikay sa letong dautang ipikto sa hills ko naso, ingon man sa padayong kainit sa panahon. Niaspikas din niya ang atong Misami sa Rental Provincial Health Officer, Dr. Bibina Casinio. Doc, may buntag.
16: May buntag, Magnum June.
12: May buntag, ma'am.
16: Magnum Aileen. O sa atong mga suking tigpaminaw. Labi na gayod, mga katauhan sa lugait, padulong sa magsaysay.
12: Okay. Ma'am, kumusta ang Misamis Rental karon? Kurisgutan ang grabing kainit sa panahon o gining ginisturbo sabta sa aso nga gikan sa Indonesia. Nga medyo ako lagi kagapon kung nga naikuan man taliko sa hay siguro. Kaya nagasakit akong ulo ba? Nga kung luya akong lawas. Gasakit akong ulo nga murag gusto ko mapahunay. Pero ako po ganyan nga marag himalatyo na ako mag-dwinin hanang panahon na. But medyo lang gasakit akong ulo, medyo luya akong lawas. Now, kumusta ma'am ang Misamis Oriental?
16: Kaluhi sa Diyos, Magdiyos, Magnum June, Magnum Aileen.
12: Uh-huh.
16: Aarang-arang kita karang.
12: Okay.
16: Karang kumpara last week.
12: Mm-hmm.
16: No, kay dito mangyod kami sa Claveria nag-planning workshop.
12: Mm-hmm.
16: O makita din nato ang haze dito sa Cagayan de Oro.
12: Uh-huh.
16: So sa DNR natali manggani kato siya og 108 ang PM2.5 AQI ang kalidad sa hangin nga atong gaiginhawa. So base sa classification sa DNR di atong panahuna unhealthy.
12: Mm-hmm.
16: Pero karon kagahapon Magnum June so akong gi-check fair karon kay 68 to 71 man kagahapon.
12: Okay.
16: Pero sensitive kini o unhealthy kini sa mga sensitive na mga tao. Katong grabe og mga allergy.
12: Mm-hmm. O, ang mga pero senior man.
16: Kagahapon kita magkumpiyansa Magnum June kay tungod sa kainit.
12: Oh,
16: so kining kainit Magnum June no makahatag kini kaning non-exhaust gihapon nga makahata makadugang sa haze kaning mga brake mga tire sa ato mga sakyanan Magnum June no nga murab sa dalan mo kaimit gihapon kana sila og mga particles so nga makadugang Magnum
12: makadugang.
16: June sa
12: haze sabton nga gaka-aggravate ang daotang epekto sa kainit sa panahon og apil ang haze nga murag nagcombine siya nga kun ang ato lang pasagdan natong panglawas labi na natong mga naunamong mga senior na or kanto medyo naanay daan ang gihambin nga dautang panglawas di man kaimtang sa panglawas sumakapad samot na noon considering nga murag combine ang epekto ba nagakakombine ang epekto sa haze og sa kainit sa panahon Doc.
16: O, correct ka Magnum June. Correct ka gayon. Kay musamot man. Kung init sa kay Magnum June, mupaspas man ang atong kasing-kasing. To pull down atong body. Na kung naa kay diferensya sa kasing-kasing, maka-trigger kini.
12: Oo. Mo ano say feeling na ko magdimay mo mo mo gawas man kung kasi gasing mo mo gawas ba dapat sa mas wala kung niya mo bugdo magamay akong akong dughan mo mo gawas ay man na ba no so anyway ma'am kunitandi nato sa syudad sa kaginoro minus mga kahoy unya Claveria dagang kahoy advantage ba sa kadagang kahoy sa Claveria nga medyo dali mahim kanabang masuyop or naay lugar ang natural nga kahimtang sa mga lugar maka morabag dili kayo makapagkailap makapaggrabi sa aso nga gikan sa Indonesia ma'am
16: correct gikay ka Magnum June dako kayo ang tabang sa kahoy kay sila man na ang mutrap mutrap ani mga particles Magnum June og naasad ni sila'y part sa kaho, sa mga dahon Magnum June nga itrap dito ang mga carbon, mga nitrous oxide, mga daota, mga dili maayo nga mga gases, mga particles nga ilang itrap and then i-neutralize nila Magnum June. Pero dili kun tanan kahoy inani dahon sa kahoy Magnum June. Ang pinaka the best ang ako naibaw-an Magnum June is ang Jimelina. Kani mga rough na mga leaves bitaw Magnum June, kuni sila ang maayo mo trap sa mga pollutants. So, itrap na nila Magnum June and then ang mo pag ulan nun, mahulog sa yuta. Ang uban, neutralize. Muna nga, imong mamatikdan Magnum June, nga gi-encourage kita, nga mananom sa kadalanan. O dili lang ang haze sa sunog sa Indonesia Magnum June, pero kining mga exhaust sa ato mga sakyanan, mga carbon particles, ilang kining ipag-trap Magnum June. So gi-encourage kita nga mananom. O imong mamatikdan Magnum June, kung maadto pong ka sa Metro Manila, wala sila mga kahoy, pero na sila mga bulak-bulak, nga gipang-tanom, di na along the edge sa bitaw Magnum June. O makatrap ka na. Nay purpose ni Ana, mo trap sa mga carbon particles. Dako kay tabang Magnum June. Gahuna, sa Misamis Oriental, wala gayud kay kita nag-suffer kumpara sa city nga grabe ang effect sa ila sa mga allergies, atong haze, o katong mga kainit, lisod o ginhawa, ubo, irritations, mga inana Magnum June.
12: Nakauna na nung kumagnumayin, magtanong o Jimelina ba? Napagay mas rough o kanang dahon magdumayali, no? Kanang kita o madri di agwa. Rough siya. Nga huwag mong ano, hait siya, hait.
13: Marang na.
12: Marang? Ayun, marang kay tunok naman ang marang. Gini.
16: So, leaves Magnum June.
12: Ano sa ito, ma'am?
13: Leaves man.
16: Mga dahon.
12: Mga dahon. Mga dahon. Dahon sa marang.
13: Okay, nagkaumas siya rin. Rough pagin kayo.
12: Tama, no? O sa gina, huwag di ka gusto makasanggit sa dahon sa marang. Hait ba? Oh, sumakatabang na in a way. Mamo sa imong pahimang nung ibilin nga to sa ato makaigsunan labi na sa katawahan sa lawigan sa Misamis Oriental.
16: Ang akong panawagan sa atong katawahan nga magpadayon kita nga magbinantayon, no? Walay kumo kung magamit kita sa mask, kung maadto kita anywhere, protection ka na. Maski walay haze, protection ka na sa mga sakit, uguban pa, no? Magbinantayon kita, inom kita sa daghang tubig gihapon, hydrate ourselves, no? And then, kung pwede mo stay ta sa indoors, dini ta sa atong balay sige, kung dili ta kinahanglan mo gawas, likayan ta. O likayan ta ang paggawas-gawas, outdoors ng mga sports, kay makadehydrate kini, plus maglisod kino ginawa, naapay haze, na epekto sa haze. Kaya ang haze particle Magnum June, kini mga particles sa nga mo'y naka-create sa haze, it will stay weeks Magnum June. So dili kita magkumpiyansa ni ini. Padayon kita kung naa kita'y bation, naa kami walok kabalay tambalanan sa Misamis Oriental, diin magpa-check up kamo. O katong ato mga hypertensive, no, na mga sakit sa kasing-kasing, avoid indoors or outdoors activity, di kayan ang paggawas-gawas, inom daghan tubig. Kung grabe ang haze, manirado kita sa atong mga bintana, mga pwertahan to prevent nga musulod sa atong panimalay.
12: Okay. Kung may skuta sa sports, ma'am, importante naman yung sa sports, nagplano na ganyan may magtukod o pickleball, Magnum pickleball team, Magnum Ailin. Kaya plano ko mudulag pickleball, bahay ko testing ko ani, kay murag nagkakasikat man ang mga matang sa dula. Siguro katong mga outdoor nga sports, ma'am, Medyo outdoor. Dili maayo pero indoor nga sports maayo. Okay ra indoor nga sports
16: okay ra ang indoors
12: mag okay na may pwede man ang pickleball magdibalin sa indoor
17: pwede,
12: pwede sa outdoor okay so di dit murag ma mataga din katuman akong ambisyon nga may mong pickleball player ba Dok salamat ka Dok thank you Dok sa panahon.
16: Salamat kayo Magnum June sa kahigayunan no kay kamugid ang among tulay nga mapaabot ang mga pahimagno namo labi na gayod sa katawhan gikan sa lugait padulong sa magsaysay. Sa ngalan ni Governor Juliet, uy, daghan-daghan kayo salamat Magnum Radio.
12: Mga action niyo nabati si Dr. Bibina Casino, ang Provincial Health Officer sa Misamis Oriental. Oras, alas 7:28 sa mga pagbalik kaman sa Manamdam CDRMD, nanganam na silang presentasyon alang sa buong council meeting sunod semana, diin hisgutan ang pagpanganda batok sa ingong o maabot nga Super El Nino. Karong gani marag super ng kainit sa panahon magbalin.
17: Oo.
12: Pangin nga maabot ng Super El Nino kahit napit ko no sa pangin sa October, September, October, kining
17: magpasabot
12: nga mas grabe pa.
17: Oo.
12: Nga ito mas sinating kainit. Manang grabe na sa pagpangandam karon sa atong kagamanan sa Nagbayan Pinagi sa Cero AMD. Sa mga pagbalik kaman sa Memdom, painom na muna.
18: Time Checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Silvas, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
3: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad nga motorcycle parts, accessories og premium tires.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
13: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to toddler. EQ tinyo mo.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala

0: Libutan, mabuhay Cagayan de Oro.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires. We'll be right back.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
9: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steelbath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on na ito, tawag na 0918-9644-524.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban.
12: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi.

0: Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay offline connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Oras alas 7:43.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Magnum 45.
1: Dinaspikas din niya si Sir Nick Habagat, ang manager sa Serie RMD. Kaya may kalabigitan sa ilang gitakdang pagpresentar. Pagpresentar sa ipagayon nga council meeting sunod semana. Pagpagandam batok sa gikabalak ng epekto sa Super El Nino. Sir Nick, may buntag. Ang dirikas Magnum Radio.
4: Yes, good morning. Magnum Jun sa inyong tanda sa Magnum Radio. May buntag.
1: Sir Nick, kung sabay unod sa inyong presentation tood in relation sa atong tinguha nga di man ato mapugnan ang Super El Nino pero at least maminusan ang impact ani sa atong tagsa-tagsa kapag ginabuhi. Sir Nick.
4: Yes, tinood na Magnum Jun. Kagahapo na tayo panagtagbo sa kaning department itong mga activities no or kaning atong pag tanaw sa unsay impact aning medyo taas na yun na kuhan sa El Nino no and based na sa represent po sa pag-asa sa tuwa kagahapon under kaning weather outlook antod February next year so atong tanaw na yun sa mga 6 months no to 9 months ang pag impact ni aning maong El Nino kung wala yung mausap mag-June. So kagahapon na pa na ito ang Agricultural Productivity Office, ang atong City Health Office, ang atong Clenro, of course, ang atong City Engineering Office. Ito lang yung pa-klaro mag-Lumjun, especially sa nanamantay kaning contingency plan aning drought, focusing mostly on agricultural sector. Pero sa atong health na kabahin, ato matanawan mag-Lumjun kayo. Ako po niya sa gipikto, especially kung nanay pag-ubos sa atong water supply, no? Kaling sa atong surface water, sa ground water. Unang atong ginapuankod sa Clenro. So, na naman inuoy atong mga activities niya ni nakapahigayo na maglumdum especially sa atong mga agricultural sector, no? Possible na maapiktokan. But ato na yung gitanaw ang kinatibukan, no? Para sa kaya usapin sa itong agenda na karapag naisigutan sa itong City Disaster Risk Reduction and Management Council third quarter meeting next week. No? So muna ang ipaklaro dyan ni Mayor Clarex last week pa lang kung unsa atong mga gihanay na mga activities. Especially maglum dyan sa itong kwan po dyan sa CIO. No? Po dito ang atong kaning information and education kung kaning communication campaign sa ground para dako kuno tabang no nga tumutukar dili lang ato mga farmers but ang kinatibukan especially kung sa mga possible impacts ni aning medyo taas-taas nga El Nino
1: Okay now nakita ba ninyo considering sa kun itandi natos ning agi nga mga El Nino kay murag halos patagtuig naman ning El Nino magdumailin may dako nga adjustment nga ngay paghimoon sa inyong pagpangandam sir ni kog nag-require sab ni dugang mga logistics aron nga medyo yes. Di kita di man ganito mapangibabawan pero at least di kita makasugam at sa grabing kadaot bunga sa mga sa Super El Nino Sir Nick.
4: Yes, tinood na Magnum Jun sayod man tahan yung mga programs ang atong kasitag sa kadepartamento patatoy yung pagkilanta kung sa itong mga required if mabot na diyang level no? Katong di presyon sa pag-asa kagahapon medyo panjod siya kaya by October, November murag wala na dyan pagulan-ulan no? Na lang sa pinakadlaw ang pagulan-ulan so very below normal or below average sa atong average rainfall in a month and ato pong ginatanaw no June base sa atong kaning namantay kaning sa X-band radar kaning monitor sa rainfall sa atong watershed ato pong na-present kagahapon na grabe yun, nanon yung mga pilakadlaw na as in zero yun ang ulan dito sa may Talakag, Baongon, Libuna nga mga areas. Sinis nga talagsaon na kinisa. Kaya di ba ato mapantayan every after lunch o hapon. Lagi rin mga pag-ulan-ulan din ha. So, nanay mga pila kadlaw in a month na wadi ulan na ito. So, kana sa ato banggitan ako magdumdun mag dili lang kaning atong forecast with pag-asa atong ginabasihan ba't kanidong mismo sa atong watershed kay kanina magyod ang gahatag og tubig din sa atong water district, no? Kaya atong surface water lang source kung napunay pag-ubos. So, basig dito po na matuhan sa atong pag-rasyon sa tubig sa mga komunidad nga inay ang Angas.
1: Doon na ba'y coordination ang COWD o ang city government doon, Sir Nick? Kay doon naman to sila mga plano, aging preparation sa Super El Nino. And then muraman og sa ilang mga plano na aman dito'y muraman og di nila ma-perfect ang execution sa nasgutan nga plano kung wala po ang suporta sa kagamanan sa nagbayan, Sir Nick.
4: Yes, you know na, Mangam John, ang ato mga coordination with Kaudi, hindi lang si Kaudi, pati ang ato mga volunteers, no?
1: Oo.
4: Kaning ato mga napoy mga water tankers, ongoing man, Mangam John, every time na yung mga water interruption. Kung naay ka ng medyo hinay ang ilang supply or naay mag-request for water rationing sa ato mga kabalanggayan, naan naman ni siya in place na. Ato lang i-strengthen, Mangam John, ang atong tanawon ang kinatibukan na epekto in case na adyo'y pag-ubo sa ilang water supply, Mangam John.
1: Okay. Sir Nick, basig doon na kay pabot sa tumating paminaw, agig pagdoyog sab sa inyong mga pagpaningkamot. Kay kita na ko ang inyong grabing pagpangandam. Para na ko magdaman, barang ma-overkill ang pagpangandam kaysa ma-underkill ta. Di ba? Mas may pag ma-overkill ang pagpangandam, kaya at least nangandam ta o nanumbra ang atong pagpangandam kaysa ma-underkill ang atong pagpangandam, Sir Nick.
4: Yes, you know na Magnum June, hinaot masabtan po sa kanan sa atong real nga kaninya panahon karon Magnum June na muna niya atong new normal sa atong gignon na the average na po tag 41, 42 sa atong heat index every day. So murag kanabantayunon kayo na dili lang kayo na ito makuhanan siguro tungkol sa atong kabisi but ana hinaot nga mag-amping po na itong mga kaigsunan and sa atong of course sa atong mga kaigsunan na mga farmers na po dyan itong apog at tutukod sa ila. And kuha na yun ta magnumdun siguro, no? Amping na yun ka nun, especially kanina sa sobra kainit para malikayan po na ito sa mga kadaot niya. And of course, salamat ta sa guidance ni Mayor Clarex na doon niya ginakuha sa ito. Bisaging ani pa lang, sugod na yun na itong katoy mong gingon nga sa kong pagpangandam sa possible impact niya ni magnumdun.
1: Sir Nick Kabagat, salamat kayo sir sa mga panahon.
4: Morning, thank you kayo sa inyo.
1: Ang inyo nabati mga action manager sa CDRMD, Mr. Nick Kabagat. Sa atong pagparayon, pipila ka legal and political analyst na kaamgong walay ginapigan eh, Administrasyon Marcos, diya sa ilang pagpasagang kaso o pagpa-aresto sa igaagaw sa presidente nga si County House Speaker Romualdez. Pero na pa yung mga impresyon sa panahon nga, muraman o panghupay siguro na kay gipadakop ang vice presidente niya dahil gikasuhan, gipadakop sab si Romualdez, di ba?
5: Okay, yung drama lang.
1: Drama lang. Unya, mura na ba po nung politically, mura doon ay positibong impact, dinoon sab, ang pagpang-aristo ko nung kang VP sa Duterte, kaya mura dagang ko nung haluoy ba? Bisang ginako na kayo, basab, no? Pero di man mahimong mapatigbawa itong kaluoy kay mga broadcaster man kita. So, muna ang mga pangunta na karoon. Speakers ninyo karoon, si Kani Conchal, Attorney James Unit. Maupay, sir, may buntag.
6: Maupay, Magnum June. Magnum Maylinong sa tanan. Okay, giusap lang ako akong pagpanimbaya kaya kakamemorize na sa mga bata akong intro, Magnum June. So, muna ito. Ang inato sa pagkakaroon kay Boot na ako sungugun ng mga bata nga kakamemorize ang akong opening sa Magnum Radio. So, ana lang sa...
1: Usay gani. Pag ini-gani, masingit mo, Maupay, magkurat ko ba?
6: Oo na. So, giusap sa ako, Magnum June, kaya agi pagsungog-sungog at tungdo ka mga bata.
1: Lagi. Okay. Yeah, ayan ang palabig singgit, attorney, kaya basing heart attack bitaw ko. Anyway.
6: Maupay, bitaw Magnum Aileen.
1: So,
6: yes.
1: Kini karon nga gipasaka, nagsumbong, gipa-aresto na si kani House Speaker Martin Romualdez nga doon ay mga pagdudang may utok sa grabing corruption sa atong nasun na may kumulisgutan ng flood control. Kining attorney, medyo nakapa-pugi point sa Administrasyon Marcos. Attorney Sir.
6: Matawag yung lugar na ito ngayon, ana. Pero uh-huh. sa kadugayan, dili na animo masustain na Magnum Jun, kung dili masuportahan sa dagang yung lugar nga sa ngadtungan niya, sa maong baling okay. kaso. Okay. Mm. Lahi baya ang pagpasaka o kaso o pagpadakop kang kani Speaker Martin Romualde. So lahi po ang dagan ana sa Korte Magnum Jun. Kaya lisod baya ang imong pagpamatuod ana sa Korte karon basing nakalimutang lahi ba yan yung una lang pagdakop then ang kadugayan di na ba yan nato na mabantayan mamonitor kung sa'yo itabos kaso mo ba ta mo ba itong sakit Magnum Jun so ang tinood yun ang nagdalagtigaw ani Magnum Jun kung unsa kay mahitabo ani kung ato ba bang mapadayon ang atong pagtutok sa mga kaso batok kang kani Speaker Martin Romualdez
1: okay.
6: pero kanang, sa pagkakaroon na ni okay na pupugi points na lugar ni sa Marcos administration
1: okay kining pag pagpasakag sumbong unya pag-isug warrant of arrest wa man ang magpasabot nga nakita ng sadan yun meaning daghan pag mga estatiya diha mismo unya sa hawanan sa hukmanan magdumailin sa sala sa hukmanan ganiin ang akusado may mga kaugaling depensa o mahimo nga along gawi diya sa pagdungog sa mga kaso basig murag gawas naging gapon nga wala pulos meaning naway pulos sa kagsumbong wala pulos sa pagparisto kay mugawas naging gapon nga mabsulto naging gapon ano ba no so meaning di tayin nga maglipay na karon ang mga gusto gyud nga mapapriso si Martin Romualdez tungod kay kwan pa ni sinugdan
6: wala pa lang, layo pa ni layo pa ni Magnum
1: layo pa kayo sa daganan matod pa sa mga bugoy layo pa na sa daganan di ba anyway
6: oh pa kay takabalo basing unsa day mausab day ang dagan sa kaso nini kung basing day mag problema ang prosecution maayo day ang pagdala sa depensa ni Martin Romualdez gani na ay mo kuani mo konektar ni sa sumpay ni Magnum Jun sa sugyot balaod ni kanhi senador Laila De Lima nga katong i-prove nimo nga kaning mga kini mga opisyales nga lagi sila ill-gotten wealth Magnum Jun in sa to kanang illegal bali enrichment of wealth na pwede kang mapasakaan og kaso ang sa pagkakaron mo Magnum Jun lisod ba nimo nga i-prove nga tungod kay na ay mga excess wealth lugar si Martin Romualdez imo pa pinag ipamatuod nga gyud sa niya pagakuha dakan pa kay mga detalye Magnum Jun so nga i-prove na nimo beyond reasonable doubt Magnum Jun na dili ba basta basta makalusot pud siya sa akong nakita pini ko siya antipod siya daan na pud ang iyang amahan nga naay nagpatigayon adunahan na sa una pang panahon so muna akong gingon nga mas maayo siguro nga katigan gyud tong ipalabang na to karon ang balaod ni Senator Laila De Lima
1: ang about sa timing Attorney, sa mong tanaw to, nabay intentional nga timing or nagka-timing lang yun? Nga, gipadakop si VP Sara o nga 2 or 3 days after si nga diin kontra lugar sa mga Marcos o nga dayon gipadakop sam si Martin Romualdez nga di man to kanyang to lugar percept to be di mag-percept gani kauban lugar sa mga Marcos pero medyo nagguba ang ilang mismong relasyon tungod din mo ang mga pahitabo unya bat tungod kay igagaw presidente bisa pag igagaw gipadagop gihapon sa hukmanan attorney
6: matawag na tong stage manage na Magnum Jun
1: stage manage,
6: bali na ay nga na ay director posible mo nang giingon sa uban mo na tong kadunggan nga na ay timing pero sa pagkakaroon lugar nga punto ako andam pod ko nga muhatag og benefit of the doubt sa Marcos administration pero mo nang gagawas nga storya Magnum Jun nga posible stage manage sa kay para ma-neutralize Magnum Jun ang kasuko sa katawan, kaya dagan pa manggiyod, di man malalis, dagan pa manggiyod ka suporta ni Vice President Sara Duterte, siguro na sila planong ipadakop bali ang kani Speaker of the House, ilan po ipakita nga para diligid mo alma or albaruto ang katawan sa pagpadakop po kang Sara Duterte bahin atong grave threats Magnum Jun, mo na lang po din ilang ipadakop si kanhi Speaker Martin Romualdez kay pirmi baya gangag-ngag Magnum Jun mo baya ang gisingit sa katawan asa man ang dagkong isda asa naman ang mga dagkong isda nga dili magkadakop mga piece-piece man eh so siguro mo na ni gipagbigyan na bali sa administrasyon ni Marcos nga so unsa man ako maginang igagaw di man ginunta na basta-basta ninyo nga madakop kay kamo masigi man mo gangag-ngag ana o so karon unsa man eh o so murag inana ba murag mensahe nila mo na kumbot pasabot pero mo lagi layo pa kay tas tinuod kay wa pa takabalo sa ngadtungan ni unsay dagan lagi sa kaso
1: Dabi, mahupas na ka ang mga kritiko. Kaya ba si Mayan nga, lagi, gipadakop na lagi ang